0: TGP o South Star Drugstore o para sigurado nga epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
0: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
1: The Secret of Health.
2: Ako si Don sa Kamaestra.
3: Magka-ulcer po.
2: Nag-research ko ang sa'y maayo ang nagawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si Mana. Ako na siya kaayong kausmanan, hindi na masakit ang akong kuto-kuto.
1: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
4: The Secret of Health.
0: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, o gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
4: The Secret of Health.
5: Vision X Plus user atong paminawon.
6: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matutuhan ako. Pasulod sa 5 ka tuig na ko pag welder. Medyo na ako problema sa kung mga tabi na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sugad na ilhan ako ang Vision X Plus. Ako kayo katabang sa ako. Kayo ni arang-arang na gid ang kong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag antihos. Kung maklaro naman ako ang litra, mao nga salamat yun sa Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makapatun og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: The Secret of Health.
0: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot ng mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
4: The Secret of Health.
5: Xanthan Plus Coffee Mix User.
7: Ato sukay ko mga pero pagabot na kong 40 anyos na ako ginabati nga acid reflux na tawag nila nga GERD kung usa ang kape nga mahinungdan ini. Sa kadagang kape nga ako nga tilawan Santon Plus Coffee Mix sa jud ko ni abuli lang acid reflux iyang natambalan mati akong arthritis santong karo wala na ko gakiang kiya. Archie D.I.N. taga Panabo office worker
5: sa kalami sa aroma na kay pangitaon pa. Zambon Plus Cafe Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: The Secret of Health.
0: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
4: The Secret of Health.
0: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
4: The Secret of Health.
0: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagtaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: FM.
1: Si Joel, dili ko katarong tulog. Ilan na kasimana ang ilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan. Gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santong Plus Gold. Huwag ako nang giimong matag-adlaw. Tibo Jod, ang Santong Plus Gold.
2: Santong Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
3: Santong Plus Coffee Mix.
4: Ako si Grace. Sa una, kusugay ko may numog kape. 3 to 4 cups a day. Ang tod sa natukay na ang akong asil. Gasukasukan ako. O gatalpitit na ang akong dugan. So akong giundangan ng pag-inom sa akong kape. Huwag nangita akong kape nga herbal. Huwag akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasakaw gasid ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pag ganito karang akong asid. Karon tuwid na huwag enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukad nga nagamit ko ani nga product ang akong immune system ni Ligon. Pandemic man taron, iawag na ko ang tanan nga mag

0: labat kanon na gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: No, ganun nagtibaw mo ka?
3: Oh, nung nakapatutuyo ni mama pa.
2: Natural, hindi ka nagpatutuyo. Kinako ka na.
3: Oh, ikaw lagi pa. Tutoy pa lagi kang mama.
2: Nye! Aya!
4: Exciting!
1: Balanced diet?
5: Check.
1: Regular exercise?
5: Check.
1: Vision X Plus?
5: Check.
1: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Ano na kinay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement na gipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na kini adunay dako na ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit ng virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3. Ang vitamin D3 na gipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
7: Mapalit na sa mga butika.
1: Turbo Food Supplement Permit.
8: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
1: Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
9: Turbo. Wagas. Ang lakas.
1: Turbo. Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Ito ang XFM Network Philippines.

0: XFM Network, Philippines. XFM.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippines Standard Time, alas 8:17 na mga katropa. Kining maong time check, ito kini kanato sa Santhone Vitamin C. Ang alkaline yung vitamin C, pampalig-on sa itong immune system, aron di tadaling taptan sa mga sakit-sakit. Importante kayo ha, Santhone Vitamin C, labi na sa panahon karon. Aga, ingon tampo nga, ang ultimo nga itong hangin, o sahay, di nagidlimpyo. A few weeks ago, ni remind in town, ang ito ang taga-DOH. Itong hangin, katropang rap-rap, dili siya, susama na kalimpyo yun. Sa regular nga mga adlaw, labi na itong pagbuto in town sa Vulcan. O niya, gumika na labi na og weak ang immune system, dili, daling maka-adjust ang imong lawas, aw, manggawas, ganyang mga sakit-sakit. Munang importante kaayo ang atong resistensya, kasi mbakog, doon ay mga kagaw, doon ay mga viruses, doon ay mga bakterya, aw, makasukol na. Palig-on sa itong immune system ang Santhone Vitamin C na ginosarang vitamin C nga non-acidic. Di maghilab ang imong tiyan, mga katropa. Sa ato ang Santhone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C.
0: Bullseye! Sa modernong panahon, diin dakong hangit ang pag-ilas sa kamatuoran. Andi ay tulumanon, gabugiya sa katauhan, sa tinod anay nga panghitabo, sa katilingban. Bullseye! Bullseye!
1: Unsa man ang inyo? Imbestigar aron mahibaw ang gyud og kinsay tinuod nga kawatan? O aron taguan ang tinuod nga responsable sa pagpangawkaw ining bilyones nga kwartas gobyerno tungod ining isyo sa flood control projects?
0: Bullseye! Natukuna sa eksaktong mga balita, programang Waygi Pinig, Waygi Kahadlukang Expose sa mga tiwali nga opisyal sa nasod, atong tutukan. Kay dinhi, walay luna ang fake news. Walay espasyo ang impormasyong binayran. Bullseye!
2: Kinsa may angay madubag sa netabong trahedya sa pagkalumpag sa basura sa Barangay Binaliw. Kinahanglang paladman ang imbestigasyon kapahin sa mga insidente.
0: Bullseye! Mga katropa, ania ang inyong mga anchorman. Katropang John Late Viking o katropang Philip Teruano sa Bullseye!

0: libertas data popole. Nesse e non esse.
1: Bullseye.
0: Mamahimong way pulls ang kagawasan sa pagpadayag. Kon ang gihataga ni ini, way pagpakabana.
1: Bullseye.
0: Mga katropa nato dinhi sa Sugbo, og sa uban pang suok sa kalibutan. Suok sa nasod, ganabot, nining at agapagsibya. Mga katropa all over the globe, ladies and gentlemen, magandang umaga po. Morning na, Cebu!
1: Bullseye!
0: Welcome sa atong pagubanuban, nining atong tulumanon ng Bullseye!
1: Bullseye!
0: At law kita karon nga! Miyerkules, mga katropa! Pizza 3 sa buwan sa Hulyo, tuig 2026.
1: Bullseye!
0: Sa gihapon kami ang inyong mga katropa sa kahanginan. Inyong mga anchorman. Ako na is katropa ka John Layman Chavez by King.
1: Bullseye!
2: Libertas Expresiones non solum est lucindi est. Sid Itcham Ius Udinde.
1: Bullseye!
2: Ang kagawasan sa pagpadayag dili ang kagawasan nga makahistorya. Dili ang kagawasan nga kini madunggan sa kinabag-an.
1: Bullseye!
2: Mga katropa, mayog buntag kini yung tanan, yung katropa niyang certified turbo user, katropang Philip Serrojano.
1: Bullseye!
3: John Lay Biking o katropang Philip Serrojano sa Bullseye!
0: Good morning! Tara, kape!
2: Good morning,
0: asa namang hanggol, ano hirap? Asa magkuhan na eh, kanang tumoy-tumoy, bitaw.
2: Ay,
0: kung di masakita, ni masigit ang...
2: Tawa naman ito. Malagpot ang tumoy-tumoy.
0: Ang duha, gamay mo kung kayo rap, asa man?
2: Naalala na, nahog na.
0: Pag-rap-rap, ikaw mag-usuit, tapos kaliw ka daw. Asa? Ah, manapit.
2: Luyo.
0: Natin o.
2: Ay,
0: yun sa amin nga ito ni Ray. Ola, di. Naun sa amin. Ah, grabe ha sa mudag hando. Si ito ni Ray, hando sa Ray.
2: Kasi nasama na itong kamot, ito ni Ray. Kay pagkuhan, handos-handos sa ito. Katropang jiri up sa
0: iyo. Hindi masatayon nga, humo kay kamot nga masamad kay sakto man to sa training.
2: Sakto training, sabi mo.
0: Tingon nga low sigyo kayo kamot. Mayan putos ka tropa ka trainer ka bantay ka mudag ana oh. Ana ba sa mga hands ba? Anyways, basa ta greetings ka tropang Philip nya karong adlaw. Hinumdom ka nga kadaghang mga higayon ni programa. Sige kog pananghit gamo extra og sayo.
2: Ay, alas 2 bira ka karon.
0: Oh, di ba? Kadaghan ko na nanghit nga extra og sayo pero matiwas man gina kong oras ra.
2: Karon sa matiwas sa
0: gyud ba? Wala tabo man nga ni ato kog sayo na igor ko na ka pananghit. Pero karon ka tropang Philip, di gini mada kay kanang na ako'y atinan nga hearing karong buntag. Layo-layo, mandiri ka tropa ka Philip.
2: Para sa kaayuhan.
0: Para sa kaayuhan sa akong kaugalingon. Wapag ko katong good last time ka tropa ka Philip. Kaya na timing kanang larga ko. So karon na di masad pwede o di ko matubang. Di ko maadto. Gumikan kaya ako may nireklamo. So, hearing na karon ka tropa ka Philip. Alas G's midja man to'y giingon. Nga naanak ko na ko. So,
2: mga alas 9, 20, extra na
0: ka. Parang ka malaka kay, report pang gipon ko.
2: Report ka pa daw dito. Situationer ka.
0: Why problema? O hindi ako ma-report ton. Pwede kaayo katropa ka Philip. Walang yung koy problema. Pwede ko. Ma-report anytime. Tarawag kasi pinakadagag post karong buntag.
2: Of course.
0: Rabita ko
2: eh. Kinala ipon.
0: Alas ang ipa kay maluya yung kaginihan. Na na may na-view na to Facebook. Matay, wag yung koy. Wag yung koy, kwan. Wala yung koy, kwan. Wag koy ma...
2: Magkita.
0: Wag koy magkita, bro. 20 naman yung katanaw.
2: 20 naman yung 22.
0: Nagandagan eh, abot na si Tegos Gatos. Matan mo si Chansi po. Ay kalimot, og share na to ang ipalangyab ng mayong balita de rapte. Kutubs maminaw ni among Sibya, maluwas. Morning, Denny. Pare na ko si Paring Mark. Good morning, pre. May muntag niya, pre. Sa pag staff niya, daghan king guwapang empleyado sa KMM ka kanin. Wow! Latest, Paring Mark. Kusag na bagay ka mo kaugmasi. Si Darth Season. Pito na
2: ito ko mong kaugmasi ito ni
0: Agay. Huwag magbulsa niya, Torni Ray.
2: Good morning,
0: Darth Season. Good morning. Yang igagaw nga si Alvin Hayag. May hubay liluan si Jesus Caniete Celestial. Good morning. Sa pagka taga-Basak, Lapu-Lapu City. Good morning. Si Danny Almendra. Watching from Orhilio. Ah, salamat kayo. Bonnie, kayo gumapak. Oh, this by mga silingan na ko suna.
2: Yung mga silingan.
0: Mga kasangkayan ako ganyan to.
2: Katropang Chang Sifo. Good morning. O niya, naasan si Katropang Gaspar Alferez. Good morning.
0: Oy, si Junjun Alvier, sir. May buntag, oy, sir.
2: Good morning.
0: Buntag ko sa mga senador.
2: Jesper Lopez, good morning. O niya, ang di masipyat pag-tune in, mabuntag sila kwento. Kaya sa tabuan yung Tropang Journalist.
0: Oy, kana.
2: Mga Hulbut Sino Boys.
0: Salamat kayo. J. Fox Taco Zilev, good morning. Sa Aquarius Store, that's my kansuhong. Yeah, si Ingon si M. So Hilasor nga 147. Nasaan ni hearing ni Dave, madam? Sino din ang yati nag-kuan ka ng mga hearing-hearing?
2: Ay, ang uban ka ng stasyon mo, alam kayo, palit mo tulog
0: na ba siya. Ingon siya, di ang viewers, di ay.
2: Viewers, 147.
0: Niabot na itang gatos, ubintahan na lang. Asan mga uban nga tag 300 mga tatak sa karan?
2: Wa pa, mapag-able na to.
0: Si,
2: Matun pa ni M. Soli Lazar. Wala, nag-i-hap na. 153 viewers daw. 154
0: na. Oy, mga silingan ako sa kalanggaman. Pang mata na mo.
2: Good morning!
0: Ano yan? Dogang greetings ka, tropa ka, Philip. May buntag sa bagataga Poblacion, Ward 4, Yasmin Glenilia. Matun pag Rosalinda Mutia Canizares. Salamat kayo ninyong tanan. Anyway, sama ni. Dito na ta kay
2: Pinky Makadora. Para makahunat ka. Kay mag-greetings pa ta. Mag-inambugay ta.
0: Dito kayo.
2: Makahunat. Kay mag-extro kay mga alas 9:20.
0: Pinakadugay na ko katropang Philip alas 9:20. Kay di lang sa disad pwede nga ako'y malate. Kay, ano, ipadaplan ako ng bangko si mong kilid. Ikaw, magtanaw kayo sa monitor na to. May masagol.
2: Mali na.
0: O, nainiglingkod mo diyan. Tanaw ninyo kung na ka ng bangko. Nga, limpyo dyan kayo ba?
2: Limpyo kayo. Maganda mo itong naimutapan na
0: ito. Salamat eh sa sponsor.
2: Uy, sponsor mo? Saan na?
0: Sponsor na. Sponsor ako ba sa t-shirt pa?
2: Ah, Libis?
0: RMG.
2: Libis?
0: Libis, ha? Birthday naman ko na ko.
2: Ah, birthday ni mo?
0: Birthday. Birthday mo sa ni mo, Rong John?
2: Oo, pari aman taon niya. Di na nipuwang ako. Pero maon eh.
0: Maman si Nina ni Kim Jong-un?
2: Oh, Kim Jong-un eh. Ni Atty. Ray niya. Gideliver na rin ako pa doon.
0: Pag-ilis na lang ko no tag senador. Ay, yung kumpiyansa. Ingon si Junjun Albiar, mas maay ko nung kita. Ayaw gimog pili nga ang mga senador pareha sa mga broadcaster.
2: Ayaw!
0: Nawan ng mga tulpo.
2: Binastos na!
0: Nimata na de ko no from West Poblacion si Ulysses Alferez Sayago. Tropag Ulysses, may buntag sa Bagataganaga. Good morning ninyong tanan. Ha?
2: May buntag, sis.
0: Anyways, mga katropa, dita maglangay katropag Philip. Arita sa tuang
3: Bullseye!

0: Nag una karon sa tuwag bagahis gutanan. Senado wa gyapoy sesyon kagahapon adlaw. Gumikan sa gitawag nila og strategiya sa majority. Ah, katropag Philipsos, ang minority gahapon, hapit na naman niya ba? Sa iyo kang minority gahapon adlaw. But walay nahimong sesyon, gumikan kay ang Senate Majority. Wa manunga gahapon. Why kurong? Now, ang minority, porti man ni sila gyud makadag istoryan.
1: Ano, saba naman kayo ni sila?
0: Ang mga tulfo sa issues flood control, hilom kayo.
1: Hilom kayo, hilom kayo. Ah,
0: pero katropang Philip, sa pag-atin-atin o sesyon, saba kayong duha katulfo.
1: Oh.
0: Now, ato nang hisgutan ron, gumikan kay, nakahinom do mo. Kamo Senate Minority, ang ako lang i-call out, ang kanilang kasaba-saba.
1: Saba-saba, sige. Oh.
0: Specifically, the Tulfo Brothers.
1: Oh.
0: Og, Senador Pinky, Pinky, Ping Lacson.
1: Oh.
0: Niadtong nakalabay si Mana on Senate, abo.
1: Okay.

0: nagpakistorya mo ni pemo ni hitabo. Sa binotaray apiki man sila. Pero nag-ihap man sila, marunong man kay mga karaang senador. Mangamatan. Oh, mangamatan kayo pag ihap nila matay.
1: Unsi ra kita? Dita po ni Maymon Tracy.
0: Oh. Atong higayon na katropang Philip, siyam ra sila adto.
1: Siyam.
0: Okay. Oh, unya ang Senate majority at that time unsi.
1: Unsi.
0: Dose man uta pero si Chief Escudero may absent man adto. Ah, katropang Philip. So, what happened was?
1: Alright.
0: Sa English pa. Pag iniapay siya nga, mo-walk out ta. Mo-walk out ang walo. Unya unsi ra sila nga nanunga. So ang may tabo, wala tay quorum.
1: May quorum.
0: Kay under Senate rules or sa bisan unsang mga
1: parliamentary
0: parliamentary procedure, ang quorum is 1/2 + 1.
1: 50%
0: sa Senado 24 sila. 1/2 is 12 + 1, so ang quorum 13. Is 13.
1: At least 13.
0: Now atong higayon na katropang Philip, may tabo baga katropa. Ha? Why quorum kay unsi, ikadusi man si Tito Soto?
2: Bullseye!
0: So matod pa nila, matod pa sa Senate minority, nindot ang strategiya. Kaya nang hambog si Senador Ping Lacson, last week ato na nang i-recap ka, Tropag Philip, unsa may pamahayag ni Senador Ping Lacson. Usay pong ni mo, Lacson, ingon ka last time nga ang imong gihimo usa ka political strategy, winning by not showing up.
2: Bullseye!
1: Muna siya ukuan, military tactics.
0: Oh, military tactic ba?
1: Muna ingon niya, winning the war without firing a single shot.
0: Muna ingon ni Lacson.
2: Bullseye!
0: Ilang ipahimuslan katropang Philip, ang iyang specific word gagigamit, kibaw kagunsa? Victory by retreating. Matod pang
1: Ping Lacson. Ang bisayo
0: na kadaogan.
1: Kadaogan, pinagis pag atras.
0: Ipakita ko tani palihog ang kuhan ka ng graphic katropang rap-rap siya. Katong kuhan yun ka ng pamahayag yun ni Senator Ping Lacson. Kay ato magunding na marilate sa kasamtanga panghitabo. Ipakita na rap. Matod pa niyo, we demonstrated how to score a victory by retreating. Matod pa niya, dogang siya, they may have superior numbers. Kay binotaray naman to. But we have the rules on our side.
2: Bullseye!
0: Ano sila kalante?
1: So, ang iyang termino gigamit, they have the rules in their side.
0: Now, katropang Philip, mo nag-ingon nga, sa atong kinabuhi, mura ni siya o kanang gulong ng palad. Huwag kang willy pa, will of fortune.
1: No.
0: Ang kinabuhi, boss, manikatro pang Philip, sa tinagawag pa, minsan nasa itaas, minsan nasa ilalim.
1: Huwag sa diri sa,
0: ato sa mga Bisaya nga, kuha na, kanang matod pa sa kong amigo bungi, mouse na. So ang nahitabo, the past few days, ni Baus ang minority. A majority.
1: Kagahapon.
0: Duha ka daw na.
1: Duha ka daw na. Kagahapon ang biyatong lunes.
0: Kaya giklaro man sa ni Senador Alan Peter Cayetano. Kaya iba maatro, basa ako sa gingon niyang Ping Lacson. Tanawa. Sa mawa kayo makita.
1: Hindi rin. Duha man eh.
0: Matod pang Senador Ping Lacson, no?
1: Di ba? We demonstrated how to score a victory by retreating.
0: Giro kayo. Kay, wa manggit mo success ang majority at that time. Kay, wala na may quorum. Unsir man sila. Ikadosi masoto.
1: So, meaning, 3C no quorum, no official transaction.
0: Yes. Why transaction? So, wa git na yun.
1: Diara ang importante. They may have the superior numbers, but we have the rules on our side.
0: Kumantol pa, gani.
1: Ni katropang Senator Alan Peter Cayetano.
0: Ang mga kakampings, niingon nga, matay bright tagod ining mga Senate minority. Kaya daw, gi-explain niya, di ay interview, dili ni sa XFM. Talang iklaro. Pasagdi lang nga, i-zoom lang ning naong ni Ping Lacson rap. Pasagdi lang, kuha ni interview sa ANC 24/7. Dili ni ato, kay sila man dito mo, doon ay access to Amnis Manila. Now, gi-discuss ni Senador Ping Lacson ang ilahang strategy kuno. Kay karon 40 naman nilang sabaa. Nanawagan naman sila nga

0: Nang gaw man hindi tatong ahon. Kamo bitay na ko na on na. Gitong nga bitaw mo bitaw. Namuli, san mo? Bullseye. Kay Moni, ang nahitabo sa atong Senado ron, grabe na kabakikaw. O dili nila maguha ang ilang gusto, manibat. Kay unique magunin komposisyon. Ano haron? Ang usa na tago-tago. Ang usa na priso. So, ang atong majority ron is, mao mo ginitinood ng majority. Niya na may gusto nga mag...
1: Majority!
0: Majority sad, but fake majority. Kay, bisan pag mailog na ninyo, in reality, pabor mo sa numbers nga na, di ha? Pero ang tinud-anay, di ikin ka mo'y mas daghan. Mora man yung majority, minority nga hod.
1: Ang ilang gifight ka tropang Zanli to give back the dignity of the Senate?
0: Ay, sa no, sa... Ikaw, Ping, naapa kay dignidad? Noon saan naman ang
2: Irwin Tulfo?
0: Ikaw, Irwin Tulfo. Tanawa ragun is Irwin Tulfo, no? Di maingos pag-unsa ka
1: Raffy
0: sa
1: Tulfo.
0: Ipakita man akong graphic ron taod-taod. Kinis Irwin Tulfo, congressman man eh. Pakit-on di ka graphic ron taod-taod. Kaya kanis Irwin Tulfo, baga katropa, top 2 ni katropang Philip.
1: Sana ka dawat?
0: Sa pinakadako o alokasyon sa flood controls DPWA.
1: Hoy!
0: Maunin hindi.
1: Maunin! Hindi sila mo sugot niya ma-reconvene ang Blue Ribbon.
0: Wasag ko mag-ingon, pero... Number... Sino ang kag-number to?
1: Nanarabay imbitasyon ang Blue Ribbon katropang Zanli.
0: Na.
1: 34 so, ka mga tao.
0: Mabitaw katropang Philip, og ako ro'y Senate Majority ay mugtungaron. Kaya maningkamot, last day maron sa sesyon. Maningkamot magining minority nga ilugan mo diha. Now, ang gihimo ni Cayetano, matod pa niya, wak manamo gitalikdan ang amon trabaho. Kaya og dunay mga committee hearing lang, manunga mami. Gapon sila si Senador Pia Cayetano na may committee hearing. Sa sesyon, dili mi, gumikan kay Ilogon man ninyo pinugos. Nasa rason ka diyan. Kung doon na mo'y gusto, katropang Philip, nga di na mo mahatag, manglakaw man mo, bastos, mamakaw mo'y nagunaon na ping. Tanawa, wako mamasangil ha nga kurakot ang mga Tulfo. Pero sa deep, sa tanan ng mga party list, katropa, kaya ang number one sa flood control, una, si Charis Pimping, Sandro Pimpico. Marcos.
1: Sandro.
0: Ikaduwa, guys, Martin Romualdez. Pinakadakong pundo ba, flood control? Mga insertion, Sandro may nag-unagyan. Sunod, Martin.
1: Insibilionis.
0: Di nalala ito na hisgutan. Arita sa mga naasinado, kaya ang atong topic, dili si Charis. Ang atong topic is Senate. Now, palihog ko pakita aning nga graphic rap. Sa 2025, atong gikuha ang top 10 lang, porting daghan naman na mga party list. Nga tanaw na itong kinsay na added to. Bansin na ito ba? Di ka ni mo'y rason kung nga nung saba kay ning mga Tulfo. Gapong adlawa itong hisgutan ang pagumangko ni Irwin. Nga si Ralph Tulfo, Boy Plahubog. tanawa. Tanawa ka tropang Philip. Top 10 party list sa 2025 allocation des DPWH. Kinsay number 1. Jod Asidre ug si Yeda Romualdez. Si Speaker nang dahil kay Speaker kaniadto og karon ang pinakalimpyo diya sa Congress nga si Jod Asidre. Tanaw pila pondo niya sa 2025. 8.72 billion. Kinsay number 2?
1: Erwin Tulfo!
0: Erwin Tulfo! O na nga win! Di, minimum mailad, los-los kanda ko! Ay, kuing nawa kay Paldo, 7.3 billion pesos! Dako, pakagpundong zaldi ko! Kalawa! AXIS! Be, tubaganig fake news ba? Be, Erwin Tulfo! Imudmud naman ka! Bugiro kayo. May sorryahan mo ragkin sang limpyo ha. Amin ka ron, may tubagan eh. Ang imong ikso, ang imong pagumangkon, Congressman Sad, 1 billion ang iya. Dito skison, ang lugar nga dili bahaon. Ang imong pagumangkong abusado, na gamit privado, ni sold sa baslin. Nag-inom nga dos Amerika, 6 million, almost 7 million ang usa ka gabi eh. Ang imong iksoon, ipakiyod-kiyod ng mga taga-Biba, gitigaag 300,000.
1: No.
0: Ana. O, di akaroon na. Erwin Tolfo. Osama ni Wen. Mahadlo ka nga doon na investigasyon ugma. Kaya ang mga Tolfo gapon mo'y pinakaratol. Observa rin ninyo.
2: Kasi sabah kayo.
0: Ang sabah kayo ron nga mag-ilis yung lidirato ang mga Tolfo nga naman. Kini, usalis rason tingali.
1: Pilawan ka buhok ang mapatawag ng mga Tolfo.
0: 14 dagana, ila man ang AXIS. Unya, kineng si Ralph Tolfo, sa omna ni mo pag-explain doon, Ralph. Wa man kay trabaho, pinakaon karamas gobyerno, wa man kay negosyo. Nanong mo ino man kag 6 million ang gabi eh.
3: Bulsa.
0: Karon, AXIS, Erwin Tolfo. Tupag ganito.
3: Bulsa.
0: Number 2 ang AXIS. 7 billion ang pondo para sa DPWH. Unsaon ta man ni asa man na napuntawen?
3: Bulsa.
0: Unya, may suryahon kadi kag mura kag kinsang hilasa. Mura kag kinsang limpyuha.
4: Oy! Wen!
0: Ipatubag ni si mong isoong si Kanchuhos!
1: Uy, hilong kayong isoong na Kanchuhos, ay!
0: Tanawa, si Zaldico, atong ipasangin lang purting kawatana. Mo may pasangil yun. Zaldico, kawatan, may mga helikopter, uguban pa. Pero tanawa, si Zaldico, ang iyang party list, pilara.
1: 6.8.
0: Gilupig ni Mawin si Zaldico! Wako mag-ingong gikawat, pero why siguro? Ay, koig na! Nakapalusot kag 7 billion nga pundo. Wa gyud kay bisag us kalibo.
1: Wala kay limpyo kina mga Tolfo. Malinis na malinis.
0: Si Rapi Tolfo, asa mag-itip anang tag 300,000 kyud-kyud na ibuhaton?
1: YouTube, sa iyang Facebook.
0: Wala ka may ingo. Naingon si Beatmaster, gamay na daghan pag followers Beatmaster kaysang Rapi.
1: Wala ka man ka Rapi, para siyang Beatmaster.
0: Umaong gani.
1: 100 million man daw kang Beatmaster.
0: Oo, oh, saan na na. Daga, mas dagan pag followers Beatmaster kaysang kuhan. Rapi.
1: Siya may number was YouTube. Si Beatmaster.
0: May pahibaw ako na may anak. Giyon sa man na diin magkakwarta Idol Rapi Tolfo. Nga imong gitip anang gakiyod-kiyod dias imong mga party.
1: No.
0: Basta man isayaw na itong taga-biba de katropang Philip nga ingon tampo nga kiyod-kiyod mong yun.
1: No.
0: Unya pa istoryahon mo di ha. Mura mo kinsang limpyo ha. Basta may gusto din ninyong Alan Peter Cayetano mo kiyod sad?
5: Tana!
0: Erwin Tolfo, pasayawa ko ng kiyod. Nga naman eh. Be Erwin, explain. Ikaw mo limpyo kayo diha. Sa man eh, ato lang sa ding i-bandalo. May magkabiningas. Ayun nga. Wanda ka siya. Be, nako, pamalik ang pundong Zaldico. Fake news na eh. Be, tabaga ko na be. Tabaga, huwag fake news. Bagyod. Maoting alirason nganong nahadlok ning Tolfo Brothers purting saba aron
3: Bullseye.
0: Kay ugma naman ang hearing. Timan ay kisay ipatawag ugma. Attorney Baligod, kisa sa Attorney Baligod, usay kalambigitan niya.
1: 18 Marines.
0: Ang 18 Marines. Martin Romualdez, tingog ka ugmatin. Ay pagpakalimpyo kay ang inyong tingog party list. Kamong Yida, ang taga-ato, Dre Sogbo, 8 billion ang inyo. May pahibaw ako na
3: may.
0: Yun, sana ninyong 8 billion. Magyong pakungunguo ninyong Irwin. May suryahan mo rin yung tingkin sang limpyo, ha? Ha? Na, paminaw na to si Senate President Alan Peter Cayetano sa di pa ko sa puton.
1: Kaya, ka to, balas 9.20. Ikaw na, Tron. Kay...
0: Di ba, duha matang silduan?
1: Di ba, pamin na sa inig extra ni mo, kisa na may mo...
0: Manawa ka magkagbalita, di na magkamag-discuss.
1: Sini mo, ang komentaryo sa mong gamay. Ikaw may mo na to na ko.
0: Ayaw na. Ka. Rap,
1: palihan ko. Kaya mong komentaryo ka niya ko, mong komentaryo sa go.
0: Eh, ipakita sa go, Rap. Kaya tanawa niya, di asig pakita ng naong Diyo na si Dre. Wag ko, yun ng naong nga.
1: Ay, may gilood ko katrong pa dyan. Ilong pa imo, ay grabing bukara.
0: Alas, sadya kay bukan sa nabagay kong ilong.
1: Cute pa na imo, ha?
0: Asa?
1: Ayot ang imong ilong, tanawang iya.
0: Plat kitang ilong.
1: Lili, ay! Itam din ang imong ilong, ilong niya.
0: Wala si Sawaye, umingon sa nasyon. Si Risa, sinawayon sa ganindangas. Ay, lasa.
1: Diba, kapatay ka? Usahay, usahay.
0: Diba, wala labutay.
1: Usahay, pika-pika mo sa nang ako. Kaya ako may mapikahan sa nasyon.
0: sawayon.
1: Ili, apela.
0: Ang atong sawayon.
1: Ang binuhatan.
0: Ayaw nang naong.
1: Pika-pika raman na.
0: Ipakita ko si Day. Ay ba, ako mo yun. Ibalik si Judas Henry. Kagwapo anang Judas Henry.
1: Pakatala ka ng atong mga listeners. Gwapo ba?
0: Ka-perfect ano. Naong pa lang.
1: Naong pa lang.
0: Kasaligan yun kaayo. Ano Judas Henry? Isuom ko nun ako. Isuom ko rap. Isuom rap. Si Judas Henry.
1: Dapit ilong. Dapit ilong.
0: Zod Asidre.
5: Kapuhang.
6: Gapo.
0: Kapuhang yun.
6: Gapo.
1: Atin si Chapil.
0: Isa na kayo man. Kagwapo ka ng Zod Asidre. Ang naong inusinti yung kayo. Di gini mga awat yung alip na unga.
1: Perfect.
0: Pero balik tang Alan Peter kayo tanong. Kay si Alan matay. Believe yun ko ba? Saludo ko.
1: Ha?
0: Ay, salut yun. Kay, isog yun, Alan. Isog yun, katropang Philip. Palihog ko, rap, i-play ang video ni katropang Alan Peter Cayetano.
7: Tulfo si kapatid mong si Erwin. At sinumbong ko kayo ay tulfo. Lahat na ng pinapay, binitan nyo sa amin. Iba naman internet at saka aircon sa akin yung parang sinisip. O baka burger pa yung kaso na yan, ha? So, yung hamon mo, magpakita ko kung hindi iduwa. Eh, para ko yung sinabi ang bawa, Senator, ikaw, maging independent ka, hindi, duwag ka. You know, this is not a radio or TV program. This is not entertainment. This is the Senate.
0: Ah, kanirap ay, demas nindo trap, demas nindo trap. Kanila, kanila.
1: Tubag na niya.
0: Pero na, paminawa ninyo, ha? Paminawa ninyo yung mayo, okay? Bama kayo. Ano na video rap, diri na lang rap, ha? Tara, ha?
8: Magandang hapon sa LTS Book Family. Sa inyo, sa Senate Media.
0: Mike, naasay pamilya Facebook ni sa Alan.
1: Followers.
8: Media sa Luzon, Visayas, Mindanao. Sa akin mga overseas workers. Sa mga Pinoy na talagang...
1: Ito bag niya sa...
0: Greetings po mo siya ni.
1: Sa inyong
8: balikap.
0: Di na, sumpay ni. Sumpay ni. Tas taas man ni. Kaya itong ipang-post katropang Philip. Ang mga puntong. Kaya ni Baos man siya iniron. Siya ka, kamu bitaw. Na lupig mismo binutaray nanguli mamo kami o kami mo'y malupig di demi pwede nga mabuhat sa inyong gibuhat pare inyo bitong giabusaran be ato so ayan mga bugado gunilang grupo ya lupigo lang katok 1,000 isang tuwa
1: no.
0: Lupigo lang ka sa mga tao nga magsigig panguas taong bayan kami kay klaro good sa grupo nilang Alan Peter Cayetano na magipasangin laskawat pero katong gipasangin laskawat pero di mo gabit bits kwarta Jinggo Estrada asa man napita nga allocation sa budget
1: asa man na sa opisina ng Jinggoy 2024
0: asa man napita wa man si Jinggoy yun wa mo gilabot pero gipasangin lan gi mo gikasuhan may deklaro kayo si ingon tampong nga Senador Erwin Tulfo the man behind the bend the law. Abe, are ko no, Erwin Tulfo ko no, naamag yun ni budget, naamay kwarta sa iyang opisina. 7 billion. O sa may agi anang Tulfo, asa man ang kwarta ha? Asa man ang karsada? Nganong ang party list, paghimo naman ang karsada?
1: Nana ba na himong balaod si Erwin?
0: Uloy! May balaod na ng Erwin Goodtown. Be, act. Party list. O sa man ang party list ng act, be, act siya is. Di ba di mga teachers?
1: Bakit ka bawa na? Gawin mo na inungdan.
0: Kuan, masama ni, anti-crime terrorism and involvement and support.
1: Yeah, sana sila alam.
0: Hindi nga mga mito, malagyan na mo mga NPA na gini ah. Ha?
1: Di na, anti.
0: Pasig pro ni. Ilisinig, PACT. PACT CIS. Pero muna ako nagkumpangutana. Deklaro kayong pundo ng Erwin Tulfo. Be, nga nung wak manay kaso, nya si Jinggoy asa man napita nga ningon na di ba kamo mismo igaingon Ping Lacson Senate No Ribbon Committee ni certify ang Senate nga wa say pondo wala insertions usahon mong pagpangawat anang tao nga way access sa kawat usahon man na sa may labot ni Jinggoy na yung tao na ikaso na Jinggoy sa una
1: dismiss ito
0: ha karon tungod sa kapalpak aning administrasyon na imbis si Jinggoy nga doon ay daghang kadudahan sa kinabuhi na himong hero.
3: Bullseye.
0: Now, iwason na tong pamahayag ni Alan Peter Cayetano.
8: We love you, we'll be fighting for you.
0: We love you too.
8: Receive a lot of messages from OFWs ang main concern ay corruption. And why we have to be on God's side. We're not talking about God's side. The parliamentary tool of having no quorum. There have to be an objective. And the objective has to be truth. So, sabi namin, initira, ginabuan ng paraan, nahawakan sa liik ang Senado, kaya iniisa-isa ang mga membro ng majority, at sabi naman ng pamila, hindi legal, hindi moral, kung ano-anong dahilan na huwag magkaroon ng online. Of course, tinawagan na hypocrisy. Dahil kay Senator Tulianes man, kay Senator De Lima, or sa maraming pagkakataon, yung mga tumutulig sa ngayon, senador man sila o dating senador, once upon a time, pinopose nyo rin yan. But can you agree that whether we walk out or whether there's no quorum, we're fighting for the truth. So the question is, what is the truth and how do we get to the truth? So pag sinabing, eto totoo, si XYZ ang guilty sa flood control. Sinabi naman ng kabilang grupo, hindi, si ABC. Malay niyo po, in the end, it's not A, but it's B and C. And it's not XYZ, but it's Y and Z. And then kasama si W. So, the hearing, maging po hearing yan sa Ombudsman, sa DOJ, or Bureau Bond Committee, are instruments to get there. But it is human instruments, kaya hindi siya perfect. So, dun sa nagsasabing magtrabaho tayo, we agree. Yung nagsasabing na delay ang trabaho, we disagree lang yung bagong majority, we point to all of us, including the minority. You had the wrong priorities. The last Duribon hearing was in January.
0: Daghan ang utala nga. Bipin, kitigaan naman kag-chance.
6: Lima na kabuan.
0: Lima na kabuan. Hay naman to atong Blue Ribbon. Asa mang imong aksyon, ping lakson sa 18 kabaga Marines. Kay matod pang kahitano nga, nagtrabaho, mami. Ayaw lang na magsigit ang eleksyon. Kung taktika to ninyong nakalabay nga mag-walk out mo aron di kay wa ninyo makuha ang inyong gusto, o taktika sa mo ninamoron aron di mo magkapuli. And it is allowed by the law. Kay kani katropang Philip og magpaugat tay gini. Ani man mahitabo god. Og magpaugat tay gini katropang Philip. Unsi-unsi naman iron. Kay prison mas zingoy. Wala na mas bato di magito mo balik. Og ako sa bato ay yung pakita to. Onse-onse. Now, o magsabot din ko sa kagrupo nga, okay, kitang tanan dita manu nga, why session mahuman nalan ng termino ha?
3: Bullseye!
0: Pwede mo na buhaton. Now, the Supreme Court could intervene. But it would take time. It would take maybe months or years. O niya, pila naman yung habilis termino. Pwede gini masandwich. Pwede good. Gisugdan man sa Senate minority. Kamo ba yung naguna-unag walk out, no? Unya, pag walk out ninyo, proud pa kaayo mo. Nagpa-presko nga kini maayo kani nga political strategy ang mong ibuhat. Kayo sa pong nilakson, we won by retreating. Tinood. Now, the question is, kamura ba ang kayang mubuhat, ana?
1: Gisuklian siya.
0: Gibawsan mo niya. Nabi,
1: taste their own medicine.
0: Mga bini panultiyon nga, o bawsan ka, tenfolds gina.
1: No.
0: Dawag, adlaw na, o.
1: Katong osa, katropang Rafael.
0: Dara. Sagdila na dara. Relax na kara.
8: Walk out sila.
0: Ano?
1: Kara, mao na itumpak niya ang tubag.
0: Paminaw na ito, Skirmiro. Dara. Sogar to suno, dara. Pinawa, o.
8: True. Nag-walk out sila dahil ayaw po nila na makaboto yung ilan naming mga kasama.
0: Tadawa!
8: Yung po, sa kanila mismo nang galing yon.
0: Si Lacson mo'y gaingon ini. Si Lacson, Soto, o si Risa Honteveros, kono mo'y nagplano. Gisay-isay man ini, Senador Lacson, kaya po talagang bagi-biana. Proud man kay sila ini nga, awan na. Wagid wagid sila mo lampos. Di karon mabawasan mo, manghilak mo.
1: Explanation si Senator Alan, ana. Tiwas pa na yun.
0: Tiwaso na to.
8: Objective ng walkout nila, sila ang maging majority. So ngayon naman po, na walang quorum at walang session yesterday and today, may kasamang mga protesta yon. Protest.
6: against a puppet senate na gusto nila.
0: Puppet senate. Bot pa sa bot, Senado nga naiga control. Now, ang Senate minority, dili na nato mistily discuss. Obvious kaayo, i-control gimos Malacañang. Klaro kayo.
1: Ang atong batakang balaod gibahin si katulo ang atong gobyerno. One is the executive na Malacañang. The other is maoning Senado og ang lower house. Legislative man sila. And the third one, ang
0: korte.
1: Ang korte.
0: Ah.
1: So karon pag ingon ni Senator Peter Cayetano nga puppet senate, sa kinsa may nagkontrolar?
0: Aw, ang magang korte. Ang Malacañang yun, ha?
1: Atang yun pa na yun.
0: Marke, ang House of Representatives puppet naman na ang tanaw ng tabo ni Kiko Barsaga.
1: Kontrolado na, gidismiss as Kiko.
0: So nang kagibutaran sa mga tao.
1: Nga, yeah, gidismiss sa mga tao dito, naglagot niya.
0: Gitang-tang lang, gumikan politika. Unan ka na, unsa ka way respeto. Kani si Mimi Marcelo man eh. Wala! Naidi maoyunan, na ay magsigig yaw-yaw. Patantangon.
1: Katro pang zanli, ha? Permiro ni nga doon na yung flood control controversy. Billions of pesos.
0: Trillion.
1: Or even trillion. This is also the first time in recent history that there was a congressman being dismissed in the House of Representatives.
6: But it is also a parliamentary tool to ensure na tuloy ang Blue Ribbon hearing sa Thursday.
0: Ay! Okay. Marason! Matod pang Cayetano, wa mi magtinapulan.
1: Wala!
0: Kay ang mga komite, sige magpadayon, padayon ang komite hearing. Padayon man, ang katong na yung mga matag senador, doon naman ay komite, padayon mami. But, dili pwede until dili mag-resume ning
1: flood control
0: flood control nga investigasyon, which is mao gyud ang ipangita sa mga
1: tao. Ba?
0: Be, asa man mo mas interesado mga namino ron? Hearing sa flood control
1: or sa minority
0: drama na de Senado?
1: Kaya ako interesado ko sa flood control.
0: Ikaw rap, asa magkarap sa mga kamo de naghan man nag-views Facebook live mangutan na kuno ta
1: kamo de be.
0: Asa man mo mas interesado? Hearing sa flood control or kaning magsigit ang tanaw diya sa lalis diya sa Senado? Magsigilag attendance, napay lito lapid, pitok-pitok lang mata.
1: No.
0: Sige mo kuan, mga senador ko no, gisulduan, way trabaho, nabitay uban diya, gisulduan pero ga-attendance lang.
1: Ambil mo,
0: asistahan. Lito lapid! Pero mudaog masagod. Katropang Philip, nganong hadlok man kayo mong mga tulfo? Mama ni, kay ang pinakasaba, niya karoon na ba, ako'y hilasas mga panawagan. A panawagan nga, sila mo'y tarong. Ha? Sila ra mo'y nibuhat sa balaod. Sila ra'y kugihan. Wala magkaingon ta nga, o sa magkatol. Tolpo, ikaw ra'y anak ni Lord.
1: Nagamiton na ba mga tao? Nalawagan ang mga tao nga magbalik na ta!
0: Taong bayan, good town. Gahapon na yun. Ang garali katong mga nasulob o puwa, ilhanan na ba ko sa mga ambot lang? Kanang mga puwa-puwa ba?
1: Parihara tanan, giprinta ang ilahang
0: mga tarpulin. Na yung nagrali, o niya.
1: O saray naghatag ato?
0: Parihara sa tanan, naghanar bang pangag?
1: No.
0: Rato yung plebe, mahala lang doon. Mahala lang doon, nabang kito yung bayan, mahala lang pampalitin tayong pustiso. Pero, i-play na itong tiwasa, o? Okay.
6: Ulitin ko po, ha? Ginamit nila yung parliamentary tool na walk out para po hindi matuloy ang pag-change ng rules. So, ngayon po, ang majority, ginagamit din po ang rules sa tama, morally, legally, to ensure na hindi agawin ang mga committees para po matuloy ang hearing ng Blue Ribbon sa Thursday at ang iba't iba pang mga importanting hearing sa...
0: Yay! Rapital po!
1: Ugma na!
0: Boy Kiyod! Kiyod pa rin! Kada Kiyod 300,000!
1: Mahala!
0: Hingiyod naman ni Sbintals!
1: Mahala!
0: Kakadiray ka mada, total! Hindi ba ka membro sa Biba?
1: Biba
0: Max ba? Biba Max! Kay gayaw-yaw taon doon yung mga tulpo. Ay nga ka nang gipaungan ko no sila o kurinti.
1: Internet!
0: Pero kung nag-internet. Pero gahapon, ingon ang nanag, imbestigaran man. Isa nga, niya na ang Senate, katrobang Philip nga, pangutan ang taga GSIS, maapil lagi GSIS, kaya ga, katunayin na paong ang kurinti, tinood. Paong ang aircon. Kay. Pero ang gapaong sa aircon, ang taga GSIS.
2: Gapaong kurinti.
0: O kay ko no, ni trip off ang breaker. O niya, dili, tinood, kaya mailahan man ko no, namna i-data god, kaya mo fluctuate ang internet. Siya nga, waman mo, waman mo putlig internet, anang orasa, daghan ang yung tao. Pero makuha sa kukay, basig di siya katanaw sa wide data, bro, stulpo niya, di katanaw itong magkiyot-kiyot. Kasi ganahan, kinsa ba nga, Rafi Tulfo, biya na, hinomdom ka itong Viva Max interview? Kaya, iyang sinad, ang senador nagsugod sa litrang R, unya ang O mo'y last. Unya, katropang Philip, nagmaidim sa kutong bata aga to ako nagkiyod-kiyod din siya ang Rafi Tulfo. Nom-nom ka to?
9: Oo, nom-nom
0: niya, muhatag ko noong 300,000 na tip katropang Philip. Nom-nom ka? Tawag na, akong ibalik eh, balik tiga. Na ako ipa-play na tong video, kay og mo tip ka og anang 300,000 unya katropang Philip.
2: At wala pa na, da tip, ragod.
0: Og wala pa na. Bot, wala pa na ilapot.
2: Yawa may ang tip di man na mahimong mulabaw sa TF.
0: Ha? Di man na may awag na may tabo
2: mas labaw gina ang TF.
0: Suspaita, no?
3: Bulsa!
0: Tara.
10: Topico
0: Supremo. Hey, short man yung kape. Ay, nakape lang yung kapirap. Natay atong kape. Ayaw nang makakuan. Hyper, tara. Paminawag. Ay. Paminaw na to.
2: Yee.
0: Kano guwapa na ba ni pataao?
2: La.
0: Na!
11: Ang naging para...
0: Ay. Karoon taot. Standby. Kaya Pratlis, ma-refresh mo ba nga? Yano ra kayo ni Muhatag o tag... kuan ka tropag Philip, tag 300,000. Ang trabaho, kiyod lang. Kiyod ka niya sa kada party na intulpo. Inana, day kalaki mo.
9: No.
0: Inana mo ko day kalaki ka tropag Philip.
2: Ang iyan kasawang ko, yung mga poli ni Erwin Tulfo, sigot rapo din ni mag-giyod-giyod.
0: Aba, sinaana na, sad. Si Chelsea Lor ba? Chelsea, kinomdom ka itong Chelsea? Ha? Kinomdom ka itong katropag Philip? Interview ba ito si Chelsea? No.
12: Inireport ang umano'y 300,000.
0: Ano, amani ka ng... Loh! Gipang tangtang ang mga kuan ba? Gipang tangtang ang mga video ba sa interview ba? Tangtang?
2: Wala?
0: Wala, gitangtang. Naaman ang tako ato, pero i-delete man ang video. Dara, huwag ma-delete.
2: Si Angkola ng interview?
0: Oo, si Angkola.
13: Comfort ni Sen na to. Ano pa lang? Tip pa lang, palda.
14: Si Senator. Magkano ino-offer ni Senator?
13: Ano pa lang? Tip pa lang, palda na.
14: Nandun sa hearing, yung mga nag-offer?
13: Nandun.
14: Nandun?
13: Oo, nandun, syempre.
14: Nako, okay. Last name. Initials.
13: Ansham. May Y.
0: May Y, ha?
2: May Y.
0: Si Erwin?
2: Wala pa na Y.
14: Eh?
2: Si Ruben,
0: wasad.
14: Wala, sad. Last name. Letter ng first name. O, sige.
13: First letter.
14: First name.
13: R.
0: Unya day, Y. La.
2: Mig. Lisa Francis Escudero.
0: First letter man, R. O, may laing R. Ritorapid.
2: No. Ruben.
0: R, yung wama sa Y. Magos, o, gimunta ng Ruben eh.
2: Ruben E.
0: Ngunong naman eh.
2: Ano, mamaka na. Batay ka ng
0: mga data
2: sa polis.
0: Pangande na. Pangande ng E.
14: R. Letter ng last name.
13: First letter ng last
14: name. Sige. Huwag first letter. Last letter ng last name. R ang ano, ang first name, di ba?
13: Opo.
14: Last letter ng last name.
13: F na lang.
14: Ha?
13: F
14: ang last name.
13: Opo.
14: Yun ang last letter, yung elf.
13: Hindi.
0: Second.
2: Hindi.
0: Pangalawa.
2: Second. Hindi man yung last letter ng F sa last name.
0: Dili.
2: Baka pangalawa.
14: Pangalawa. Pangalawang letter na. Si Senator. Si magkano ino-offer ni Senator?
13: Ano pa lang? Tip pa lang.
0: Oy! Imagine na. Katropa ka Philip, be. Trabaho, kiyod-kiyod ra. Yosaw, manta na.
3: Bulsa.
0: Hadlok yun yung mga tulfo. Hadlok yun. Gapon, nanghagit naman si Rafi Tulfo.
1: Wala na, nagminastos ha. Siyaga, morag ni kongresista, adili, senador.
0: Tanawa, may hagit si... Ang dua katulfo gid gahapon puwerteng ratol-ratol.
1: Diha sila maayong laki.
0: Oh, kay tanawa si Rapi Tulfo atong paminawon, si Idol Rapi ha, ang idol ng bayan.
1: Oh.
0: Unahon na to si Idol Rapi.
1: Sige, sige.
0: Gipangutana. Ayo, ganang ka Rapi or Irwin?
1: Abi si kinsa?
0: Nae si Senador gahapon.
1: Para mas tindot ang connection, iuna tong katong ay R. Yan ay R and first name.
0: Ganahan yung ka?
1: Oo. Oh.
0: Maoba?
1: Kaya para makonnect ni Viva Max Girl.
0: Maoba?
1: Oo. Oh.
0: Iuna to.
1: Iuna ka itong na R, na F Amplido.
0: Si Rapi.
1: Rapi!
0: Rapi Tulfo.
1: Rapi Tulfo.
0: O magilain na ka itong baga Philip.
1: Now, di si Robin Fadilla.
0: Adi, saan mahima? Ready na ka di Arap. Naigi pangutana gahapon nga Senador. Nga, Dor. O pananglitan, Dor. Senador man.
1: Mm.
0: Dor, og pananglitan, dor, kanang matay, madayon, yun yung hearing, blood control. Di na sa, og di na sa sila manungaron, mati yun yung minority. Madayon, yun eh, whether they like it or not, madayon yun yung hearing.
1: Whether they will attend or be present during the session.
0: Yes.
1: Madayon na gina.
0: Tanawa ra ko din pamahayag ni Idol. Paleo Corrupt, katos ang video harap, kato, tanawa. Describe sa kadaghanan, sa tinagawag pa, nag-utal-utal.
1: Ano yan?
0: Hindi ko alam.
1: Bakit utal-utal?
0: Paleo ko, Rap, ipakita itong video harap. Kanang video ha. Lai Senador, mura magsirapig na ako, mura sag si Irwin.
2: Irwin na ay.
0: Irwin to?
2: Irwin to.
0: Nag-uutal-utal.
2: Irwin.
0: Kaya kaning senadora, ang pundo ini sa DPWA, 7 billion. Saan taman ni? Saan ka tuwig lang ha? Paleo ko, Rap, si Mr. Utal-utal.
10: Why not? Diba? Pero pag-usapan natin,
0: sino-sino mag-compose. Ang intro, tarawa na. Pangutana siya. Pangutana, hindi ka tropag Philip nga. Senador, sumani. Wala. Eh, ang pinakauna gid-drop, ang giyonsan niya pagtabi, tanawang baba. Kay, lahat man na tinabi. Ana man na sila tinabihan ka tropag Philip. Tanawang baba. Observari. Ana. Play ra, play. Play. Isa ko chono. Wala man kutong ana ba? Naato na ato, wala na masumutono na. Balik so good mo sa kabilang simula, dra. Imagine na katropang sa
1: takot ni Rene.
0: Mura magdetak ng BBM ni Hiwi sa baba.
10: Why not?
0: I-play ko na, padong rap, tapos girap.
11: Yes, you heard me right. Sa kanilang official or unofficial spokespersons, no, meaning sila mismo or yung mga avatar nila or yung mga vloggers, formal, informal, PR spokesperson, ang nagsabi na sa 11-11, umabsent lang yung isa, mag-abstain lang yung isa, they can move. Sabi po sa isang payag o isang vlog at sa iba pong mga news reports, di ba? Pwedeng maging lame duck Senate President, si Alan Cayetano. Taga-Tagig at Pateros po kami. Kahit lame duck, lumalaban pa rin. No? So alam po namin plano nila. Ang plano nila, abangan, tanggalin ang mga committee sa legitimate majority. Why do I say legitimate majority? In a completely independent Senate, 13 is 13. Kahit nasa abroad, kahit fugitive, kahit na nakakulong. In a democracy, you cannot say, I love democracy. Tapos pag minority ka, gusto mo, ikaw masunod.
0: Ah! Gusto kag demokrasya unya og panlit lag di ihat tag imong gusto. Mulakaw ka.
2: No.
0: Karon gusto sila makidebate. Abi kay tuan naman ron si Jinggoy sa prisoan. Atong diha pa Jinggoy.
2: Wa, hadlok mo Jinggoy.
0: Kakak mo nya moingon la mo nga strategy na namo. Unya karon may nabawasan mo sa strategy, moingon mo nga gilad mo ni sila batasan. Gilad mo ni batasan kay ang taong bayan pasangin lang pang mga tao.
2: Pilapilon pa.
0: Aba kay taong bayan.
2: Tingog ka na mo, taong bayan, be.
0: Aba kay
2: taong... Pabor ba mo sa leadership karos Senado or dili o gusto mo mo take over ang minority nga mahimo silang majority.
0: Asa mo kay taong bayan atong gapuha puros gapon? Muram kito rebuilding now?
2: No.
15: Pag minority ka, you have a moral influence to try to influence the majority. But you cannot supplant your decision for the decision of the majority. We have the majority. 13 elected senators out of 24. Actually, 14 kami na pressure nila yung isa.
0: Napaday usa nga ilang gipressure.
2: Ni Balihin dito.
0: Kinsa kahay na pressure.
2: Oy, siguro.
0: Di baka si Subiri?
2: Posible.
0: Di baka si Zibir si Tosad?
2: Oh.
0: Pero sa matong gipose ni idol ako Winling nga, naiuyab nun ni Zibir si Tonga Rider. Kinsa, manguta, panguta na niya kung nung jitli ko, no? Kaya suod mo na sila.
2: Ah, dagan, masang rider, di sa jitli.
0: Di ba, jitli? Di sa kumato, si jitli. Pero nagsiya may pangutan o na to ba? Si jitli po yung pangutan o na. Sila pa yung sukukuyog. Sige po, Osgod.
2: No.
0: Di sa si jitli, bata, pamintaw ka na kaguwang na anang JB. Di sa, panguta na lang tang jitli.
2: Saan man problema di, anak?
0: Ano ba?
2: Ray guwang niya na ibatanon.
0: Pangutan na kay suod man mong jitli. Pangutan ako no. Suod man na sila.
2: Si Paul ba ito mapangutanon?
0: Pangutan na niya ko no. Ga. Intriga kay Bon. Baka ni politika naghang intriga. Ay, sa kay mo palabig to.
2: Ayaw mo.
0: Pero Mike now.
2: Pero si jitli wak man ay nanon nga. Uyab.
0: Amo ka ni. So, hindi ko mo to. Pero ato tiwasan nga.
15: In the future, I can show you paano siya tinakot and I can show you kasama talaga namin ang problema nga tinakot at ang pagpihit ngayon pagkakulong ni Senator Jinggoy ay ginagamit nilang panakot sa iba. Don't get me wrong, ha? I'm not blaming the Sandigan Bayan or the law or legal processes. I'm saying later on it will be revealed that they abused the Blue Ribbon Committee. They abused, di ba, yung paggamit sa investigation ng DOJ at Ombudsman.
0: Ah, tanawa! Pero si Boy 7 Billion, tawagun ta na lang ni Boy 7 Billion.
2: Boy 7 B.
0: Pakita ang graphic, palihog ka tropang rap-rap.
2: Ito na
0: sa
2: si...
0: party list.
2: Na ang gwapo nga si Dre.
0: Ayaw na nanginana.
2: Isa?
0: Inanggaw.
2: Tawag na nun ako gwapo, di saga.
0: Tawag
2: na ko di hagang yung ilong bukad jayo, di saga.
0: Ayaw. Wala yung personal. Ahangyo lang ko ni mo nga. Why personal?
2: Ano nga fact? Ang sama na di ay? Personal yan na nga fact mo na.
0: Ang?
2: Bukad sa gilong.
0: Ayaw sa nang iyon na ano. Ayaw mo na lang ang topic, oy.
2: Di ka malayan mo ko.
0: Wow.
2: Elongated ang yung ilong.
0: Inanggaw.
2: Di ka malayan na na. Fuck mo na.
0: Inanggaw.
2: Matala ka na nabi.
0: Inanggaw.
2: Taas ang ilong, dili.
0: Dili na taas ang ilong, bro. Ayaw sa... Saway yun. Ay, naon sa ako.
2: Dili na, saway.
0: Nabi, may mga...
2: Ang saway, muingon ko nga, gwapo siya niya. Dili, gwapo.
0: Nabi, may kapunungan sa mga piyanga.
2: Ano ba sa akin ang inyohang trupa niya?
0: At talawa si Idol Irwin Tulfo. Pamahayag ni Idol Irwin na paminawa. Draw.
16: Buwaba man siya kung tatamblan po ng hiya si Senate President Cayetano. Mas maganda po kung tamblan po siya ng hiya. O kaya huwag, dalawin siya ng anghel ngayong gabi sa kanyang pagtulog.
0: O ka na, anghel?
16: At sabihin na bumaba na siya sa pwesto, alang-alang sa mga bayan. Pilipino.
0: Mga Pilipino! May mangka, kaya naamak kayo 7 billion na pundong na dawat. Naamong-amongon, mininyo na inyong kalaki, deportin inyong gubuta.
2: Apilapilon ba inyong katauhan?
0: Gawas o gibahinan, Miss Philip Siruano. Tigay lang may mga hap sa malita. Matay, mingon di ko, kinis idol Irwin Tulfo.
2: Okay na siya.
0: Mayra sa yung ibenda, Loy. Basta, natay malita, tagsatak malita.
2: Saka mo niyong malita, kanaghan mo malita.
0: Katong remote, nga naisod, kwartato lang sa nang iklaro. 7 billion ko, di pamahin, sat.
2: No.
0: Huwag ko mag-ingong ng urap. Pero kadudahan man gud nga 7 billion diya sa imo ang imong party list
2: de,
0: against terrorism unsa man ka namalit ka dihag tangkidigira
1: Ha? Ang pangutana na
0: katopan dyan. Ito PWH.
1: Ang pangutana ba? Anong kani sila? Hilo mga flood control investigation.
0: O na karon, saba kayo nga investigar
1: na. Saba na mo diha.
0: Nga nung di man mo manugot nga mag-imbestigar sa flood control.
1: Nga nung waman sa'yo nangutana ng Medias Manila ba?
0: Adlo ka ni mangutana.
1: Senator, by June 4, mag-open na po yung flood control investigation.
0: Gipangutana.
1: Okay ba kayo dito? Sasali kayo? Will you attend the committee hearing? At ano po ang participation nyo?
0: Ingon na lang hinoon si ikawin, kamuduhang rapi, matod pa nga na, paminawang gigong Alan Peter, oh?
7: Kung hindi ka lang tulfo at kung hindi lang tulfo si kapatid mong si Erwin, at sinumbong ko na kayo ay tulfo eh.
0: Kung di lang katulfo, pero di man guniaway managtiayon. Di masamo managtiayon, lad.
1: No.
0: Pero paldo, at paldo, least paldo lang ba? Mao'y nakadag lisod inirong gobyerno, ha? O niya, huwag paisoryahon, katropag Philip, pero kinsang limpyo, ha? Ayun, parang gano'n,
7: Sa mga Pilipino, Miss Vicky.
17: May possibility kaya na mangyari po ito? Nabababa siya sa pwesto, sa tingin niyo po?
0: Wala pang lingoy. Paminabalik nila, ano?
17: For the sake of discussion po, no, halimbawa pumayag siya, paano kaya pipiliin ang kanyang kapalit? Kasi 11 po kayo sa minority, 11 na lang din po sila sa majority na pwedeng bumoto dahil wala nga po sina Senador De La Rosa at Estrada. Paano kaya ito?
7: Di kanya-kanya po, ika nga yung grupo niya, sila. Tapos sasabihin lang, mag-nominate. Grupo din po namin, magno-nominate po.
17: Kung let's say 11-11 na nga, minority at majority, sino po ang mananaig? Kung let's say pipili po kayo ng bagong Senate President?
7: Hopefully by that time, Ms. Vicky, usually pag may gano'n naman, nababago yung number, nababreak yung impasse niyan, yung isang grupo magiging 12 kasi may usapan na yan, nag-uusap na
0: pa. Amon eh, ipagkita, balik me, atong, si Tulfo may gaingon nga, imod-mod kunos na ang ni Cayetano. Now, kami mo imod-mod ining 7 billion para sa AXIS. Betingo ka, bebebe, naamasidaron, naghaman ng kaliwat sa Mandawi, pahibaw ka ganun. Tinood ni Madam, nakamong jod asidre gipunduhan sa 2025, og 8.7 billion, Senador Idol Rafi, asa napunta ang Adila Idol Rafi? Lobender pa siya ni kayo na. Lobender. Magpatabang katang ang anino? Tunga batar ba?
9: No.
0: Ang sa upat ka elements, ang pinaka supreme ang katog yung airbender. Kay ang wind di man ang land, water, o fire. Pero karon di naman tayo bagugod ang low nation. Asa kay pinaka-supremo yung kainin, no? Ang airbender ba o kining lowbender? Ipatawag na ko sa ang pangitago pa o diya. Ang aangunta na to dol-dol si Senator Bato de la Rosa nagtago-tago na masagot.
9: No.
1: Wala makita Senator
0: Bato. May upa o diya, Senado. Pero asa to'y aro? Lisod din kalakiha. O niya, pestoryahon mo diag mura mo kinsang limpyo, ha? Teka na, no, abe. Tumaga ko nun, eh. Isang sipo ang fifth element.
1: Ayun.
0: Hala, nalapas na kus ulas. Oy, naman. Boy! Ito na ko, guys. Commercial o nata. Sa itong pagbalik, check kagbaga reports. I-greet lang niya ko.
1: Ay, nag-greet lang niya. Drive ka dito.
0: Pasensya. Karon, first time yun nga. Masayog yung ko-extro, nadayo na yun.
1: Ay, okay. Hindi ka mato, ikaw mapriso.
0: Kaya naaman ko'y hearing atinan katropang Philip. Importante yung kayo na yun. Ilan na importante, di. Kumadto. Kaduhan naman ko, ni-absent ko pag last. Kaya nalipat mang yung programa.
1: Lipat ka.
0: 10:30, so kaya
1: pa na ko. Extro na, yun na, silangan-langan. Dahil kayo malate ka.
0: Salamat ka. Manoban ta pagbalik o maonia.
1: Pangal niya, pa-extro na ka.
0: Why dagang istorya, time check ta.
1: Oras, 8 FM Cebu, Filipinas, Standard Time, alas 9:24.
18: This time check is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
19: XFM.
20: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
21: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ubari. Meron niya pong Santone Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
22: Marlene, Ochia, nasiyot akong bumiyong piging nasiyot. Nang buwa ko babunod, binom ako Santone Plus lang. Marte akong dumintin. Maayo kayo siya.
20: Kamusad, mag Santone Plus Herbal Capsule na.
18: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
23: Melchor Garcia, taga Puro, Diamond, Makina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay, wala ko bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, mag-inom. Mga 2 kadlaw, 3 kadlaw. Mura mag-ibaskog ko gamay. Mura kong ibata akong lihok ba. Sao na? Okay. Siyempre, nadyo'y panahon na magluya ta. Kasi, magina kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix. Okay, kaya akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, inay na gagtuhod siguro, sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kaya mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga binuang ko. Basta tinuod yun kini kaya nasulayan na yun ako.
18: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
24: Unsa man ito?
25: Tulis ni nang. Kibaw ko sa inyong kwarta. Asa nyo ibot na kadas kalibo. Dari ko uton ko na imong brani, ha?
24: Ito ang kagilog. Ano?
25: Di agyo niya. Tag sa kalibo.
24: dong. Kagilog ka na dong. Ay. Dong, kung kanahan ka dong. Kuota dong. Nas ubus dong. Naichiki niya. Ayaw!
18: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at dunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
26: Available sa mga butika.
27: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
26: Girl,
27: di mo kailangang magtiis. Mag Santone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
26: No more!
27: Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
28: Sister Pain.
29: Ako di ay si Jack. Usaga radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalama sa Sister Pain. Kaya katulong lang akong inom, nawala na dayo ang sakit sa akong likod.
30: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika.
31: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santone Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
18: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
32: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
33: Abli na.
32: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
34: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang.

0: XFM.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu, Filipina Standard Time. 30 minutos na nakalabay sa alas 9 sa Kabuntagon. Anong time check, mga katropa? Hatod ka na to sa Sanfone Gold Coffee Mix. Mga katropa, Sanfone Gold Coffee Mix, mga katropa, kini ang labing lamian nga kape. Kini ang kape nga labing bag-o din ha sa merkado. Mapalit sa bisan asa nga mga pharmacy, mga katropa, ang Sanfone Gold Coffee Mix. Adunay kape, kaya ang gipatamis din ni katropa nga Rafael ang stevia. Pero kana mga katropa, mao na usual, mao na mga basic sa ato ang mga produkto. Pero ang what makes Sanfone Gold Coffee Mix an extraordinary one, mga katropa, and that is our edge to other coffee. Ang collagen o ang glutathione, mga katropa, maoy labing mahinungdanong sangkap niini, kaya kini maoy pampagwapa, pampagwapo, kaya pampaligon sa ito ang stamina, mga katropa, ang Sanfone Gold Coffee Mix. Sa di pa ta, mga katropa, mo pa dayon. Pero anyway, mga katropa, ako na lang usaw, alas katropa, ang Jan Levi King.
3: Ayaw, di ma.
2: Kado na, minungdanon kayong lakaw ka to ang station manager. Minungdan niya, ako na yung mutiwas din yung mga katropa, hangtod ta. Sa alas 10, antak na karong buntag. Onya, sa di patat, dawaton ang ato ang mga report sa toang kaubanan, katropang Rafael. Katropang Virgilio Tranghia Tonya Cao Jr., good morning. Labi na mga katropa, din ha sa Labangon, sa Tres Labangon, good morning. Jang Sifo, good morning once again. Uncle Dars, mayong buntag. Katropang Lotus Jane Estoya, good morning. John Kennedy Iscario Pilieren, good morning. Katropang, uy, si retired police major Angel Valieser, good morning din, idol. Katropang Dars Jason, good morning. Ma'am Cecil Fernandez. Anya, Ma'am Cynthia Mostrado. Good morning, Ma'am Cynthia. Katropang Earl Rindon. Uy, katropang Alex Comendador, naana! Masa dia, katropang Alex. Anya, si Frex Villarosa, good morning. O si katropang Junjun Alvear, good morning. Kaysa naka-standby desk, katropang Eric Amaro. O si katropang Benji Talisik.

0: Bago kita balita ang buntag, mga katropa. Katropa, Eric. Ha? 33 minutos na nakalabay sa alas 9 sa kabuntagon. At ang unahon ang report higa ni katropang Eric Amaro. Ha? Lagpot naman sa nirap.
1: Oh, no!
0: Labing dakong balita karong buntag, mga katropa. Ha? Gumikan kay adunay lalaking nangawat og brief. Niduwa sa iyahang kinatao. Padayon karong giilas kapulisan. Katropang Eric Amaro, unsay dugang detalye.
2: XFM Police Report. Police Report.
3: Mayag ka buntag, katropang Philip, katropang sa limang katropa, parang ila karo

0: rice cooker napo wag ni mawa pun nanguha pun sa brief no nya ang kining mong laki
1: suwa ni sa brief siguro mo ni nanguha
0: posible katro pang pili pagkahigalaan po da kay kining kwani siya 5 story nga kinipong
1: dormitory apartment boarding house
0: apartment na murag dorm type katro pang pili uh-huh. Pagkahigalaan kung ano man gud siya open man gud siya kasagaran sa mga nag kwani diri stay mga estudyante kay diri
1: asa man ni dapita
0: Nanis by Barangay Parian, Katuwang Philip, mga kahigalaan, I forgot, no? Sa
1: you forgot what? What? About something?
0: Kuan niya siya, kanang specific na street, no? Niya, kuan niya siya, ang tumuyan ni, kuan man niya siya, kana bang MG, I mean, kining di ako salim, Katuwang Philip, mga kahigalaan po, da?
1: Adool na niya si UV.
0: Dool gini sa akong alma mater, kumbaga, Katuwang Philip, mga
1: okay, kahigalaan okay. Po, no? Uy, nag-tiks-tiks, paman lang yun eh.
0: Naana siya ang istorya ko sa mga kigilan aside sa manguha siya na yung mga tog nga masudlan niya sa mga kwarto iyang videohan ang matod pa kinatao katupang Philip mga kigilan unya iyang isen ang pagtuo iyan ang isen sa Telegram kumbaga katupang Philip mga kigilan so mo ni kabalakan po karon sa mga borders kay bisig na kwartahan na yung tao sila ilang mga kinatao dito ipakita videohan
1: unsa man sa ning matog sila makita sa ning kinatao nila o unsa ba
0: ablihan may ilang purol katupang Philip mga kigilan ablihan lang purol so mo ni
1: unsa man ning klasihas tao
0: kuan ni murabag hitting multiple birds in one stone katulong Philip pangawas
1: sa man dili sa ni di sa ni bayot
0: ang pagtuo mahuyang katulong Philip mga kaigalan kay mananaw magkon kay kita laki di man tahilig mananaw
1: sa man ni dorm ni mga laki mga babay
0: asagol katulong Philip ato nakitan ay babay na puy lalaki
1: so, asagol ni
0: katulong Philip
1: sagol ni nga dorm
0: sakto na katulong Philip mga kaigalan po da mangutan na ta si Ate Dribe unsa ning street diri ya? Company Katropang Philip mga
1: gilbay. Hey, okay ra na Katropang at least na des Barangay Parian.
0: Oh, sakto na. Usa sa mga street diri may Barangay Parian Katropang Philip mga kaigalaan po da niya. Ang
1: wa pa ni madakpis ka pulisan ron Katropang Eric.
0: Pagayon pag yung gipangita sa atong kapulisan kay humani nga makakawat diri niya. Ang iyang tirada god kunuhay ang iyang modus para maka musod sa dia. Kung di siya masakpan Katropang Philip, kung yun, kawat, unya, biya. Kung masakpan siya, Katupang Philip, ang iyang pasumangil, na siya'y kailad rin border.
1: Ngayon, iyan doolon, iya ka nung bisitaon.
0: Sakto na, Katupang Philip, ang kakigilaan. So, morning, nakasood yun doon siya. Ganyan, nasita pa to siya sa usas mga lalaki, kinsa'y kailan niya, naligin yung kailan niya. Di ang ilang i-verified, ni sibat naman po ni among lalaki katulong Philip mga kikilan pero nakakawat na gani di lang ni kausa Mary maragkaduhan na ni nakasod kining mausap nga lalaki katulong Philip mga kahigalaan po da gani sa kuan po da kanibag CCTV katulong Philip mga kahigalaan nakita gina mga lagi na ninggan sa unya ang kuan na ni katulong Philip mga kahigalaan po uban ni kuan po da ang kanabang basi sa modus of suspect kuan lagi na matog ka diha ya lami na kay mong tulog katulong Philip pukso ng brief or pukso ni mong parol brief unya tayon videohan unya isend sa kining Telegram
1: kani mga social media messenger
0: mo na nga napod say napo higay nga matud ba kining maong kwan mahuyang katubang Philip or di ba ka dual sim maghanis siya
1: dual sim
0: blade baka ni kwan siya kani bang mamuso pod sa mga maligo pod nga borders katubang Philip mga katropa
1: ang ayan ni katropang Eric Amaro nga hingos ganis ka pulisan kay kung dili mo daghan pa ni yapasakaan ginig ka so trespass to dwelling and other charges should be pressed against this sus. Lawar ko na ako. Kaya pagkakita niya CCTV, sige ang mata.
0: Lagi na ang katulong Philip mga ilan. Lagi na baniwag naman sa social media yung naong katulong Philip. At least, ma-aware ang atong mga estudyante ito, mga kingsuna, no? Mabiktima din ito. Sir, may nga dlaw. Kwan, listeners na ito.
1: I-greet na itong listener niya.
0: Taxi driver, no? Si Katoy,
1: Cebu City Association of Taxi Operators Incorporated.
0: katrobang Philip. Mauna, no?
1: Ah, sakto no, husto no, husto no.
0: Sakto, tumpak katrobang Philip, mga kaigalan po. Nagpaminahan na ito ron. So, shoutouts to ng mga drivers, no? So, kuhan lang, katrobang defensive driving. Yeah, balik ta, katrobang Philip, mga kaigalan. So, muna karon ang otoridad sa atong para police station, nawagan ni Kinsay na kailas sa mga kining lalaki, nga ni Sodri sa kining usaka.

0: dorm katro pang Philip nga motaho dayon sa tuga kapulisan kung makai kung nakaila sila ni at least ma ilhan mapasakaag kaso katro pang Philip og di na makabiktima aning lain usab nga mga individual magtirada ra ba niya dorm kay haruso ng mga kwarto ng mga able katro pang Philip pangawato ni mga gamit intaw sa mga estudyante
1: nya sagad ra ba mga able ra ba ni sila kay limuot man adya.
0: That's right, Katubang Philip. Unya, kining mga boarding house lagi, kuan sa muntag ka ng, kuan sa usa ka kwarto, mga bed spacers, ka ng dagang naayawi, or ang uban, makalimot sa paglock, magsalig, kay dunay kauban po sa kwarto.
1: Nabilin, correct.
0: Muna, kung mablihan da, nga, kuan di ay, unya, sa muntag natuog ng nasod, so maharbat yun ang mga gamit at the same time buhatan pag inyag binastos katruang kilip mga kilip napagin ko yung punto nga pero pag ingibidyuhan nga ang kinatao aning maong mahuyang ipaduol sa naong sa natuog intang border o niya gihaso-haso dito katruang kilip sa smaraga kung ikay pero pag ingibidyuhan ibutang sa kining
1: dine ang ngayon padugayon pa ng klasihas tao.
0: That's right.
1: Alam, madakpan na ni
0: katropa po, no? So, manginaot ni ang mga borders na dre. O niyang atong, kwan, di rin naman kaghapon ang parent police station. Pero di ni kaghapon yun hitabo at mga milabay usab ng mga adlaw, katulong Philip, duha ka incident na ni sumaunang
1: nagpatapang. So, nagsingin na rin isang balik-balik niyang lugar, ha?
0: Posible, katulong pang Philip, nga kanabang iyang mabiktimahan niya sa muntag, wah, siguro siya madakpi, so na niyang pagmulat, mabalik na po siya. Iyara pong timan ang katulong pang Philip, mga ala. Dila, ato niyang ipose niya, ang naong animaong gituho ang
1: kawatan. Ipakita niya, ayaw nagtaptapi ang naong.
0: Di na ito taptapan, at least.
1: Saan mo na ito pagkakita, paghibaog, taptapan pa na ito.
0: Pwede mga butangag kuhaan diha kasi magkatudlo katulang Philip no? Butangag reward sa itong kapulisan diha kay para wala na yung mabiktima in town ng mga estudyante kay kita ni agi rin tayo pagka estudyante yung katulang Philip
1: abin akong di agi si kag inato ba sa kakag kwarto niya manghubo kag purol
0: hindi niya maingon na ito akong uyap so na nga ari ako diri
1: man akong kaya kasi may uyap naman sa una na aday
0: katong kwan ba ko katong buutan ba ko katong Philip stick to one ba ko nagin na taga kwan to Nasur Hilyo katong Philip na kikilaan pero
1: sige na kaya basig bugnoan kaya Claude ni Gule
0: saan na man to katong Philip so mani katong Philip atol ni update ika niya sa station 1 parent police station sa dugang ng investigasyon kabahin na tong maong kinipungwap ang mailhing lalaki saan na lalaki lalaki no kanang binabay
1: lalakwe
0: o lalakwe katulad pili mga kikilan para usab nga malakpa na to huwag din na makabiktima usab og lain so gikan lang gris may barangay Parian syudad sa Sugbo mga katropa basta ka pa inisagutan di ay kape nga alerto yung kayo mga kikila at the same time mulagsik pa ang inyong kalawasan layo mo sa mga palatian Santo ang Pasko Mexico Ginama sa kasaligan ngayon as well incorporated alag sa Diyos ng Pilipino para sa Pilipino sa katropa Eric Amaro XFM News
2: live report Bullseye
1: 43 minutos na nakalabay sa alas 9 sa Kabuntagon. Nagkasalamat ka tropang Eric Amaro.
2: This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag-Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya. Bullseye!
1: Gikan ni katropang Benji Talisik, mga katropa. Atong kuhaon ng report. Gamigyan ka doon ay gituho ang may balik sa kalihukan sa drogas. Giposil patay ni mga katropa. Asama ni nahitabo. Kinsay pangalan ni ini o kunsay atraso ni katropang Benji Talisik.
2: XFM Police Report. Police Report.
3: Dagang salamat ko na magka-Philip ko na pag-aganing Rafael mismo, ang kineng kapuyo nga si Hayat Hinon, may talibian nyo sa opat kabuo mablos ang ni nagtuo nga posible ginipalis ng lihokan sa drugas o kineng pabalik ng drugas. Ang iyang kapuyo nga kinamatay nga si Julius Cabradilla, talibian nyo sa kineng kumalaman ito pa, nga matay kami ko na pa-Philip, bulakaw kini o gadi na umuli kini, muntag na o kaneng hayag na o niya doon ay kwarta na ba na. Agad nga gabi ka ng pag-Philip ito mga nga Rafael kini mo ang ito po nyo kasi Julius Cabrilla nilagaw kini sa ilang panimay pasado alas 8 tag na sabi o niya ang katapusong kwarta ni sa itaning kaning hayat inon nga kini special siya pampalit kong tagbugas giko pa si Kapuyo kay buat ribu aku asap aigun mato magara ka kinabuntag samtang hinaruk yan to ka pasado wala say sa kinabuntag jipo ko sa sige agaw umayin ka ba doon sa eksempel si buang nga kanyang maog kung kanyang maog ang kapoy ang batay dito sa may baybayon sa sitio ratan boundary kini sa barangay kansong o katalisay o kanyang tangke ang kanyang maong biktima karapag kabilit mato ka talisay kami ito pwedeng hilak ka gani mabulis pa kanyang maong biktima ang kanyang maong kapoyo o niya matupan niya nga mga kita niya ang yang panangawa ni kinabungan itang kayang giposil kini sa oo o bato ka pwede ito niya ka hilak kay matupan niya nga ang yang kisawak ka bata mapay labing unang inilang anak kinimong yang kinimong kipoy ang kagipatay mato nga posil yung buhato labi nang gawa sa dang kwarta o asil ka ng kwarta bisang piso katupan ka Pilip katupan ka Rafael ang ato kapulisan sa atlesay palay pa sa pag himo ogan o pagkuha ogan ng dugang impormasyon sa posibleng kinsa ang ani posil akiri patay sa biktima sanglit nga kagitagad lang kini sumay sa mga nagkaroon dito kato ang pili bagay ni maong nga biktima nagtagad unya tunay tulog kabuto ang ilang dugan nagtugis sila nga kaning libitan nito o kagiting maong triangle bato ng pagka medyo hayag-hayag ng mga pasad tulad si ko ngayon ha dito lang kita nga tunay naghayang nga akiri maong lagi dito sa baybayon sa private area sa akiri baybayon sa sitiyotan para kita kay mo to nga akiri maong head sa akiri katalisa o tangke rescue team nga si Ronilo Cabrera humang wala 5 ang tawag mo to ilagay ng responihan amo rewit at mamaya ni Ronilo akiri Cabrera pano katawan na
4: na nasisapaw nga yung lugre ni Selina at kasi na ito hindi nga naging pant ito ayun naisingsing sa right side
3: so makikipag mamayag ni Ronilo Cabrera ang nangyari ang team leader sa agritanke rescue team nga meresponis na dito mamadawat ang informasyon nga doon ay nakita ang patay dito sa may baybayan sa lagat sa sitwala na yung pagkato dito doon ay pinusin lang sa ulo kaya bawag kapiktima samtang ang kapuyo sa abiktima nga humamadawat o kaya mga hibaw sa pinag-isip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip nga doon ay napit na ang pagkapatay dito. Okay, pahibaw sa sigagaw, talikin nga nito o nagkumpirmar nga ay naging kapuyo nga si Julius Cabernet. Pero naon, ang pamayag ni Hayat Hilon.
5: Pero wala
6: kayo nabawan nga na yung
5: huga niya, ma'am?
6: Wala lang ito.
7: Kapli, nag-ibusa ka mo ba?
8: Nagabi, ma'am, sa dingin ka
9: Wow,
10: di unsan
9: mereka?
10: Piso
9: si
10: sama? Oh, nung nagiya sa drug sa una.
9: Kardugay na siya.
6: sugay na.
8: Ma'am, ang sanis niya ito lang ba, ma'am?
6: Ito sa 9?
8: Ma'am, asa na ba sa
6: 9? Brookside.
9: Dek, ito nga, kaya siya, kaya mo kan, sa mga nga?
6: Julius Cabrarilla.
9: Julius?
6: Cabrarilla.
9: Cabrarilla, ba'y dani?
6: 33B.
9: Ang yung trabaho, kanang ko, kanang delivery ko, ano?
8: Kanhi,
9: delivery. Ako, ano? Pagkaroon?
6: Wala. Wala siya lang yun. Yung siya yung gagaw, driver niya po
9: siya. Saan mo tanaw? Nabalik mo siya?
6: Ura, kayo. Wala po siya gabi. Hindi mo nang hindi
9: po. Ano yung ibad lang?
6: Iwan lang siya. Iwan lang. Mabos po.
9: Bila ba ka ba?
8: Ma'am, anong balik siya sa
9: inyong legal? Bila ka ba? Matiyan mo rin?
8: Upat.
9: Upat na ka buwan. Ikaw ba lang ano? Ikaw ba lang ano?
6: Pamiro.
9: Pamiro?
8: Ma'am, unsa mong kinainan, ma'am, naning balik din niya si Sir Julius. Sige, baka gagawin niya. Dili mo nang hindi mo. Ma'am, wala ka hindi mo siya na badlong, ma'am?
6: Lupit mo. Sige, badlong.
8: Pero dili siya na
10: patulong. Pero kapila siya na priso mang kalabigitan sa
6: ilalang pagkakas? Sir, mayroon ka turo. Sa
8: 2009.
9: O, sorry, one line. Ang ina kong
8: kainain ni Papan sa kalabigitan ba?
6: Ano?
9: Oo. Pagkabang tag, may buong ka na sa kurta.
8: May
9: buong
8: ka na sa kurta. May buong tag kaya uli niya sa
6: iyo. Oo. Pagkabangan.
8: Ma'am, katong kakasanan kay Galing
11: Tiyan. Ang pagdangoy-ngoy o gagaling yung pagdubat ni Hayat Hino sa mga sakusimitya, yan gaya tibigin ka naman pili pag-abot nini sa crime scene o gato gaya tibigin yung niya mawto niya tubag nga akin yang itu wang yang kapo yang balik ke desa pabalik no kas kosab ke mulo ke ke bi mulik buntak unya gani ke pabilip nga gagapi ala susu ke dele ao tapos karo mo nan abdan ya karo wang gapilip ke tempat ke pabilik kini mo ka cima ang ato pabi to likon nga padatang paghimo sa gani dugang ko dugang information sa kung kasi posible ang suspect nga dipatay o yung banag galikon sa pagpatay sa kanyang mga victim human ang motibo kung sa mga posibo drogas pa o sa may lain ka motibo ang gulo sa pagpatay kanyang mga victim mga si Julius Cabanilla kato mga Philip kato mga Pahal. How's that? So mga kato Philip ato mga report niyang ginirespondi ka ng punta kanyang mismo sa Barangay Tangke Talisay City Katropa sa kaya pa magilimot sa pag-aplas kato na sa San Ton Eval Oil sa kato mga mabdus niya kato mga kaubaran ng mga kailang nga kaoban nga mabdos haplos mo kato na ay Ocean Tone Urban Oil kaya magkata pa ni no sa kato mga mabdos kaya ano nilang abolisyon sa pagpanganak manggawas ng panahon ang mga pa ay mong pagpanganak mga kapapa labi na katong first baby ni mo kato pag ito kini si Yastro na kapatid advice sa Yastro na Incorporated, mapalis pa masin butika sa iyong lugar. Onboard ka rin siya, patrol ka o balik ang tropang genre, radio plano, wala sa naging sa Pilipino, para sa Pilipinas yung katropa, Benji Talisik, Action News.
12: Live report. Live report. This portion is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
1: Bullseye! Dagan salamat katropang Benji Talisik. Samtang may pagkaminaw ganto ni katropang brother Sian Yu. At dinapang katropa sa Estados Unidos. Dali ara na pupus mga katropa sa tuwang pagparaguman-uban. Mga katropa, nagkasalamat sa inyo ang pagsunod dito sa tuwang tulumanon. Sa kala ni katropang station manager, katropang John Lay Minsavis by King. Karon murag naabot na ron dito sa Paingunas Minglanilya.
13: Ayaw rin ma.
1: Ay, sabi ko sugang panagan katropang John Lay. Hinahina lang naman sir. Kininyo boss Galagans Kanginan, inyong katropa. Kamalata dali sa Pikas Lawak, si katropang Rafael Baring. Dito sa newsroom, ang katropa, si katropang Almi Mata. Masunod mga katropa sa Dili Madugay, ang ato ang tulumanon, Wanted Kilig. Ay, nasab nga relasyon mga katropa, ang maumol. Mga lain na upod, nga, masakpan. Ah, gabi sa ganun ay Paris, mga ayo o ka... kauban, katsatmate o mga kakulmate. Kauban, katropang DJ Rina Chinita. Alam sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako yung katropa niya, certified turbo user, katropang Philip Atuel Serrano.
12: Bullseye!
2: ang John Lay Viking ug katropang Philip Teruano sa Bullseye.

0: Hindi ang sikreto na mga driver, Sanfon Plus Coffee Mix.
1: Sanfon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Sanfon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Motomar og Sanfon Plus Gold Herbal Capsule og Sanfon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Sanfon Plus Coffee Mix. Ang Sanfon Gold Herbal Capsule, Sanfon Vitamin C og Sanfon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika sa Mercury Drug, TGP o South Star Drugstore o para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Hoy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: XFM. Para sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, 10:05 in the morning. Mga katropong oras, ito sa inyo ng Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C, mga katropong. Pampaligon sa inyong immune system. We'll make sure to choose and provide the right vitamins on your daily routine. I know some of you, magsigigo na huna kung sa may dapat i-partner sa matag-adlaw. We'll choose the right one. Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C, mga katropa. Doon ay mangustin, soya, mangustin, oga. Oranges katropa. Oo, dili soya powder kay ni kapi. Oo, dito ta sa kuan na mangustin og oranges. Anyway, sa atong mangustin og oranges katropa, dako makatabang kini tungod kay sa ato ang panglawas. Daghan ni siyang mahatag, source of antioxidant, makabusa sa immunity, makahatabang sa menstrual problems, regulates blood pressure and boosts heart health. Anti-inflammatory pud kini siya katropa ug makabusa yung skin care and solution pud kini sa mga may tummy problems sama sa weight loss pud nila. Pwede po kayo makatabang kay ang mangustin. Actually, dagan kay purpose ang mangustin. That's why nga nung gitawag siya og Queen of All Fruits. Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C, mga katropa, produkto sa Yes to Health.

Balik kaninyo sa Windsor. Alang tadungan ka sa yuran, bisita ang ilang website sa windsor.ph. Gaming is for 21 years old and above. Keep it fun. Play responsibly. Windsor.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Textile by 33 years taga Mako din. Kini akong tutunlan ni namugoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na gani ko kamarog tambal. Oto ni dangop ko sa Sundown Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakaw na pugog tarong karun.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
4: Sundown Plus Coffee Mix.
5: O si Vivian, conscious judyo kaayo sa akong lawas. Nagka problema judyo kung unsa akong kupagniwang. Dayon, nadunggan ako sa

0: Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyot jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usahay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
1: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: Vision Next. Daghan ang natubangan.
4: Permi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi sore eyes ko permi. Abi na ko sore eyes gyud to kay murag lahi ra gyud kay 5 months naman way undang ug muta-muta akong mata. Mauto gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28, taga Cotabato.
3: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
5: Sip on. Gahi nga ubo. Mag Premium D3. Premium D3 ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo tungod sa VCO ug Moringa Oil. Premium D3 adunay taas nga MCT o medium chain triglycerides nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag Premium D3 ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO ug Moringa Oil.
6: Mapalit sa mga butika.
7: Turbo.
8: Pakusog.
7: Turbo.
8: Pagdugay sa away.
7: Turbo.
8: Doble ang kalipay.
9: Pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura.
10: Murag exciting ning turbo ah.
11: O pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
10: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
11: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
1: Turbo, food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas. Ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin. Itong sa mga panit.
13: Santon Plus Herbal Soap.
10: Yan namigin.
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: XFM. Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time. Alas just 30 na sa kabuntagon mga katropang oras. Hatod sa inyo sa Smartline Local Manpower Agency, mga katropa.
16: Hey!

0: set.
1: Urgent hiring, apply now at Smartline Local, my power agency. Mga katropa, yes po, available ang ilang mga nakilaing-laing mga posisyon. Nagpakita sila mga bagong aplikante, mga katropa. Iba't ibang posisyon nationwide. Yes, you heard it right, mga katropa. Pero ng Smartline Local Manpower Agency, adunay mga opisina nga mo abi-abi sa inyo, o kung gusto mo adunay may mga pangutan na bahin ni ining ilang maayong balita. Anaa sa Luzon, anaa sila opisina sa 5th floor Trinitia Center Building, Arayat Street, Barangay San Martin, Dipores, sa may Quezon City, mga katropa. Kung ikaw isa sa mga nagpangita og trabaho na kag Luzon karon o na may higala nga naa sa Luzon, pwede kanyong paadtuon aning address. 5th floor Trinitia Center Building, Arayat Street, Barangay San Martin, Dipores, Quezon City. Ana po may office, o ana sila yung office din sa may Visayas. Cebu address nila, o Cebu office address nila, ana sa 2nd floor RM205 at Manya Building, Corner Colon and Pilai Street, Cebu City. Anadia sila ang ilahang Cebu Smartline team, sila HR Jolina and HR Rose. Napon sila sa Mindanao, aduna sila Davao office sa my 2nd floor Launch Me Shopping Center, Barangay San Pedro, Davao City. In front lang yun sa Davao City Hall, mga katropa. Smartline Local, my power agency. Doon na sila company benefits ng minimum wage or above minimum salary. Complete benefits or SSS, feel health, pag-ibig or 13th month pay. Overtime pay, holiday pay, service, accident insurance, regular contract of employment, or possible direct hiring and regularization. Katropa. Smartline Local, my power agency. Apply na!

0: Quadrupa, exciting!
1: Sagot Glassroll.
2: Ako si Don, sa kamaestra.
3: Magka-ulcer ko.
2: Nag-research ko sa'y maayo o nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si mana. Ako na siya gaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kotokoto.
1: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regoon ang the best. Sa kada higaw niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay og soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin

0: 5:47 in the morning, and that was Stylistic Betcha by Golly Wow. And I love the title. It's unique. Kanan dilit ni mo ma-describe kung unsa ang kanta through the title. But anyway, welcome and hello. Good morning, good morning, good morning. Kumusta naman ito mga katropa diya sa Adlang Kuan? Adlang, wow! Ganon, Miyerkules na naman. Webes tomorrow, tapos right Friday ulit, tapos Saturday.
1: Ayan!
0: Nagdali mang guro ning June, oy.
1: Ayan!
0: And back to school na naman, for sure excited na ang mga estudyante karon. Ang mga ginikanan, oh, depende. Depende kung na ay budget, kay tinggasto man gud basta back to school. Kumisa naman itong mga mommies din, ha, nakapamalit na bata sa mga gamit sa itong mga babies, mga school supplies. O, diba? Mo'y gini dapat atong atangan. Ay, non-stop niya itong gobyerno. O, pa'y klaro. Sa naman taani. Sige na lang, talaban na lang taani. Nanapod si Elmer Ugay. Ano siya, nanapod ning DJ. Nga bigot ug lawas. Oo. Bugay-bugay daw. Bugay-bugay daw ko. Ab-ab, patoko. Alam, matuog yun ang mga listener na ako din hirun.
1: Ayaw!
0: Ana siya, good morning, DJ Bito Lamino. Napod minimo, DJ Lingo. Baya mi sa imo programa, makawa gamay sa among mga problema in tawon. Samtang ako din nagka-problema, nagdungag-dungag, kamo nangawad ang problema.
1: Ayaw!
0: Ito naman ni, di naman ni maayon ni mga katikaran din ni. Maayong buntag diha, Delmar Artaho. Nga nakaroon niya, busy ka, hindi nakatiman sa iyahang property.
1: Ayaw!
0: Iyahang property diri sa Maisie Plaza. Cedric Javier, ano siya, good morning, my love. Ay, diba? Gigising ako nang may magsasabi sa akin ng good morning, my love. Kayo naman dyan, kumusta namin Kia? Meron man nagsasabi sa inyo ng ganun? Wala? O de, wala. Okay lang yan. Ganun talaga yan. Ano yung ano, sabi pa, para kanino ka bumabangon, malamang sa bayarin. Diba? Nag-ano lang tayo, nag-effort tayong gumising at maligo para sa bayarin, ganun. Nella Carpentinupan, hello po, good morning. Reyna Chinita, guapa. Diba ganahan, kay Kukanagi, sumpay. Never joke ko na sayup sa ako ang mga kwan ay, sa ako mga listener. They never fail me, but I fail them. Ang importante, wala kung yung gi-fail. Balag ka mo gi-fail, tamo. Jonalyn Emia, hello po. Good morning. Naminaw karon si Ma'am Nella Carbon, diya siya may kuan. Naminaw sa Cortez, Bohol. Always gidaw sila naminaw din, ha. Dili gidaw na mawa, taga-adlaw. Ganahan sa tano. Grabe gining taga-Bohol ba? Dagang kimitig paminawan aning Bohol. Panahon na siguro, nga magpatukod og. Ow! Dili, panahon na siguro nga bisitao na to ang Bohol. Oo. Sa man, napuhay na lang mga maasaag ta diha sa Bohol. Who knows? Oo. O, hindi, mangutay. Sabay, pwede utangan di ang kalamay di ay para makanatang Bohol. Miriam Elastrisimo, hello po, good morning. Akong isuggest na laagan diri sa Mualbual DJ is Mualbual Seawall Park. Nice og view, ag very relaxing. Come and visit. Delete the promotion ha, suggestion lang to ni Ms. Miriam. Jennifer Denay, digamo, nga nagkaroon din ha, nagpaminaw, ihalan to ipatimbaya ang iyahang anak. Nga si Dorina Jeneline og Vincent, oo, nangaon na magpamahaw, kahapit na pong paniod to. Kapaspas ang oras. Ako din, gakaon pa lang ko sa akong itlog. Murag paningod to naman sa taod-taod. Shout out daw si May Magdalino. Ayan, DJ Guapa. Shout out ko ni Eman. Uy, si Eman. Wait lang. Si Eman, kausap ko kahapon. Ano to? Parang ang programa kong ito ay hindi na para sa mga naghahanap ng mga jowa. Hindi ko na-gets kung anong nangyayari. Yung mga nakahanap na ng jowa, akala mo't okay na sila. Tapos ngayon, ito, ano ba talagang nang... Ano ba talaga? Pa-shoutout ni Eman daw, diya sa Leyte niya, si Eman gahapon na nawag. Si Eman ba to? Ayun ba? Pasig pataka, rapod ko diri.
1: Ayaw!
0: Kahapon ba to? The other day. Magdalena family or Sumampong family o sa akong mamalasan o papa o nga kugihan ka ayaw gikan kay May from Rhonda. Rhonda ng Cebu.
1: Ayaw!
0: Ayun, grabe naman taga Rhonda. Alam mo ba na ilang mga humba din ha? Mayong buntag diha, DJ Chinita. Oga, boss rap rap always listener. From XFM, dari sa Bakayan. Exciting! Si Boss Rap, Boss Rap Rap, di mo kayo we're sleeping well and well sleeping well. Oo. Wala dahi, oy, nagkuanday siya. Amot, nawaman. Nag-LL guro. It's either nag-LL siya or nag-sleeping beauty siya. Naraman di ha? Good morning, Tia Charlie Marty Reyes. Good morning, DJ RC. Makadungog ko sa imong tingog. Busog na ko. Balig usak ka si Mana. Padungga kong dikaon ka. Salamat ka sa pagpaminaw dya, Charlie Mar, ha? Hinaot ko nga nakainom mo og kape nato din, ha? Ako, kaya ako agiinom direk karon kaya nga ko ang Santhone Gold Coffee Mix. Ayan. Hindi naman tayo masyadong sip-sip, pero oo, Santhone Gold pong iniinom ko. At saka, wala kayong magagawa dyan kasi yun talaga yung ano. Muna ginato katikaran din, hi? Muna tayo laing pang-inon. Unsa pa man di ay?
1: Ayaw!
0: Kumangot tayo na mo, ano ba ba ang sekreto ni DJ RC? Well. The only secret I would share. Kining ako ang Santhone Gold Coffee Mix. Rilian, boss, hello po. Good morning. Live karon sa Nahawan, Clarin, Buho. Alay, grabe naman ang mga bulaner nga itong paminawan. Hi, DJ Reyna Chinita. Naghahanap ako ng Uya DJ. 09-9263-06970. Pilay na edad, Ma'am Virgie. Murag ka nang, muramag ka nang need na ko nga ikaw ang manawag din, Ma'am Virgie. Diba, pag nasa hustong edad na, pwede naman kayong tumawag. Oo, huwag nga nga, no? Ayan, mga katropa, 11, or not 11, wait, it's 10:55 pa siguro, Chinita. Sa mga mommies din ha, nga padulong karon mag-ligo sa ilang mga anak, ang uban pa doon mag-sampay, ang uban po manglaba pa karong orasa. O, depende naman taani kung sa ato mga atake. Dere, shoutout day ko di ay, di na ko kalimtan kaya basi mangluod niya. Hello, shoutout kay, of course, kay J-Lord. Hello, J-Lord, Saga Bornia. Ano siya, murag pikot lagi kag mata ron et, kulang sa tulog ni, dili ni kulang sa tulog. Nasumbagan ko gabi i, chos. Ay na, thank you for not complaining. Why would I complain? I know, lang na. Kano mo complain man ang babae? Shout out daw sa ayahang, once again, sa ayahang Sweet O Plus. Sweet O Plus, ano eh? Miner. Sweet O Plus Miner, diha always to wear that pretty smile that you have. Thank you. Ay, ganun. Ay, sweet naman ni ano? Sweet naman ni J-Lord. Good morning, diha, and to everyone. Pa-shoutout sa mga gikilig, wapagikilig din ha. Huwag sa mga wapagikilig, inom ramog daghang tubig, makailalagi mo with kilig. Da!
1: Oh.
0: I love this. I love that line. Wala ang pinakaninot ni reminder nga always stay hydrated aron maka-experience nga kiligon. Diba, iba din, very ano, very witty. Matatalino talaga ang listener natin. Walang hindi matatalino. Ara si Ma'am Virgie, wala daw siya load. O di, tawagan ka na mo Ma'am Virgie ha. Wait lang. Oo. Actually, na naman to ang number ni mo sa kuan, Pulgo. So, wait lang ha. Check na ako. Kadali lang, be. Asa to? Ayan. Wrong zipper. Ayan. Ayan siya. Talaga lang ha. Yes naman. Of course. Shoutout sa imo, J-Lord. Thank you. Salamat sa pagpaminaw sa kanunay. Always unta ka nga. Di mapulaan. usapang pickleball. O, grabe naman yung mga share o mga kundi sa kwan. Uy, unsa din yung nasa pickleball?
1: Ayaw!
0: Katropang, ano, katropang kagawad, Christian Amodia. Chika naman, ano nangyayari sa pickleball community? Parang trending, ha?
1: Ayaw!
0: Anyways, mga katropa, alas 10:58 na sa Kahawa Buntagon. At sa paminaw, napipila ka mga nindot nga mga sinata nga kung giandam ka na din here. And this is for you everyone, and for me, and to all of the people. Ayan, da, grabe naman yun. To all of the people. Unsa na lang ako mukanta, pero ganahin mo, depende naman yun. Here's Love, Paris in the Rain, sa programang Wanted Kilig.

0: old lady. Because you have to. Sobrang sakit naman ng kantang to. Grabe naman.
1: Ayan!
0: Sa mga wala kasabot sa kanta, it's all about... You. Yung iiyak eh.
1: Ayan!
0: This is a song that talks about a relationship na parang napilitan lang. Na para bang nandito ka dahil kailangan mo.
1: Ayan!
0: O parang minahal kita... Ay, minahal mo ko dahil hindi mahal mo ko, dahil kailangan mong mahalin ako.
1: Ayaw!
0: Ganun yun eh. Ganun yung mga ano, yung mga atake. Oo, diba? Ano lang, wala lang. Gusto ko lang maging depressed.
1: Ayaw!
0: Gusto ko lang ano. Gusto ko lang iparinig sa inyo kung gaano kaganda ang musika. Oo, diba?
1: Ayaw!
0: Ang music katropa, nagbibigay talaga yan ng ano, ng mga meaning kung bakit sila ginawa. O, diba? Imagine, sino mag-aakala na just because of a song, diba? Masasabi niya nung gusto kong sabihin.
1: Ayaw!
0: Diba? Kinahanan itong mga itag kanta nga para sa ito ang, para sa ito mga feelings. Just like with this song. Diba? Mangitag-itag eksakto nga kanta para ma-feel na ito ang moment. Mangitag-itag kanta para ma-feel na ito nga happy ta. Mangitag-itag kanta nga feel na ito nga in love ta. Music has a big impact. It's a big part. I don't know. Unsa ka ang kalibutan kung walay musika? Pero kay naghisgot naman kita diri og sakit sa kasing-kasing. Why not? Ato na lang lubos-lubuson ang kasakit. Kabantay mo sa akong mata? Namikot na tungod sa kasakit. Sakit na magiging kintahan ni, but ato na lang gining lubos-lubuson. Well, here's another song. Nga, matod pa nako, matod pa nila. Lami sa dunggan, apan, sakit sa dunggan. Here's the Kiko Solon, sugda ng sakit. Alangan naman, aswa manin mo na minaw, say it 8.3.

0: Tanong sugdan magid ang sakit nga pwede mang tapusin ang kasakit. Ngano mas piliin pa manggid nga masakitan ta sa usag-usa nga pwede man atong palipayon na lang ang usag-usa. Og nganong kinahanglan pa mga muluha ta sa kasakit kung pwede raman muluha ta sa kalipay. Undangi ko Miss Akiko. And that was Akiko Solon. Sugdan na ang sakit. You can listen sa iyahang song. Search lang ninyo sa Bisaya Flix YouTube. Sugdan na ang sakit. By Akiko Solon. Sakita sad. Uy! Sobra naman sad ni. Mura manihinungda nga di ng taganahan mamahaw. Pagkita ka pamahaw. Paniuto na ba pa doong Miss Akiko? Ikaw siya hinungda nga magkapasmo-pasmo. Gita din hikaron man lamang, oy. Diba? Kilak masataan ni, oy. Kasi masata mang manikmaan ni. Kaya muraga puno na akong ilong. Anyways. Ano sa ano daw naipikot ang akong mana. Actually, gipanindigan ako ang akong pagkatsinita, oy. Ano, appeal maguna sa ano, individual grading, beta diri. Ayan mga katropa, good morning. Ay nako, sorry naman kung sinimula natin yung araw na puro sakit. Oo. Wala na, ko'y gihatag sa inyo harong adlawa ay puro sagid ka sakit. So nga nung hilak man ang baby na, ambot lang Arnie sad ani Miss Akiko, oy. Actually Miss Akiko, designed na siya, Miss Akiko. Morning, DJ. Pa-shoutout na ko sa mga Evergood Boys sa Puas nga napaminaw sa Gaw Joseph this man aspiring Kevin ng Migo Jason Bertusha and Anan Laika. Kiswa man ni siya. Sabay-hubay liluan. Ano siya. Ninduta Music DJ RC. Oy, niduyog man sa kabugnaw sa panahon. Ubanan po sa akong mabugnaw nga tingog. O ubanan po sa mabugnaw nga sonata ni Miss Akiko. Diba? Nakasuway na mo ginaanay nga klase nga gugma? Oo, nga namang gibugna pamanggit na. Uy, nga pwede naman lab lang yun dyan, no? Ano man sa taon-taon? Ayan, ana si Boyet Rosas, Rosas sana, oh. Ang iyang comment rin kay pangalan po niya, Boyet. Sa oman nato ni Boyet. Hi DJ RC, good morning. Lamia sa imong apple nga gikaon. Uy, maglaway gyud ko ay. Bisa pag usa ka lami sa apple kung inani kasakit ang kanta samtang gakaon kog apple undangon tani. Ana si towel on, yes. Oh, humana naman unta ang maoy sa Mayo. Ngano ka? Sorry, oy. Ipakasadaan dyan ako si Miss Akiko, Arnie. Siya yung hinungdan sa tanan. Kahit masadpog ka, Miss Akiko. Anong busugdan, manggit nga, pwede naman tapuson. Good morning, Gopa DJ, always watching and listening sa imong programa from Tierra Dulce in Ayawana. Oo, sa day title sa kanta, balikon na. Ingong gani ko, sugdan ang sakit ha. Sugdan na ang sakit by Akiko Solon. Ayan. Para ba kayo ni si Miss Akiko? Ayan, nindot ang music, no? Nindot sa dunggan, apan sakit sa dughan. Anyway, sa mga katropa na ito din hanga, wapan na hadlok nga sugdan ang sakit. Huwag andam pang masakitan. Pwede gihapon mo manawag sa atong caller line, ha? Mudawat maghihapon taog ka ng tawag karon. Kung nangita mo og inyuhang, ay, anyway, Sir Jai, naray ko'y gisan nga number diha, Sir Jai, sa Pulgoso, nahangin siya nga, tawagan ka, wada siya ay kanang lud. Muna mag-uyab-uyab mo, mga lud, bahala mo, ay. Paparehas kid mo ning kanta ni Miss Akiko, o. Diligid sugdan, mahuman jud mo. Josephine, pakulaba, good morning, pretty DJ. Always listening from Tangkit, Alicia. Hello po. Good morning. Ganahan jud ko maminaw ni mo, DJ. Ay, salamat jud ka. Ay, pag ganahan, sad ka na ako. Ang pangutan na ganahan, bako nga maminaw mo na ako. Red, bito, ay, salamat niya kayo, ha. Natinood lang, every time nga makadungog ko nga na ganahan maminaw na ako, bisan pa pag unsa kakapoy ang kung ang kinabuhi, no? Unsa kadagha mga hagit sa kinabuhi. Ganahan lang gihapon ko magyaw-yaw sa radyo. Kay swildado man ko. Ano naman ginang motivation na ako din ha. Thank you kayo sa mga katropa na always good nga ni-suporta. I know, natin mga panahon nga dili inaanak kanindot ang dagan sa programa, pero salamat ng gihapon sa kanunay nga naa mo. Kaya mo hinungdan nga nung bababilin ta nga katagihapon og lingaw. Mupili nga mo smile ug magpakatawa gihapon on air. Ayan. Kapuya, gini mo Miss Akiko eh. Ayan! Sakit ka yung kanta ni Miss Akiko. Ay, unsa ni, dapat ano ni, pwede ni mo ko sa cyber, ano, cyber bullying. Sakit ra ka ayo siya. Anyways, ani adi mga, ato mga pa-shoutout and pa-greetings din ni ako na gining isahon sa pagbasa. Ayan na, katong nag-send sa tog number, Ma'am Virgie, kaya nagitawagan na ka na mo, Ma'am Virgie, paningkamot, intang nga pa-signal, in town din na, oy, ayo, intang pag, ayon tong pagkuan-kuan din na kay sayang kay ang oras. Ayan! Oh, gahapon pa man actually ni siya niya. Karoon na nako ni siya mataga ang pagtagad kay ano naman, busy man ta. Oo, oh, busy ka. Ito ang mga linya din he. Ano man lamang. Ana, paniod to sakit. Okay na daw. Ana, paniod to na sakit gihapon. Tinuod yun na Miss Akiko. Sakit, oy! Magkaingon siya ka o naawa. Ana, dili na lang jud kay. Wa, gid ni Ron. Pasagdi lang yun niya akong mata, oy. Ayaw, ana, tin. Alright, natay color sa Pika's linya. Ayaw, tin! Ayaw, tin ba? Sige lang, good mom, oy. Kali mo, good si tin, good. Kung siya pa'y nakasa, siya pa'y mag-emot. Mangagda, manggudog pa ni hapon. Mangagda, glitchon. Anyway, nati caller sa Pika's linya. Bahala niya tong caller. Backgroundan, ginakong siya sakit nga kanta. Hello, good morning! May pagpaminaw.
1: Good morning.
0: Oo, ma'am. Unsa man, kumusta naman ka diha, oy?
1: Okay, nag-iapon, ma'am.
0: Oh, nangita ka, og, unsa man. Sa gigipangita ni Mads.
1: Ayam.
0: Agoy! Waka na hadlok, Mads. Nga mainani ka, Mads, oh. Masakitan ka, Mads. Huwag ka na hadlok, ana.
1: Walang mahadlok, ana, Mads.
0: Oh, ayaw, good ka hadlok, Mads. Ang mahadlok ra, katong week. Oo, si Mads na ko, dili ni kuan, dili ni siya kuan. Oo, dili ni siya tawag, ana. Dili ni siya mahadlok o gugma. Ay! Uy, ma-amaze, biya ko sa mga tao nga kaya na ganing always believing in love. Kadugay ka ng, Mads, pila nakakatuig nga single?
1: 3 years.
0: 3 years. Kapila na ka nasakitan o nalamian.
1: Kaisa pa ko nasakitan.
0: Kapila ka nalamian?
1: Wala.
0: Dili mo tugan akong Mads. Mauwaw siya. Okay na Mads. Oy. Ako mo tugan kung tinood kapila ko nalamian. Well, it depends. It depends kung unsa nga pagkaon. Unsa sa kamads, oy. Oh, diba? Oo. Anyway, Mads, unsa may gipangita sa akong Mads din here. Unsa man nga gugma. Tinud-anay o atik-atik ra?
1: Nang tinud-anay.
0: Ano, yun bitaw, no? Kisa pa sa ganahan o kanang binuang, oy? Diba? Sige, isulti daw, B, kung unsa gipangita ni Mads, Virgie ni, no?
1: Okay, virgin.
0: So, virgin? Unsa? Lahi ra gid niya akong Mads. Anyway, Mads, sige, isultii ko, Mads. Unsa man ang gipangita sa ako ang Mads virgin. I mean, virgin.
1: Ang gipangita, kay kanang buutan nga laki.
0: Pila edad sa gipangita nga buutan nga laki?
1: Pwede ra 60 o 40 ba yun?
0: Ah, 40. Okay. Sige, naa sa edad niya 40 to 60. Kana. Niya ka...
1: Okay.
0: Ala, basig... Basig di na kakaya, Mads. Oo.
1: Bahala na.
0: Ikaw na'y bahala, no?
1: Bahala.
0: I know, right? Si Mads, nagod na ako. Ni. Di ba niba, pildi akong Mads? Oo, bilib sa ko ni Mads. Pag masakitan ka, Mads, kanila'y paminawa, Mads, ha? Ana, Mads, ha? Muna yung patiman ini nga title, okay. Ha? pag masakitan ka po,
1: won,
0: magpaabot ka nun sa kamasakitan. Murag wala man iwan. Murag wala naman sa imong bokabularyo ang masakitan. Murag ang imong gipangita.
1: Tanay na ko, masakitan man.
0: Mm-mm. Murag ang gipangita sa kong mas ang malamian. O sa pamay gipangita sa kong mas, bundaki ko mas.
1: Kada simple.
0: Unsa pa nga simple?
1: Simple lang. Simple lang pagkalaki, kanang wala bisyo.
0: Ay na, sige yung. Sige, sulti lang. Oo, mamino. Kada hag na minaw ron, may na makabaho sila.
1: Wala bisyo ba, kanang care.
0: Caring. Ay na, okay. Wala bisyo, caring. Unsa pa man?
1: Kanang tinood dyan nga nagmahal man.
0: Hmm, tinood. Kanang mga dili, tinood magmahal. Unsaon na to na sila? Mm. Ipabarang?
1: Balat sila.
0: Ah, bahala na sila. Sige, sige. Unsa pa man, Mads. So, take ko, Mads. Andam na. Okay, ragita din, he.
1: Basta, Mads, ka na lang. Yung lalaki ron.
0: Unsa man. Girl, unsa man ginahanin mo, Mads? Dako, gamay, medium. Unsa man?
2: Ayaw!
0: Depende sa mga... Ay, okay ra ka kuan?
1: Depende.
0: Ah, depende. Pero kung tagaan ka og large, okay ra.
2: Ay,
1: okay na sa balag large.
0: Ingon lang good nga ipairog.
1: Ay, sakit
0: man. Oh, okay ra man ang large. Uy, tama-tama ra man na.
2: Ay,
0: ayan, Mads. So, si Marge Virgie, 3 years nang single. O sabay din mo malimtan sa imong past relationship?

0: Diba?
1: Na, mangita na sa koglain na uyab.
0: Oo, kaya bili mo ni the body itself. Oo, unsaon man ang mag-heal-heal. Nga nang mag-heal-heal pa man. Unsa unsa? Unsa man to, Mads?
1: Anong kinuoray magmahal.
0: Oo, oo. Panawagan. Oo, panawagan sa mga naa sa 40 to 60 years old din ha. Ana adri si Mats Virgie. Nangita siya og muhigugma niya. Andam nga dili siya pasakitan. Kabasig mahimo niyong team song ning sugda na ang sakit na luy kay munduhaan eh. Dili sa siguro. Si Mats Virgie. Mangutana ko ni Mats Virgie. Unsang klase mahigugma si Mads Virgie?
1: Ako may gugma man, tapat yun.
0: As in, laging tapat at
1: as
0: sapat.
1: As in,
0: ano, unsa may...
1: Inuray dyan ko maghigugma man.
0: Wala, oy. Unsa may gibuhat ni mo sa kaniadto nga nahigugma ka, nakaingon ka nga, pinaka-worst ni mong nabuhat?
1: Pinaka-worst?
0: Oo, kana makaingon ka nga, gipakita ni mo sa tao ang gugma ni mo.
1: Oo, gipakita na ko ang gugma.
0: Pinaagi sa unsa.
1: Na, pero, wakong hindi gugma.
0: Ay. Kasi pangalan
1: ng... Gilaen, gipulihan yung laen.
0: Gipulihan ko. Gipulihan yung laen, Mads.
1: Gipulihan, Mads. Sakit, no?
0: Kailakot ko, Mads. Kailakot ko para ni mo, Mads.
1: Naman.
0: Sakit ka, ayaw nga. Makadungog ko sa imong story. Tapos na yung background ni Miss Akiko nga sugda na ang sakit. Tapos mahibalaan ako nga giilisan kag lain. Kung kinsa man ang tawahan. Kung kinsa man ang tawahan, ana. Muda ko unta ng isa ni mong kaitlog. Char! Anyway. So, karon naka-move on naman. Nga no, mag-heal-heal pa man si Miss Virgie o kung Mads Virgie. Nga, pwede naman nga mangita na og lain. Aron masugda na po ang laing sakit. Diba? Diba? Aron mga immune tang tanan. Pero! Maanad. Para maanad ta ba? Di na ta makuratan. Oo, pwede na mo manawag mga katropa ha sa ato ang caller line 0995-994-6868 mga katropa. Si Mads Virgie, single, 3 years, ready to mingle. Anda mahigugma o tinud anay mahigugma. Dili niya ipakita o iparamdam sa imuha nga magsakit mong duha. Kay tiunay o tinud anay kining iyang pagbati. Grabe naman, Mads. Grabe, mas ngiga, Mads, oy. Ngingiligan ko, Mads.
1: Ngingiligan
0: ko, Mads, no. Ingon bitaw ko. Unsa may ganahan ni mo nga, unsa yung hinungdan, Mads, o nga nun nagpabiling ka nito o kasagugma?
1: Kung nga, ganang, wala pa lang sa akong mangita, nag-move on sa ako.
0: Pero nganong ganahan pa man yun ka mahigugma, Mads, bisan nasakita na ka?
1: So wala yan lang na to, Mads.
0: Ah, kanang dito o lang yapon ka sa gugma, anak man to.
1: Totoo lang yapon mo sa gugma, nanape mag mahigugma na to.
0: Hmm, to ka nga naagap. Oh, sige, chikahe ko.
1: Kanang tinuuray dyan.
0: Oo.
1: Na di lang magbinuang.
0: Moo na. Kung kinsa man ang magbinuang din ha, magabaan dyan mo. Diba, Mads? Makagaba, rabagintaan.
1: Okay, bitaw.
0: Ana si GR Carriago, ako ana na, be. Oh, nga nung pa man ka nanawag, GR, kung ganahan kag simuhan na lang si Virgie.
2: Ay, yeah!
0: Maghuwat pa dyan kag maunahan ka karon din ni kuan. Ni Boyet Rosasena, ana.
2: Ay, yeah!
0: Diba? Anyway, ala 11:40 naman sa kahapa, kabuntagon. I-announce na lang nato imong number diri, Mads, ha? Kay mahot na taog oras.
1: Okay.
0: Oo, nakaipa-shoutout, Mads?
1: Ah, wala sa Mads.
0: Ah, dili lang sa ka?
1: Dili sa ko.

0: Maria.
1: Okay, ganahan ipasaot.
2: Sige man. Ex
1: Mads. Ay, na kay ex?
2: Oo.
1: Ay, ishout out na totoy mong ex, B.
2: Eh, Anton.
1: Ala, kagwapo sa pangalan. Uy, bantog na nailad ka. Bantog na nailad ka, kaya nailad ka sa pangalang Anton. Inang bitaw taka ko, ay kumpiyansa ng Anton. Shout out kay Anton, yung nagpasakit sa kasing-kasing ni Virgie. Naaroon siya sa programang Wanted Kilig. Kaya mangita na po siya hinungdan nga masakitan siya. Ang numero ni Miss Virgie, ako ni i-announce diri ang numero ni Virgie. Ako i-announce yung numero Miss Virgie, ha?
2: Yeah.
1: 0992-630-670. Ayan mga katropa. 0992-630-6970. Nasa tong comment section mga katropa ha. I-chat lang ko nyo, ganahan mo makakuha siyang numero kaya ako rin bahala. Thank you kaayo Mads Virgie. May pagpaminaw.
2: Thank you po.
1: Yes. Amping-amping diya Mads Virgie. Katropa mo. Exciting. Ano, exciting. Wasap. Katropa mo.
3: Okay. Exciting!
1: Ganahan kayo kong ma-Virgie. Thank you, Ma'am Virgie! Nagkasinabot naman sad pod me. Muna-muna sad baya pod na ako. Alas 11.42 na sa kabuntagon mga katropang oras. Ito sa inyo ng Notify, your 24/7 smart security alarm solution designed to keep what matter most protected. Visit us at the third floor, Cyber Zone, SM Seaside, Cebu, and be part of the future of security. No more fearless. Notify. Paspasa sa oras, oy. Kung unsa ka paspas nga nasakitan ka. Og dili sa pa, di mas paspas si Ma'am Virgie mag-move on. Wala maka-feel di ka Ma'am Virgie. Ina kog bakakwen. Katropa, no? Dili na lang kung mag-advertise kay gamang oras na lang man sad. Puslan man nga dili na mag-advertise, pasakitan na sad tamo. Wala man tay kuan diri, wala man tay kuan diri nga dili mo masakpasakitan ta mo kay mo may tumong diri ron ang malipay og masakitan. Let's all see current trash nga tropa. Here's another song from Arthur Miguel and Trisha. Ang wakas. Kung ganiya nasugdan ang sakit. Karon dito ta dito sa ending. Ilang gihapon sa 88.3 XFM sa Buka Tropa mo. Exciting. Ayaw, lisyo, ha? Mabalik ko taon-taon.

0: was Sugi Di Maria by Joseph Gara. 11:58 in the morning. Time check is brought to you by Windsor, mga katropa. Sa mga gilaay o gwalay laing buhaton din ha. Pero gilaay with responsibilities ha. Gilaay with responsibilities pa. Tama ba ang term? Pataka na po si RCI. Ay! Laay with... Laay. Basta gilaay. Gilaay mo din ha. Pwede niyo bisitahon ang website sa windsor.ph, katropa ha. Gaming is for 21 years old and above. Keep it fun. Play responsibly. Windsor, mga katropa. Wala po igong oras. Thank you so much for being with me up until this hour. Umapuhon na po adlong Webes sa programang Wanted Kilig. Sa mga nasakitan o gikilig o na-in love o nasakitan gihapon, maniwala kayo, masasaktan pa rin tayo. Ganun naman talaga. Araw-araw yan. Pero huwag mo wala ng pag-asa kay ang buhay ay whether we like it or not. Sa akong partner sa Pika Slawak katropang Rafael Baring o si Jairo Bantugania ang naa. Buham ko na akong kuan, puli-puli na sila mga handsome boy. Sa akong station manager John Lim and Chavez Biking, alang sa rike usang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa DJ Reyna Chinita sa programang Wanted Kilig, diri lang gihapon sa inyong paboritong istasyon 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
1: Exciting!

0: Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz.
1: Ang mga headlines ay hatid po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Paulong Ferdinand Marcos Jr. nang gagalaiti sa pagkansela ng sesyon ng Senado dahil sa mga naudlot na panukalang batas.
2: Headlines. No show ng majority block sa plenary session sa Senado, hindi umano labag sa Senate rules ayon sa isang political analyst.
0: Headlines.
1: Pananaw ng publiko maaaring bumaligtad sa oras na magsimula na imbestigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee.
0: Headlines.
2: Ombudsman nakatakdang maghain ng kasong kriminal laban sa ilang malaking isda sa Bulacan.
0: Headlines.
1: Pagdalo sa mga pagdinig via video conferencing, hihilingin naman ang kampo ni Senator Jinggoy Estrada.
0: Headlines.
2: Mga nasawi sa gumuhong gusali sa Angeles City, umakyat na sa 22.
0: Headlines.
1: Balitang regional, katropa, DPW Secretary Vince Dison, pinangunahan po ang inspeksyon para sa plan kontrabaha dyan sa Tugigaraw City. Investigasyon sa flood control scandal muling iginit.
0: Headlines.
2: Sa balitang international, Administrasyong Trump binawi ang kautusang pabalikin sa sariling bansa ang mga aplikante ng U.S. Green Card.
0: Headlines.
1: Showbiz! Alexa Ilacad, mga katropa, aminadong lumutang ang kaluluwa sa tindi ng kaba sa kanyang kanaunahang kissing scene.
0: Headlines.
2: Sa balitang sports, Alex Ayala aabante sa round of 16 sa Birmingham Open.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. Nationwide.
1: Mga katropa, pananghalian na po tayo ng Miyerkules, Wednesday, June 3, 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na po tayo na napapahinggan sa pamamagitan po ng mga XFM stations sa Antique sa 93.3, sa Pagadian 89.5 at sa Palawan 104.7.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ay inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Pao.
0: XFM News Nationwide.
1: Unahin po natin ang report ng Pangulong Marcos Jr. sinabing nasa disarray ang Senado. Katropa natin sa balita, Dede Guzman ng XFM Mega Manila.
0: Live report.
3: Ang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nasa disarray o magulo ngayon ang Senado dahil sa nangyayari sa liderato nito. Ayon kay Pangulong Marcos, discredited ang pamunuan ng Senado at natigil ang mahalagang trabaho ng legislasyon at gobyerno. Ito ang naging reaksyon ni Pangulong Marcos matapos ang 2 araw na walang sesyon sa Senado dahilan para maantala ang mga panukalang batas at huminto ang legislative work. Sinabi ni Pangulong Marcos na kabaliktaran ito ng layunin na magkaroon ng stability lalo na sa panahon ng emergency. Dagdag pa ni Pangulong Marcos, hindi magagawa ng gobyerno ang trabaho nito kung mananatili sa bahay at magbabakasyon ang mga mambabatas.
4: Senate and its leadership, the whole Senate into disarray, it has discredited the leadership and it has stopped the business, essential business of legislation in government. The two other departments continue to work. The executive continues to work. The judiciary continues to work. Why does the legislature decide to stop working?
3: Ang tinig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako ang iyong katropa, Deyon D. Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Binigyan din ni Professor Froilan Kalilong, isang political analyst, na hindi lumalabag sa Senate rules ang majority block sa Senado sa hindi nila pagdalo sa plenary session. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Froilan na alam ng mayorya ang susunod na hakbang ng minority bloc, kaya pinipilit silang pumasok sa sesyon. Anya plano ng minorya na kumuha o magpatawid ng kahit 2 senador para maging majority ang kanilang hanay at mapalitan ang Senate leadership. Dagdag pa ni Kalilong, nais ng majority bloc na walang mangyayaring leadership change para patuloy ang pagdinig bukas ng Senate Blue Ribbon Committee dahil gusto nilang ibunyag ang katotohanan na matagal na umanong pinagtatakpa ni na Senators Tito Soto at Ping Lacson.
5: Pagkakasin dinlock ito ni Tito Soto at saka ng mga kalyado, lalong iiting or magiging apparent yung dahilan nila bakit ayaw nilang matuloy itong resumption ng Senate Blue Ribbon Committee hearing. Alam natin na Tito Soto is one of those na pinangalanan ng iiting Marines na nakatanggap ng maleta. Another way of looking at it is bakit nung sila yung may hawak ng Senate Blue Ribbon Committee, hindi naman umalma itong sila Senator Cayetano, Senator Marcoleta, I mean they submitted themselves to the investigation of the Ping Lacson-led Senate Blue Ribbon Committee. So, bakit ngayon that they are the ones, you know, that have the position and that the tables have been turned, biglang magkakaroon ng mga motion na baguhin yung composition o kaya ipatigil yung Senate Blue Ribbon Committee. Again, it will paint a not so good impression on the part of the public na si Soto at saka yung mga maaaring ilang miyembro nitong current minority, kabilang din dito sa pwedeng manindrop dito sa investigation na gagawin.
2: Yan ang tinig ni Professor Froilan Kalilong, isang political analyst.
0: XFM News Nationwide.
1: Sa iba pang balita tayo katropa, dating Senate President Franklin Drilon naniniwala naman na gusto talaga ni Senate President Alan Peter Cayetano manatili sa pwesto at pamunuan ang impeachment trial sa July 6, kaya't ayaw magsesyon. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
2: Naniniwala si dating Senate President Franklin Drilon na isa sa mga dahilan kung bakit hindi natutuloy ang mga sesyon sa Senado ay upang maiwasan ang reorganisasyon ng liderato bago ang nakatakdang impeachment trial sa July 6. Ayon kay Drilon, kapag walang sesyong naganap bago mag-adjourn ang Kongreso ngayong Linggo, mananatili ang kasalukuyang pamunuan ng Senado sa pangunguna ni Senate President Alan Peter Cayetano at sila pa rin ang mangangasiwa sa impeachment proceedings. Iginit din ang dating senador na mahalaga umano sa kasalukuyang liderato na mapanatili ang kanilang bilang at impluwensya sa Senado kaya't hindi natutuloy ang mga sesyon sa mga nakalipas na araw. Patuloy namang umiinit ang tensyon sa Senado habang papalapit ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at usapin ang posibleng pagbabago sa liderato ng mataas na kapulungan. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si katropang Brian De Paz, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Naniniwala si political analyst Professor Froilan Kalilong na maaaring bumaligtad ang opinyon at suporta ng publiko sa majority block sa oras na pangunahan at simulan nila bilang tatayong Senate Blue Ribbon Committee ang investigasyon sa manumalyang pondo ng pamahalaan, partikular na sa flood control projects. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Kalilong na ang public sentiment ngayon ang pumapabor sa minorya, pero kapag nabuklat na sa mga gagawing pagdinig ang mga katotohanan, maiintindihan ng publiko ang mga ginawang hakbang ng majority para maprotektahan ang kanilang posisyon.
5: Members, especially those who are thinking of going to the opposing bloc, I think they will need to think twice or many times over, you know, because they are going against the public sentiment. If in case nga, na magkakaroon talaga ng magandang traction yung kanyang investigation. So, the Senate Blue Ribbon Committee, I think, holds the key, no? Whether or not Senator Alan Peter Cayetano will still hold the baton, ita, no? And kinakailangan talaga na may pakita na may sustansya, very explosive, talaga ng mga kagimbal-gimbal yung mga paglalatag ng mga testigo when the Senate Blue Ribbon Committee resumes.
2: Yan ang tinig muli ni political analyst Professor Froilan Kalilo.
0: XFM News Nationwide.
1: Samantala, katropa, nakatakda po maghain ng mga kasong kriminal ang Office of the Ombudsman laban sa ilang personalidad sa Bulacan. Ito'y kaugnay ng anomalya sa flood control project ayon sa Department of Public Works and Highways. Kinumpirmahan ni Secretary Vince Deason na isasampa ang mga sakdal sa Malolos Regional Trial Court matapos ay sinagawang inspeksyon sa Matalahib Creek Pumping Station kasama si Quezon City Mayor Joy Belmonte. Tumanggi muna si Deason na pangalanan ng mga sangkot pero nagbabala ito na isang malaking isda o mataas na opisyal ang kabilang sa mga makakasuhan bukas. Ang bagong kasong ito ay bahagi ng mas malawak na serye ng pag-usig ng pamahalaan laban po sa mga tiwaling opisyal at kontratista na nagbubulsa ng milyon-milyong pisong kickback mula naman sa mga flood control projects ng pamahalaan.
0: XFM News Nationwide.
2: Everything is planned and orchestrated. Dito ang binigyan din ni Political Analyst Professor Froilan Kalilong sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila sa naging pag-aresto kay Senador Jinggo Estrada kaugnay sa flood control anomaly. Ayon kay Kalilong, nakokontrol ang mga kaalyado sa pamahalaan ang judicial system ng Pilipinas.
5: Bakit nung hindi pa maniwanag yung allegiance ni Jinggo Estrada dito kay Cayetano at nung nasa minority pa itong mga to, hindi sila nasasampahan ng kaso? Bakit all of a sudden ngayon na sila ay maniwanag na kay Cayetano at sila ay nasa majority, biglang lumabas kaagad-agad yung mga kaso? They're expecting more, certainly more to come in the coming days. Pero ang tanong dito is, bakit sa Congress na kung saan maraming kaalyado ang liderato, wala pang nasasampahan ng kaso? Wala pang na-aresto. So, ibig ba sabihin, ang senators lang ang involved dito sa flood control when in fact, nakabral file and investigations before actually pointed out to many congressmen. So, lumalabas, very, very selective
2: talaga. Yan ang tinig ni Political Analyst Professor Froilan Kalina.
0: XFM News Nationwide.
1: Sa kaugday na balita, katropa, hihilingin po ng kampo ni Senator Jinggo Estrada na sa ikalawang division ng Sandigan Bayan na pahintulutan siyang dumalo sa mga susunod na pagdinig ng kanyang kaso sa pamamagitan ng online video conferencing. Ayon sa kanyang abogado, layunin hakbang na ito na mabigyan ng pagkakataon na nakadetineng senador na magampanan pa rin ang kanyang mga tungkulin bilang senador, gaya daw ng pagdalo sa mga sesyon, caucus at mga committee hearing sa Senado habang umuusad ang paglilitis. Nagpahayag naman ng positibong tugon si Sandigan Bayan 2nd Division Presiding Judge Geraldine Faith Ekong. Anya, walang issue sa ganitong hiling dahil aprobado naman ng Korte Suprema ang paggamit ng video conferencing at kasalukuyan na itong pinapatupad sa iba pang mga korte sa bansa. Gayunpaman, nilinaw po ni Ekong na hindi nasakop ng Sandigan Bayan kung paano pangangasiwaan ng Senado ang magiging sistema at ang mga direktiba sa oras na payagan ng senador na makilahok sa mga gawain ng mataas na kapulungan.
2: Nananawagan si House Deputy Speaker Paulo Ortega sa mga senador na magbalik trabaho na ngayong Miyerkules dahil ito na ang huling araw bago ang opisyal na adjournment sine die ng Kongreso. Ayon kay Ortega, bukod sa mga nakatambak na prioridad na batas, kailangan din maganda ng Senado para sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte kung saan tatayo ang mga mambabatas bilang mga hurado. Nagsimula ang tensyon matapos hindi sumipot sa mga nakalipas na plenary session ang Senate Majority Block sa paumuno ni Senate President Alan Peter Cayetano dahilan upang ireklamo sila ng Minority Block ng pagpapabaya sa tungkulin at hiningin kay Cayetano na magbitiw sa pwesto. Depensa naman ni Cayetano sa isang virtual press conference na may personal umano ang mga minorya at ginagawang personal na atake ang mga isyu sa halip na bigyan siya ng patas sa pagkakaroon ng pamunuan at iayos ang institusyon.
0: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, nagpabot po ng open letter si Vice President Sara Duterte kay Kiko Barsaga matapos itong mapatalsik sa House of Representatives kahapon. Binigyan din ni VP Sara na walang masama sa pagiging kakaiba sa isang mundong nakasanayan na ang kompromiso. Ibinahagi din ni Duterte na maging siya ay nakaranas din ng matinding pambabatikos, pagtawag ng baliw at iba pang pangungutya dahil lamang sa kanyang paninindigan at hindi pagsunod sa mga nakagawian ng marami sa politika. Binultahan din ng Vice Presidente ang mga kritiko sa pagsasabing ang pagiging kakaiba ni Barsaga ay dahil sa kailanman ay hindi ito nasangkot sa pang-aabuso, hindi nag-uwi ng maleta mula sa pondo ng bayan at hindi rin tumanggap ng korupsyon. Sa huling bahagi po ng sulat, nagpabot din ito ng simpleng paalala para naman sa kalusugan para kay Kiko Barsaga na may sipon ngayon. Sabay deklara na mahal ito ng Diyos na mga Kamiteño, Dabawenyo, maging na mga agila at ng mga pusa.
0: XFM News Nationwide.
2: DSWD kinalugod ang pag-aproba ng House Committee sa panukalang walang gutom program. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
0: Live report.
6: Inaproba ng House Committee on Social Service ang panukalang batas para gawing regular na programa ng pamalaan ng walang gutom program o WGP. Ayon kay DSWD spokesperson Asik Irene Lumlawa, ang hakbang na ito ay malaking tulong para masiguro na may sapat at masustansyang pagkain ang mga mahihirap na pamilya. Dagdag pa, makikinabang din ang mga magsasaka, mangingista at maliliit na negosyo na nagsusupply ng pagkain sa mga food redemption activities. Ang WGP ay inilunsad noong 2023 at kinilala bilang flagship program ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ilalim ng Executive Order No. 44 noong 2024. Nagpasalamat ang DSWD sa Kongreso at nangakong patuloy na makikipagtulungan para mas mapalakas ang laban kontra kagutuman. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
1: Umakyat na sa 22. Ito yung malungkot dito, namatay. Ito po ay nasawi sa pagho ng siyam na palapag na gusali dyan sa Balibago, Angeles City. Tapos ma-recover mga katropa sa pangbangkain. Ito pong umaga lang kanina ayon sa Bureau of Fire Protection Central Luzon. Na-recover naman ika-21 na biktimang sanggol kahapon mula sa Quadrant 2 ng gumuhong istruktura. Ayon sa Department of Labor and Employment, may mga nakitang posibleng paglabag sa Occupational Safety and Health Standard ang kontraktor na dati na rin nilang pinatigil sa operasyon bago ito pinayagang mag-resume matapos umanong sumunod sa mga restriction. Samantala, lumantad naman ang mga abogado na may-ari ng gusali at ng kontraktor para ipahayag na naipag-ugnayan sila sa Office of the Mayor para magpabot ng tulong pinansyal sa mga biktima at pamilya ng mga nasawi habang gumugulong ang investigasyon.
0: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, ayon sa Okta Research, 69% ng adult Filipino sa Quarter 1, 2026 tugo ng Masa Survey ang pabor sa pinalawak na naval patrols at troop presence bilang prioridad sa pagtugon sa issue sa West Philippine Sea. Sinundan nito ng diplomasya at mapayapang paggigiit ng karapatan ng Pilipinas sa 66% at modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines sa 64%. Lumabas din sa survey na 72% ng adult Filipinos ang pamilyar sa kasalukuyang issue sa West Philippine Sea. Isinagawa ang face-to-face survey mula March 19 hanggang 25 ngayong taon sa 1,200 respondents na may plus and minus 3% margin of error.
0: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:19 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Kami po ay pwede nyo rin mapakinggan sa pamamagitan ng XFM 96.7 dyan sa Bacolod, XFM 104.9 sa Santiago, at XFM 100.7 sa Iloilo.
0: Balitang regional.
1: Unahin po natin sa Tugigaraw, mga katropa. DPW Secretary Vince Dizon, pinangunahan ng inspeksyon sa Plan Kontrabaha sa syudad. Investigasyon sa flood control scandal muling iginiit. Katropa natin sa balita, JP Saking ng XFM Tugigaraw.
7: Pero sundan na binisita ni DPWH Secretary Vince Dizon ang lungsod ng Tugigaraw June 2 2026 para silipin ang oplan na kontrabaha at mga proyektong direktang sumasagot sa mga isyu ng pagbaha. Sa kanyang pagbisita, binigyan din niya ang dalawang bagay. Una rito, ang paniningil sa mga tiwali at paghahati ng serbisyong mabilis at ramdam ng tao. Siniguro pa ng galihim na tuloy-tuloy ang investigasyon sa mga maanomaliang proyekto ng DPWH. May mapapanagot aniya lalo na sa mga proyektong may bahida ng katiwalian at hindi nakatutulong sa taong mayan. Aniya, katuwang sa investigasyon ang Department of Justice sa COA at Office of the Ombudsman para mapabilis ang kaso. Inamin din mismo ng kalihim na isa sa pinakamalaking sakit ng kagawaran ay ang dami ng proyektong sinisimulan pero hindi tinatapos. Para sa kaniya, sayang ang pera ng bayan at lalong lumalala ang problema kapag naiwang nakatiwangwang ang kalsada, tulay at flood control. Isa pa sa tinukoy niyang tenggang proyekto ay isang proyekto sa isang tulay sa lungsod. Ayon kay Sec. Dizon, 8 taon na itong natenga at tila nakalimutan. Tiniyak niyang pabibilisin na ang pagkumpleto nito katuwang ang city government at provincial government of Cagayan bago matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Hindi rin anya ito matatakot na ipahinto ipagiba ang anumang proyekto kung makikitaan ng anomalya at hindi naman makatutulong sa tao. Kasabay niyan, inisito din ito nagpapatuloy na dredging sa Cagayan River. Binigyan din nito ang kahalaga ng dredging para mapalalim pa ang ilog at maiwasan ang bilis ng pagmaha. Ipresenta rin sa kalihim ang konstruksyon ng karugtong ng balsa in Caritan Creek sa Nafunan West at Lingaw. Kapag natapos ito, idudugtong ang creek diretso sa Cagayan River para may labasan agad ang tubig baha at hindi na magtatagal pa sa loob ng barangay. Samantala, sa pagtatapos ng inspeksyon ng kalihim, tiniyak naman ang alkalde na mananatili ang mahigpit na koordinasyon sa DPWH, barangay officials at komunidad para matapos ang mga proyekto on time at de kalidad. Mula dito sa Region 2 Regional Center at Tuguegro City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tuguegro at para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News.
2: FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 SIBA Qualifiers sa Bacolod, binuksan. Pilipinas at Indonesia wagi sa unang araw. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
8: Naging mainit ang pagbubukas ng FIBA Under-18 Women's Asia Cup 2026 SIBA Qualifiers sa lungsod ng Bacolod kahapon, Hunyo 2, kung saan ipinakita ng iba't ibang kuponan mula sa Southeast Asia ang kanilang husay sa larangan ng basketball. Sa unang laro ng torneo, tinalo ng Indonesia ang Singapore sa score na 66-49 matapos ang matatag nilang performance upang magkuha ang kanilang unang panalo sa kompetisyon. Samantala, pinasaya naman ang Philippine Women's Under-18 Team ang mga Bacolod Fans matapos ang kanilang dominating score na 93-42 na panalo laban sa Vietnam. Nagpakita na mahusay na opensa at depensa ang kupunan ng Pilipinas na nagbigay ng kasiyahan sa maraming manunood na dumalo sa opening day ng torneo. Magpapatuloy naman ang aksyon ngayong araw sa FIBA Under-18 Women's Asia Cup 2026 SIBA Qualifiers kung saan magkaharap ang Vietnam at Thailand mamayang alas 4 ng hapon habang magtatagpo naman ang Singapore at Pilipinas mamayang alas 7 ng gabi. Nanawagan din ang mga organizers sa Bacolod noon at negrosano na suportahan ang torneo dahil libre ang panunood sa mga venue sa nasabing laro. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
1: Mag-asawa patay matapos saksakin ang kanyang sariling anak na may diferensya sa pag-iisip. Katropa natin sa Balita RS Pinosa ng XFM Iloilo.
9: Mag-asawang Kini Lala, kina Dolores Espina, 82 taong gulang, at Oscar Espina, 84 na taong gulang ng barangay Gimomua, Agahon, Pasay City, matapos pagsaksakin ng kanilang sariling anak na si Milier Espina, 46 anyos, na residente rin ng nasabing lugar. Nakatamo ng magkakaibang sugat ang dalawa na naging sanhi ng kanilang pagkamatay. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Herman Magbanwa, hepe ng Pasay City Police Station, may diferensya sa pag-iisip ang suspect. Ipinahayag na dalawang araw nang hindi nakatulog at nakainom ng maintenance si Miller na tinuturong rason ng pag-atake ng kanyang sakit. Naaresto ng mga kapulisan ng suspect matapos ang incident at sa ngayon ay nasa Western Visayas Medical Center. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM.
2: Dating delivery rider na hinihinalang bumalik sa ilegal na pagbebenta ng droga, natagpo ang patay sa baybayin ng Talisay City, Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
0: Live report. Report.
8: Natagpo ang naghandusay at wala ng buhay ang isang lalaki sa baybayin ng Sitio Urata na Barangay Tangke, Lungsod ng Talisay, Cebu kaninang umaga. Kinilalang biktima na si Julius Cabradilla, 39 anyos, dating delivery rider at residente ng Puro Crucial, Barangay San Roque sa nasabing lungsod. Ayon sa paunang investigasyon, si Cabradilla ay may tama ng bala sa ulo na posibleng naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Positibong kinilala ang biktima ng kanyang kinakasama na si Hayet Hinon, 29 anyos. Sa salaysay ni Hinon, nakulong na umano si Cabradilla noong 2009 dahil sa pagkakasangkot sa illegal na droga. Matapos makalaya makalipas ang 2 taon, tumigil na umano ito sa anumang illegal na gawain. Gayunman, inilahad din ng kanyang kinakasama na mahinala siya na maaaring bumalik ang biktima sa illegal na aktibidad dahil madalas umano itong umaalis tuwing gabi at umuuwi na madaling araw na may dalang malaking halaga ng pera. Patuloy na inimbisigahan ng mga otoridad ang insidente upang matukoy ang posibleng salarin at motibo sa krimen. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santon na Vitamin C, ang alkaline-based Vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropang Almi Mata, XFM News.
1: At mga katropa, meron namang janitor ang arestado matapos pong pagnakawan ang pinapasukan niya na supermarket diyan sa Cagayan City, Isabela. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang na XFM Santiago.
10: Arestado ang isang janitor matapos umanong magnakaw ng iba't ibang beauty care products sa isang supermarket sa Cagayan City dito sa lalawigan ng Isabela. Kinilala ang suspect sa alias June, 30 anyos, janitor sa nasabing supermarket at residente ng Barangay San Antonio, Burgos, Isabela. Batay sa ulat, humingi umano ng plastic bag ang suspect sa isang cashier bago nagtungo sa section ng mga beauty care products ng supermarket. Habang nasa naturang section, palihim umano niyang kinuha ang ilang produkto at inilagay sa isang basket. Pagkatapos nito, nagtungo siya sa food center kung saan inilipat niya ang mga produkto sa plastic bag at itinago sa loob ng kanyang jacket. Gayunman, bago pa man siya makalabas ng establishmento, napansin na siya ng mga security guard at hiningan ng resibo para sa mga dala niyang produkto. Nabigo umano ang suspect na magpakita ng anumang resibo. Dahil dito, agad siyang dinakip ng mga otoridad at nakumpiska mula sa kanyang pag-iingat ang iba't ibang gamit sa pangangalaga ng kuko kabilang ang nail polish, nail cuticle at cuticle remover na nagkakahalaga ng mahigit 800 pesos. Dinala na sa himpilan ng pulisya ang suspect para sa karagdagang dokumentasyon at pagsasampa ng kaukulang kaso. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Rowena Munchang, XFM News.
0: XFM News Nationwide Weather Update.
1: Katropang Brian, may inaasahan na pagulan tayo sa Metro Manila at ilang bahagi ng Luzon ngayong Wednesday dahil sa umiral na southwest monsoon o habagat.
2: Katropang Buddy, ayon sa ulat ng PAGASA, magdudulot din ang habagat ng kalat-kalat na pagulan at pagkidlat sa Cagayan Valley, Cordillera at nalalabing bahagi ng Ilocos, Central Luzon, Calabar Zone at Mimaropa na maaaring magresulta sa mga pagbaha o pagguho ng lupa.
1: Binabantayan naman po mga katropa ng PAGASA din yung isang LPA sa labas pa po ito ng Pilipinas. Matatagpuan sa may bahaging kanluran ng Palawan, mababa naman ang chance na maging bagyo sa susunod na 24 hours.
2: Sa kabila ng mga pagulan, makakaranas pa rin ng danger heat index level na 44 degrees Celsius sa Infanta, Quezon, habang 38 naman ang mararanasan sa Metro Manila.
1: Sumikat po araw 5:26 kanina at abangan nyo ang paglubog alas 6:23 ng gabi mamaya.
0: Balitang International.
1: Atid sa atin to katropa ng Santon Gold. Pwede nyo pong subukan ang Santon Gold. Likas, subok at epektibo. Binawi na ng Administrasyong Trump yung naunang announcement nila sa mga dayuhan nag-apply para po sa permanent residency o yung green card na kinakailangan daw munang bumalik sa kanilang sariling bansa para doon magproseso. Ayon sa ulat ng New York Times, inihigpo ng Department of Homeland Security na ang nasabing patakaran ay hindi ipatutupad sa lahat ng aplikante, kundi dadaan lamang po sa case-to-case basis. Nagdulot kasi ito ng matinding pangamba sa milyon-milyong immigrant. Ang naging pahayag dati ng tagapagsalita ng administrasyong si Zach Keller, kung saan sinabi niyang mandatory ang pag-uwi muna, maliban na lamang kung may pambihirang sitwasyon. Ayon po sa opisyal ng Estados Unidos, sa hakbang ay pagbuhay lamang sa mga lumang batas na binaliwala ng Administrasyong Biden. At hindi naman umano ito makakapekto sa mga qualified professional na sumusunod sa batas.
0: Showbiz, showbiz news!
11: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Inihayag ni Alexa Ilacad na labis siyang kinabahana sa kanyang kauna-unahang kissing scene sa serya niyang Misbehave. Sa media conference, inamin ng dating Going Bulilit star na pakiramdam niya ay lumutang ang kanyang kaluluwa sa tindi ng takot habang kinukunan ang eksena. Gayunpaman, pinuri niya ang katambal niyang si JC at si Direk Ivan Andrew Payawa dahil sa naging maalaga ang mga ito at tiniyak na may konsenta ang bawat galaw. Para sa Balitang Showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
0: Balitang Sports.
1: Ang Balitang Sports atin po sa atin ng Premium D3. Aabante ng Pinay Tennis Star na si Alex Ayala sa Round of 16 WTA 125 Birmingham Open. Matapos talunin po ang pambato ng Australia na si Priscilla Hohn, score 6-0 at 6-2. Nakausad man si Hohn sa pangalawang set ng laban, hindi naman binaba ni Ayala ang kanyang depensa sa halos isang oras na bakbakan. Natakda namang makarap ni Ayala ang sinumang mananalo sa pagitan ni na Alaina Charaiva at Green Mainen.
0: XFM News Nationwide.
1: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Katropa, sumayin nyo na XFM News Nationwide ngayong Wednesday, June 3, 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian Tepaz.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
0: Mabuhay, exciting Pilipinas! Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
12: Functional ka talaga buong araw. Santon Coffee Mix. Kung naka-eyeglasses ka, alam mo yung struggle. Hindi naman sa papalitan ng Vision X Plus Soft Gel yung salamin na ginagamit mo. Pero makatutulong siya sa pag-support ng eye health. Yung beta-carotene at vitamin E tumutulong protektahan ng eyes habang yung lutein at zeaxanthin para sa daily support. Vision X Plus Soft Gel. Santon Plus Coffee Mix.
13: Good morning po. After nyo pong matikman yung Santon Plus Coffee, saan po yung reaction nyo po?
14: Maganda yung class ng malayo sa mga sa ibang kape, saka vitamins talaga. Okay.
13: Pasok po sa panlasa nyo.
14: Pasok.
13: Okay sir, pangalan nyo po?
14: Jig po, Jig Pass yun.
12: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibis sa mga butika. The secret of health. Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
15: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
16: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
12: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health.

0: Pagpala at malusog na tanghali mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome pong muli sa The Secret of Health. Ang programa magbibigay sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sekreto at solusyon sa atin pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Ako po muli, ang lingkod, Dr. Michelle Hinas, isa sa inyo pong mga certified naturopathic practitioner. Makakasabi po ng live dito sa atin pong programa. At siyempre, kasama din po natin ang atin pong expert on air at bantay kalusugan, isa rin pong certified naturopath at ang atin pong alternative medicine doctor, Dr. Algie Bakla. Dok Algie, malusog na tanghali po.
1: Malusog na tanghali, partner, at sa lahat na ating mga masugid na taga-pakinig, taga-subaybay sa ating pong palatuntunan, Luzon, Visayas, at Mindanao, sa Metro at Mega Manila, sa iba't ibang lalawigan like sa Palawan, sa Cebu, at sa Kamindanawan, happy listening ho, mga kaibigan, mga katropa. Ngayon, pag-uusapan na naman natin ang ilang mga punto na pwedeng makatulong sa

0: mabilihan ha sa atin po mga leading drug stores gaya po ng Mercury Drug, Watson's, The Generics Pharmacy, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug at sa lahat po ng branches ng All Day RX at All Green Pharmacy sa mga Vista Mall, mga katropa. Pwedeng ma-avail yan ha. Ganda rin sa mga local pharmacies at mga drug stores sa inyo pong lugar ay pagtanong-tanong nyo ang atin pong mga produkto. At laging hanapin ang Tatak Yes to Health upang makasiguro po na hindi peke o counterfeit ang mabibili po ninyo ng mga produkto ha. Madaling umorder sa atin pong online shopping store Shopee. I-search nyo lang atin pong official Shopee page Yes to Health 2011.
1: At syempre pwede rin pong makabili sa ating mga Yes to Health clinics and pharmacy. Meron tayong special price sa mga kumukonsulta doon at doon bumibili ng ating mga produkto. Kung senior citizen naman ho kayo, ay ipakita lang ho ang any proof na kayo ay senior citizen para mabigyan ho kayo ng karampatang special discount. At pwede rin po kayong pumasyal kung nais po ninyong masubukan ang naturopathy. Meron tayong mga consultation sa ating mga naturopathy consultant na magbibigay po sa inyo ng mga personalized protocol. Kung ano ho yung naaangkop sa inyo na mga programa na may kinalaman sa holistic healing ano under naturopathy. Meron ho tayo sa mga Yes to Health Clinic. At pwede nyo rin i-avail yung ating mga services katulad ho ng cleansing and detoxification, nutritional therapy, meron tayong herbal therapy, acupuncture, mugukbuyang Korean therapy, biozapper therapy, ganun din po yung terahertz. Na ito ho ay kabilang sa mga alternative modalities under ho ng naturopathic medicine. Meron din tayong naturotrad therapy nandoon, nakapaloob din yung hilot hugpungan na maganda naman ito sa mga problemang may kinalaman sa mga kalamnan, litid, kasukasuan. Yan. At paalala lang ha, sa mga nais umattend sa health and wellness seminar ng Yes to Health, meron tayo dito hong nakatakda sa darating na Sunday,
0: May, June 7. Yeah.
1: Oo, dyan po sa Santa Rosa Balibago Branch. Ayan ho ay starting 9 a.m. hanggang 12 p.m. At tatuloy-tuloy hanggang hapon yan sa ating mga services and modalities. Ano. So ang kagandahan nun, meron po kayong libreng vegetarian lunch. Pwede kayong sumali dun sa ating Yes to Health bingo. Kakaibang bingo ito eh.
0: Oo.
1: Oo, something na...
0: healthy products ang makukuha.
1: Oo, kakaiba talaga siya. At pwede kayong manalo ng mga produktong libre kung siswertihin ho kayong makakabingo dun sa ating pong Yes to Health bingo. Isang ano lang ito, isang habang naghihintay sa mga iba, habang naghihintay sa schedule ng ating seminar, yun yung para icebreaker kumbaga.
0: So yan ha, mga katropa, sa mga nag-inais pong sumubok at matry ang ating pong mga services sa ating pong mga wellness center, bisitahan nyo po ang ating pong mga branches sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng maaaring tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.

0: Volkswagen, 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Pinco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellpol Building, Door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City. Tapat ng Kawayan Drive, Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay. Malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
1: Cellphone Plus Coffee Mix.
2: Hi, good morning po. Papahala natin.
3: Si Nikki Guardian.
2: Aman, nay, ano pong masasabi mo sa kape namin?
3: Ay, masarap. Okay, okay, okay lang sa akin.
2: Kayo po, hindi na nagkakape ng mga kape na mabibili sa merkado?
3: Ay, hindi. Hindi anak ko nagkakape. Ay, ibang kape lang, pero ano, herbal din yun.
2: Salamat naman.
3: Sige, thank you rin.
1: Cellphone Plus Coffee Mix. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika. The secret of health. Healthy habits. Healthy life. The secret of health. Health Info.
4: Health Info po muna tayo, mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po nito ay hatid sa atin ng Suntone Plus Coffee Mix. Ang tinagurian na your friendly neighborhood coffee. Yan. Dahil napaka-friendly po nito. Kahit sino pwedeng uminom. Mga anak po natin dyan, mga lolo at lola natin. May sakit man o wala, ay pwede pong ma-enjoy ang ating pong Suntone Plus Coffee Mix. Yan po yung mabili sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Ngayon po ay pag-uusapan po natin ang ilan pang mga punto patungkol sa herbal medicines. Kahapon dok, ay napag-usapan natin ano, yung dalawang kategorya ng mga halamang gamot at kung paano ito makakatulong ano, sa prevention ng mga karamdaman. At kung ikaw ay nakakaranas na ng mga sakit, ay kung paano nakakatulong ito para maging mas mabilis ang recovery ng iyong mga pangangatawan. Ano? Ngayon naman, ay pag-uusapan natin, Dok, kung ano yung kahalagahan ano, ng mga parte ng halaman. Ito kasi, Dok, minsan, hindi na kukuha ng atin po mga kababayan yung tamang paraan at yung tinatawag po na preparasyon. Ayan. Mm-hmm. So mahalaga na meron din tayong insight, meron tayong knowledge patungkol dito, mga katropa, ha. So ano daw, ano po dok ay yung tamang paraan ng pagkilala ng mga bahagi ng halaman na pwedeng mapakinabangan natin at paano ito ihahanda upang mas maging kapakipakinabang ang mga benepisyo po nito.
5: Okay, maganda yan. Kasi actually, kahit na alam mo yung halaman, kung hindi mo alam ihanda, yan, hindi mo rin alam i-harvest. Kasi meron niyang time. May timeline yan. May tamang timing. Ano. Actually, i-recap lang natin. Ano. Pag tinawag na herbal medicine, tinatawag din yan na phytomedicine.
4: Mm-hmm.
5: Yung iba, tawag dyan botanical medicine, na ito'y kumakatawan doon sa mga halaman or plant extract para magamit sa pagpapagaling at pag-prevent ng karamdaman. Sabi ng World Health Organization, ang definition nila ng herbal medicine, ito yung mga dahon, ugat, bulaklak, pwedeng yung bark, meaning balat, yung buto, yung prutas mismo, yung oil, kasi ang mga halaman, pwedeng makunan mo ng essential oil, ano?
4: Mm-hmm.
5: Yung extracts, kasi may way to extract, it's either yung didikdikin mo yan.
4: Juice.
5: O kaya naman, may high-tech ngayon na paraan, yung tinatawag na freeze drying, ano?
4: Mm-hmm.
5: Oo, yung may ganun. Powder form, capsule, tsaa, at tincture. Yan yung mga definition pag tinawag na herbal medicine. Yan yung mga iba't ibang uri, ano. Ngayon, doon natin titingnan ano yung mga pwedeng gamitin natin doon sa mga parte ng halaman na pwedeng pakinabangan natin sa iba't ibang application.
4: Yung mga bahagi ng mga halaman, Dok, mula sa ugat, puno, balat, bunga, dahon, at iba't iba pa, ito ba ay merong tamang timing, yung nabanggit mo kanina, Dok, para maging mas potent siya if gagamitin natin for our remedies?
5: Meron. Kaya nga, pag nag-aral ka ng botany or anything na may kinalaman sa halaman, sabi nila kapag yung medicinal value ng halaman ay mas nagiging mas matindi o maganda kapag sila ina-harvest sa tamang panahon.
4: Ayun,
5: o ang hindi maayos daw na harvest ay nakapagpapababa ng potensyal na bisa. May mga compound ito na aktibo na nasisira at nakokontaminate yung mga herbal. Or pwedeng mamatay yung halaman na permanently madadamage kapag hindi ka marunong. So ang proper harvesting ay nakakatulong para una ma-preserve yung active medicinal compounds, yung essential oil ay mas marami, yung nutritional value ay mas sigurado tayo, pati yung safety at purity ng isang halamang gamot, pati yung sustainability ng halaman o yung plant population. Kasi halimbawa, yung halaman binunot mo ay di wala na.
4: Tama.
5: So dapat alamin mo kung yung parte ng halaman ba yan na yan ay mapapakinabangan din na mapapreserve mo din yung isang halaman. Kaya nga bihira yung gumagamit ng ugat sa mga mass production eh. Commonly bark, di ba? Yung mga pwede mag-survive yung halaman. Ngayon, ang unang principle is i-harvest mong halaman sa tamang panahon. Okay, kasi may iba't ibang ano yan eh. May iba't ibang parte na.
4: Ibig sabihin, timing is important.
5: Yeah, yan. Tama yan. Una, yung dahon. Ang dahon, mas magandang i-harvest ito ayon sa study, ano. Bago mamulaklak, yung, alam mo, yan ay flowering herb. Bago mamulaklak or during the early flowering stage. Okay, wag mong hintayin na... Kasi pag mapapansin mo yung, ano, yung dahon, kapag mature na yung mga bulaklak niya, iba na rin yung itsura ng dahon. Okay? So usually, ang timing na pag-harvest niyan, in the morning kapag natuyo na yung mga hamog. Kasi nasikatan na siya ng araw. At alam naman natin, ang reason, during that time, peak yung level ng chlorophyll. Kasi ang chlorophyll nakikreate yan by combination ng sunlight, yung tinatawag photosynthesis. So ang pinaka-peak niyan is during the early day na kung saan natuyo na yung hamog. Yun yung recommendation, ano, yung essential oils and active compounds, mas active siya after na mainitan yung dahon. Example niyan yung mga moringa leaves, yung mga peppermint, mga basil, mga herbs. Maganda yan ay early morning pag wala na yung hamog, kung mga natuyo na. Hindi siya sa gabi dapat hina-harvest. Kasi hindi yun yung pinakang peak ng kanyang potency yung dahon. Yung bulaklak naman, mas magandang i-harvest ang bulaklak pagkatapos yung bumukadkad. Or mas maganda during dry weather, wag mong i-harvest ang bulaklak kapag maulan dahil ito ay posibleng masira. Oo, masira. So ang dahilan nun, mas na maintain yung oil. Kasi ang target mo sa flower, commonly yung kanyang essential oil. Ano? At yung medicinal potency niya, kapag hindi mo ito pinapatagal, kasi pag masyado nang, alam mo, naglaglaga na yung mga petal, hindi na yun the best. So ang bulaklak, pag bumukadkad na siya, yun yung time. Hindi rin siya magandang kunin ng ano pa siya, mura pa siya. Yan, so yun. Katulad ng mga marami, yung gumamela, di ba, yung mga lavender, mga chamomile flower, yan. Ganun yung time ng kanilang pag-harvest. Kinakailangan, hindi siya matured na, malalanta na siya, at hindi rin dapat yung maulan or wet season. Ayan. So yung mga ugat naman, best harvested ito early morning or late evening ang pag-harvest niya. Dahil una, kapag gumabi na, di ba, yung umaga nandun sa dahon, pero pag gumabi na, yung energy ng plant, it will be transferred to the roots.
4: Sa ugat.
5: O kaya karamihan ng mga ano harvester ng mga herbal medicine, lalo ugat ng target nila, yan ay very early morning and at night, ano. Na kung sa at sa mga lugar naman na ano, yung tinatawag na four seasons, di ba? Sa atin kasi tropical, yun yung timing, ano, yung gabi at early morning. Pero kung sa mga four seasons, ang tinitingnan nila dyan ay kapag mga early spring, kung saan ang halaman ay dormant. Kasi di ba sa mga ibang lugar kapag may four seasons, pag winter, yung mga halaman ay nawawala ng dahon. Yung ugat ang naiiwan. That's the time that the roots is, the plant is dormant. So yung lahat ng energy ng plant nandun sa roots. Yun ang pinaka the best time, early spring to harvest the roots. Tulad ng mga ginseng, ganun yung time ng harvest nila eh. Ayan. Ngayon, sa mga ano naman, yung balat, dapat panahon na ito ay doon sa mga four seasons hina-harvest nila yan during ano eh spring. Ano ba 'yung spring?
4: Tagsibol.
5: Kasi during the spring yung sap daw ng bark eh masyadong marami. Mm-hmm. Kaya nakikita ko yung mga nag-harvest ng ano yung tawag dito yung may ano yung syrup na ginagawa nila ano. Sa Amerika. So during that time ano yung between winter and yung spring ano. Sa mga ano naman sa mga lugar gaya ng lugar natin na tropical, best time na i-harvest yung medicinal tree bark is early to mid wet season. Kumbaga early tagulan.
4: Oo.
5: At doon sa mid na tagulan.
4: Oo,
5: na kung saan mas marami kasing fluid na nagse-circulate doon sa bark at hindi madaling mamamatay yung tree.
4: Puno.
5: Kapag kinunan mo. At saka ang ano doon kinakailangan, 'wag mong balatan ng buo. Baka konti-konti lang ano. So another yung mga seeds and fruits, yung mga buto saka yung mga prutas, ina-harvest yan kapag mature na, pero hindi dapat overripe yung pag-harvest sa kanya. Ayan. So, ang isa pa doon, kung mag-harvest ka daw ng mga wild plant, huwag kang kukuha sa mga tabi ng daan. Di ba? yung sa tabi ng daan, yung mga industrial area, yung mga polluted na lugar, like yung mga ilog na mga polluted, yung mga lugar na kung saan madalas nagtatapo ng mga pesticides, at saka yung mga dump site, oy, kahit pa matabaho yan, huwag kong kukuha ng herbal dyan. Ano? Kasi yun po ay malamang na contaminated ng heavy metals na pwedeng nakocontaminate din yung mga herbs. So, ang pinaka-the best harvesting location ng mga herbal, pwedeng organic garden, sa forest mismo, doon sa gubat. Ang pinaka-the best ng mga gubat, eh, mga mountain areas, at saka yung mga alam mong chemical-free na mga lugar. Oo. Ngayon, kung harvesting naman, yun ay yung mga harvesting, paano naman yung storage? Pag na ano mo na, pag na-harvest mo na, syempre i-dry mo yan. Ang drying ng plants part, yung mga bark, yung mga wet parts, commonly binibilad sa init ng konti para mawala yung moisture. Uh-huh. Pero yung dahon, ang pinaka-the best talaga is air drying.
4: Mm-hmm.
5: O, na hindi mo masyadong pina-expose sa init. Air dry lang yun. Ano. Ngayon, pag natuyo na yung mga herbal na yan, ilalagay mo talaga sa airtight container na hindi naiinitan or nasa room temperature lang, pwedeng sa glass, paper bags, or pwedeng sa mga dark containers. Tapos, alagyan mo ng label.
4: Mm.
5: Kung kailan mo yon nilagay sa container, kung kailan mo siya hinarvest, at location kung saan mo siya hinarvest, para alam mo yung kalidad ng iyong herbal na ini-store. So, yun. Simple lang naman yan. Basta alalahanin nyo lang na kinakailangan na ang herbal ay anihin natin sa tamang panahon, yung location kung saan niya kukunin para mas sigurado tayo at anong parte ng herbal ang ating i-store na pinaka-importante kung gagamitin natin ito as part ng ating medicinal purposes.
4: Ayan, ha? Napakahalaga po nito mga katropa, mga kaibigan, ano? Na alam natin na ang mga timing at kung ano yung mga properties ng mga halaman na atin pong gagamitin depends on sa paggagamitan po natin, ha? Kasi yung iba dok, basta-basta na lang kumukuha, ano?
5: Mm-hmm.
4: At yung iba, yung preparation ay hindi sakto. So, hindi porke herbal ay basta-basta lang po natin sila gagamitin, mga katropa, ha? Yung potency kasi dok ang pinag-uusapan
5: natin.
4: Pagkaman hindi mo makuha yung tamang procedure niya, meron ka pa rin makukuha na benefits pero hindi ganoon ka taas yung potency.
5: Sayang kumbaga.
4: Ayan na, sa mga katropa natin dyan, mahalaga na meron tayong knowledge about this. Ha? Kaya mahalaga na napapag-aralan po natin ito. Okay? Mamaya dok, pagpapatuloy naman natin ang tungkol naman sa iba't ibang mga kapamaraanan, ha? Ng paghahanda ng mga halamang gamot po na ito. Ha?
5: Mm-hmm.
4: Sa mga may nais pong itanong patungkol sa ating pong pinag-uusapan dito sa ating pong programa, text lang yan sa ating pong hotline 0969-609-6545. At mamaya po, sasagutin natin ng live ang inyong pong mga katanungan. Tutok lang po dito sa ating pong programa. Magkabalik po ang The Secret of Health.
6: Ako si katropang Alison Salvatos sa uri ng trabaho ko ngayon kung saan-saan ako napapadpad para kumuha ng mga balita. Mabilis humina ang aking resistensya. Subalit nang simulan kong uminom ng Santon Plus Gold Capsule araw-araw, lumakas na ang aking resistensya. Kaya't kahit saan ako ngayon itapon sa pangangalap ng mga balita, laging on the go na ako. Kaya mga katropa, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule na araw-araw.
7: Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan. Mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
8: Santon Gold Coffee Mix.
9: Sir, ano pong pala natin?
10: Wilson Puroni Sasuke.
9: Sir, ano pong comment din sa kape namin?
10: Nice. Okay. Sir, okay. Matagal ko na rin nito pero ngayon ko lang natikman.
9: So, first time mo ito matikman?
10: Yes. Ano bang privilege nito na kuwan sa katawan natin?
9: Ito siya, meron siyang

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, 1:02 in the afternoon. Katropang oras, ito sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health. Nagunadihan nga ito ang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C, mga katropang pampaligon sa inyong lawas. Ilabi na karong panahon na init ang panahon, mukalit og ulan, kung kita dili himsog, pagabot sa immune system, dali kita mataptan sa mga sakit katropa. Well, make sure to protect yourself against viruses and diseases. Katropa, kung init ang panahon, mas mudaghan ang mga viruses o bakterya nga nasa palibot. And I really, really recommend to protect yourself kasi health is wealth, prevention is better than cure. Ayan, mga katropa, hati man is Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay, dili lang oranges, apan aduna po'y mangustine. Queen of all vegetables, daghang benepisyo nga makuha katropa kung ikaw mo inom og vitamin C. Makapag-glow sa skin, makapahealthy sa skin, makahatag og makabus sa immunity, makahatag og makabus sa energy. And of course, makatabang po na sa pagpahimsog sa inyong bukog og ngipon katropa. So nga na ko tanag, unsay relate, unsay connection sa bukog o ngipon nga muhimsog kung adunay vitamin C inyong lawas. Tungod kay ang vitamin C ginatawag og catalyst sa vitamins, kay dili mamugna ang calcium kung walay vitamin C, katropa. Yes, according to my research. Yan. Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Produkto sa Yes to Health nga mapalit sa mga butika nationwide. Ilabi na sa ato ang physical store nga open daily from Monday to Sunday. Closed during and every na ginaha. Every Saturday close ang ato ang physical store, ato ang pharmacy and clinic. And every Sunday, nagapahigayon ta og free consultation and general check-up, katropa. Good news sa mga katropa natong medyo hesitant nung adto og doktor kay tungod adunay mga daghang gastuon. But for the meantime, gusto nila mahibal-an ang ilang status sa ilang panglawas o kung sa mga kinahanglang buhaton to protect yourself to get sick or get ill. Kaya na to ang mga sakit sa kalawasan. Pwede kinyong bisitaon ang ato ang free consultation and general check-up every Sunday, mga katropa, kauban si Doc Bernie o nga itong mga maabi-abihon ng mga staff sa ubos ato ang klinika nire. Ubos nang sa itong station na sa may Z Plaza building. Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C, mga katropa.
2: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
3: Babae ka! Basig ma-rape ka!
4: Basta naman!
5: Even though it's been so long.
2: Bahin sa gugma.
6: Ako, gilingon kay kunin mo.
3: Promise?
6: Promise.
3: Ako po, gilingon na nimo.
5: You like crazy.
2: Kasakit.
7: Pero diba, i-give up na bang ka, diba? Kasakit na siya.
2: Adlaw-adlaw mo pahilak ka nimo. O mo pakatawa.
8: Ay, mahaligi. Uy, guwapo lagi. Pero dagat sa tag-iya.
2: Sa programang X-Rated.
7: Ayok! Ayun na.
2: Sabon. X-Rated.
3: Boris!
9: O niya, karon! Pahilag-hilag na!
2: X-Rated sa

0: is today is Wednesday, and of course, nagdungganay naman taginiha. I know, but it's fine. Kasi today, nakasunglass na ako. Kasi kanina masyadong halata yung pagsuswollen ng face ko. Kasi halatang chinita tayo. Chinita!
1: Ayaw!
0: Kung ano binibigay sa atin na trabaho. Dapat pag sinabing DJ Reyna na may chinita, ayun, ipipakita natin kung chinita ba talaga. Hindi yung ano lang, storya-storya lang. Ayaw! Eto na naman tayo, oh. Diba? Diba nga lata? Nakakasilaw. Gabi, silawa ba? Hello po, tibuok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, XFM Network, Philippines. Huwag sa mga laing istasyon nga, gipatukar ang akong programa karoon.
1: Ay, ayaw! Ay, ayaw!
0: XFM Bukidnon. Tana day ko di ay no, puslan man gud nga na ako'y power to announce my my message. Oh, I am currently looking for a baby boy. Single sa mga XFM station karon. May mga single din ako. Can you please, can you recommend me? Murag kinahanglan ako og laki.
1: Kinahanglan
0: ako bicep or abs. Kaya nakaluya akong kinaboy, so I need motivation.
1: Ay,
0: XFM station karon niya kanang madungkan nga itong programa. Shoutout sa inyo, Hadi Ay. Tagaido ko niyo og chance to kung ay, wala lang. Asa, basta o eh, katura. Ano na po diri si Kwan o J-Lord o ano siya nga, mayong hapon na sa DJ. Kapoy kay siya o kay kanang si J-Lord no. Present ganyan siya all that time. Kung nalay premium ang mga present pero may maminaw sa ako, ano, siguro ang ako arag yung kagwapa. Sorry, Jokai. Wala jila yung pwede na tumatag din ni kay. Kaya ba man, taas man ang presyo sa gasolina. So, apektado pa ito ang panudlanan. Worth ako sa mga guys, sa mga kasilinganan na itong XFM station. Kung naamoy single din ha sa inyong mga katropa din ha, ingnan lang sa ako, abi kay. I need motivation. I am lacking of motivation today. And basi din na yung ganahan mag-send sa kuog ka ng bicep or abs. Huwag gidog motivation ni Chinita. Uy, kay kuan laman. Uy, dali na kay kupalipayon. Uy, sindan lang kunin mo diya o mga bumabatak-batak na mga pandesal. Magiging okay na to si DGRs. Hello, Jovetaris Gado. Hello po. Good afternoon. Inanan yung mga silingan, diabi nga mag-X-rated na ta. Aron pag manaw, magsugod ng drama on niya. Nanapoy mo ingon nga ka nang wala sila kaapas. Mag-alarm mo ba? Mag-alarm alauna kuan, alauna kurainta. Inaanan, magsugod na dyan siya. Usapang X-rated drama. Ang pag-uusapin natin tungkol ni sa tungkol. Anong Tagalog, Bisaya? Anong sa kaaday? Same na na siya niya. Madeliver na ako akong adlib din. Usapang paglalayas. Mulayas ba mo kung gidilan mo sa inyong ginikanan? Mulayas ba mo kung ang inyong ginikanan magsige na lang pangasaba ninyo? Kanya itong drama rin ba kayo? On about parents na ginihan. On about family. Kasi magka-relate, ano. Kagahapon kayo, mabdusan siya, kagahit siya, oh.
1: Ayaw!
0: Isa na po ka ni, kaya bahay na po din sa Inok, ani. Mahadlok mo sa taan ni, magpasigin na lang ka ng mga, hindi pe, unta ko ka ng daghang anak, pero dilit na lang, kaya murag dusan mo kayo magka-anak, di ay, oy. Murag daghan kayo, problema ay.
1: Ayaw!
0: Mang gidunta kung ano kana ganin na atay mga inspiration. Ay, shout out din sa XFM Bukidnon, madunggan ta karon din sa Malaybalay, sa Banglasan. At Rodrigo Antepuesto Enopia, dili DJ oy. Unsay dili DJ oy? Unsay dili? Unsa may dili? Dili pwede kumutan og abs.
1: Ay.
0: Sino nagbabawal sa akin ngayon? Rodrigo, good afternoon, DJ Reyna. Chinita, greet ko sa ako asawa. Si Helena Daluyo nga nasa tubod ba dyan? Salamat. Hello po, DJ. Shoutout ko sa Native Chicken Conching. Nagihaw o gamanok na si Inday Celine o si Apple. Hindi ko lang, minsan ang native o. Ganahan ba ko ay na ay. Ay... I really wanted to have a taste of native lechon. Native lechon. Ano sa kay feeling na basta ang native lechon? Baka iba yung selling. Anyway, mga katropa, di na nagpinidugay yun. Sa pagbalik na taon-taon, ang ating nasuda na itong X-rated drama sa pagkakaroon. Matagal sa tamog oras yung panahon nga madungga na nga itong mga sunata nga giandam karong adlawa. Of course, ako man dyan yung giandam din hi. Kaya giandam man ako open. Pero ang pag gandam ani dili ako. Gandam ako. Here's Richard Carpenter. I'm still not over you. Para ni sa mga tao nga dili pagid ka get over sa mga dapat na nilang mag-move on na dapat ba? Pero kay persistent man ta. Sa manang persistent DJ, but pasabot dili gid kang undang. Kahangtod karon na hingog mapaka. Okay na siya. Kung dawatan, hindi mo ka matukuran ka na higugma pa kanya o dili pa kaka-move on, oh, bahala ka. Imuharap po ng ginabuhi.
1: Ay, yeah!
0: Sabi, masakitan. Ikaw raman po. May labo din eh. Basta sa akong technician din, naghiniyutay na.
1: Ay, yeah!
0: Naghiniyutay ng kagabi. Dami kayo magpahilot yun. Ano ang mabugnaw nga hangin. Sa mga nagsugod na ginuktok din ha, pakusgin yung mga radyo kaya hangtod alas stress pa ni pag ginuktukay na to. Ayaw kaguol, kagarong hapo na. Tay live buhaton ko ni magtambag na sa mga parehas na tong tambaganan.
1: Ayaw!
0: Ito na ka Richard Carpenter sa programa X-Rated. I'm still not over you.

0: XFM.
1: XFM.
2: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasima na ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, giingnan ko sa akong silingan nga mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag adlaw, tibo jud ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Grace, sa una kusugay ko minum og kape, 3 to 4 cups a day. Hangtod sa natukar na ang akong asin, gasukasukan ako og gapalpitate na ang akong dugan. So akong giundangan ang pag-inom sa akong kape. Og nangita akong kape nga herbal, og akong gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka og asid ba? Akong gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko, gawas lami siya. Wala pag ganito karang akong asid. Karon tuig na huga enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, og soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Hey, I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukad na nigamit ko ani nga product, ang akong immune system ni Ligon. Pandemic man taron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad nga gamit ko ani, akong immune system di ko so, dili ko dali ma-stress, di mag, dili makuha na kong ulo maglabad, kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa akong amiga nga ni introduce ani nga product.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Balanced diet?
7: Check.
4: Regular exercise?
7: Check.
4: Vision X Plus?
7: Check.
4: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Ano na kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting pagamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO o moringa oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system o mabatukan ang mga sakit ng virus o bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 ng gipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Mapalit na sa mga butika.
4: Turbo Food Supplement.
10: Ako si Eman, isa ka driver, buntag o gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan nakambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
4: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas, ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress.

0: Pit na butika. XFM.
1: Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time. Alauna 42 na sa kahapunan katropang oras. Hatid sa inyo sa produkto sa mga sa produkto sa Yes to Health. Ang ito ang Santhone Plus Coffee Mix. Katropa, if you're looking for the right partner on your afternoon, even though init ang panahon or mabug na ang panahon, the right one would always bring you the healthiest options. Ang ito ang Santhone Plus Coffee Mix. Adunay mangustin, soya powder o malunggay katropa. All in one sa mga mangitag malunggay, lisod kay mangitag malunggay to have your food right intake sa malunggay. Lisod pangita ang basa na adili sa syudad katropa. Manang, we, the Yes to Health, nagpangita o pamaagi nga our body can still have the access sa malunggay with by taking coffee or drinking coffee. Nilagay na sa kape yung malunggay, be. Para hindi na kayo mahirapan. Ang Santhone Plus Coffee Mix, doon ay malunggay nga makatabang sa pagpaligon sa inyong lawas. Na ay 7 times more vitamins than oranges. O, diba? Sabing wala. 15 times more potassium than bananas. And also, doon ay sad kini ginatawag na itong calcium. Doon ay protein, rich in iron, and with amino acid. And also, ang amino acid katropa makatabang kini sa pag-build o heal sa muscle. And of course, doon ay kini antioxidant. Makaboost sa inyong immune system. Mo nang pagmangita mo kape, that one that will really help to make your body more healthier. Hindi mahabutos dapat ang kuto-kuto, ha? Kaya natong Santhone Plus Coffee Mix, dili sama sa ubay, nga adunay makahapdo sa ginhawaan. Kaya gani pag muinom ka kape, wapa kay food intake, nga mang lain imong ginawa, kabuhion ka. Oh, don't worry, wala inana nga to ang Santhone Plus Coffee Mix. Caffeine-free, lactose-free, good source of omega-3 fatty acids, source of antioxidant with high phytoestrogens, and of course, low in saturated fat, cholesterol-free, high in fiber, high in protein tungod sa soya powder niya, katropa. Sa mga nag-diet, this is the right partner ka pwede niyo imnon tungod sa soya powder ni ini, katropa. Santhone Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika nationwide, labi na sa itong physical store, sa itong pharmacy clinic, nga naadriubo sa itong istasyon sa Z Plaza building, open daily from Monday to Sunday except Saturday. Di ay katropa, wala tay Saturday, ha? Every Sunday, nagapahigayon taog free consultation and general check-up, mga katropa. Santhone Plus Coffee Mix, nga pinaka nanambal pa.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batsot, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhaton ni mo ng hait ka na ba?
3: Mauni ang putol sa inyong kinatawo. Mas sobra ka to kayo. Putlon ko ni anumat sa bayang tanan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: pagmamahal.
1: Bus, nakipaadam. Lipay ako. Buska ko sa tanan.
2: X-Rated.
3: Nagkalainlaing subilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada, ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
2: X-Rated.
3: Dalit kaninyo sa XFM.

itlog kaninyong tanan. Labi na sa mga wa nagpaminawan sa XFM. Dagang salamat, DJ RC, nga ako nagyudang imong natungnan. Dugay na kining suwat tampor na ako na aging tuig pa. Palihog, DJ RC, tago ako. O tawag ako sa pangalang Alvi. 21 anyos na ko. O taga Dumaguete City. Kining ako sugilanon nga akong ipaambit ninyo ni ining programang X-Rated. May tungod ni sa usa ka sitwasyon nga ana ako karon. Pero aron gyud ninyo masabtan, mas maayong dramaho nila. Kini nga ako ang sweat tampo nga akong giuluhan og layas og mao kini ang sinugdanan.

0: I love you, Debbie.
1: I love you too, Alvi.
0: Debbie, bisa kong siya may tabo, ha? Di kita magbuwag.
1: Oh, Alvi.
0: Bisa kong siya bagyo mabot sa ato relasyon, magpabilin yung tang barog.
1: Oh, promise na, Alvi. Promise.
0: Salamat, Debbie.

0: Dina sa ka naglaglag?
1: Ma.
0: Onsa man. Magsige na lang ka og laag. Wala na lang kay plano mutabang sa mga buhaton din sabay. Ha, Albi? Magpasalamat unta ko nga sa Badoron. Wakay klase. Og makatabang ka din sa mga buhaton nun. Pero ang imong naong, tuwa raman sa gawas. Naunsa, kabaya?
1: Kadyot labi tao ko ma.
0: Mutibag para ba ay? Igo ginang babaan mo ron. Hala, labi itong mga maong dito. Basig imo sa nang labhan, ha? Hasta itong mga kasunin sa imong mga magawang.

0: Abin ako, di na ta magkita.
1: Oh, ngano di mo ta magkita? Pwede ba dahil na?
0: Dogay, manggut kay kami ito nga.
1: Doon na lagisogo si mama nako. Maong nadugay ko sa pag-anhi.
2: Alvi! Alvi!
1: Hala? Si mama?
0: Patay kita, ani.
1: Uy, tago, tago. Mintas, huwag pa siya makakita na to. Tago!
3: Ita sa ba ng imong mama, Alvi, eh? Purong kagbata, nga bisag ka diyo, trumawa sa inyo pangitaon. May apason, may ayaw-yawan, pagyo ka, bisag naas na kang tao. Bako, ano mo ka? Ulitaon ako ka. May ingong nana, kaya po siya niya mo?
1: Ambot ang mama, bitaw eh.
3: Ako mama, di may ingong nana.
1: May pagkabay. Pero ako mama, ambot lang. Higpit kayo.
3: Ngayar ba, murag di kalaki. Kaya ingong ka niya na. Jesus, kalaki naman ako. Natural naman yun ang maglaglaag ang ulitaw.
1: Ambot lang yan yung mama eh.
4: De, kamu lakaw.
1: Ma, kadyot naman ko.
4: Usay kadyot! Hoy! Putla lang kahoy sa tong loyo ha? Putla to!
1: Ma.
4: Ngano? Doon na kay gikasabot? Mong di ka mutuman sa akong gusto? Unsa man, nanguyab ka na?
1: Ha?
4: Uyab-uyab, ha? Igo ka gin sa kong komodong! 19 ka pa lang! Ayog yun! Pagsunsunog uyab-uyab! Kay wa kay angay! Wa ka pa'y buot! Og unya pag yun, wa ka pa'y trabaho! Unya na sunsunog uyab kung makatrabaho ka na, nakasabot!
1: Ma.
4: Lakaw! Punta tong kahoy sa atong layo. Sige na!
1: Oo, ma.

0: Sorry na, God. Buat lagi ko kaligot kahapon kasi sige sugo si mama. Yay, paputol pagyod ang kahoy nga nasluyo na mo.
1: Ang butong ni mo.
0: Lain na ni mo, Dibio eh. Hindi man ka makasabot sa kong sitwasyon. Samta, God ko. Please. Ayaw ko inanaa. Ha? Dibio?

0: pressure ko tungod ni Mama, ni Debbie DJ Chinita. Si Mama, init na ako. Si Papa, dili raman. Usahay si Papa ang tiglaban na ako, labi na ko ang kasukan ko ni Mama. Di isa na ako masabta niya akong inahan ni GRC o nga nung inaani, gini siya sa kuha. Nga nung pirmi gabuka lang yung dugo, nga nihina ko. Wala na, maokay niyang nahita po.
1: Sabta na lang ang imong inahan. Takay ba o ka nabitaw na anak niya?
2: Usahay mong God. Makaingon man lang ko niya mga... Kung tinuod ba yun ko niyang anak? Kaya nga nung inaanak mo si Mama na ko.
1: Ay, Dong Albe. Tinuod ka nilang anak. Ayaw pagbutang og daotang hunahuna sa imong utok.

0: promise di nalig ko mausab o saan di mo nga mag-abot ta o niya di ko motunga. Promise.
1: Promise?
0: O, lagi.
1: Bantay bitaw.
0: Pero, di na ta magsabot eh. Mag-abot ta din is ato. Kaya kaya ba ho, biyak ka, lisod kayo is mama. Higpit kayo. Anhilag kita pag-abot ay sa inyong eskulahan. Inig, humana ko klase. Manidain ko, din sa inyong eskulahan. Ingon, ani nilang atong buhaton. Aron makalikay ta ni mama.
1: Oh, sige. Kana na lang atong buhaton.
2: O siya, ready na ka?
0: Oo, bay.
2: Ah, tala.
3: Asa mo?
2: Agay.
3: Oy, asa mo?
2: Ay.
0: Kukan ba ka ng mag-basket mi si Alro?
3: Hoy, Alro! Pagsulo lang og basket-basket do. Ayaw dad ang akong anak.
2: Nang?
3: Dara man kag-dimal, oy.
2: Ay.
3: Gasigi man lang kag-galgal sa akong anak. Sige na, lakaw na. Og ayaw dadang akong anak, ha? Kay naa pa siya daghan, gibuhat, din ay sabay.
2: Aray ko! Manang, bayaris ako, ay.
3: Baya.
0: Paita sa demo mo, ay. Para basket.
3: Musukol ka na, ha? Musukol ka na!
1: Mao din nang ha, nakidagang kinusian kay gidungmog da ikaw og maayo sa imong mama.
0: Ay, mao lagi. Imo gaday ko muskila karon kay mauukaw ko. Pero masukko man.
1: Paita sa banay mo mama oi.
0: Nah, lagot gani ko. Wulayas man ko ba?
1: Unsa? Anya, asa man ka?
0: Ah, bisag asa. Basta makalingkawas lang ko ni mama.
1: Alvi.
3: Animal ka? Tinuod yun yung ako nadunggan, ha? Nga uya mo anak ni Tikboy? Kanang baby? Animal ka?
0: Ay,
3: isupak yun ni mo akong gimando ni mo, ha?
0: Mama,
3: isupak yun ni mo!

0: Aray ko, kadagha kinaurasan ni mo, napag yung kay Bunog, naunsa naman ay.
1: Ay, mama ni ba ay?
0: Naunsa na imong mama, oy.
1: Ay, ita ni ambot, oy. Sao nila ko ni bay? Wala ko may bawa, bay. Wala ko may bawa sa mama. So, inahanan niyo, sao nila ko ni.

0: Wala ko lang naunahan ni Tia. Gawa sa paglayas.
1: Ay, Ginoo ko ni mo, Alvi. Unya, kung imo nang buhaton, nakasiguro ka nga wa na'y problema, nga masulbad na ang tanan imong buhaton.
0: Tia.
1: Huna-hunaag yung nagmaayo dong, ha?

0: Tuloy ko kadlang gawa na sa amo. Kung tuloy nasab ko nga nakatawag sa akong classmate. Pero, ipapauli ako sa iyong mama. Masa man ko handi, eh. Hindi ko mapauli sa mo.
1: Oh, si Dibi. Inipamuhi niya. At tuon ako sa siya eskulahan. Bagkig sulti ko niya.

0: Maayo kay napakita ka.
1: Kumusta naman ka?
0: Unya na lang ang pangumusta. Sultihan na lang tika nga. Gusto ko makigbuwag. Magbuwag na ta. Aron mahumalan ning tanan.
1: Unsa?
0: Nauaw kay mi. Uga nga akong mga igsuon. Uga akong mga kinikanan. Misuong yun sa amo ang imong mama. Ug nagbinastos.
1: Unsa?
0: Maumagbuwag ta.
1: Debi. Eh, di ba nagsinaaray man ta nga? Bisag unsay may tabo? Ha? Hindi kita magpadaog sa mga pagsuway. Gamuabot sa itong relasyon? Pero nga naman eh. Ha? Nga naman eh. Mauni ang imong desisyon?
0: Klaro man siguro akong gisulti. Buwag na ta.
2: Alvi!
1: Oh.
2: Kisupag ka ni mo ang akong gusto. Dere!
1: Ma!
2: Okhoy! Ikaw babae ha? Pagkakay kag nao, no? Mga silingan! Pamina mo! Kining akong anak, wa pa gani trabaho, sa eskwela pa gani, may kondat na! Na kay babae nga, bagakay nao! Musikit din sa akong anak! Mga bata pa kaayo!
1: Ma! Husto na! Husto na!

kasi wala na gid ko kasabot sa akong mama. Nagubang akong plano namo ni Debbie tungod niya. Maglagot man ko pero di mawala sa akong hunahuna ang inahan ako siya. Ubang mga pangutana DJ maokini. Sa may angay na akong buhaton nga mahibalik si Debbie din nako. Duha angay ba nga kalimta na lang nako sa hingpit si Debbie o maga. Mangita na naglaing babay nga akong ipuli niya. Kada ang problema, babae ra gid mo gyud na. Si Mama DJ, unsa may akong buhaton aron magmaayo ang buot niya dinhi nako. Palihog tambagi taon ko sa angay na akong buhaton. Dinhi na lang ko tabang akong suwat sugilanon DJ. Ako si Alvi. Ug mao kini ang akong X-rated drama.

0: it's still 07 in the afternoon. Ay, nako. Sabi, nakakalungkot naman yung problema naman ito. Grabe naman yung kanta mo, Rico J. Nararamdaman ko yung lungkot dito eh. Mula Hulo hanggang Batanes.
1: Ay,
0: dear letter sender, ilasak ko mo yung istorya, letter sender. Yeah. Ako sa nga tagag oras o panahon na ito, mga viewers o mga listener nga, sila mismo ang unang makasulti sa aking isulti. Open na nga itong linya, ha? 0995-994-6868. 0928-5508-727. Awag na mo, eh.
1: Ayaw!
0: May laing buhaton din rin, Doc J.D. May manawag, may laing buhaton din rin. Hello? Mayang hapon.
2: Mayang hapon, DJ Reyna, Chinita Guapa.
0: Kana.
2: SS Super Sun.
0: Ay, ay, nagabi. Grabe talaga ito si Miss M. Anong masasabi mo, Miss M, sa letter sender natin?
2: Ako ako mula yas kid ko ay nita og trabaho tala kibito siya
0: o nya
2: kung check og maon man pabiri siya sa kamot siya mama kami mauawan la kaluya
0: mangulata pag diyang mama kaluya sa niyo eh
2: unsa kay
0: ang pangutana ba unsa kay hinungdan gyud og nganong inana ang iyang mama diya
2: dili kalis niya anak oy sinagop ra siguro na
0: basi no nakapangutana ba siya
2: adong ginaming lana grabe ka. Grabe ka, kwan ba? Gawas nga, yan, kura taon, niya, bisag pagduwa na lang basket, alam no?
0: Mm-mm. The more ba yan mo is kung ano ng imong anak, no? The more ba yan ang mahimong kuan? Kanag aning murag mo ikiyas?
2: Nagi mo pa gani ang boy-boy. Yan patrabahon sa ilatanan, paglaba, pagbugag kao, yung pa.
0: Mm.
2: Alayan siya doon, boy, pangitag trabaho.
0: Layas no, doon, karun dayon. Mga, pwede na sa imo mag-apply?
2: Basta, magpuyo ka ng malinaw, muragili, makanak sa imong mama. Ay, sorry ha, pero...
0: Sakita po ni Manulti. Sakita sa nato, Miss Emma.
2: Sukad sa kasabira, no? Karoon pa ko ka ng dinarinana.
0: Hmm, tinuod. Ay, actually... kanang dili mangingong nga kanang walay ginikanan nga sama niya naa siya mga ginikanan ambot lang usap hinungdan nila og nganong inana sila sa ilang mga anak
2: ambot lang basin direk apa mo inana na siya
0: ah kanang na siya bati
2: makanimaslan noon
0: ah bati iyang kaagi ana ana ang pasabot
2: oh bati siguro oh. Kay kung normal lang nang pagkaanak niya kuan murag dili siguro mahimo ayan inahan ba ya kay wan ba ya? Tinahan sa kaloy yung kinatambis ba yung nila pa?
0: Mm-mm. Malui ba ako sa tong letter sender ay?
2: Alay, sa diya ay, pangitag trabaho, bahala, gamay, nagsildo, kaya wak mga katapos pa siyong pag-eskwila.
0: Mm.
2: Basta kayo magpuyo lang kang malinaw.
0: Anak. Ako, no?
2: Mura dito ako ikasulti, do.
0: Mura po daw, same dito ikasulti. Ora pud layas nang sa dadong. Aw. Thank you kaayo. Thank you kaayo Miss M. Hinaot ko nga na karon sa kapis kay ug mayong panglawas. Ug nakapangapi na ka din ha.
2: Magkapi ko og tanton.
0: Ayan. Correct. Nako ganahan.
2: Beauty ni.
0: Ay, dapat lang. Kaya mo sa akong ginam din na raon.
2: Nakamintin sa edad na mura lang niya pagtagtanawan o 20 plus.
0: Ayay!
1: Ayay!
0: Nga nung wala ka may nanguyab aning Miss M nga. Kamu no, wala gid niyo gi-take ang kuan ba tsansa nga. Kamu ang makaukay ni Miss M.
1: Ayay! Ayay!
2: Kung niyo kay... Kung dili na i-opay kay one man, patay mo ng globe.
0: Tama.
2: Dili na ka makasulat yung kiliwa may makasulat yung linya.
0: Mausad bantugra. Thank you kaayo Miss M, katropa mo.
3: Exciting!
0: Guwapa na ako nga amiga. Nga taga Dalagit. Hingan na lang ko ninyo kay kaya si Miss M single pa na siya. Sexy hun. Basta
1: ayaw.
0: yun akong amiga mo. Ragod ako ikaingon sa inyo. Ayan, pasok mga caller habang hindi pa ako mag-advertise. Diyan na po bumanawag kung kanang pahuman na akong programa niya. Mahot na natag-uras din. Una sa tama na magkuan. Ako sang Leon na nato ang comment section. Ay naana po di ay. Palunga sa... Hello! Kinsa ni? Maying hapon. Ayan, gas abil gas.
4: Ang inyohang dato sa pagdibog maapan diri dato sa puwata.
0: Ayan.
4: Oo.
0: Kinsa ba niya?
4: Ako na lang yung gipat ako nga kong tingog. Kay babae, mamagod na akong tingog. Naunta, laki mong gitunta ko.
0: Hindi, mas ganaan ko sa babae nga tingog. Go, ibigay mo na ang pinaka-sexy mong boses.
4: Oh, yeah.
0: Ayan, huwag ka mag-alala kasi di lang naman ikaw. Kahit si Doc JJ, hey. Kung ikaw babae siya, murag byuda. Ayan. Ay, saghang salamat sa pagpaminaw din sa Jensen, ha? Kumusta ang Jensen? Ulan-ulan ba rin din, ha?
4: Sa pagkakaroon ka, tropa, init kayo. Oy, intan, uuoy ka. Ugab. Basta mag-uoyan na ni.
0: Nani, ughan na ka. Huwag ka na ughi.
4: Ay, nako.
0: Na-stress gin siya, uy. Tugang tinaw, babae ka, lalaki.
4: Taxi gin ang ginoo, kon-on sa ko.
0: Ay, lalaki ako! Ana.
4: Oh, no. Why na boy ako?
0: Ay, nung masasabi mo sa letter sender natin, katropa?
4: Ako nun, na... Maratog mayawaan ka niya, masayang kinahan.
0: Da.
4: Sabi niyo mo, eh, wakit kayo sa ba?
0: Ayaw na, mga saba na ron.
4: Ayaw! Oo. Kung ato na may naitabo ni mo, pwes, ay pasuko sa kalibutan, oy. Ayaw iamong ang iyong anak.
0: Kaya na pangasaba. Kung
4: natin pasuko sa kalibutan.
0: Online pangasaba.
4: Oo. Kung nakay kasuko, ay, tungo mong, oy, pagkaibot pa yan yung inahan na munta sa kanunay tanadang, pero mutabang po, bilang iog doot.
0: Kana. Bugahi. Sige, go. No.
4: Saan naman lang kung muabot ka sa, maabot sa panahon na matiguang, katiguang nagit ka. Kanang, dinabot ka sa lakaw, o kinsa may iyong tawagan, di ba ang imong anak?
0: Dapat manggaon, yun.
4: Panggaon yung anak, oy.
0: Correct.
4: So, ayaw taabota na siya na mismo may mangitag paagi na mapalayo siya ni mo o kasilagan ka niya sa hintip.
0: Gikasilagan ko ikaw? Ina, bitaw.
4: Oo.
0: Tinoan.
4: O, gabahin po ni Alvin, no?
0: Ang siya may matambang
4: imo. Pangita na lang o sa trabaho lang ga.
0: Kana.
4: O, pero ay kasilagan imong inahana.
0: Pabilin gihapon nga mupasahilo, ana.
4: O, ipabilin ang imong pagkapuutan o kanunay kang mapasayro. O sa pagkataon, no, mo alayas lang una ka, mangita ka trabaho. O kung mahimo, kung kaya na ni mo, mag-working student ka, o ipadaya ng imang pag-eskwela.
0: Ayan.
4: Bisag nag-working student ka, o ipakita sa imang inahan na dako siyang sayo sa iyang gibuhat ka ni.
0: True.
4: Pero, ha? Ayaw pagdumot. Ayaw yun.
0: Dili recommended ang magdumot.
4: Dili. Hinoon, magpag-ampo, abagi o pag-ampo. Kung katoliko ka man, pangayo o guidance sa pari o. O di ba ka, sa itong makagagahong, kung unsay angay ni buhaton, o ipabilin yun sa inyong kaugalingon ang pagkapuotan. Pagkainang poon o pagka mapasayloon tungod kay damon na mapasaylo magod ka, damon po na naay grasya na mo abot.
0: Correct.
4: Sa inyong poon. Oo.
0: Mapasailuon niya kasing-kasing, the more blessing. Ayun pa nila.
4: Oo, kabahin po mi baby sa iyang uyab.
0: Oo, si Jebby. Ano niya, ngutana, magod siya kung yan na lang nung kalimta niya, mangita na siya glain.
4: Sa pagkakaroon, ayaw sa huna-huna, anak.
0: True.
4: Huna-huna, ang imo ka gagawin.
0: Gusto.
4: Oo. Ang imo ka umaw na may huna-huna.
0: Di ba na importante naman?
4: Oh, answer mo na ba? Makato, maka, uyab na lang gihapon ka. O sa mato-mato, makatokod gihapon ka, kaw galiman ng mong pamilya.
0: Ayan.
4: Sa pagkakaroon, ating muna-una, ang imo ka galiman doon.
0: True.
4: Oh, ipakita sa tagang mga tao na diri ka, mahimong pabugat nila.
0: Kana. Salamat ka, ayu katropa. O si pangalan, ganin mo katropa all the way from Johnson?
4: Ako, mapayla ko nung usap ko ka, ano ka, mostly in brother. Usap ko ka, Mahindanao.
0: Yes.
4: Dato Kali.
0: Kali?
4: Oo.
0: May pagpaminaw sa inyo, ha, sa Johnson, ha? Sa ato mga Muslim brother din, ha? Usa gani greetings, gani? Pag kanang hap, kanang...
4: Assalamualaikum. Oo.
0: Thank you so much, Kayo. And yes.
4: Taisa, kung pagkuntang, alaikum, salam. Ang bot ipasabot sa salamualaikum is maana akani mo ang kalinaw.
0: Ah, peace be with you, kamaga.
4: O kung pagkuntang kanyang alaikum, salam, meaning to say, paingon usab kanimo.
0: Thank you, Kaayo, ha. That's a good
4: one. Pwede ko mo, Grace?
0: Oy, of course. Nga nugundi. Go! Labo.
4: Ay, Kuya Dodo ng Jetson.
0: Ayan.
4: Punta na naminaw ka.
0: Hello.
4: Sa tanang mga nakailama ko dito si Jetson, aping mga katropa o inauton ka na naamusama ay kahintan o nakapamapina ka o Canton Plus Company.
0: Ayan. Thank you, Kaayo, Datu Kali. Take care.
4: Kinigyapon ang inyohan dato sa pagigot mo at ang dili dato sa kwarta. Datu Kali, Giyapon, nagaingon. Katropa mo.
0: Exciting! Ato mga katropa diyan sa Jensen, ato mga Muslim brothers and sisters, ng mga nagpaminaw sa atong programa. Dikang salamat sa inyo, ha. Thank you. May kiss kayo sa akin. Open gapo na tong linya, ha. Hello kay Jaylord Sir Saga Borneo nga pirmi na sa to ang kuan. Di man guro ni busy si Jaylord. Nandito parati sa ating ano eh. Dito siya busy, marami to siyang ano. Marami to siyang time. Ayan, ha. Open pa rin ang linya natin. Ayan, open nga. Totoo nga. Through the fire. Dito scam. Hello po. Maying hapon. Kinsa mani. Taga-asa.
5: Yes, fine na po. Isang magandang.
0: Sumusobra na itong mga listener natin, bida-bida. Ako lang ang bida-bida dito! Parang gusto niyo na akong... Gusto niyo agawan yung position ko, ah. Hello! Magandang hapon! All the way from where?
5: Davao City. This Ayan. Is Marvin, all the way from Davao City.
0: Ayan! Gabi! Palakasan ng mga listener all the way from different places ng Mindanao. Sa namang Visayas? Wala bang hindi lumalaban ng Visayas?
1: Ayan.
0: Gabi laban po mga Visaya. Uy, ano naman mga bisdak din eh. Kumusta mga Marvin?
5: Naa siguro yung musunod. Katawag ano? Kasi taga-Visayas na.
0: Ano ka ba na entawan din siya, oy? Ngaingo na ba ko gabi yung haplasi ko?
5: Gihaplasan naman na ka. Na. Ito lang ang patay ka atong gihaplasan.
0: O sabi sa gihaplas, di mong ingon ko, santon, gituthuan mo lang man ko din siyo.
5: Ay, aron mawala po itong mga panuho.
0: Gika na ba ka din siyo?
5: Pagbasa ito sa paghigugman ako gumot, dala tuto.
0: Di na ko aday mong gugma din siyo eh. Lain na kining lawas, tiguang.
5: Nagtigul lang, panitin na rin. Ano kung...
0: May mali mo drama ni si Kuan, oy, si Marvin, oy. Si Pan Marvin.
6: Uy. Ano man, kabalo tayo po, oy.
0: Lingaw, nalingaw. O sa top, tarungan na yung bata, abe, kiniw ka na kasabot.
1: Ayaw.
6: Ayaw. Hello, Ate. Archie, magandang magandang magandang hapon pa.
0: Ayan, kumusta ka naman? Baby Marvy.
6: Okay lang po. DJ Archie, I miss you. May mag-tip ko na ka kanina. Imo ex ko rated.
0: Ala, rated is PG, Benipi.
6: Sakto naman dito. Sakto naman ang mga. Unahaw natin. Patay natin yan.
0: Bantay ka, ha? No. Makusig ko na imong sa ni bata ni nga laki o bata nga bayi.
6: Si Boknoy dai ko.
0: Si baby unsa?
6: Boknoy.
0: Boknoy. Ad. Pa anang bata og tingog, tigulang og pangan. Uy, may hapon sa imo adya Marvin uy. Unsa may i-check ka nimo diri sa ato ang letter sender nga luoy man kay ni siya uy.
7: Ano sa DJRC? Ano DJRC? No, ito'y ang kahinta niya DJRC.
0: Correct. Shakes ang tingo ko.
7: Really magod. Pagka-ano, inahal sa iyang ano. Siyempre, ulit tao na ba yan siya? Tapos, ano'y ingan na ka nagsa iyan?
0: Diba?
7: Ano siya pa iba? Patunda po ako pa ano. Inayasan mo yan ako. Nangita ko sa daw. Na kabayan din sa ako kung yung uyad, dito pakaulawan ko siya yung mama. Sa malusakay ang baba, ilami kay si Piran ang ilang baog ka ng kuwan ko.
0: Yan. Kalmahi. Kumalma ka. Kumalma ka, please lang. Kumalma ka. Yung puso. Oo, yung puso mo. Ano ka ba?
7: Siyempre ako ba, bilang fan ko sa mga listener ko, siyempre ma-erita mo po na kayo din sa FCK. Grabe rin kayo pagtapuan sa iyong na mamura mag nakatrato ka ng ero, mura magdini, utang ako sa iyong anak.
0: Pura ano, na siguro siya ko ay, nagyo siya sikretong mga kasakit. Ay na, anak.
7: Bakit pagtuan siya na din sa FCK, mura naapod sila kung ang maiinahan, eh. Bastos man kayo.
0: Bitay.
7: Dapat kung ikaw inahan, dapat ikaw yung kuwan sa mga anak. Katagal mo yung kuwan ba? Kasi kayo mo anak.
0: Mm-hmm.
7: Suportaan mo ba? Di ba? Ganaon yung pagkakong mura mo ka mo mo. Kuwan ay kagawa sa mga anak. Ang kaya po, DJ RC, paano lang siya? Kapag lang siya sa iyo, aron mamis po sa iyong inahan ba? Aron hindi na siya magsigaw-yaw anak. Mura magkanang napungkong, kaya siguro magpalubo.
0: Ay, ako'y nasakitan, uy.
7: Lagi na kami lang. Ana namin ko na. Dawat-dawat lang ako matiran ko. Ana mong inilahan.
0: I know, right? It's just too much. Ay, nako.
7: Tanday ka din dyan.
0: Ako, nag-uul ko sa itong letter sender.
7: Mag-uul dyan. Sag kami ko nga naminaw. Nag-uul po dyan.
0: Feeling na ako, no? Samta naminaw mo sa itong X-rated drama kaya gusto mo musulod sa radyo.
1: Ay!
0: Ano akong paminaw sa inyo, ha? No?
7: Wala na dyan. DJRC.
0: Oo, niya. Ako, kalahi man ako diri. Akong kalagot, kinakana ko nga, may pag-ibag-un ako ang script, da.
1: Ay!
0: Ay nako, Marvin.
7: Kwento ba ang uban nga? Hindi lang kayo puro anta kayo. It's right to drag kayo.
0: Di ba? Balance-balance naman ta din eh. Kung may araw na puro ano, may araw din din puro ano, may mga related to family issues. Di ba? Kung pwede nga, next natin drama nga, yung tungkol sa gobyerno, sa Senado. Anyway, katropang Marvin, kumusta ang Davao?
7: This Davao, no, okay na po tayo. Japan, peaceful may Japan. Pero sa pagkakuan ko rin sa kapagpagpuan ni Inesara, grabe naman po tayo. Eh, mga wife wang, dyan ang nasa gobyerno, no, ba? Mga kuan kayo, mga selfish kayo.
0: Grabe, no? I know, di aron sa dakbayan sa Davao life is here. Medyo maluya ka gamay. Pero good thing na lang gani, kay hinlo ka din ha.
7: Ang good thing sa Davao City, DJRC, hinlo yung guy din sa Davao. Siyempre, dili man gusto sila ganang subdot kaysa mga talibot.
0: Okay. Abalo ka, unsa akong gimingawan diha Marvin sa Davao City? Yes. Ang gimingawan ako ang mga pulis nga anaa sa bawat kanto.
7: Sa pag mga sundalo gani bawat tanggapon, bandiri kay bandiri gapon mga sundalo.
0: Wala ako mo tumo ang Davao City. Normal ra kainan na yung mga tangki. Na ay pulis kada kanto. Oo, na ay patrol. Anyway, thank you kaayo Marvin all the way from Davao City. Ayan, ka Marvin, katropa mo.
7: Excited.
0: Grabe naman talaga si Marvin. Hindi ko kinakaya yung mga talent ng mga listener ko. Sobrang gaganda at gagaling nila nga. Gagaling nyo talaga. Sobrang galing nyo. Grabe naman talaga to. Sobra. Hello po kay Gaudensya Lapuot. Hello po Miss DJ Reyna. Shoutout dahil sa tanang mga Bulanon. O yan, mga Bulanon daw. Shoutout sa inyo. Nympha Dalusa Perito. Good afternoon, Charlene. Hello, Charlene. May Magdalino. Good afternoon, DJ Guapa. Shoutout ko sa akong love-love. Diha nga si Joensky Bendanillo. Diha sa Dumanhog. Wow! Parang listener lang kayo dito sa comment section. Ngayon, Lablab na kayo. Nag-unayanay naman niya ako mga listener diri sa kuan. DJ RC, mura lagi kag afam sa imong postura. Naka-shade nga blondie og buhok. Afam na afam gyud. Ni Halma. Afam naman daw ko din hiyoy. Thank you kay nahimo kong afam simpanan. O shoutout ni mo diha Neil Doy sa Gayno. Mami Lorna, all the way from Australia. Olanda ay diha DJ Chinita. Ampot dili ko sure ka medyo gloomy kaayo ang weather. Sorry, it's 5 o'clock in the afternoon here in Australia. DJ, wow, nice music. One of my favorite Rico Puno song selection. Now in heaven, gone but can't be forgotten. Yes. DJ Reyna, ako pa ni Marvin. Tahion niya ang baba sa iyang mama samtang natulog aron. Igugma, good. Iyang morning. Grabe sa nisikuan. Si arigato gozaimasu. Di ba na ako babasa iyang pangalan? Kaya naka-Japanese man iso. Arigato gozaimasu na kong iingon. Pwede. Yamate ko dasay. Di man ito masabtan eh. Ano masabpod ni? Same situation na gimian ng letter sender DJ. Hu-hu-hu. Basahan dyan ako pati hu-hu, ana. Ana siya din, hinga. Paita, baya lami na kayo ilayas diri sa balay. Hu! Ha-ha-ha-ha! Ah, nalibog ko kung nag-uol ni, nagkatawa. Laban lang, Oriana, ha? Akong ingon sa imo, ha? Laban lang yun. Always laban. Bisag wata ka bokin sa ginatong kalaban din, ha? Sender, anak ka, but you respect your mother. But so strict yun. Basto siya, which is maulot sa mga tao. No choice. Look for a job. Unless single pa or bata pa ka to make your peace of mind. Nila Carbon Tanupan, good PM DJ. Maulahir ako sa Pamina, makatulog man ko. Oy, murag luoy man ang sender digid mula murag luoy gid siya. Aspasyo Darwin, amina may karon sa XFM 101.7 kanlaon. Hello po si inyo, ha? Murag na sobraan ragod ang disiplina ang imong mama sender ay. Ingon ni Charlene, hinoon dili man ko ginikanan pod, mao di na to gets iyang paagi sa pagdisiplina. DJ Reyna Chinita, huwag mo tumark kong turbo, pero may bang magbarog ang akong bukton? Dili, imong tudlo, gid na, sure. Hala ka diha. Pero sobra na kahigpit iyang inahan, DJ. Ingon si Gaudensya Lepuot. Lisod ka ayos sa iya sitwasyon ba? Bahin po sa iyang uya, pasag din na lang to siya. Makakita pagkaglain nga ipuli niya. Ampo lang untang malamdagan na gunahon na ang imong mama. Mama ni mo. Mama na ko. Kaya mo yan dong pag suway ra gid na sa kinabuhi. Ayan. Salamat sa inyong mga motivation, no? Para lumaban ulit si ano, ating letter sender. Laban lagi ka letter sender ay. Si Alvi, dili Marvi. Ayaw na sa pangita og laing uyab, Alvi. Basin lain na sad nga babae ang masulungan sa imong mama. Luoy, sad. True. Oo, Elenito Uwano Limuran, Chinita RC, landong man kayo, ayaw pag sunglass. Nga nung magbuot man ka na ako, uy, nga silaw man ako mata. Mano din mag sunglass kinahanglan lando nga sige lilawan na ko aning tulo ka computer nga nasa kong atubang. Oo, kamo no magbuot-buot jud mo sa kong kinabuhi ay ayo mo pagbuot ba? Mangluod ko karon ilinito. Ubahin, ubalin gani ko sa technician room ah bala. Pulihan sa ako si Doc JJ. Ay naman lamang. Wala tay caller Doc JJ. Ayan. Dahil wala na kayo nagtawag, aw bahala mo din ha oy. Ngano masagwa mo na nawag dayon. Panawag dayon mo kay aron di pag motong to na ganig 240 di na ta makadawat ano kay kanang. Lisod ka ayo mahot maabtan tag oras ay na. Nya, ma overtime tama. Wala na. Maabtan tag kasintado ay na. Aladina, sorry ka ayo na mangko nagbasa sa pikas na akong Facebook live. Hello, shout out kay Jams Kabaka nag oh nabasa na nako ni gani ha. Jams Kabaka. Hi DJ, shout out ko sa amigo na ko na si Selena Guapo og si Jomong. Ayan. Hello, good afternoon. Gikan kay Jabcore Abilia. Shout out daw kang Bobords Guapo Salmer og Jabcore. Good afternoon kay Angie Remo nga taga Mantalungon sa Bayan Buhol kay Irvin Habas. Ay nagdire siya nga Laya Sender og paningkamot gisuwayan ra ka nga na ang mga parents ingon ana ilang tatar sa ilang anak. Watching and listening from Subang Dako, Mandawi City. Christian Joseph, shout out Sir Jose Lito Mabala nga naminaw sa Cebu, South Hills, Labangon. Hello si inyo ha din ha sa South Hills. Na nalingaw si Dars Jason. Salamat. DJ RC, kalimtan na gid minimo. Ganiha pa ming alauna na minaw diri. Wala naman kalimtan. Uy, nibasa ba ako ganiha? Sorry, kaya Jabcore ha. Mangluod man si Jabcore. Bikisa, bikisa, Ayan, bikisa na lang na ako eh. Karong dili magkuan, dili mahiubos. Kaya basing mura na hinungdan ro na. Kalaki ba? Alas 2:34 na mga katropa. Sa atong letter sender, tod-tood, ihatag na ko sa imuhang ako ang DJ Reyna advice. O, diba? Grabe, special gid ang advice, uy. Ana, dili makita imong pagkatsinita. Pasag di lang sa SRA linito, kay luoy jud kay ako mga mata karon, di man kaya jud siya ay nag teary eyes na gani ko kay it's very very suwaw. Ay na siya. I don't know why. Siguro because lack of sleep. Just Mar Moana, hello po ma'am, shout out po from Hapatin. Ay Agusan del Sur. Oh, may pagpaminaw diha sa Canlaon di ay sa Gihulngan, sa Bukidnon, Johnson, Mati, Zamboanga, Pagadi An, Agusan del Sur and San Francisco, Davao, Tagum, Davao de Oro, tanang XFM karong nga madunggan ninyo bisang asa mo daghan salamat. Thank you so much. I love you all. Thank you for listening. Thank you for being with me every day. Medyo gilami na ako akong tingog, no? Pero dili sad mo magmahay, no? Lahit ra magid na og kana medyo gamayo na to atong tingog. Good noon, katropa, watching from Apukon. Hello po sa taga Apukon, Master Poggy. Hello po, Master Poggy. May pagpaminaw. Grabe naman taga Apukon, oy. Nakalago din sa Apukon sa una to. Nagpuyo pa ko way back. 2015, 16, 17, ako din ha sa Tagum sa una. Diyan ako nakabuot ang unang gugma o kasakit in tao.

6:36 in the afternoon. Ayan, di ko na patatagalin pa. Oo, isang kanta muna, isang kanta daw muna. Sige, isang kanta muna tayo before tamo kuan, before tamo muhatag sa to ang X-rated tambag sa inyong gwapa nga DJ. Shoutout din sa to mga viewers and listeners ha. Magkadalaing laing dapit. Sa tagom XFM, hello po sa inyo ha din ha. Sa tagom Jensen, uy ako panawagan ha, ayaw mo kalimot. Actually, at the moment, I need motivation. Medyo galuya jud ko karon. Kung kisa makasend na ko og bicep or abs din ha, dako kayo ng tabang na ko. I don't know why, murag ka ng lahi gyud ang motivation ko. Makakita ko og abs karon. Murag pandesal.

kitang, oh, mo na. Mo na, mga kantahan sa mga di ka move on. Ayan. Sige pa. Gugma pa. Pag-ara, good. 2:41 in the afternoon. That was Ace Bonzuelo. Muli. Para sa mga gustong magmahal. At takot nang uling masaktan. Pero gusto pa rin hintayin ang taong na nakisa kanila para to sa'yo. Pero kay Alvi, sa itong letter sender, aniyan na nga ko ang X-rated DGRC's advice. Anyway, Alvi, I know wala mi sa imong sitwasyon. We're not on, kumbaga, wala mi karapatan to dictate kung unsa imong bation sa tinuod lang. If you feel nga nasakitan ka o aduna kay gibating kahiubos sa imong inahan, let it be. The reason why, I know, dili kinahanglan mo yung kung sa imong nga, lisod tanggalan sa imong nga, dili ka makabati o kasakit sa imong inahan.

0: Because of sa mga na-experience ni mo sa iyang mga kamot. Apan, Alvi. Ano na kay katungod masakitan, mahiubos, pero ayaw gyud pasagdi nga kaunon ka sa imong kalagot. Not because tungod dili niya deserve nga makita ka nga nasakitan. I mean, dili man tungod kay, dili pwede, madapat, masukugi ko niya. What I'm trying to say here, Alvi, kung imong hatagan magod imong kaugalingon nga magdumot, actually ang mag-suffer ikaw. Every time maka-feel ta og pain, disappointment, kalain kahiubos og kalagot sa usa ka tawo, at the end of the day kita ra man gihapon ang mag-suffer because ato aman ang feelings. Bisa pag unsa na kung kakinsa na, it's our feelings, kita ang maka-experience, kita ang makasinati. Basically, kita ang mag-suffer. So kung batiun ni mo tanan na, Alvi, pwede kang mahiubos, pwede kang masakitan. Let the pain, feel the pain. Kay ingon pagani daw nila, di mo kinalang i-suppress ang imong mga feelings. Di mo kinalang pugnga ni imong batiun. Kung naka-feel ka, nga nahiubos ka sa imong inahan, the way ka niyang itratar, okay, let it be. So karon nimo pangutana unsa man imong buhaton nga mahibalik si Debbie sa imuha. If ang inyong relationship dili na makatabang sa inyong usag-usa tungod sa sitwasyon nga anaa ka, tagai si Debbie og katungod nga mabuhi nga peaceful. Wala ko ni ingon nga dili ka deserve nga makauban ang taong gihigugman nimo, Alvi, pero kung dili gani, wala gani peace ang inyong panag-uban tungod sa sitwasyon nga anaa karon, I think deserve ni Debbie og kalinaw. I think kung si Debbie na mismo ang na-let go, ihatag sa iya, deserve ni Debbie nga dili mabutang sa susamang sitwasyon. Ipakauawan siya sa imong inahan. If tinuod kang nahigugman kay Debbie, you would never let her experience ang susama ni Ana. Dili mo masagdan nga maabot siya sa punto nga sama ni mo, masakitan, mapauawan. If you love her, simple lang kay na. Lesod lang buhaton. Angay bang kalimtan na lang nako sa hingpit si Debbie DJ? O mangita na lang ko og laing babae nga akong ipuli? No! If imo siyang kalimtan nga mangita kag lain, therefore we conclude wala jud ka nahigugma kay Debbie. The reason lang anong gusto nimo nga naa si Debbie, it's because nangita kag tao nga mo, himo nimo as your as your company. And that is not love. It's just for your own benefits. Selfish. Pero mangita kag laing babae para ikapuli niya. Unsay may purpose karon sa babae sa imong kinabuhi? Is it because gusto lang kag nay makauban or nahigugma gyud ka sa babae? Do not be this is makakancel ni nga statement, pero hurt people hurt. But pasabot na ako, ang mga tao nga nasakitan, possible nga manakit og tao. It's not because intentionally. Pero sometimes, man God, kung unsa atong gibati, it's a projection. And I, myself, experience it. Kaya inana man pud ko. And I learned to navigate ang inana nga emotion. Matigid ko sa'y malikayan nga pag nasakitan ta, we intend to hurt other people also. Oh, deserve ni mong kauban de Alvi, pero sa pagkakaroon, ayaw idamay ang mga tao sa palibot ni mo nga mabutang sa sitwasyon kung unsa kakaroon. Si mama ni mo, sa may imong buhaton, aron maayo iyang buot, I think, wala sa kay buhaton. The only thing na you can do right now, isalba imong kaugalingon, hawa sa dinha, pangita og trabaho. Nana ka sa saktong edad, kaya na ni mo mangitag diskarte. Away from your parents. Mo na yung lisod nga realidad, no? Naman ko'y muingon nga, pamilya man na ni mo. Inahay na ni mo. Pero kung dili na muhatag o kalinaw ang tao sa imuha, ayaw ipugos nga anaa ka din ha. Nga naman, unsaon ni mo paglambo, unsaon ni mo paghatag o gugma kung mapabilin ka din ha o matoxic imong hunahuna. Whatever you experience, whatever you tolerate, you deserve it. That's the reality. Sa Bisaya pa, kung unsa ang imuhang gipasagdan, you deserve it. Kay mo mangi allow to happen. Isun na dawaton sa atong kasing-kasing usahay, kay usahay makaingon, manggod tagod, nga kanang, dili, oy, wala mong kakasabot na ako, DJ. Yes, wala may kasabot. It's because lahi-lahi man tag-experience. Pero mo na realidad, Manggol. Ato mag-i-allow, simple, it's a basic mathematics. Atong gipasagdang mahitabo, then let's face kung unsay consequences. Kung karon mo decide kang magpundo ka din ha. Kay imo nang it's you, sa tinuod lang Alvi, your mother is not your responsibility. Especially when it comes sa pagtrato sa imo ha. Dili nimo responsibilidad nga baguon na. Let the time heal the process. Let the process heal your mother. Di na siya problema. I know for sure si mother nimo na ay paghugutan siya. Sometimes wala lang ta kabalo manggod kung unsa gyud pinagdaanan sa atong ginikanan mo nang di ato masabtan sila. So for now manggod, ang akong gusto buhaton nimo focus on yourself. Pangitag trabaho. Ayo sa pagunaw nag uyab, uy. Pangita kag uyab niyo pa kay kwarta. Gastura na, promise. Ka. Kani mag-uyab-uyab, rabagyod, gasto rabagyod. Sa tinuod lang, bisag mo ingon rog, inyura ng i-date din yung quick-quick, gasto gihapon. Ayaw! Oh, paghaman yung ka-quick-quick, gasto mo, bayad mo ang tag-kuan, 200. Kwarta gihapon na, bungkag, 1,000. Ayaw! Inunta mo daan ha, nga, bisa pagtipiro nyo ng uyab din nyo, basta mo, gasto din ang siya mo. Nang kung faminaw ninyo, wapa mo income, ayaw sa pag-uyab-uyab, period. Para same tang tanan, oo. Mga po na ako aron. Isa sa mag-uyab-uyab, kay lisod kainin ko, ano eh. Lisod kainin mag-uyab-uyab doon, yung watay mga kwarta. Ay, nako. Basta mura to, Alvi. I hope you had a good insight, nakakuha ka good insight sa ato ang among ipangbuhian din hinga mga kuhan. Ayan, mga tambag. Naningkamot in taong ko og basa og libro. Sending kiss to you, DJ RC Chinita, our niece to be. Missed and love you so much. Erza Ortega, no very hano, DJ Reyna. Shout out ko ni John Rolambi, ang binutan taon from Barangay Tisa. Pag binutan in taon diha, John Ril, oy, gipanawagan na ka sa radyo, oh. Grabe naman sa love you so much. Gabi naman po ning ipanawagan na gid sa radyo. Wala ko igong oras mga katropa. Og mapuhon na pod sa programang X-Rated. Magdunggan na ita sa lain na pong istorya sa kinabuhi din sa itong programang X-Rated. Kundi in, kasakit, kalipay, o galami. Ang atong salusaluhan. Masunod na ang programang asintado kauban si katropang Eric Sheras Manait mga katropa. Sa akong partner sa Pigas Lawa, katropang Doc JJ. Og sa ito ang mga kaubanan din sa istasyon. Og ang atong station manager. Jan Liman Chavez by King alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita. Sa programang X-Rated sa 88.3 XFM Cebu, XFM Philippines katropa. Kay daghan mo rita nagpaminawan ron. Luzon, Visayas. O Luzon, Mindanao. Pati Luzon, apilo na to. Ika naman nakalive man tayo. Luzon, Visayas, Mindanao. Katropa mo, exciting!
1: Exciting!

0: Kini ang sikreto namo nga mga driver, Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.

0: sa XFM Cebu Philippine Standard Time. Alas 3:03 na. Ang ato time check magkakatropa. Hatod ka na kanato sa atong Sunthone Plus Cafe Mix. Kape nga puno sa sustansya, puno sa vitamina, gumikan kay dunay suya powder, naapagyo dito'y mangustin o dunay kamunggay. Sunthone Plus Cafe Mix, makabusog o niya makatabang pagpakusog sa cognitive function sa atong utok. Tag 17 lang ang book nini inyong mapalit sa inyong mga suking butika. Diyan karon sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's Pharmacy, Mercury Drug, Generica Pharmacy, South Star Drug. Available usab ang Sunthone Plus Cafe Mix, das TGP Pharmacy, Farmasya Samuras, Konsulasyon ng Bandawi, o guban pang mga butika nationwide. Sunthone Plus Cafe Mix, mga katropa kapina! Gamot pa! Alas 3:03 na!
1: Eric Serras Malait, Asin Tano! Sa bisan unsang oras man, wala kami natulog sa paghatod sa mga balita. Sa pagsalop sa adlaw, may mga panghitabo nga angay ninyong masayran. Mga isgutanan sa lokal, nasyonal ug internasyonal. Dili ka makalikay sa Asintado! Asintado!
0: Libertas non istayos adid kwa di volumos. Sed Fatsera, Guadios Tomes,
2: Eric Manait sa XFM Cebu.
0: Ang kagawasan dili katungod sa pagbuhat suma sa imong gusto. Apan, usa kini ka oportunidad sa pagbuhat kun unsay gusto.
2: Asintado.
3: Exciting.
2: Eric Manait. Eric Manait sa XFM Cebu.
3: Exciting.
1: Serras Malait.
2: Asintado.
3: Exciting.
0: Luzon, Visayas, Mindanao, malipayong hapon usab ka natong tanan. Pagkasugit ng Paminaw, adlaw ka ng Miyerkules, petsa 3 ng buwan Sunyo, tuig 2026. Kung sa gihapon, ako sa katropang Eric Serras Malait. Nagiguman ka ninyo hangtod na mag-iigalas alas 5. Manginaot kong namos, mayong panglawas gihapon, mayong dagan sa inyong pangunauna. Kapis kay kadasig o gabaya. Gracias kay tasan mana kaninyong tanan.
2: Asintado!
3: Exciting!
0: Si DPWH Secretary Vince Dizon maghihigala na mahayag karong adlaw nga matod pa mga kaigsunan atong atangan og mang adlaw kining ilang laraw nga duna kuno dito karoy pipila ka mga opisyalis og ang usa gihulagway pag ditong dagkong isda maghigala ang mapasakaag kaso dito sa Office of the Ombudsman, no? Ilan ni pasakaag kaso sa Office of the Ombudsman og mapuhon niya related kuno ni sa flood control scandal mga igsoon.
2: Asintado!
0: Pagpaka na to, at least mag-iigala, diyan na po yung mapasakaag kaso. Ang problema lang po na ni mag-iigala kay ang publiko, ganahan na yun mga kaigsoonan, makakita ng tos mga politiko nga mga preso.
2: Asintado!
0: No? Kay, sigig file o kaso, niya pagkahuman, mag-iigala. No? Pipila lang dito karoon na nga preso. So, karon niingon diri mag-iigala si DPWH Secretary Vince Dizon o gato nang i-play karong taon-taon double J nga matod pa mayroong parating na kaso. In fact, tomorrow may ipa-file sa Bulacan naman atol sa interview ni Secretary Dizon kaganiha mga amigo.
2: Asintado!
0: Ang bagotan na mag-iigala o gonsa ng klasiyang isda. Big fish man ko, no? Big fish! Pero ang mga netizens manghihigala niingon nga adi mamiganahan lang dito kotobras isda kanag yung buhaya.
2: Asintado!
0: Ganon di man kalitok maghihigala sa Dizon o Vince Dizon maghihigala doon na may pasakaag kasong buhaya o ba?
4: Aya!
0: Kinsa ka ni maghihigala ang file nilang kaso? No? Maga kaigsunan? No? Maga huna-huna na puntaan ni kay kinikalakiro sa to maga public officials, patagnaon mang publiko. Di man mag-iigala dito siwalat. Di man itong andritso baga kaigsunan. Ano yun naka, porke po magigala ng ubang public officials nga magpabitin-bitin ba? So kung ready na Double G, atong i-play na mong video, paminawan ninyo magigala ang ambos interview ni Secretary de Sondra.
4: Meron pang mga padating na kaso.
0: Parating na kaso.
4: Tomorrow, meron ulit ipa-file sa Bulacan na natin. No, hintayin nyo na lang kung sino, kasi Bulacan is done. Hintayin nyo na lang bukas.
5: Walang konting detalye,
4: Hintayin nyo na lang bukas. Bulacan, meron pang mga padating na kaso.
0: Mm-hmm.
4: In fact, tomorrow, meron ulit ipa-file sa Bulacan na natin. Hintayin nyo na lang kung sino, kasi Bulacan is done. Hintayin nyo na lang bukas.
5: Walang konting detalye,
0: Kaysa ka,
4: Bulacan. Meron pang
0: salamat Double G. Ang dakong pangutana ros publiko kinsa man ni manghihigalang pasakaag kaso. Kay niingon diri magigalas dison mayrong parating na kaso. In fact tomorrow may ifa-file sa Bulacan naman. Da? Intayin nyo na lang kung sino kasi malaking isda iyon. Isda lagi ko to magigal. Hay mang buaya.
6: Ayya.
0: Wa man gi bulgar ni dison mga kaigsona kinsay mga identity ni mga individuals nga pasakag kaso og mga adlaw. Da? Niadtong Mayo 26 si Ombudsman Jesus Crispin Remolla ni anunsyo nga ang flood control related charges gikatakda kunong isang at mga higala batok na usab nining Senator Joel Villanueva.
2: Sintado.
0: Dili ka Senador Joel Villanueva ang gipanugdongog aning Secretary Vince Dison karong adlawa nga dakong isda mga kaigsuunan. Kay kun atong kahinumduman niadtong Mayo 26 mismo si Ombudsman Boying Remolla ni anunsyo nga flood control related charges no are set to be filed batok aning Senador Joel Villanueva. Ha? Ato ning liliyon ko no mga kaigsona no kinsa gining gipasabot magigala ani karong Secretary Vince Dison. Dakong isda, dako na ba yung isda ni Joel Villanueva? Hay madini magigala ang mga buaya. Kay kon mo ingon magigala Secretary Vince Dison, dakong isda or dakong isda. So meaning tan-aw nila diri sa Senado mga isda na diha, mga lapu-lapu, mga mamsa. No, why mga diwit-diwit diha? Unya diri magigala sa House of Representatives, mga buaya man to dito.
2: Asintado.
0: Kano sa man to magigala pang Bitcoin?
3: Ha? Exciting.
0: Kano sa man to pang Bitcoin po magigala sa Ombudsman kay? Di ara ba magigalay na sindulan po na kung laing balita sa kaulohan gyapon? Ang sandigang bayan, may basura raba kuno ni sa hangyo sa kampo ni Martin Romualdez nga libkason ang travel ban mga pariente. Ay. Pura magplanong mularga's Martin Romualdez.
6: Ay.
0: Ha? Gidinay ang motion nga gidoso niining kampong speaker Martin Romualdez. Mga kaigsunan, kaya ang kampo nila ni Hangyo, nga kung pwede libkason ang precautionary travel ban nga giisyo bato kaniya samtang kinis Martin Romualdez nagatubang maghigala o investigasyon niining anumaloso kayong flood control scandal or flood control project mga igsun. Unya, no, karon maghigala kay di aman mga kaigsunan ay ginoso nga Hangyo ang kampong Romualdez. Niingon man sila nga, pwede bag ilibkas na. So, unsa may tumong magigala sa hangyo nga ipalibkas ang precautionary travel ban against aning Romualdez mga kaigsunan. Doon ay planong mulayas. asa naman tong giingon ni Modia, Congressman Martin Romualdez nga you will not go down alone. No? Atubang nga na lang ni. Mura mag na kay planong mo iskapo. Karon nga nagsunod-sunod na maghihigalag pamingwit ang koordinatoron aning mga politiko nga nakabinipisyo, nakapangurakot, nakasurikbot sa pondos gobyerno labi na mga igsoon sa proyektong flood control.
2: Asintado!
0: O sa may plano mag-iigala din nila magpatambal sa Romualdez? Ganong gusto man sila nga ipalibkas na yung precautionary travel ban? Kaya di pa man sila kalarga. No? Magkakaigsunan. Even gani, Chase Escudero. O kinsa to mag-iigalas, Minard, Ngo ba to? No? Kisa pa tong uban nga gipatumaagi pa... kanaogan magkakaigsunag, magka-precautionary travel ban. Di sa mo manglarga. Puyo sa mo. Kay doon na mo gipang atubang ang mga investigasyon, may labots flood control scandal. Now, karon mag-iigala kay di ang kining ingnunta 7th Division sa Sandigan Bayan sa resolution mag-iigala ang gipagawas niadtong Hunyo 1. Niingon mag-iigala ang Sandigan Bayan 7th Division nga wa nila dito makiti ang bugat nga argumento sa kampo ni Romualdez nga kinahanglan libkason ang precautionary hold departure order. No, magkakaigsunan. Nga diin matod pa sa kampong Romualdez, dako kununing kalapasan silang constitutional right to travel. No, mga kaigsunan. Ah, tanaw na ito ni mag-iigala o asa ni sila napita makalusot. Kanangita ko ni sila glusot, mag-iigala makagawas. Si Associate Justice Lorifil Pahimna, niingon mga kaigsunan nga Romualdez motion lack verification. A pleading without verification is treated as unsigned. An unsigned pleading produces no legal effect such that the party may be deemed not to have filed a pleading at all. Accordingly, this defect alone warrants the denial of the instant motion, mga kaigsunan. So, kini maghihigalang ipagawas nga resolution sa Sandigang Bayan, nagpasabot lang ni Maghihigala nga dako kayong sagpa ngadto sa kampong Martin Romualdez sa Hangyo, mga kaigsunan, nga ipa walang bisa or ipalibkas ang kining maong precautionary hold kinig precautionary inunta hold departure order, mga kaigsunan. Murag doon na ginig sila plano mularga. Kinakita na siguro maghihigalang Martin Romualdez nga gitininood naman siguro Guinness Administration kaya ito ano mas jingo espresuhan. O sabi, kahadlo kang Martin Romualdez o wagi siya isa. Di ba? O di gid siya guilty. O sabi, rason maghihigala nga gusto mo siya mubiyahe. Taliwa, maghihigala nining nagkainit. No? O medyo tensionado karon dito sinado. Labi pa, maghihigala kay og mapohon. Atangan ko no nato maghihigala, matod pang Senador Rodante Marcolita, huwag kayong kukurap. Ha? Oh, iyang giyawag ang publiko kay ugma pohon mga kaigsunan. Crucial day ko no. Taliwa nining ongoing political tension dito Senado. Masa kayo may tabo maghihigala di sa Senado ugma?
2: Asintado!
0: Ha? Ato nang lilion mga kaigsunan kay ang istoryang Senador Alan Peter Cayetano usab. Sugda na mag-iigala nilagbalik ang investigations flood control scandal.
2: Asintado!
0: Tanaw na ito ni mag-iigala o kinsay pangulbaan ani sa habig sa Senado o sa habig po diri sa House of Representatives, mga amigo. Ato ning liliyon kay ingon man diri si Senador Rodante Marcolita nga huwag kayong kukurap. Mga kaigsunan, di ta mag-iigala mamilok. Yeah, diya para ba'y nahabilin mag-iigala nga mga kaubanan nila da sa Senado, diya sa majority black. Nga, diya mag-iigala ay, murag, isunod na po mga kaigsunas pagsikop.
2: Asintado!
0: Ha? Pero sa di pa ta diya mag-iigala, aris atang Martin Romualdez, kaya ako mga kaigsunas na kuryoso yung kuha ni, aning iya ditong apelasyon. No, nga, kinini ang, nga no ba yun nga ganahan mo na siya mular gas gawas? No? Unsa man gyud maghigala dito kore bugat nga rason moadtong Singapore alang sa angioplasty tinuod ba gyud na kay sa una maghigala mao man pud dito kore gihangyo nila no nga matod pa mga kaigsunan kining gusto siya nga ilibkas ang travel restriction gumikan kay overdue na ang iyang medical consultation dito Singapore tungod aning angioplasty. Manggaos na ganito ning ingon-ining ang mga rason ba? Kanya ang usas mga bugat nga ipagawas garason kining panglawas. Ngano ba day magigala diri sa Pilipinas, wa day makaayo ana, wa day makatambal ana, wa day makaperform ni anang mga ngilngig nga mga ospital sa ato? Kinahanglan gyud mo adtong Singapore. Kanya di na kamubalik parehang saldi ko sa oman eh.
2: Sintado.
0: Oh, kun ako'y Bongbong Marcos pod. Kay igagaw man ta, no? 10. Igagaw man ta 10. Pwede ra dito glibkason taning precautionary hold departure order batok nimo. Pero sabota nga kun wadto kag Singapore, padad ang tekag NBI ug CIDJ.
2: Sintado.
0: Masugot na kas Martin Romualdez anang sabota. No, kay kun siya-siya ra og iyang pamilya, a peligro magyud indi na mamalik pa. Kay di abi taw magihigalay saldi ko. Nagpasumangil man pud yung magihigala ni adto nakalabayng tuig nga magpatambal sa Amerika karon nakauli ba? Wa gyud makauli bang igsuong karaho. Ayya. Now karon mga kaigsoonan nga buksa na pud pagbalik ang imbestigasyon sa flood control ugma pohon sa Blue Ribbon Committee sa Senado. Adi ah, ang Sandigan Bayan magigala 7th Division ni Pahibaw nga ila kunong gibasura ang auhag magigala sa Kampong Martin Romualdez nga ganaan unta silang mubiyahe mga kaigsoonan ni ingon ang Sandigan Bayan. No! Dili pwede. So, goodbye Marte. Ah, goodbye Martin. Goodbye Singapore. Di kakaadto dito. Si Congressman Martin Romualdez Jr. Eh? Patambalan din si CCM Senior.
5: Ayaw!
0: O baka, bisiti Soto. O guway mga maing laking Dr. Destacloban. Pero na may daghang maing laki dito sa Manila. No? Kadaghang mga nindot ng hospital dito. O kay salig sa St. Luke's Medical Center.
5: Ayaw!
0: Karon mag-iigala tanawa. Dakong sagpa ni. No? Hinahinay na mag-iigala dito karong gi... kung sa manok pa ni mga kaigsunan, himulbulan. Di kalupad, mga kaigsunan. So, mapugos gini, di po kumutuo, mag-iigala nga, tungod kay, overdue na kuno mga kaigsunan sa iya ditong Pasangil, overdue na kuno kayo, mag-iigala ang ingunta medical consultation niya Singapore niya, muraga, limited na ning iyang oras di kalibutan, mamatay na, di po siguro eh.
5: Ayaw!
0: Salagsik pa ning Martin? Da? Gamit lang ning rason. Da? Iya lang yung timing. Ya, diya, nagkainit og balik ining flood control investigation. Karon magigala, ganahang mularga na po dito sa gawas. O sa magiging dito yung rason, balik ko na to. Kung nahibaw ka, Congressman Martin Romualdez, da? May labot aning kinawatay sa fondos flood control, itugan na lang na. Da? Puslan man mga priso, pangdamay na lang, i-appeal dito sa palasyo, kung appeal to dito sa palasyo, ayaw pagduwa-duhag tog ang ngadto sa publiko.
2: Asintado!
0: Laglag ka na dito karon sa mga kaubanan ni Monia. Magsige pagkagdapi at tipig-tipig ka ng mga information. Pastilan. O niya, maingon pagkag magpatambal ko dito Singapore. Patambal ba Singapore eh? Kabas kong intaon ninyo. Karon lang mo na sakit, maghihigalan ni Boto ning isyu, ha?
2: Sintado!
0: Ha? Sa una, maghihigalan nga, wa pa ni dito karon maghihigsoon masakpe. Pero tinindo tayo sa kinabuhi ninyo. Ha? Pareha maghihigala, ani karong bunuan. Nga, sa diha maghihigalan, naipit na aning flood control nga, iskandalo. Sakay-sakay, nag-wheelchair kanahan.
2: Sintado!
0: Although, wapa man dito mag-iigalay mga formal charges ang nasangat yun against aning kanhi speaker Martin Romualdez. Wapa gi formal charges. I don't know lagi, huwag kinsagi ka mag-iigalan di panugdongog ni Vince Dison, Secretary Vince Dison nga big fish, nga failag kaso ugma. No? Maunay atong sutaon. Pero, niingon lagi mag-iigala ang mga netizens nga nganong kutob na matas isda? Adto ni tapaingos buaya, di makaya?
2: Sintado!
0: Ha? Ang buaya may gusto yun maghihigalas mga tao. nga ma-auditor ka roy. Eh? Kininiang mapasaka ang kaso o nga mabalog dito sa presuhan mga amigo. Nga nung ato na matakotong isda. Sa kinsa man yung ipasabot yun mga higala aning Vince Dison sa DPWH si Martin Romualdez man eh. Ang ilang pasaka ang kaso? Maunang karon mag-iigala dali-dalig hangyo nga mularga paingon Singapore?
2: Asintado!
0: Or bakas Joel Villanueva ba? Tungod mga kaigsunan kay si Boying Remulia po niyantong Mayo 26 niingon mapunis Boying mga kaigsunan nga amo nang giandam dere no? Kung da, sa nilungag pa ni mag-iigala ang kanon murag ipaayo pa nalan ng kasong Joel.
2: Asintado!
0: Ha? Mahukad na ni mga kaigsunan. Oo. So, kinsa magigani? Big fish man, matod pa, ugma, puhon. Martin Romualdez ba ni? Joel Villanueva ba ni? No? Si Chis Escudero ba ni? Og diri po sa mga congressman, magigala, kinsa man po? No? Sila ba ni Don Gonzales? Sila ba si J.G. Suarez? Kinsa man?
2: Asintado!
0: Ha? Ang tunog na tunog, kayo yun, magigala, labi na diri Carlos Camarabaja, kinira masisaldi ko. Kinirapon mag-iigalas Martin Romualdez. No? O na nga, kining giingon ni Secretary Vince Dison sa DPWH kaganiha, nga matod pa mga kaigsunan, ugma pohon, mayroong parating na kaso, may ifa-file sa Bulacan naman. No? Mga kaigsunan. Kisa ba ni mag-iigalang mga politikuhang nakakwartag maayo sa flood control dito sa Bulacan?
2: Asintado! Ha?
0: Sa Pandi, Bulacan? Liliyon tani, di ba ni mag-iigala dito karon ang ilakang jewel pod, Villanueva? No? Ato rin tanawon mga kaigsunan kay Gitugan man diri mag-iigala ang business on sa Bulacan project karon eh. Ha? Let's just wait and see because that's a big fish mga kaigsunan. No? Atong huwaton ugma kay dako ning isda. Huwaton na to. Nabingwit naman ko nun eh. Kay ready naman ko nun mag-iigala ang mga kasuan eh. Ugma pohon mga kaigsunan hukaron. Ato ning tanawon mag-iigala og kinsa ni. Senador ba ni? Or kongresista ba ni?
2: Asintado!
0: Pero I hope mag-iigala nga sa sunod. Og doon na pa sila dito ay file ang kaso. Kaya kinahanglan pa mag-iigala nga doon ay magsunod-sunod pagkapriso. Di man ni magsilbi mag-iigala ang mapriso. Kinila mga kontraktor. Abil yung mga politiko. Niyatuanin na priso. Jengo Estrada. Kinsa man ang isunod mag-iigala. Patriling punis business doon ay. Kung naman inatakdan mag-iigala ang director ng business doon, patriling-triling po. Ilan na to ning hinganlan? Diba? Eh, wa naman ang mga tao mag-iigala na hapit na napulaan. Although, 13 kapits mga tao ron nga di gud mapulaan nga kanang mubuhi na sila ning isyu ha. No? Hangtod nga di pagita mag-iigala makakita nga dunay mga dagkong buaya. Ang mga balog dito silga di tagunilungan. Ha? Pero kinsa lagi gidi, Secretary Vince Dison? Si Martin Romualdez magining, ipasabot ni mo. Mo na nga, nagdalig-dalighang yung ipalibkas ng travel ban kay mularga na siya sa Singapore.
2: Asintado!
0: Si Martin Romualdez magining, kay balikon ako mag-iigala kung si Martin Romualdez magining yun eh. Mga tigpaminaw, tanawang tani mag-iigala o malipay ba mga tao? Malipay siguro, bisag panos na pero what about og senador ni? No? What about mag-iigalang senador ni? Eh, mo na itong liliyon mga kaigsunan. Dagi, chat dres Kuya Aying. Si Gatsalyan na pili isip Senate pro tempore. Mag-iigala. No? O niya, kininiang ang 11 strong minority bloc was waiting for majority senators sa gikatakda nga plenary session when Senator Francis Escudero nagpakita dito sa session hall allowing a quorum to be declared. Ha? So nikalit og patim out dito sa Chief Escudero. Okay. President Marcos Jr. warned earlier in the day that important law could be declared, or sorry, important laws could be derailed as senators from the majority bloc stop attending session karong semana after Senator Ronald Bato de la Rosa returned to hiding and Senator Jingo Estrada was arrested for his plunder case. So karon kay di aman magigalas iskudero nitambong naman mga kaigsunan og nagpakita na nanghid ba kaning Alan Peter kay itano. Basig mohilak na puts piya ani. Ano ga di aman magigalay kalit kaing balita nga si Chis Escudero mga kaigsunan ni patim aw man dito karon sa plenary hall. Kagahapon wa magi mga membro. Da? Sa majority black nga nagpakita mga amigo. Da? Nya di aman magigalay. Gipada mga kaigsunan si Kuya Aying Aguilar sa Lupan. Nagsugod ang sesyon alas 3 mga higala. O niya tuwa si Senador Chis Escudero. Niya niingon siya, awang sinit si Escudero natapon. Wa pa niya, wa pa'y balita anang na ni Balhin na ba? Kuya Aying, no? Wa pa'y declaration nga ni Balhin na. Ang latest update lang karon nga si Gatsalian, mo dito karon mga higala ay na-elected as Senate pro tempore. No, mga higala. Human nga ni tambong og kalit dito Senador Chis Escudero. Unsa man ang presensya ng Chis Escudero? Pasabot ba ni magigala nga ni tiwalag na siya's majority? Kay di ana siya's minority black? Mao nay dakong pangutana og ato pod ditong tan-aon mga kaigsunan. No? Lilion ta na. Kay kini magigala, baliko nako dunay mga development lagi. From time to time, mga kaigsunan. No? Ug bapon, I don't know. Ug unsa ka po'y may tabo, magigala. Basta, sa pagkakaroon, adlaw Miyerkules, di anay usa kabok majority, sakops majority black nagpakita. And that is Senator Chis Escudero, mga pariente. So, kining pagpakita ang Chis Escudero, pagtiwalag na ni sa majority black. Or tungod lang yun kay na konsensya siya. Kay duha na kaadlaw nga wa dito'y natigayong sesyon human nga ang sakops majority black sa grupong Escudero wa magpakita mga amigo.
2: Asintado.
0: Or duha ni nila nilang Senador Alan Peter Cayetano. Kunya karon kay na kuruman. No? The 11 strong minority black was waiting for majority senators in the scheduled plenary session or session when Senator Francis Escudero showed up at the session hall allowing a quorum to be declared. No? O niya, kinini ang unsa may ikasulting Alan Peter Cayetano ani? No? Deklarar man mag-iigal ang quorum. So, liliyon tani magigala ang mga kalambuan na ni karong taon-taon kay basig na pa'y laing mutunga. No? Gwapo ni magigala o kinini ang doon na pa'y dugang manunga diha. Kay tanaw na itong unsan na po dito o senaryo na ni, salida na ni. No? Senate pro tempore. So asa man na pitas Loren Ligarda ipahimutang ani? Ha? Kining pagpatimaw magihigala ni Chis Escudero, pasabot ba ni magihigala nga di ana siya's minority? No? Hinungdan nga na quorum mga kaigsunang sesyon? No, okay, initially magihigala raba. Sa akong nakuwang information, matod pa diri magihigala ni Erwin Tolfos interview kagabi eh. Sila ko nung Rafi ug siya, apil pang Lito Lapid ug GBR sito, gi-offiran nga pabalhinon dito sa mayorya. O niya gitagaan dito magigalag mga chairmanship sa nagkadaiyang komite ba? Pero matod pang Erwin Tolfopod sa interview kagabi ni Vicky Morales, naingon po magigalas Erwin nga, among gibalibaran kaya nakita man amo nga murag balikog man nga daan ang gisobayan ng Alan Peter Cayetano, di man tulid.
2: Sim,
1: Tatlo.
0: Oh, so ilang gibalibaran si Lito Lapid nagpabilin po magigalas minority. Same with GBR sito. Oh. Now, karon magigala, kinesi Cis Escudero kalit lang ni Buto. Ni Buto. Oh. Kinesi Cis, abogado man eh. So, iyagi sigurong gitimbang-timbang magigala nga. Murag, paralyzed na magyod inoon ang trabaho na to, ane, be? Bahala dito karong si Alan Peter Cayetano masuko. Muadto ko sisyon. Ato ah, magigala ka ganiya. Gisog ng sisyon, nakorob yun inoon. O saan po kay rason magigala nga nun ni Pati Maos Cheese Escudero? Tungod baka magigala kay Gisyuhan ng Sampina sa taga Comelec, no? Maga kaigsunan? Nga to sila mga campaign contributors? Ha? Kay doon na po ipahigayon nga preliminary investigation? O kinahanglan po nitong patubagon ang mga contributors o mga donors magigala ni ining Senador Rodante Marcolita o Senador Chis Escudero magigala.
1: Asintado!
0: Ha? O sa kay mga bugat nga rason? Tungod po magigala ni ining ingnontap kalambigita ni Chis Escudero no? Sa kininga ingnonta magigala Comelec violation? No? Kaya diingon madiri magigala si Chairperson George Erwin Garcia ang mga contributors kuno aning duha ni Rodante Marcolita o ni Chis Escudero Pacquias pag-disclose sa donasyon and they may be held liable under the Omnibus Election Code mga igsoon. Mga nakaparat magigala dito mga pilapilas politika kay Perting Kutiha. No? Ang nakaparat po, nung muapil kag politika, o niya, wak po ka dito ay contributor, wak po kay donor, murag, hanap pa po sa Jispanas nga mudaog ka. Kay normal man magigalas politika diri sa Pilipinas na kinanglan yun doon na kay bala, na akay kwarta. Di man magsilbi magigala dito karo, bingo kag abogado ko, ha? Pro bono lawyer ko. Tanan dito mga doon ay problemang legal. Libre mo ari di rin ako. Bastag inyo kumpadagon. Ha? O niya, mayingon ang uban dito magigala niya turnin. Aki kwarta. Oh. Kay, butaranta ka. Inigabot dito sa last minute mga kaigsunan. Sus, panghatag na dito sampul balot. O niya, mauta na dito. Pila mo itong kang attorney ko. Nagihata ni sa attorney. Wa man. Ang butaran na eh.
3: Exciting!
0: Yan na. Pero ganito ka magigala sa uban nga mga why klaro dito mga educational background kanang ilan na human ba? No? Mag-isgot ang magigalag educational background attainment. No? Mag-isgot ang magigalag mga profesyon nilang unsa ba? Nga to ay kandidatong usa dito nga wagi na human. No? Pero daghan lang kwarta. Nga pa, hindi daog against abogado.
5: Ayaw!
0: O na, mga igala nga, murag, abot, og kanos apagid mahuman ka, og maundang, kining ingon ini, mga higala nga kalakaran sa Pilipinas, ilabi nagpanahon sa halalan. No? Mausab pa ba ka na? Naman, mga higala, unta dito ka rin lagda, di akaros Comelec, nga pila rin ang ngayong gastohon sa kandidato, matag-eleksyon, pero di man na masunod, mga amigo. Ha? Di man na masunod. Eh, bisag usahon, magigala dito karon og pahibaw sa Comelec nga kinanglan every candidate ang ato magigalang gasto per voter 2 pesos ra. 3 pesos ana, 4 pesos ana. So ay gasto 2 pesos, tanaw na itong budaog baka.
5: Ayaw!
0: Ito yung paitag yung magigala tinood. Andito sa gawas, wa, kisabay ng mga naminaw na toros Amerika or even di akaros Australia. Si Angie Ramos, Italy. Hindi nga magiging mag-iigala nga ang eleksyon dito sa ilas, Italy. Huwag man mag-iigala yung kwartahay. Ha? Huwag may kwartahay. Huwag yung mag-iigala dito yung kinamangay. Why leader-leader nga? Kay leader dito ka rin sa kuwan. Anang puro ka o niya, ilista tanan dito mga pangas butante. O niya, kinangla na, bagdagi kag indelible ink, inikagabi ikay, pangbutangar.
5: Ayaw!
0: Naganag yung maro-maro. Naganag yung maro-maro. Magigala ng nasura. Eh. No? Dag, hindi libol eh. Kanto lang 2019 election, no? Sus. Agi-sulti naman siguro na nako diri. Nga, kantong 2019 election, 30 mga itong gubota, magigala rin si Musiti. Gubot man ito, magigala kay si Tommy May May.

0: Kan nama mejo liko gamay. Ya squada. Tadi tu ki postong postingan gina le ditu. Sa mga polis. Ta? Hangtod ya. Si kay 2016 to 2019 ang mayor diri Cebu City was Tami Osbinya. Karon kay di lagi sila magigala gusto nga budaog pagbalik sa Tami. Nya ni daga na to was Edgar Labilla. Mike Rama manot ato. Pero naka-decide si Mike magigala nga mo slide down siya dito karos pagkabisi mayor. Bailo silang Edgar. So, mautong Idlab 2020.
1: Ayaw!
0: Inomdom yung kasauna na nga konsyal pa to si Edgar Labilla. Pag ito maghihigala ng istorya nga aprihesgot lang ni Sano Mayor Edgar Labilla. O sa itong mga tuiga nga kaming Ili Bakiro. Ako mo po rin paisano nga taga-balilihan. Mga 2017, amo na nag-isog-sog maghihigala. Antos 2018 nga Idlab 2020. No? Idlab 2019. Magsigig itong ingon bagigalas Konsyal Edgar Labilla nga dakog manggahan des tubigon buhol nga ayaw gidintaan magsugsugaan na rin. Uy!
1: Ayaw!
0: Kaya wag itay plano anang ga bagmayor ta. Nga karon kaya wag magiging makitaan magigalas may krama nga maayong ikatandim niya. Nga kanang tarong. No? Nga ligdong o nga wag ito yung mga isyo Edgar Labilla ron. So, napugos to magigalag holbot lang nga, panagaroon ito kang busy mayor. So, si Edgar Labilla, tanaw niya mga igala nga, o sa siya mga senior sa city council, holbot siya. Sugot siya mga igala, sige, busy mayor lang ko ni mo, Mike. Busy mayor, abtan mga igala dito, pila kabuan, ni gawas man mga igsoon nga kusog si Edgar Labilla, iatbang ni Tami Osminya. Kinagbangga naman as Mike Rama o si Tami na itong 2016, pildi mas Mike. Kay, saan na po itong nagpanghata dito sa busay, kinintos naman niya kang Tomas.
1: Ayaw!
0: 1-5 man. Saliligipos Mike Rama itong 2016. Jesus por vida. 62, kabuk barangay kapitan ako. Cebu City. Ako gay mayor, incumbent. O sige. 62, magkakapitan mo ni mo. Resulta pagka 2016 presidential election, daugs di gumpil this mic.
1: Ayaw!
2: Anxiety!
0: Mauto maghihigala nga na itabo. Kabantay sila nga. Marag, di ba ni maayo dito ko ng plastada? Bailo ta. Agi bailo mo. Edgar Labilla Mayor, busy Mayor Mike Rama. Sakripisyo ko na itong gibuhan ni Mike. Mga kaigsunan. Atoon man. Nisugot yun si Edlab nga magmayor. Pero grabe itong operation. Okay, dito sa bukid, mag-iigalab. Ang mga tao lagi nga, di ang mga exos BOPK, matod pag ipanglabay ko ng tae.
1: Ayaw!
2: Anxiety!
0: Grabe. Grabe yan, itong hitabuag noon. Basta, reklamo ko rin tao, mag-iigalab ang ubang mga botante. Kaya, na may ambos-ambos mag-iigalab, pero di, pareha dito sa Amos Bohol nga. Ambos ni mo rebuild eh. Ang diri magigalas bukid mga igsoon si Busiti, ambuson kab, labayong kaghugaw sa tao, kisa pa maginahan mo butara na.
1: Ayaw!
0: Mora, ingunanag yung kahugaw ang politika. Mga kaigsoonan. Mora, kagawad Christian Amodia, good luck yun. Si Angie Raymond ingon, last Sunday election, wagan ikaw kay Balong kinsay akong butaran. Tinood na, why ka... Walay kisaw ang eleksyon dire, mingaw pastirana. Tiyaw na das, Angie Raymond na minaw, timinga na tuwas Italy. Maulig na. Hangtod mag-iigala nga di gitpod mausab ang batasan sa mga butante kuya aying nga magsigilag hangad sa mga politiko panahon dito sa pinili ay nga kisa may kurtahan diya, kisa may kuwan diya. O ingon ani, naglista na bang leader na to diya? Ingon ana man na dire sa Angie Raymond. No? Kaya ba magiging ka na? Kaya taga Pilipinas ko ka ta. Taga Bohol ko ka. Tuwa na lang ni siya dito nagpuyos Italy. Pero ako ning paisana. Ma'am Mary Sindrias Lamuste. Si Angie Rimo di election lagi dito sila. O niya, tuwa ay nanoktok dito madam sa inyong balay. Nang utanag, pila mo kabukbutante diha. Mayingon na dito karag, upat ni kabuok. Sige, di ay 20 mil ninyo.
1: Ayaw!
0: Nabay ingon ana dehas inyo madam Italy. Be. Wala. Mugasto gyud ang politiko. That's why makinanglan siyag sponsor, makinanglan siyag donor, no? Hangtod magigala nga moabot sa punto nga

0: dagko na magkita gasto, be? Ah, motap ta dito ba kontraktor?
1: Ayaw!
0: Mao na, maghihiga lang, maglamig, maayong pinili ay grabe, maghihiga lang, magpinatyanay. Ya, kano sa amin ni mausap? Kaya kung di gini mausap ng ingon ni, maghihiga lang matag-eleksyon, naagiga po ng kawat. Kay mamawi lagi. No? Mamawi, magina sila. Tagpila yung gasto. Ako namang gipakita sa party list. No? The other day, atong Lunes man siguro to. Nakita magina yung tagpila yung gasto sa party list palang daan. Kapatay, ba o magigalang? Pila yung gasto gobernador, pila yung gasto mayor. Every time, magigalang nga, mo daog sila, or I mean, mo salmot sila politika. Muna nga, diri sa mayor, diri sa gobernador, di kinakalikayan, magigalang doon na mga SOP, gikan dito karon sa mga negosyante. Gikan magigala sa mga kontraktor o kinsa pa na manghigala nga naanad anang pagsigig paghatag SOP. Narana dito sa local chief executive o iyabang dawaton. Kaya mo naman ay naandan. Tradisyon naman na. Nga mo tunol yung kag. Di ka mo tunol, ah.
1: Ay,
0: Malipay tagani maghihigala nga doon ay mga bagong pangan ang mudaog. Kaya at least maputol ba? Kanang ingunan ng sistema, ha? Pero ang problema lang po mga kaigsunan kung ang bagong midaog, no, mga igsoon, palibutan po dito maghigalag mga tangan nga mga politiko, makauno niya sistema o niya mo dawat na hinos komisyon, mga amigo.
1: Ayaw!
0: Mabitan ng anguban, makaon sa sistema. Mabitan si Kiko Barsaga. Ay, pero si Kiko Barsaga, maghigalag kayo pag makaon sistema, pero gipalagpot na lang. Money maghihigala nga ang nakakuan ba? Ang nakaparat kay manggasto magod ng mga politiko? O niya, karon og bakadaog, labi na for example, kongresista ka, no? Pila ka buhok maghihigala, lungsod ang sakop distrito ni mo, maningka kayo kag maayo nga makakita kag pundo, makabingwit kag pundo dito, ha? Sa ibabaw, mga amigo. Ha? Imo ginampaning kamutan. Kay lisod ba po kayo nagwa kay ikapakita dito sa mga constituente nimo? O niya, mao man inaandan. Di man pareha kaniadto manghigala nga mga tao, no? Gipabilib sa ilang mga kongresista, pinagi sa mga gipangpanday nga mga balaod nga napatuman pod nining nasura. Karon kay lahi naman. Ang tanawon sa tao magigala og kinsa ning mga kongresista nga sigihan dito paghatag og ayuda. Sigig sakay-sakay sa AX, maip, sakay sa tupad, sakay magigala sa purpis, sakay sa unsalay sakyan. Mahumot ng ilang pangalan, no? Mga kaigsunan. Ingunana naman ang kalakaran ng mga kongresman, di naman pinandayay balaod. No? Second priority naman lang na nila. Ang mga pagpandag, mga house bills, magigalak ang ila dito karon is mahinumduman sa katawan o gunsay ilang natunol, mga kaigsunan. Mo na nga, ang uban magigala, ala sige. Sige, pangita dito magigala mga gimmick, isa'y patuli, na yung Jismilo.
1: Ayaw!
0: Isa na diya karon magigala, gusto nga. Huwag mo po ilain na kasundog, no? Uy, kaganiha di ay. Di ako maghihigalay, gihurot yun akong basa ang mga pangan, mga kaigsunan sa nibutar o yes sa impeachment against ni BP Sara. Kaya diha na magiging lista. Gibasa tunog ko ganina sa Solid Impact na kong program dito sa Pikas Istasyonan, sa Solid FM. No? O kanto mga followers na to sa Solid FM na kadungog sa mga pangan, perteng naghana. No? Kay ako yung gibasa, nangita magiging ko sa official list. Ako yung maghihigala dito karong paningkamutan nga, makakita ko. Aning official list, gumikan kay mga kongresista na to drisog mo, pirti manghilo muna, di magiging manugan. No? Di magiging mutugan, maghihigala. Di butar bag yes, di butar bag no, wag yun. Ang nailan diri si Bo, upatrakabog, si Biloso, si Dilmar, si Garcia, o si Simura. The rest, maghihigala, hilom kayo. Sus, nakita na ko kaganihang buntag ang mga pangan. Gibasa na ko. Pagbasa na ko, magigala, tuara. Sus, ang pangang ahong chan, tuag yun na lista. Yes!
1: Ayaw!
0: Pangan magigala dito karon ni Joke Prasco, apil postalista. Yes. Botar magigala pabors investment di Sara. Pangampong Lollipop Wano di Son. Yes po. Pangan po magigalang Lagon. Yes po. Ah? Pangan magigalang Ria Gulyas. Yes po. Pangan po magigalang Ido Rama. Yes po. Pangan pong Edsel Galios magigala. Yes po. Susto ara, nag-yes man na mo? O saan ka magigala ay buhatos mga DDS ninyo?
1: Ayaw!
0: Onsa kay buhaton magigalas mga diyan na magyon? No? Ako kinanggilista, Dres, ako magigalang notebook. Who voted yes to the impeachment articles and why? Ha? Diyan ginas ako notebook. No? Og inyo magigalang ganahang i-search, i-search ninyo. Who voted yes to the impeachment articles and why? Tarawa, na yung mga pangani ha? Ha? Nanggawas ang mga pangan. Uy. Breaking news, sir. Senate President na si Sherwin Gatchalian. Matod pa rin, Hill lumapas mga kaigsunan. So, di agad, mag-iigala, nag-usap yun. No? Si Gatchalian was elected Senate President pro tempore ang nibutang diri. No? Mag-iigala. So, kining ato ning lilion mga kaigsunan og unsa dito magigalay dugang kalambuan na diha hilo mapas da kay gibutan diri Senate pro tempore nakadugog man tuod ta na magigala nga gusto nilang himong Senate President si Sherwin Gatchalian. Now ato lang ang tanawon magigala og kinini ang unsa ba ma dayon ba gyud na si Escudero ang iya ditong pagtambong magigala mo nag tugot magkakaigsunan sa Senado to convene despite magigala sa absence sa grupo magigalang Alan Peter Cayetano. So, hala, trabaho na mo diha. No? I hope nga di na mo diha karon mag hinilakay, mag sininghagay, wapos Rubin Padilla, wapos Bunggo. Wapos magigala dito karon si kisa pananguban nga Diaz majority. No? Basin magigala, gipasakit ang ngipon. So, ingon pos boni gakain gumapak. Wow, eh, Gatchalian di na ispira na. Senate pro tempore lagi. So, anyway, atong oras, magigala, commercial una ta. Alas 3:51 na. So, time check. Hatod ka na ka nato sa atong Santhon Vitamin C.
2: This time check is brought to you by Santhon Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santhon Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
3: XFM. Santhon Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santhon Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santhon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Ang kape na may Santhon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
5: Si Richard De Leon, nagpuyo na rin sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalamig. Kapag inom

0: At sawayin ninyo Inomo
1: Premium D3
0: Coffee Mix
1: para sa mga driver na kauban na kontraminti alerto pag Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Ako si Dracula.
5: Unya ako si Dracula ka?
4: Uwa ba ka mahanlo? Kasupsopo na ko imong dugo?
5: Sige, suway ang supsop kay... Supsopo sa ko ng imo ha?
4: Ayaw!
6: Exciting!
7: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
8: Mag-Santone Plus Herbal Oil. Garantisado.
7: Maaasahan.
8: Sa sakit ng katawan.
7: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
8: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid na all-in-one.
8: Sa presyong magaan.
7: Santone Plus Herbal Oil.
9: Sis the pain.
10: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sis the pain. Ay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sis the Pain.
11: Sis the Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sis the Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Jason po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga, masarap at natural, nutritious, dahil sa mangustina, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santone Plus Gold Coffee Mix.
2: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
14: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
15: Abli na.
14: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
16: Yes to Health Clinic.
17: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
16: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
17: Ug matag Domingo.
16: Libre na
17: magpakonsulta sa doktor
16: dinhi mismo
17: sa Yes to Health Clinic.
16: Ug mapalit nimo dinhi
17: ang mga produkto sa Yes to Health.
16: Yes to Health Clinic.
17: Dinhi lang sa may Sapatera Bili.
16: Gilid sa Barangay Hall.
17: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
18: Hello mga mamshies and daddies! Ako po si DJ Toyang para sa baby ko diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhing masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.

0: Oras sa XFM Cebu, 2 minutos sa di pa ang alas 4. Atong time check, mga katropa. Hatod ka na kanato sa Sunthorn Plus Gold. Para sa mga katropa na to diha nga murag susama na maghihigala dito karog kalamay small ang ka murag nalatik na magkaigso ng dugo. Atuloy pagiging komedya pero di nakakumpiyansaan ha. Yatay Sunthorn Plus Gold maghihigala pampanindot sa blood circulation sa lawas. Di atay Sunthorn Plus Gold ganun ay ahos. Napigipaliya. Doon napigay mangosteen, kamunggay o espirulina. Magatabang usap ni maghihigala sa pag wagtang ang mga bukol-bukol sa lawas. Sis tumor o guban pang mga klaseng bukol-bukol. Kapalit nagtumaw diya sa tongga, lawas maghihigala. Ato Sunthorn Plus Gold, 14.50 lang ang book nini. Maayo kayo ninyong imnon everyday. Marisa ninyong premium D3. Kining atong premium D3 magigala doon na po dito karoy virgin coconut oil along kay seed oil og vitamin D3.
1: Asintado!
0: Oras magigala sa XFM Cebu 1 minutos di pang alas 4.
1: Seras Malait. Asintado!
0: Ang resulta sa King Dragon 246 alas 3 nga bula. Matay Diana, no? Lami na ni maghihigala ning mga kasiikas ron sa Senado kay si Irwin Tolfo, maupo ko na'y gipili isip bago mga kaigso ng chairman sa Senate Blue Ribbon Committee mga kaigsoonan.
1: Asintado!
0: So napulihan din maghihigsoon si Kwan, kininga si Madam Pangumusta, Pia Cayetano.
1: Asintado!
0: Nanangit ba ka na silang Pia Cayetano? Muhilag na po tos Pia aning kalakiha. Si Irwin Tolfo, no, maghihigala mo ay gipili, gibutang si bagong leader or chairman sa Blue Ribbon Committee. Ha? Saan naman na ito, eh? Magkatawa ta? Or kineng mag-uulta? Aning atong kahimtang dito Senado ba? For the first time, karon pag yun eh, ingon ini, maghihigala nga wa, gyode, na wa nagiklaro. Sunod si Mana, ambot og di na ba kapod mausap ang kamada aning kalakiha? Nakita na to mga kaigsonan nga kining usa kaning pag-abot ni Jinggoy, no? Ay Jinggoy ni Cheese Escudero, nakikita na ba mo? Atong ipakita ang video Double J palihog ako nga dahil ko nakitaan nga video kanang pag-abot ni Cheese kay mao gani hinungdan nga no maghihigala nga nawagtang si Pia Cayetano. O si Lauren Ligarda na pulihan po isip Senate President pro tempore.
2: Ayaw!
0: Although si Alan Peter Cayetano maupay Senate President sa pagkakaroon, pero once maabot og 12, maabot og 13, ang kini maghihigalang minority, sila na po dito'y majority, o niya sila na po dito'y bagong dunay ispe or Senate President. O sa kay buhato ni Alan Peter Cayetano po, Alan Peter Cayetano ni Kalunis, ani? Kaya di man yung masugot si Alan Peter Cayetano, gingunin nilang kasayon. So, ato ning tanawon, maghihigala o pastilan. No? O saka dito karoy, o saka kay tumong ani nila? No? O saka ka maghihigala ilang rumbo ba? No? Sige na mula ni Gilis-Ilis. Ubus dari sa administrasyon. Nining Bongbong Marcos, murag ikapila na ni ka-Senate President ang nagsigig puli-puli. Ingon din yung mag-iigalas, Kuya Aying, madayon baka ugma ang hiring? Di na madayon? No, bago naman dito karong Chairman's Blue Ribbon.
2: Ayaw!
0: Sinyasin niya ko, Double G, okay na nang kuan? Ha? Oo, mauna mo. Nanapon yung mag-iigala ang atong kuan, no? Wifi. Dara. Sas, ginagsana din, ha? Sas, kita ka? Oh. Okay, Cheese Escudero is in the house, ha? Huh? Gakos Mix, kumusta Sping, si Pia, Aspia, Risa. Okay, Dara. Pag-abot ni Cheese Escudero. Bam Aquino, okay. Onya, Win Gatsalian, Kiko Pangilinan. Okay, so kisa naman po musur, kinis Cheese Escudero, No, maghihigala sa mga nagpaminaw na ito mag-iigsoon. Sa wapa maghihigala, mahitabo ang kantong pag-ilis ba ni Alan Peter Quintano, kantong pag-patimaw maghihigala ni Bato. Kinichis Escudero is daanan ng diri sa Senate minority. Silang kaubana ni Jinggoy, Joel Villanueva, Amy, Silas Bunggo, Silas Bato de la Rosa, Alan Peter Quintano, Rubin Padilla, Rodante Marcolita. Kinas Chis, minority black yun na siya. Now, sa diyang si Tito Soto pa'y Senate President. Pero sa diya, manhiga lang, giilisan pagka Mayo 11. No? Si Tito Soto, mga kaigsunan, ni Senate President Alan Peter Quintano, nahitabo ang minority, nahimo majority. Kinamalhin mas sila si Pia Quintano, sila mga igsooni. Kisa pa ito mag-iigala, mga bilyarduha, o at the same time si Lorin Ligarda. Karon, nibalhin mag-iigala napod sa minority. Nagtabok-tabok siya from minority to majority. O niya, karon mag-iigala, di na po sa minority, sa lain na pong grupo. So, karon mga kaigsunan, unsa gaka magigalay laom nga rason ani hang di ama si Escudero na mga igsoos minority?
2: Ay! Exciting!
0: Lito lapid. Oh, labano. Atong chairman's committee on silence. Ano yun, ha? Erwin Tolfo, Rapi Tolfo, pipik-pik-pik sa baga. Okay, agbay-agbay, GBR sito. Oo. Sige. Okay. O niya, unsa may mapaabos tao ani? Alang nga magdihar at akutob. Kinang lang, mag-iigala nga doon natin mapabot nga nindot. Anin, ingos, kuya, iyang diri. O sa may mahitabo sa hearings, blood control, ugma. Wa, na siguro tingali pa hearing, gumikan kay bag-o man mag-iigala ang Chirmas Blue Ribbon.
1: Asintado!
0: Diri mag-iigala sa YouTube channel, may pagpaminaw nilang Helen Tonyacao. Kumusta mo diha? Marcel Paxley. Good afternoon. Asa naman to? Lorelin Silisanas inayawan? Nagpaminaw pa baka nato gihapon? Adias inayawan. Kumusta mo diha? Yan niya si Winslow Dikdikan, Rinrin Balatong, Janet Sotes. Ay pagpaminaw ninyo diha? Si Winslow Dikdikas Mambaling, o niya si Cardil Yap. There is Lahog. Shout out ko sa kong wifey, Mary Jane nga padong ng Mujuti. Salamat, sir. Salamat po kayo, sir. As pagpaminaw. Si Max P. 7GC, kanas Martin Romualdez, napakaora na sa mga waray. Di apod magigalas, Mindanaon. Sir, naamay bago nga Senate President. Dili pa. Si Denver Alfires, ang clue sa Big Fish, dari sa YouTube, ha? Namasa ko mga messages sa YouTube. Kay, ang clue kuno sa Big Fish, kay giimbitar sa Blue Ribbon Hearing, maong dakpon ugma para di katambong. Ang clue sa Big Fish, kay giimbitar. Apil na mas Martin Romualdez, kay giimbitar. Ha? Huwag kanto mag-iigalang ingon ta, Ethan Marins, no? Unsa may tabo an aron sir duha di lagi duha usar ka bok Senate President si Alan pa si Win Gatchalian is Senate President pro tempore, no, mga kaigsoonan, di wa pa gyud siya ma-installar nga kananaang usaba kanang siya dito imo duma magigala sa Senado, Senate pro tempore pa siya, no, for the meantime kuan lang ni usa aron nga makailik sila usab og Senate President, pero for the meantime, 12 pa man sila. Di po kumuingog 12, ha? Kinini ang si Chis, wapa mo yun mga igala, nagsigi kong li diri sa national mga kaigsoon, wapa yun dito'y confirmation nga si Chis ni Balhina, so far, ha? Nitambong lang siya sa sesyon. Pero kinini ang pagtambong, wapa man po ni mga igala dito'y kasiguruan og mauna ba na yung pagbali niya? No, mga igsoon. No, so ato nang tatanawon lang. Depende na sa pagbasa sa uban.
2: Sige. O niya, kiniga, lipay na kayo ang minority, malita, sinatongs. Mahilom na sad ang flood control hearing. Kalois mga pobreng aspo in town. Atong bantayan, kini maghihigalas Erwin Tolfo. Siya na may gibutang. O di ganigid mo actions, Erwin Tolfo, ane? Wat na. Kini mga Tolfo brothers, goodbye, kini maghihigalas sunod election.
1: Sintado!
2: Og pananglit karon maghihigalag, di gini aksina nila. Dugaya na ni, hapit naman ni Mutuig. Sunod buwan mag-i-exon, mag-sona na po ang atong presidente. O niya, sona ra ba to niya maghihigalag, gibulgar? Sa iyang State of the Nation address? O niya, usap pagkabok na priso? Sa mga tinanglan yun nga, ilag yun yung mga kaigsunang ipatigbabaw maghihigala ang kamaturan. Kamong naadiya karon sa minority. Ay, ang Diaz minority, akong tanawin ni maghihigala be. Sa minority black mga kaigsunan, Tito Soto, Pinglakson, Tolfo, Gatsalian, Lapid, Sobire, Ejercito, kisa man ani nila maghihigala na lambig itin sa flood control? Bam Aquino, Reza Ontiveros, Tolfo Irwin. No? Nabay mga dakponon po na ni. Although maghihigala, tiling mga Tolfos, tong anak maghihigalang Irwin, medyo may pagkabadlungon po to. Badlungon yun, kaya kanto lang maghihigala nga, dakpan dito maghihigsoon sa insa nga. Pero when it comes maghihigala sa flood control, ang diri maghihigala sa majority, Namas Jinggoy, napos Joel Villanueva, lilionon paghigala mga kaso ani nila Chis Escudero kini mga Villar na po ni problema mga Ikson gato bang kaso sa Securities and Exchange Commission SEC anang ilang negosyo so I hope maghigala nga kining laraw ni Alan Peter Cayetano ano po itong magkatugma baka po ni kay Senate President Alan o niya pagkahuman maghigala ang Blue Ribbon the Powerful Committee sa Senado, gibawi man hinuos minority kay Tuas Erwin Tolfo man ni Lingkod. Akin, midja man ni Erwin Tolfo. No? Makita man ni mo magigalas programa nila kaniadto nga walang sinasanto. Menta magigalas iyang pagka-chairman Blue Ribbon, walang sinasanto rin.
1: Asintado!
2: Ha? Kanang susama magigalag pinogramahan niya sa radio nga kanang, para sa una ba? Basig mo ingon po ni siya nga, namatay rules nga sundon, so ingon ini sa lang, ha?
3: Exciting!
2: Basti lang. Kapuya, maghihigala ng nana nga lipat-lipaton ang mga tao, ang mga magbubuhis nga dugay ragitang nagpanilap. No? Di kita maghihigala kontento, karon maghihigala, usap pagkabok na priso. Gipabuto kini maghihigala sa Pangulo Antong Agusto. Sugdag investigar maghihigala dito Setyembre. Nobyembre hangtod maghihigala ni saan nga December 24 sa so, di pang Pasko na yung mga preso. Naaba ka, dakong bot-bot. O na, maghihigala nga karon ingos Amy Marcos nga every time mo tabi ninyang igsoong presidente mga kaigsonan di na kuno maghihigala mo to ang mga tao maghihigala. No? Kay matod pang Amy Marcos mga kaigsunan ang iyang igsoon nga presidente aduna na negative satisfaction rating nga nakuha. O ang mga botante maghihigala di na receptive mga kaigsunan sa mensahe sa presidente. Di apoy Amy Marcos nagsige pong dumbol-dumbol dito sa igsoon presidente. O na, makita ni mo maghihigala bisan dito ang igsoon. Away, good. Akin yung mga tolpo, eh, siguro maghihigala maglalis po ni Pohon. O pananglit maghihigala, mapresidente si Rapi, niya mabisi presidente si Erwin, or depending on say planos mga butante. Okay, kini yung maghihigala sa Aimee yung sumumog. Kasi magpapay magdaho, maghihigala maglalis ni. Ha? Magsoon ko ni, pero tungod sa politika. Ha? Tungod sa politika. Di ah, siak ang ila dito, di lang kay panaghigala. Ang ilag yung panag-igsoon. No? Mga igsoon. Kanang, wala na yun, badlisan na yung Amy Marcos. Spoko mo nang sa Amy Marcos mismo maghigala at tubangas mga tao. Ningon siya maghigala nga adis-adis ning iyang nga igsoon.
1: Asintado!
2: Dakong dimungkog maghigala nang giunay ka dito si mong igsoon. In public pa yun. No? So, karon maghigala. Ambot, asa taripita mo salik ani? Gawa sa Ginoo, salik bang kita kanunay? Ang ato lang ginpon baga kaigsunan nga. Kinibang rumbo sa investigasyon kay may labot aning grabing kinawatay ron. May tapon maghihigala o makabawas ang mga taxpayers, oy. No? Kay klaro magugayo kining ila ditong pagsigig usab-usab sa liderato, pagsigig inilugay diya sa Senado, klaro gyud kay tataw maghihigala nga doon na gigipang protektahan.
1: Asintado!
2: Ha? O kinsa giprotektahan, ambot lang. No, ako nagpanikad yun ko, seriously, nagpanikad yun ko nga kinis Martin Romualdez unang masalang. Aron bungkag labinig tanan o mahibawan, manghihigala, ang kabuang. Silang panag-uban kaniadto. Sadang sila pa dito karoon nagkahiusas pag pangawat manghihigalas pondo sa flood control, mga amigo. Kinis Martin Romualdez, kupirte ninduta. No, nga, mo'y unang isalang, mo'y unang. So, nauna mas jingo eh. Sige lang na. Pero, may tag isunod ni Martin. Ugma. Kiningiingon, maghihigalang Secretary Vince Nison nga Big Fish. Ha? Ugma o magandang na maghihigala eh. Tanaw ni Vince Nison nga ito maghihigala kang Martin Romualdez, Big Fish. Ang tanaw sa mga taxpayers nga itong Martin. Buhayang dako.
1: Asintado.
2: Ha? Buhayang dako. O kana des inyo tawag na na mamsa dres amo mangigalaw buaya na na.
1: Asintado.
2: Ingon dres Arvin Habas mentras naay leader naay manglista naa jud ang korupsyon di nasad ni mawala kay ang mga botante mangita man pud asa ang ilang pahalipay. Nao sa man nato dito karon pag usab. Kaya mga botante, mangita ko nag-asa ang ilang pahalipay. Kuya Carl Umiga, ha? Sa modyong kaway ayo ani Kuya Eric, ang Blue Ribbon, giahak, Ned Untag Abogado, chairman. Okay. Onya, laing mensahe magigala, Mark Sabate, nagpaminaw po na to. Si Nas Pigarido. Karon nga season ni BBM ang pinakawayayo nga pagtimon sa nasod. Opposite kayos ilang team nga bagong Pilipinas. Bisag unsaon lang tago kung mailisan na nas BBM maablig yapon ng kaso nila tanang kurap. Amo na. BBM katropang Eric, weather update please kay nagdagom. Okay, ang weather update by the way, amo gi-click diri magiigala nga kwan. Link sigon padre, dunay LPE nga mo enter ko no mga igsoon ug mapuhon sa par. Ah, by Thursday, Friday, wet Wednesday in Luzon. So uwanon ron dito sa Luzon, diri sa tanaw na to ni magigala ha, Visayas, apil bataan hikay. Dakoroy low pressure area magigala nga posibleng monsoon sa Pilipinas mga igsoon ugma or baka Friday. Ang pag-asa manghigala ni ingon nga DILPA na sigpatan 495 kilometers northwest of Pag-asa Island, Palawan. No? Okay. So, kining ato dre, epekto wa may uwan-uwan although gabi eh, nagdugdugdugdug. Pero, ang Visayas kuno Mindanao will experience fair weather conditions, partly cloudy to cloudy skies and localized thunderstorms in the afternoon and evening. Sa Visayas kuno ni Mindanao. So expected dunay mga pag-uwan-uwan karong hapon ngadto sa gabi eh, dres Visayas mangigala og sa Mindanao. Okay? So ay mo kalimot dunay LPA nga padong mosod diri na pitas may Palawan area.
1: Asintado.

0: Ad agora, spiegate il pammino Double J alle 4:17, no? The time check katot gana kanat usaton Vision X Plus mga katropa.
1: This time check is brought to you by Vision X Plus soft gel capsule. May vitamins at antioxidants para sa malinaw na paningin. Vision X Plus, alaga sa mata araw-araw.
2: XFM.
3: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
4: Extel by 33 years taga Mako day. Kini akong tutunlan ning namugoy ko tunsil wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na gani kong kamarog tambal. Oto ning damok ko sa Santon Plus Gold. Maayo gid akong pamati na karon. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakaw na po kong tarong karon.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
1: Sundown Plus Coffee Mix.
5: O si Vivian, conscious judyo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judyo kung unsahong ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Sundown Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Sundown Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud jud kaayo ang Sundown Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Sundown Plus Coffee Mix.
1: Sundown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sundown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sundown Plus Coffee Mix. Sundown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
6: Ako si Jade, usaka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usakay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Sundown Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
1: Sundown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sundown Vitamin C.
7: But! Ngano wa nam ka mamisita din ako?
8: Day, si Kuya mo gud nimo? Murag dili ganahan ako?
7: Dili, oy! Ganahan mo gani si Kuya nimo?
8: Mao ba? Ganahan di si Kuya mo nako? Ako bud! Ganahan sige ko di Kuya nimo!
7: Aya!
9: Exciting!
3: Vision X, daghan ang natabangan.
10: Permigyod gamuta muta akong mata nga daw gi sore eyes ko perme. Abi na akong sore eyes gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta muta akong mata. Mauto, gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28, taga Cotabato.
3: Vision X, slay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
1: Sip on! Kahit nga ubo! Mag-Premium D3! Mag-Premium D3! Ang maski pa kusog o maski pa epektibo tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3! Adunay taas ng MCT o Medium Chain Triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3! Mag-Premium D3! Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil.
11: Mapalit sa mga butika.
12: Turbo!
13: Pakusog!
12: Turbo.
13: Ang pagdugay sa away.
12: Turbo.
13: Doble ang kalipay.
14: Pre, itong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
15: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
14: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
15: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
1: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
16: Turbo. Wagas ang lakas.
1: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
17: Sandton Plus Herbal Soap.
18: Si Aida Cordero. Taga butiki. Itong balas akong panit at sasarunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit kang Sandton Plus Herbal Soap. Dura ang akin. Itong sa mga panit.
17: Sandton Plus Herbal Soap.
14: Nanami gin.
17: Sandton Plus Herbal Soap.
19: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
20: Abli na.
19: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
0: XFM. Orasa XFM Cebu Philippine Standard Time alas 4:23 na. I-play ko na double J kanang akong gi-forward nimo kay bag-ulan ko nakita ni. Di may kining ginaksanay na dire. Asa man ni? Okay, kadali sa kay murag 13 bisiha gyud sa Senado karong mga orasa maghihigala. Although nag-adjourn ng ilang session pero dahil mga post ba from the media dito ka kineng sige ka okay sagdi lang kineng ilara din ni Gigakos boss ay nilang boss kay ilara dito ko rin Gigakos si Chis tungkol maghihigalas pag abot ani o niya kinini ang sila na dito'y so far sa pagkakaroon bagong tago na itong majority tungod kay ang kang-alan nga grupo na po naman lang. No, unsi-unsi man unta ni. O niya kay si Cheese lagi. Kiniligin pagtabong di. Bugaya po nakapagawas, mag-iigala sila dito karong kuano'y info. Aning pag-team out ni Cheese. Wa pa magod mag-iigalay. Nahitabo po, di pa po din sila kailik o bagong Senate President because need man og 13, 12 pa man sila kung atong i-appeal si Cheese. So kining pagkaabutang Cheese, umurag, kung ano niyo eh, kining pagtiwalag na ni, dito sa majority. No, mauna siguro gini. So matawag na siguro majority black ning grupo nilang Tito Sotong Pinglacson. Kay, na po naman lang ang grupong Alan. Nakaitano. Kuha nga malag-usa. Kisa man maghihigalay, pwedeng mo bali. O ganahan mo bali. O na siguro po yung mo bali. No? But anyway, ang katong giingon, maghihigalang Rodante Marcolita nga bukas, huwag kayong kukura, pastilan por bida. Saya nga ani maghihigala, no? Pero, karon kay Namas Erwin Tolfo mo, head anang kuan, Blue Ribbon, tanaw na to, di maghihapunta mo kukurap ani. Sa binisaya pa mga keksyonan di tama milok ani. Kay niingon to maghihigala unta si Rodante Marcolita nga tomorrow will be a crucial day. No? Oh, crucial kuno mga keksyonan pero pastilan maghihigala o di amay kalit kay nahitabo. No? Murag si Cheese Escudero maghihigala ni break sa tie o siya gini break sa tie kay 11-11 unya karon. Tuwa na mga kaigsonan, kinig naghana po mga post diri o nga si Cayetano, pinalitan na ni Gatsalian, no? Kinini ang, di pala gina, kay wapag yun mag-iigala officially, doon na dito'y votation mag-iigala nga nahitabo because kuwang pag-usa, 13 ang gikinanglan, di 12, no? Mga tuig paminaw, so, ito rin tanawang mag-iigala kay ang 12, pwede na naman sila magka-constitute o quorum. Pero kining ang pag-unseat or ang pagpalagpot is need sa 13. No, need og 13. So 12 pa man lang, kuwag usa magka-exonan ato rin tanawang ba? No, or basin mag-iigala karong gabi, doon ay kinamangay, mag-iigala. Grabe yan, no? Bata na to, ugma, mag-iigala, watnas, Gwin Gatsalya na dito, karoy, Presidente Senado, Kuyawa. Asintado! Kaya, pwede naman eh sila mag-iigala, makadeklarar quorum, kaya, 12 magkabuok. Ingon pang hilo mapas, kineng, matod pa ni, usap mo ni kang hilo mapas, si Senador Cayetano na unconstitutional ng gibuhat sa minority black kay the need 13 to oust him and to elect a new SP. Three sila gay, no? Mauna akong giingon, mag-iigala ka ganiya. dia kinig sa pailain dere. Nga minsahe lito na koro may pagpaminaw nyo dia. O niya, wala di ka makahibaw, sir, nga anak ni Rafi Tulfo na apil manas flood control, mauna nga mahadlok Tulfo madayon ang hiring. Nabalita, bito to na, no? Dito na sa inquirer ko man to na nabasa. Apil po bagigala tong inom-inom dito sa Amerika o gantong pagpabadlo bagigala sa in sa bus lane ba to? Dari sa YouTube channel, may pagpaminaw ninyo diya. Kumusta mo diya sa YouTube? Niya si Plain Simple, nga nung nagkakuro man ganihas plenaryo nga 12 raman sila kabuk, na nambong, di ba 13 man kinanglang present, sa pagkakaroon mag-iigala, 22 naman lang sila. Kaya wak mas bato o wak mas jingoy. Oh. So, tungod kay 22 na lang ang Senado, tungod wak na mas bato, wak na pos jingoy, 12-12, gininiya karong 11-11. O niya karong kina 12 man mag-iigala ang minority. So, nakurom sila. Baga kaigsunan. No, 22. Remember ha? 24 ni tanang senador. Nakuhaan magigalang bato kay nawagtang bato. Nakuhaan pag yun magigalang jingoy kay napriso. So 22 na lang. No, mga kaigsunan. O nga, nakita na to sa majority, inyo nakita ang magigala niya. Both camp, minority o majority, tag-unsi-unsi sila. O nga, nitambo mas chis karon. So nakurum magigala. Ha? Nakurum. Mauna. Ang naitabo, mangigala karon. So, tag, amot, wapay mga statement lagi na rin. Nagtanaw bitaw ko mag-iigala sa mga statement lang Marcolita, kisa pa rin, kasi kuhan ko no, Alan Kitano, nagkuhan man, naglibean ko no sa Facebook, matod pang Almi Mata diri. No? Ato lang nagtanaw, mag-iigala kung sa dito yung ipanabion niya aning Rafi Tulfo, mag-arabi, nilang Alan Peter Kitano, mga kaigsunan. Kay I'm sure kabahin ni magigala karon aning pagtambong ni Chis Escudero og niini magigalang pag-ilis ni Irwin Campia Cayetano. Ingon pa magigala diri ni Alan Cayetano ang ato Senate President padayon kunong hearing ugma siya gyapoy Senate President. No, unya iyang gipanawagan ang mga supporters to rally behind them tomorrow. Aha. So, dera. di na man di man ni ganahan ang muadto si Sean Hall magigalas Alan magsige man lang ng Facebook live na. through Facebook na lang magigala gipaging Alan Peter Cayetano ang mensahe. No, ngadto siya mga kaubanan although doon na sila GC. Alas 4:30 na Double J. Aritas mga reports. At tanawa lang ninyo, magigalang uban ng mga kalambuan nini dito sa page na to sa XFM Cebu 88.3. Kaya tulog ka mga lalaking, nalingaw ko nos antog, nalipat ka, tuwa dito magigalay pulis, mga ikso nagsingabot, posas. Report si Eric Amaro.
12: XFM Police Report. Police Report.
20: Katulaga, Erika, mga kigilan, nagsaka nagkaso no, sa mabalik station, kining tulog ka mga nalingaw ni Santo, wala nakabantay nga ay nga na din nagsigapot ng bulisan o nga siko ba, alas 8 sa kagabhiod.
0: Grabe ning mambaling ay no? Ang mambaling o gwa kay report nga to ay nadagpan tungos kaka, di apoy madagpan tungos antog.
20: Sakto na, katapag ini kay...
0: Grabe kasugarol aning nas mambaling.
20: Aside sa kinipog ginagaling drugas, katapag ini
0: kay... drugs po.
20: Daghan po na, residential area maguni, so daghan kay mga wapoy lingaw, no? Magsigig sugal-sugal niya. Kining ato ka kapulisan, doon naman sila kampanya po batok sa anagriyang klase sa illegal kasugal mo ni mga dakpan yun. At sa Robin, katapag ini, mga kahigalaan. Na dakpan ni aga tulog katapag ini, kinilang si alias J, alias Cordia, o si alias Brian taga kuan pa sila aga taga dakpan subura po ninyo tulo umano sa mga nakuhaan ni sila og tulo ka tag piso nga kining ilanggi kuan bitaw nga kining ilanggi himong antubo
0: og ingon
20: man 200 pesos nga ilang pusta so aga kining nga tulo kat pagirek mga kigalaan napay mga kuan pa to ni Salmut unta kanang ni apil pero nakabantay man katupang ngarik mga kigalaan na nagsingabot ng kapulisan motong nanagan kining tulo nga na mogi nalingaw po sa antog mo'y na kuptan sa mga operatiba sa mambalinga police station katapag erika mga kahigalaan. Na ang tulo, napasakaan nig kasong talapasan sa PD-1602 o kining illegal nga sugal. So far ngayon, kasigas-gigas mambalinga police station, mga katropa, basta kinipog kapi na gani hisgutan mga kahigalaan. No? So ano yung makalupig sa itong kapi ha? Santo Plus Cop Mix, ginama si Yes Sweet Incorporated. As of ngitang kape, why caffeine hinon good for the heart, good sa mengatri pati asin nga na sa soya powder, kung ay pamakigalaan o ga kamunggay o ga kininga mangustin pampalambo sa immune system, cognitive function memoria o ga anti-cancer capabilities mga katropa. Alang sa Rikyo sa Pilipino para sa Pilipinas sa katropa, ang Kamaro XFM News.
2: XFM Report.
0: Sa laing balita, detulog ka mga ulitaw, angul kinihuman gipambundalan o buak na butilya sa Beach Resort dito sa Daga City. 31st June 14.
2: XFM Police Report. Police Report.
21: Yes, tulog ka mga ulitaw, ang nangangol humanig ipagbunalan matunpag ng mga buak na butilya sudi sa Usaka Beach Resort kanimutang dito sa barangay Langtad na Tagbin sa Naga mga alas 4 ni sa Kadlaon na kining mga biktima na ilahan nga silang John Ray Espares Lisondra 20 anyos yung igsoon sa mga si Ronnie Espares Lisondra 21 anyos kini si Unin Subre Juanete Rago 18 anyos pulos sa Mulupyo ni sa Tagbin sa Naga sa investigasyon sa kapulisan kami tambong kining mga biktima sa saka anniversary celebration sa Boga Resort sa diagi atubang ni sa tulog ka wa mailhig mga suspek og usan ini ilang kauban tungod sa matudpa saba nga tamputso sa motorsiklo sa diag naseran kini sa grupo sa mga biktima og ilang giatubang kining sitwasyon kalit lang nga mibuak kining mga suspek og mga butilya sa ilimnon inog dayog dunggab ngadto kanila hinundan sa pagkaangol ini nga mga biktima tungod sa mga insidente, nagkaangkon ng mga samad sa nagkaroon na igbahin sa lawas ang tulo o daling gidang ato sa infirmary nagaalang sa pagbatambal. Meto dayon ng kapulisan sa lugar, human kadawat o report, gikan sa mga empleyado sa buong resort apan, nakasibat na gini mga suspek sa ilang kapag-abot pa dayon pa karon, ang follow-up operation o investigasyon sa City of Naga Police Station aron sa mailhan o badakpan gining tulo ka mga suspek nga nalambigit sa buong pagkapanunggab ni gabuak nga butilya o ingon man pasikaan kini ug mga kaso ga physical injuries. Mga katropa, ayo kalimot pagtumarog sa Anton Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C alang sa kay usang Pilipino para sa Pilipinas. Inyong katropa, June 14, XFM News.
2: XFM Report.
0: Matod pag Senate President Alan Peter Cayetano, wa niya dito ilha kining pagpili karos bagong Senate President pro tempore og acting Senate President. E kuwang kuro bagiigalas boto. Iyan ang giulagway nga illegal nga kudita ang gihimo karons minorya. Sige. Samtang usapa tayo sa panagbangas doon ka mga motor, mga driver, polos, minor di edad. Dere po Spinji Talisik.
2: XFM Police Report. Police Report.
22: Dagang salamat sa itong kabaitang anahipos sa lungsod sa Asturias, 14 anyos nga lalaki nga driver sa motor ang nakalas kiniuman na dibangga sa gisundan nga motosiklo dito sa nasudong dalan sa barangay Uwak sa lungsod sa Asturias. Nahitabo ning maong isidente pasado alas 8 ang tagna sa kagabion adlaw nga Martes, Hunyo 2, 2026 ang namatay giilang nga si Juril, 14 anyos nga taga barangay San Isidro sa walang ibang lungsod. Samtang naangol ang kanyang driver sa motor nga iyang gibanggaan nga si Gabriel, 17 anyos, nga taga barangay Pundol sa lungsod sa Asturias og ang kasining si Janley, 16 anyos, sa investigasyon sa Asturias Police. Naseran na, mato pa ni Police Captain J.C. Tanyol ang hepe sa Asturias PNP nga kining namatay ang nagsunod kini sa usa ka truck dihan doon ay nakasugat nga van din ang kamot kini nga magkabalik sa lane apan tungod sa alangan nila ang kanyang sitwasyon dito kini ni Bangga sa gisundang motor maong nalabay kini si Juril o ingaman kini si Gabriel o Gianli tungod sa kakusog sa maong kapagawanga o pagkalabay sa 14 anyos, maong namatay kini, naseran nga walay suot nga mga helmet ang duha ka mga driver sa motorsiklo. Report sa Asturias PNP, katropa magkalimut gihapon sa paghaplas kadunay sa Santone Herbal Oil. Magkatabag kini, labi na katundulay mga panahot sa lawas. Santone Herbal Oil, hinimo sa Yasto Health Incorporated, mabalit sa pamasag botika sa iyong lugar. Alas sa Pilipino para sa Pilipinas, sa iyong katropa. danjit talisik.
4: XFM report.
0: Sa lain balita di ay timble jellyfish nasigpatan sa kadagatan sa Lapu-Lapu City. Reports Crystal Joy Filerca.
4: Live report.
5: Nipagawas og public advisory ang Lapu-Lapu City Government kagahapong adlawa nga adunay nasigpatan nga mga bukya sa Marigundon Causeway. Ang City Environment and Natural Resources Office kon Senro Lapu-Lapu nakadawat og report kabahin ni ini hinungdan nga ila kining gisusi. Ato sa inspeksyon, gikumpirmar ni Orlando Leyson ang fish examiner sa Senro nga mga thimble jellyfish ang nasigpatan og mga katul kini nga klase sa bukya.
6: Gagmay ra kay na siya ang measurement niya ana is only kwada 0.5 mm up to 0.8 mm. Dili na sa dagko. Kun dai do na sila imong tusok ito, kanang mo ra man sig baso-baso. So ang mahitabo ana kun mga ligo dito nya makakuha na nang magta malbatoso pang iyang kwan. Mo na maka poso kanang mo ra may picture namong panit dayon. Mura grasses mga mo. Bahin sa iyang kwan, dili siya makahilo.
5: Sa gibuhat nga paglibot sa Senro, nasuta nila nga aduna usab kini sa Santa Rosa Causeway sa Olango Island kaganihang buntag. Apan gidugang usab niya nga dili hinuuntanan mga lugar sa dakbayan anaa ang presensya sa mong bukya tungod kay walay nasigpatan sa Angasil Port sa Barangay Mactan. Sa pagkakaron, padayon ang ilang pagpakigalayon sa tanan barangay. Nibutyag si Leyson nga kinimo oy unang higayon nga nasigpatan ang maong klase sa bukya sa kadagatan

0: Calthone Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kay nato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Filler ka, XFM News.
1: XFM Report.
2: Sa lay balita, Gobernador Pambari 4 may pasusinas na itabong landslide sa lungsod sa Sugod. Nga nakahatag og peligros mga motorista. May report si Greggy Magdadaro.
1: Live Report. Live Report.
3: Yes, kasamtangan karong gisusi o gipasusi ni Governor Pamela Pambari 4 sa Provincial Disaster Reduction and Management Office kon PDRMO ang itong landslide sa National Highway sa may lungsod sa Sugod. Kini aron mahimo o makahimo dayon ang probinsya o mga lakang kung sa posibleng buhaton kalabot nini aron kapugngan ang posibleng kadaot o baka disgrasya kalabot nini nga musangpot niya sa pagkamatay sa mga motorista. Nasayran nga ganyang buntag usa ka landslide ang gi-upload sa netizen nga si Jonalyn Sico nagpakita sa dahiling bahin sa usa ka riprap daplin sa karsada sa lungsod sa Sugod nga miresulta sa pagabutang sa peligro sa mga motorista nga moagi sa dapit. Ang maong riprap na siren nga taon-taon na nga gibuhat aron pagpugong sa posibleng pagdahili sa yuta sa dapit. Apan daw sa wagyapon kini makapugong sa pagdahili sa yuta. Sa pagkaroon giawhag ang tanang motorista paingon o gigan sa manansugbo nga kung mahimo mangitaw kong natibong ruta samtang palayon pangisusi ang samtang sitwasyon sa maong dapit. Si Bari 4 atoan usab dito sa amilang bahin sa probinsya Sugbo, partikular na sa lakbayan sa Bugo. Aron mangunay pagpagpapod o calamity assistance sa mga nabiktima sa katalagman dito sa Minang Sugbo sa miaging tuig. Sa ato may katropa diha nga nagkalubog o naghanap ang pananaw. Inom kanunay o Vision X Plus of Gel Capsule. Gumikan kay kinikumplito sa mga phytotrients nga mapagtar sa itong mga mata. Ano na kinilutin, beta-carotene, vitamin E o zeaxanthin. Alang sa Pilipino para sa Pilipinas, kinang katropa Greggy Magdadaro, XFM News.
1: XFM Report.
2: Nakagig ko ng lugar at itong Domingo, pero tigyan ng abuga, tinood ng napita. Ha? May unahan, magigala sa Sugod kung padoon ka dito across Norte. Uy, si Senador Alan Peter Cayetano, nanawagan na karoon siya mga supporters nga mag-prayer vigil ko, no, ugma pohon, no, adto sa Senado. Okay, so kinsa man maghihigala dito karoy mga supporters aning Alan. Og na may mga supporters diring Alan Peter Cayetano sa Sugbo, la sige pag vigil mo maghihigala dito Senado og ma og isa po kay mo plate ro plano mahal ra ba. O di Manila ra siguro tingali ni. Kaya yeah, kini ni ang di anay mga bag-o nga mga chairmanship magigalas committee paspasa. Si Wen Gatsalian, Senate President pro tempore and acting presiding officer, no, in the absence of the Senate President. So acting presiding officer in the absence of the Senate President kay Waman. Og naapas Alan Peter, so di ni manghigala mo lingkod si Win Gatsalian isip acting presiding officer. Pero Waman, onya siya may Senate President pro tempore, mao na nga siya may lingkod. Onya obos ron sa bagong liderato sa Senado. Pipila ka mga senador gipangasayan kini maghigala sa mga major committees. Si Risa Ontiveros leading the Health Committee, Keiko Pangilinan heading Agriculture, Bam Aquino taking charge of Basic Education, agibalik nga itong PAM, Bam Aquino. Tito Soto will be the Chair National Defense, Ping Lacson will lead Public Order, Meg Sobere will head both the Foreign Relations and Rules Committees as Majority Floor Leader. Ang uban ng mga key appointments include Senator Erwin Tolfo as the Blue Ribbon Committee Chairman, Senator Rafi Tolfo for Public Services, Senator Javier Sito for Finance, Senator Lito Lapid for Games and Amusement, Senator Chis Escudero for Housing, mga higala. So, kini kay gitagaan naman og kemitiba magiigala Chis di ana gini mga exhaust minority. Nitabok na grupo lang Tito Soto. No? So, kineng atanga na to magigala og mapuhon ang mga kasikas ani mo dayon na magigagtambong kitulo naman ni kaadlaw nga wa magpakita ning grupo ni Alan Peter Cayetano gikas Lunes ngadto na magigala sa sesyon rather, no? Although natong Lunes diha sila pero sesyon pagka Martes wa gahapon karon pod wa pod ug mapon tanaw tani pero

0: mag-adjourn naman siguro ng session maghihigala o niya mamalik ni sila by July na? No? Karon ba to? Ato ni maghihigala ang i-double check baga kaigsunan? Kay mag-adjourn na ni sila silang session kay mabalik ni sila puhon maghihigala sa Suna sa presidente baga igsoon mo. Relax, mampunin sila bakasyon.
1: Asintado!
0: Tatanawang schedule maghihigala sinado ani? Pero ingon pang Alan Peter Keita, no, dayon gihapon ko nung hearing sa Blue Ribbon Committee. So, kini, murag bibo gini ugma kay ugmo ingon si Alan Peter Keita nung idayon gihapon ang Blue Ribbon Committee hearing ugma. O niya, sa bagong chairmanship ni Erwin Tolfo, tanawang tadi, pero kung palitag mo ingon si Alan Peter Keita nung, dili na mo i-recognize si Erwin nga mo dito yung chairman's Blue Ribbon. Si Pia Keita, no. Magkagubo tapon ni dito sinado tanawon tani maghihigala kung sa mitabo ani nangandam na bagas Robin Padilla pud ani. Kauban ako dres master control si Jumeni Menes sa Newsrooms Almi Mata at ang manager John Levin Chavez my king alang sa nagkiyosang Pilipino para sa Pilipinas ako sa katropang Eric Siras Manay manabilit og magpasalamat sa inyong makanunayon nga pagpaminog pagsuporta katropa mo. Exciting!
1: Asintado! Tanong!

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM sa Cebu, Philippines. Standard time, minutes na 4:59 in the afternoon, mga katropa. Itong time check, hatid ka natin sa Santhun Plus Coffee Mix. Yan, sa mga suki na kini itong kape, mga katropa. Dili kini magkaaslom sa tuwag diyan. Hindi po giinom po dako kay Sahay. Ay, piron lagi natin mo sa itong main shores trabaho. At kisgiskuhan, o sa'yo, makatagagagagmay, dinaghan. Kining kape na to, walay caffeine, ha? Caffeine-free, mga katropa. Santhun Plus Coffee Mix. Nga doon ay Magustin. Doon ay Suya. Igod man, Moringa. Uydis, mga bata, edad dos anyos pataas. Ha? Kay natural na kining kape, mga katropa. Dili isog dito. Makatog, rapog ka. Dili uban ka sama na nag-uban ka dito katog. Huwag ka maanad, ha? Hindi ka anad ng mga broad coffees. Mainom ka ng mga isog kayo. Nga grabe caffeine. Nasigag yung mata mo. Di ka katog. Santhun Plus Coffee Mix, mga higala. Kape, di ba? Sa basta nga kape lang, tambal at the same time, no? Santhun Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Sad-sad na.
2: Ani

0: shout out ay na to, no, ni PM na to, si Boss Dodds Oteda, ang owner sa SGL. Hindi ko siya nga John Green PM na minaw mi sa kinan pa doon mi uli ko yung si Commander. Murag veterano man ang imong kaoban de Aaron pag-ong kaplag maayo kay nakuha na ni mo. Yes, hindi ko gina Boss Dodds, no? Si DJ Apache, mga katropa, ha? Ano yung nag-mix ko, kapantay mo sa music, limpyo kayo? Karang damang ni, karang damang.
1: Ayan!

0: we for more. Oras sa XFM sa Buffalo Bean Standard Time. It's now 5:28 in the afternoon, mga tropa. Kini katong time check hatod kinatuloy sa Sunzone Plus Gold. Ang bulawanon ng protection, mga katropa. Ginahanon takang busaya o tungkol sa kanindod sa tuang tukar karong hapuna, pero sakit kayo mong mga lutahan. Doon na karoon niya ay mga arthritis, mga katropa. Nakatabang ninyo atong Sunzone Plus Gold. Tungkol sa Magustin, doon ay Magustin, mga katropa, nga magkuhan, kining usa ka inflammatory properties na muntabang bitaw sa pag... pakyus anang naghubag ninyo ng mga lutahan. Okay? May punis, mga ano na karoon din ay tagas ng presyon sa dugo. High blood, hindi ginaglikayan mga tropa, labi na kaliwat. Puno niya. Depende po na on sa'yo, lifestyle ni mo. Sa'yo mo, agagikanunay, agagikaon. Ano mga tropa, pag Sunzone Plus Gold. Huh? Every day, 1 hour after meal. Tumar mga katropa para akwan. Hindi ang magpanayon, gahimsog nga tuwag panglawas. Dili ta magpa-apekto. Dili ta magkumpiyansa sa mga free radicals, mga viruses nga musud sa tuwang lawas. Hinungdan nga magkasakita kung dili atong paligunon yun. Yan, Sunzone Plus Gold. Ikaw ang pirming una. Support self. Ayan! Hello! Happy, happy Wednesday, mga katropa. Kumusta, kumusta inyong adlaw nga Miyerkules? Ayan, kuyog tahan doon alas 7, mga katropa, sa itong programa, ang Sansan sa katropa, with DJ Butch and adog bago ang kaoban, DJ Apache. Ayan, DJ Apache live on the mix right now. Ato yung grito sa mga nag-comment sa itong page. No? Hello, ni Katropang Domingo, Bugan Siso. May hapon din ha, mga idol. Nice music, makasayaw kita. Dinos may purok shooting star para kay Papagdos. Lapo-lapo si Ray. Yan, salamat kay ha. Ayuhin niyo po itagsip. Apasingot na usap na sa kahaponon. Ubalo sa katropa. Sayo no sa Bidrigi Kansmay. Sityo ka man si Kinasangan Cebu City. Josephine Pakulaba, hello! May hapon, shout out ko nilang Sony and Joel Optina. There is may Bulacaw Pardo. Yan, salamat sa pagpaminaw. Bro, DJ Jovi Inzao. Latos pa rin tunay, DJ Apache. Shout out ni si Jovin Zao, si ang papa. Minaw ni Diaz, may buhisan. Si Tio Pusoan, no? Pusoan, buhisan si Bo. Yan, DJ GR. Ikaw sa tiling DJ Patok on the mix. Reyna Della, amang pang, happy watching. Lorina Gabato, may hapon. Naminaw, Dries, may basag sa Nicolas. Sabay, Sherwin Vulcanizing. Yan, thank you, Gayo. Reyna Della. Shout out, Dries, may Liberty USA. And then, ni Roldan Simbrano, shout out. Nila Carbon Tanupan. Shout out ko sa kukanak, DJ Butch, Lika, ni Work, Janet Tanupan. Vodisik, what? Sari siya, naglingkod-lingkod, naminaw sa Sansan sa Katropa. Exciting from Cortes, Bohol. Katropang Lito na Coro, RJ Sator, Stella Alberca. Hello, DJ May Hapon. Di arasan ko na rin, nagpasingot na sa Burake. Exercise ko na siya. Yay, ka din doon sa inyong mga sound, DJ Apache. Thank you, kayo, Stella Alberca. Billy the Kid. Ikaw sa tiring Idol, Lodi. Yeah, ari pa tani kwan ato ni patingugon mga tropa aron may bawo mga dungog tas tingog kanin DJ Apache. Kala ipa daw boss, buhay mo boss. Ge. Pero dira ni mo sa hon para ana ma just na kana kana.
1: Maghilot check pa tani. Dira kana di sa boss.
0: Di sa di sa.
1: Okay, good afternoon. Big shout out ni kwan paring tunay. Dia sa may sitio puso adong yang papa. May may pagbaminaw sa tanan. Para na boss.
0: Isa ba gagawin ko? Daghana, daghana. Unlimited ba nito rin? Lahir na ba nito rin? Kaya unlimited ni ang kwan. Greetings sa to. Plugging sana. Wow! Ah, sunod, sunod. Commercial sa mga katropa. Bupalik pa ang atong programa. Oras sa XFM sa Buffalo Beach Standard Time. It is now 5:32 in the afternoon, mga katropa. Ang karing time check. Hatun ka na to sa Premium D3. Mo po niyang maghatag na itong igong enerhiya. Premium D3 soft gel is ya. Ang kabalak at sa pag dili kayo mitawilisan na huwag kayo soft gel pwedeng usapon Premium D3 source of energy makapaligon sa toang kabukugan ha? Yeah, maipon ni sa mga kanunay bito dihang magabikugan kalagugan, muscle cramps. Inana mga katropa premium D3 ang Instant Energy.
2: XFM. Ako magkinibana o nagpadung? Mga bang siguro ni ay? Yun na, magpa-asip ko nga babaeng bayaran. Hi sir, mga bang ka?
3: Oh, yaks, kaluod.
2: Nanong luod man sir?
3: Di ko ni mo eh, pareha mo gagnaong sa kong asawa.
2: Ayak!
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Drew. Kusog kayo ko maga kape. Problema lang ang kape na akong dinainom. Dili ko kahurot. Isa ka sa shade. Tungaon pa na ako na kay Dogaas lumakong kutukuto. Ana akong silingan. Try nimo ang Santon Plus Coffee Mix. Kay mauna ang kape nila. Ako pong Sulayan. Suabi Diyo.

0: Coffee Mix.
1: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige na jud kong kapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Santong Vitamin C. Sa duwa ka bulan na akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
1: Santong Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santong Vitamin C.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya, huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil, tulo ka high grade ingredients, giuban sa usa ka kapsula para mas kusog o kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil, mapalit sa mga butika.
4: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
1: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alam ng pagmamahalan. Turbo.
4: Oh, yes.
1: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
4: Mas lalakas ka pa.
5: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Hello, sir. Mga plan to trabaho, sir.
7: Uso ba yung nahibaw, Anday? Kibaw ka mo type? Kibaw ka computer?
6: Hala, sir. Dili na mo ko kabaoan, ha?
7: Mo ba? Uso mag-ide posisyon ang imong gusto, day?
6: Ay, bisag kung sagot nga posisyon, sir. Basta lang ang importante, musulot.
7: Ayaw!
8: Exciting!
9: XFM.
10: Oras sa XFM sa Philippine Standard Time. It is now 5:37 in the afternoon, mga katropa. Kining ka mo ang time check. Ihatod ka na ito ni sa Windsor. Win from within.
11: Ali na ang programang Muhatag ug Lingaw. Kana gumpuhit.

0: Mga katupa, exciting!
1: Dirina, dirina, baili, baili, baili sa puwang ribbon. Gunite, Paris, gunite, gunite!

kikik ay guayo ke grabe ko suka suan. Wako bugawas, wako bugawas mga katropa, wako kibaw nga grabe ding bundak ka suwan des gawas. Ang bingas, so mga nagmaneho din ha, no? Yun, kayo maklaro yun, magdrive po mga katropa, mga grabe kusog ka suwan, ay nahinay lang yun, ha? Basing ma-shot o niya mo sa kuwan. Ma-shot mo sa dagong pangag. Exciting!

Bisaya wig mayo kay grabing tugnawag yun, no? Kana. Sa mga naa sa sakinan, no? Basig wag ko ano mo diha, patakala mo pag-inpag-in sa inyong mga tuho din, ha? Amping-amping! Hello ni Joseph Dinopol, may hapon din, ha? Si katropang nila Carbon Tanopan. Mauni akong gisayaw, Swiss boy, edad kong 9 years old. Dugay na kayo karon 55 na ko. Pagka-relate ako to the music, ayan. Makakilig, baka wow, love it. Pati niya, katropang nila. Kumusta mang Bohol? Uwan ba? No, dire sa Cebu, grabe ko na, perting bundak sa uwan. Kumusta mang dinas Bohol? Uy, nalimot na pag-greet ato mga tropa. Naminaw sa XFM Gihulgan. Ex mga naka-tune in po sa XFM Kanlaon.

0: Ato ni shout out di ay sa mga katropa nato na Mino dinas Dalaget Cebu gikan ni Joyce Ligaspisim. Hello, mayong hapon mo gabi ina pa din ha no. Uwan ba kumusta man dinas Dalaget katropa ng Joyce. Di sa may sayaw dugyan Dalaget. Marlene Alvarado. Good afternoon, katropang DJ Butch. No? Shout out ko sa driver, sa taxi, kaabog isakyan karon. Sa may plate number, ano, katropang Marlene, atong i-greet. No? Marlene Alvarado. Thank you. Kanya si katropang EK. Shout out ko sa kong anak, Lods Uwan Kayo. Diri, sigig dua, luksong baka. Salamat kayo. Ay, nakumpiyansa yung mga anak din, ha? Kay nabinag ka na tungkol sa bitas kahugaw sa baha, no? Ikado sa kiniang leptospirosis. Ayaw kay ninyog pa kung ano yung baha ng mga anak sa kanang hugaw kay mga baha. Amping-amping mo din, ha? Pasig ko, ano, mga saman. Nalang ninyo ginang hugasan o tarong mga trabas sa bni, ha? Sa bni. Jovet Ariscado, good afternoon. Rans Garrix MC, akong idol DJ Apache. Nag-uwal po diri sa Bohol karon. Nag-uom na sa kaayo, DJ Butch. Amping mo din, ha? Amping-amping. Chings Lagado, DJ Americano on the mix.
1: Let me love you, Carmelita.
0: Kalagunitiang pares, Atras Abante.

0: araw sa XFM sa Philippine Standard Time. It is now 5:58 in the afternoon, mga katropa. Kaya itong time check, nandun kina ito ni sa Sunphone Plus Gold. Yan, mga ni mo protekta, mga katropa, sa ito ang mga cell nyo lahat. Ang free radicals, mga ginay kaaway sa ito ang mga cells. Ang mamahimong hinungdan, mga katropa, sa grabing sakit sama sa cancer. Ayaw pagkumpiyansa, ang Sunphone o Spirulina na kusgan, mga katropa, ang antioxidants na makatabang sa pagpanalipod. No? Sa ato ang tibuok lawas. Bulawanon ng proteksyon. Ayaw kalimat, mga katropa, Sunphone Plus Gold. Para ihang protektahan ang ato mga cells. Although, magkatiguang ta, magkadaot po na ato mga selula. At least man lang, iyahang ikuan, mga katropa, protektahan nga dili paspas ang pagkadaot. Pinapod ato ang kuan. Kiniang hilig ka og mga kuantina, mga unhealthy ng mga pagkaon, hinana, no? Nya, nature sa mong trabaho, nga usahay, makabusar kita sa itong lawas, mga katropa. Kapag Sunphone Plus Gold, ikaw ang perming una, supports health. Yes, kumusta mga katropa? Grabing tugnawan, no? Tugnaw kayo, parti kusugan is uwans, gawas. Amping-amping daw, maamping. Ertas tong greetings mga katropa. Rain or shine, latos gihapon gikan ni DJ Jovi in Sao, no? Nila Carbon Tanopan. Yan. Alita ni Boss DJ Apache, kinaghagin nag-chat niya atong ipag-greet niya tanan. Sige ko bate, boss.
1: Okay, salamat kay boss. Good PM day. Shout out ko diri sa Sityo Pusoan. Amihan family with the paring Bert, Gail, Liam, Kian, og akong mari nga gwapa, Melvin. Melvin Amihan. There you go. Yeah. Napaday diri.
0: Kanahot da.
1: Bye gahapon, shout out ko. Oy, pre-idol Rance Garrix. Siya pa niya. Oy, shout out sa kong kuwan eh. Kanang labi-dabi all the way San Francisco, California.
0: Kana.
1: Tanaw ka ron, boss. Gina Iligan Gonzalez. Babe, na ako diri. Kanang wako mo nang hid.
0: At least nas landong. Ayan, isa mag-insama na niya. Nakatulang sa hello ni Alicia Delvo Lozada. May hapon ninyo din ha. Shoutout ko nilang Linda, nga kanunay kabugarak ko noong radio watching live. There is my gihulgan. Salamat kayo, no? Salamat kayo sa mga taga-digros, taga-gihulgan. And of course, ito mga katropa na minaw sa 101.7 XFM Kanlaon. Palpon. Sa komersyal at mga tropa, inigbalik na to. Alin na sa to mga TikTok, at mga bago-bago na to, at mga music. Katong hilig na po sa mga batanon kigi. Manaman tas mga tiguang. Nagikapoy ng tuhod sa mga atong mga tiguang. Alin na po tas mga batanon. Inigbalik sa toong programa. Sa XFM Cebu Philippine Standard Time alas 6:01 na kining atong time check. Hatid ka na to sa Premium D3 mga higala kining kape. Wapong inisanan tungod kay gipatami sa stevia. Walay asukar, ha? Walay asukar mga katropa, dili magka diabetes. Sa mga naglikay na gidihag mga tamis ng mga pagkaon, well, hilig ka og kape. Kani ang swak alang nimo ha, Premium D3 Coffee Mix. Adunay vitamin D3 nga source of energy at the same time, kuhanin siya appetite control, baga pabalik sa ganas pagkaon, ato ang Premium D3 Coffee Mix. Adunay Sunphones nga mubalanse sa ito ang mga hormones nga dili tataptan og bukol-bukol, no, gikan sa mangustin mga katropa. Kama sa Yes to Health, Premium D3 Coffee Mix. May kape ka na, may Sunphone at vitamin D3 ka pa. XFM.

0: Antone Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Santone at Vitamin D3 pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Sir Police, Sir Police! Gitabangan kong tulo! Ako gireklamo ang duha.
4: Nga nang duha raman, matulong kayo ng tabang ni mo.
3: Maluoy mo ko sa usa, o imurang wa si inahan ba ko so, kay mo tutoy! Ayaw!
5: Exciting!
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
6: Available sa mga butika.
7: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
8: Sister Pain. Si Sara Diani, taga Cagayan de Oro. Sa ka-call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sista Pain. Bas-bas mawala ang sakit sa akong ulo.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
10: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Ako si Dracula.
12: Uli ako si Dracula ka?
11: Uwa ba ka manlo? Kasupsopo na ko imong dugo?
12: Sige, suway ay supsop kay... Supsopo sa ko ng imuha? Ayaw!

0: FM.
1: Oras sa XFM, sa Philippine Standard Time. It is now 6:07. Mga katropa, itong time check, no? Tugnaw kayo kay Kusukang Juan. Hatod ka nato ni sa Santhone Gold Coffee Mix. Ang kape, na dili lang tambal. Tugod kayo ni Mangustina, doon ay Spirulina, ang palaya, kape. Dili lang tambal, kung di makahamis to ang panit. Kaya doon ay collagen o glutathione.
2: Exciting!
1: Ayan, sa mga coffee lovers, ato din haon niya, gusto kang mamintain ang kahamis niya ng imong kutis? Hindi na inyong ikape mga katropa Santhone Gold Coffee Mix na lunig glutathione o collagen. Gama sa Yes to Health!

Plus XFM Super Philippine Standard Time. It is now 6:27. Mga katropa, kini katong time check no hadi kira to sa Vision X mga igala. Money solution sa mga problemado na to diha karong mga mata. Okay, mo ni siya ay puno sa mga phytonutrients, gani ani ini ang lutein, beta carotene, vitamin E, zeaxanthin, ni moy mo manalipod sa tuwag mga mata. Or kung ano na problema, mo ni mo stambal mga katropa. Importante kini nga tong pananaw gyud kay magkakita pata sa dami mong girls. Magkakita pata sa mga guwapa, sa mga guwapo, di ba? No, atong mga anak, magkakita pa mo sa inyong mga apo. Iha, mga lulo ha, mga lulo na itong mga lula, mga problema doon mga mata. Tamar mo ani, pangutaan na lang mo sa mga butika, Vision X, no? Ginama ni sa Yes to Health, mga higala. Ayan, grabe ni Dutag, lina po ni Lidia Pachi. Malipyo kay banon niya. Murag ka na itong lingkod ko dito sa tech. Murag magkabarugon ko. Dami may gigisayaw na hinoon. Aritas ng greetings mga higala. Gisaling na natin si Cookies Garcia. May hapon, may gabi ninyo diha. May gabi ipod. Oh yeah, si Charles Lawrence, hello. DJ Russell Chem. Ako sugeng uwan diri sa SM City Cebu, katropa DJ Butch, no? DJ Apache, grabe bito ko sugas uwan. May tagbuto ang ni kinapa ko gig sa alas 7 sa Hotel Elizabeth. Oh yeah, sa mga nag-comment diri sa kong page ng DJ Butch, hello ni Tiki Akanoy, pay pa salud. Ngayong gabi mga DJ from Nanay Tiki Tikya, at least may Magsiko at San Fernando. Anya. Katropang Lorna Margarita, mo huwag kapantay, di atin nag-comment rin. Ayay, wano nga kahapon nun diha sa Cebu. Nice to see you back, DJ Boot. Ayan, salamat kayo. Ang big nila sa may, nasa kakaroon diha sa gawas. Ay, tandin siya, Apache Boss, kompati Boss, hot na ng mga greetings niya. Ayan, harap kayo plagi. Ipasun sa. Ayan, dito daw. Makanang isun yun.

0: naman. Boss, kumbati boss. I-greet rin ka horon boss. Hunda boss, yung mga plugins. Greetings, yung mga amigo. Kasi yung mga nakimdang mobile. Ayan, spoiler ka ay na.
1: Magwan. Okay, karoon kayo sa bando, boss. Digibots ka nang naako diyan sa kong tayod, konsolasyon. With Aaron Lights and Sounds. Nang salamat ni Kuan, DJ Arnold Hatamusa. O ni Kuan, ni boss Miguel Hugalbot. Once again, Ducats, DJ Apache, diha sa Kuan, tayod, konsolasyon karong sabado. Powered by Aaron Lights and Sounds. Nang salamat ni boss Miguel. Og ni DJ Arnold Hatamusa. Kung ina ko na si Kwan, DJ McBurn karong sabado. Dang salamat, boss.
0: Ayan, salamat ibad kayo, ha. Ya, si Kwan, kisa pa rin na Adris Piloy. Agud. Kaya, wani, agud, agud. Yun, ikato ni ka. Kanaang butag o lagamay sa kanaang hagunoy. Mawa ang kalit. Ay, agud, kita. Shout out ko ni Piloy. Duga-duga, de. Ni Jackie Balli, de. Duga-duga from Taghagimit, City of Punod, City of Dagay. Ito, yan, hello nyo di ha, kung di mga silingan dito sa Hagari, ay no. Commercial sa tayo, nagpalit nito, alit na sa ito ang mga mix of R&B. Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 6:31 na mga katropa. Kini ka itong time check, hatun ka na ito sa Visionex.
2: This time check is brought to you by Visionex Plus, soft gel capsule, may vitamins at antioxidants para sa malino na paningin. Visionex Plus, alaga sa mata, araw-araw.
3: X FM.
4: Ma, aligrim din yung gay bar man, no? Kaya nagsayaw sa mga lalaki, ma. Manyagit ang tanang bayot.
5: O nga, kinsa mang bayotang nga itong akusukay mong syagit.
4: O, oh, may lain pa, ma. Kinsa pa man ni ay si Papa. Ayaw!
6: Exciting!
2: Ang hangin ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
8: Ako si Ariston, usa ka lang umam. Itong adlaw dyan ko ang kapainit kung niya magsige pa dyugugdo ko. Kung ibate ko dato ang paglabas, sige sa akong ulo. Ipalitan ko sa akong Mrs. Haring Santon Vitamin C. Akong gisumayan 3 times a day. Sulod sa usang kasimana na wala na dyan ang paglabas sa akong ulo.
7: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight, take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang machine zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. Altogether, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight, take VisionX Plus. Premium D3, ang gipakusog nga vitamin D3, usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, mapalit na sa mga butika.
7: Turbo supplement for man.
9: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pahit sa dasona. Ina, kapay ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effect. Swabe gain. Kamutol, testing ibala. Kampiyon di dyan, Turbo.
7: Turbo, supplement for men.
6: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at klamo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
6: Mas lalakas ka pa.
10: May buntag? Mo-apply unta ko pagka-barbero?
11: Dili man barbero mong ipagita. Parlor man eh.
10: Mo ba? Parlor din eh. Kanasama ko magsugod.
11: Ayaw!
6: Exciting! Oh anak,
3: Mao kini mo yaya, guwapa kay no. Kiss ni yaya anak.
12: Ah, dili ko maoy, dili ko maoy.
3: Anong di magkamukis ni yaya? Magwapa man kay na.
12: Dili ko maoy, dili ko maoy. Maldita magina siya ma. Gahapon bitaw ni kiss si papa niya. Iyang gilabaro.
3: Ayaw!

0: XFM. XFM.
1: Oras XFM sa Philippine Standard Time, alas 6:35 na mga drop. Pagkini ka itong time check, hadun ka na ito sa Seize the Pain. Sa mga dunay pasmo, bughat, napingot ang ilong. Doon ay hilanat mga katropa, Seize the Pain na yun. Tanggal ang pain, fast and safe.

0: Ora 6FM sa Philippines Standard Time, alas 6.49 na mga katrabas kagabi o no. Grabe katog na sa panahon na itong time check. At yung kinato ni sa cell phone na plus gold na. Kailag sa mga katrapa na dunin nga. Dunay ay taas ng presyon sa dugo. Mas kasing-kasing yung diabetes. Ang cell phone plus gold mga katrapa, adlaw-adlaw. Huwag ka na mga sakita, huwag mas kasing-kasing, diabetes o high blood. Ay hindi mga hinungdan sa hinanaling kamatayon sa mga Pinoy. No? Ito na nag-atake, mga higala. Matungon pagtao sa hay sa itong mga ibang kaon, exercise, balanced diet, o niya, baga na itong Sunthone Plus Gold. Ulawanon ng proteksyon, gahimi mo sa Yes to Health. Ayan, narito itong final greetings mga tropa kayo patighog namin. Ayan, one-one na pagkais gawa sa pag-uli. Ano mo na ron? Hello, Nico and DJ Lainil Perez. Klaro na inig humana ni paring tunay DJ Apache, basong lingkod kayo. DJ Lloyd Laborte, your waiting bus. Grabe mo kuya. Ano na ni DJ Apache? Boss, imo ha greetings, boss.
1: Again, waiting bus, DJ Lloyd. Asa yung tanawan mo sa?
0: Sige, tanawan.
1: Imo ha, imo sa libos.
0: Anya, mga katropa, imo kalibot ka.

0: Mabos.
1: Okay, big shout out ni kuan RJ Sator all the way kuanos pinganilya Bredol maying pagpaminaw din ha. Kanya shout out po ni kuan Brad Alvin Indab Pastorillas. Isa po ni. Kanya ni Abay-abay Alpox DJ Alpox maying pagpaminaw din ha. Abay-abay. Ya moro sa gina. Kanang boss, ako ni kuan.
0: Okay.
1: Kuan, plugging usab. Kuan, karong sabad to din. Ako diha sa kuan. Sini? Sa may Tayod Consolacion. All powered by Aero License Sounds. Yeah, dagang salamat ni kuan, boss Bidel Hugalbot. O ni DJ Arnold Hatamusa. Mora na, boss.
0: Yan. Salamat kayo ha, DJ Apache. Solo sa mga katropa kayo si DJ Chris Corpion. Ayod ay emergency karong adlaw. Pares na sila karon. Kung para po, alang sa nagay usang Pilipino para sa Pilipinas sa kunyo katropa.
2: DJ Pooch.
0: Katropa mo, exciting.
3: Exciting. Mga katropa, exciting.

0: si Don.
1: Sa kamaestra.
2: Magka-ulcer ko.
0: Nag-research ko kung sa'y maayo, nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan. Si Duwa Kasimana. Nakuna siya gaayong kausmanan. Dili na musukit ang akong kotokoto.
3: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix rin ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, mura ra ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Gyud. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Gyud. Sulayin ninyo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
6: Ako si Bebe. Usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gapainit. Unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Ipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
4: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
7: Ay, nahumanig kita si katulog karahondan. Yun na pa, anong sikim na namang hikap ng akuha?
8: Nalagay kami ngawan pa.
7: Ang sumayang magiging kami ngawan nga, kuha naman tagtulo. At alam, usban ka ng tataon, nagturbo bitaw ko.
8: Ay, gumingaw ko eh.
7: Ang sumayang kami ngawan mo, nga sikim kang hikap ng akuha.
8: Naamang ko ani sa una. Ayaw!
9: Exciting!
10: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lupog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Tulok ka high-grade ingredients. Giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
11: Mapalit sa mga butika.
4: Turbo Food Supplement for Men.
12: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya ng hiipog higda. Dili na pod mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research me. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amog try. Wala gyud mi nagmahay. Happy ka ayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting.
4: Yeah! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca og clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og hatag og kusog og resistensya.
13: Turbo. Wagas. Ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Yan ni si Kelona, senior citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma. Kuha. Tried Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Para sa maputi nga pani.
14: Mahamis nga kutis.
16: Santon Plus Herbal Soap.
17: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
18: Abli na.
17: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. To Health Clinic Cebu.
1: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Santhon Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
9: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
18: Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santhon Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. Og ang sugar miubos na og nangin normal. Daghang salamat sa Santhon Plus Gold.
19: Santhon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
20: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
9: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santhon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
21: The Secret of Health.
9: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santhon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santhon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santhon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santhon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santhon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santhon Plus Gold adlaw-adlaw.
19: Santhon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
20: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
21: Vision Lex, daghan na ang natabangan.
22: Hindi ako mata, sir. Hindi ko pagkaroon labi na og madugayan kong tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision Lex Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuwa, sir. Naulian jub ko tungod sa Vision Lex Plus Capsule. Ako si Minita Retetres, Anyos at taga Jensen.
21: Vision Lex, sulay ang kaipitibo. Vision Lex Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
9: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagis pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
21: The Secret of Health. Santhon Plus Coffee Mix.
23: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santhon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santhon Plus Coffee Mix ka mo.
21: Santhon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santhon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santhon Plus Coffee Mix.
9: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santhon Anton Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, bono o isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: The Secret of Health.
9: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po din nyo nisa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
0: The Secret of Health.
9: Osmo nako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Tika Nationwide. XFM. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 7:11 na. 7:11 in the evening, mga katropa. Ato got time check. Gihatod ka na ito sa atong Santone Plus Gold. Ang labing epektibo. Labaniog nagmaayo makatropa kay kutong sa nakasuwayan eh. Wagyo'y nagmahay. Gumikan kay labing epektibo. Grabe kay makatropa ang pag kinibitaw, kasinatian bitaw. Kining alibyo nga gihatod sa atong Santone Plus Gold. Gumikan kay lahi kayo ang combination, perfect combination sa mga piniling sangkap gikan sa kalikupan.
2: Kompletos Ricardos ni katupatos ni Paul. Sama sa bisipunis karo ng kompletos yun. Mga sa taon-taon ng panahon, adunay mangustin, adunay ang palaya, adunay garlic, malunggay, adunay espirulina, mga katropa.
1: Yes! Muna mga katropa, nga Santone Plus Gold, kung atong giatiman atong lawas, giatiman ato atong mga mahal, skinaboy, atong panimalay, atong atimanon, atong mga kagalingon. Kalimti ayo nga kita mga piniyala ni ini. Santone Plus Gold!
0: Headshot Express Balita, nag-una sa mga labas nga balita sa inyong mga radyo. Gikan sa Tibok Puwersa sa XFM Network Philippines. Headshot Express Balita. Sentro sa insakto ug tinuod nga impormasyon sa katilingban, lokal man o bisan asa sa kalibutan. Mas gipakusog o mas gipalapdan ang paghatod sa mga nagbagang balita. Kini ang Headshot Express Balita. Headshot Express Balita.

0: Sangat na kapabilin sa pagpakilom sa panahon nga gikatakda na alang kaniya sa pagtingog. Di na makahimo sa pagtingog sa panahon nga gikatakda na alang kaniya sa pagpakilom. Headshot. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, ladies and gentlemen. Good evening. Oga, welcome. Ning atong pagbanoban pinaagi ning labing gikahinamang tulumanos kagabi on Headshot. I'm proud to present sa way pabor-pabor makatropa. Ang Constitution of the Dos Dimpolis karon kagabi on. Inyong makauban ning adlaw karon nga Wednesday, June 3, 2026. Gihapon mga katropa, kami inyong mga ubos nga lagas kanginan. Inyong mga anchormen. Ako na si katropang Attorney Paul Gino Lopez. Headshot.
1: Ang kagawasan sa pagpariyag, maoy pundasyon alang sa kamatoran. Ako si katropang Greggy Magdadaro. Headshot.
2: Alright! For the first time, yeah. Huh? In a long while, katrapato ni Paul, ha?
0: Inland.
2: Ah, gumikan sa mga kulian po sa mga tagsang-tagsa na mo kagibuhaton, mga katrapawa, agay mo makumplito. Karon, nakumplito mo, ha?
0: At long last.
2: Sa wakas, ha?
0: Nag-abot lang yun, mga
2: katrapa. Nag-abot.
0: Kasalamat, katrapa, Greggy.
2: Ang gitawag of Dusty Police. Ah, hapit mong gyapon mo. Hapit gyapon mo, mga abot, karon. Gumikan kay grabing baha des gawas.
0: Grabe, katrapa, Greggy.
2: Abot. Gani og mag-uwan, magbaha, abot ka nung matrapit o bay na, nga nung matrapit o mag-uot mo na.
0: Kay, naman, manglabang mga ilaga.
2: Ha, kay Dris, may imos, batay, di mo na hapit lihok. Bumper to bumper, ang kining ibutang ta traffic, gikan sa may karita, Imos Road, padoong diri sa patira.
0: Grabe.
2: Ha, dyan, nakasulod naman ko dito sa kuan, kining may luriga dapit. Usaw na, pagbalik na itong arit, agis may kuan, may... gurudo para mulipot nga puta di magsilbi. Gumikan kay nagbahag may das may St. Peter may katropa.
0: Grabe mga katropa.
2: So muna ang kamo diha mga motorista piliag tarong asa mo moagi karong mga tungura. Ha, pagbantay-bantay mo asa to mga flood prone area ay lang mo agi dito kay sure jud ko nga matanggong mo. O nya pagkahuman kuno galing makalusot mo o maka ibutang ta naa mo diha dool gid ba sa baha, o niyan, di naman mo kuhan, di naman mo maka-atras o posible, musungasong mo. Doon rin pahing na, is either makalusot mo or is either mapagngan mo.
0: Ay kumpiyansa, niya dangog po ang kadalanan katropa Greg. Bikan kay slippery when wet. Pero kining atong panag-abot, good, grabe o pagsuway ka kulian.
2: Grabe din
0: mga... Gikan ko civil service katropa Greg. Gikan ko sa ato ang buhatan. Dito kong civil service, nag-meeting mo dito sa ato ang kining director dito sa field office south, dito sa Talisay.
2: Okay.
0: So, nang exit ko dito alas 6, kay Kwanman, 6 man ilang office dito until.
2: 1 hour, sakto na ng 1 hour.
0: Alas 6, padong, dari. Grabe ka tropa Greg, abi na kung di ko kaabot karon.
2: Moto, nagsigring akong cellphone, nagsigang tawag. Alam ko karon, ananawag si Atty. Paul, pero di ko katubag. Kay naawan sa yubak.
0: Inabalak ka mako kay di naman mo irog pag abot na des
2: minyak. Pero ako nang gyanda mako na huna nga kini wa gani sa katrobator ni Paul Ron. Unsa pag unsa nga pag abot ko ni dag una po mag abot ni nila.
0: Dili kay ako na lang gipalahos ang van diri sa hospital, tuyok na lang diri.
2: Ani tuyok na lang yon.
0: May gani kay medyo ning luag-luag grip sa may Ramos.
2: Nagsingi ka oh diri po paglabang sa St. Peter, niluag na yon. Utong lap nakalapos na ko ritso diri. Mora mas St. Peter ang may gilikayan
0: ito. Anyway, mga katropa, congratulations. Dos Dimpolis, sa way pabor-pabor.
2: Sa mga kakulian, nagbalik yung kauban karong gabi.
0: Yeah, atong i-congratulate si katropa Greggy, gumikan kay nahimo yung mabulokon, malampuson yun ang iyang pagpamalay. Anong sama ka?
2: Namalay.
0: Wag ko kay Bob ito, nanaghapra ko.
2: Naanarta yung mga tuwan, kining ibutan na takakulian sa paglawas.
0: Takakulian. Bakla, congratulations, katropa Greggy.
2: Niya pagkahuman, pero dili, ingon nga, grabe nga, kakulian yun, hanaray, ginagmay.
0: Niya, nakalahutay, mangka.
2: Okay, naman tay, Santon Plus Gold. Kanong na yung tanang Santon Plus Gold. Kanong na yung naka-Santon Vitamin C, mga katropa. Nalagay mga kakulian nga, usahay, di yung kapugnan.
0: Kina nga, surmounting the obstacles. Pero atong i-congratulate po na itong mga listeners, ganikig-uban ka karon. Mabugnaon nga kagabion katong tanan diha. Katropang listat adinog.
2: Kabako nga gi mingaw mo nga mag-uban may balik dire ba kung tanawan ba. unsay reaction? Basta lagi mag-uban ta ura.
0: Of course,
2: ikaw gi magkuha na, ikaw magdala siguro ani.
0: Dili ka tropa Greggy nani. Karong kagabi on, grabe mabulokon pud ang mga isgutanan.
2: Na, gikan kay usab ni. Legal or illegal ang hitabong kudita karon di
0: asinan. Kining mabulokon ra ba? Tambok pero bulok sa isa.
2: Kay mga semana katong ako ra usad ni katropa ator ni Paul. Sige ta hisgot ang mga drama di sa Senado. I don't know kung galing ikaw pod, mo ba imong topic pod?
0: Yes,
2: syempre. So, karon, nagpadayon gyapon. Katuang mga kalihukan di sa Senado so karon. Nag-ilis o greenness magamanan. Pero gi-question gumikan kay di ko nabalido ka ito pa ito ni Paul.
0: Kana mo itong isigutan karon. Kaya iwan man tayo pasayloon rin si Jack Bagaslova.
2: Again, wala may ginapigan rin.
0: Pero remember ha, nga educational lang ito.
2: Kana.
0: Tanaw na ito ang atong constitution.
2: I don't know kung nagaling maganing ang rason nga nung nito nga si Senador Ortiz Escudero nga mo'y nakapakurum ito pa ito ni Paul. Mo ba ang tambag ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr.? Nagiingnan sila nga, magtrabaho kayo.
0: Magtrabaho kayo. Ang doon na kaadlaw ka tropa Greggy.
2: Why is it soon? Kay na walk out. Inana ba? Nayurag ka rin butang ta stand up.
0: Listen man kayo ng kabutanga o ma-paralyze ang atong institution di ha.
2: Napuinin ko katropa tribo. Ano, nagtrabaho po nito sa natin, aday? Sila magsisya na. Ha? Nagtrabaho rin sa
0: diyan. Palitan og di na sila magtrabaho sa may atong budget sunod tuig in taon.
2: Likod-likod ra sila diyan sa kwan.
0: Hold on. Katropang Greggy wa puno oy mga insertion og di sila magtrabaho.
2: Sa auto man ron.
0: Lisod sa gayo katropang Greggy hang magparespetar ta sa atong institusyon nya di na nunta mutungha didto panawagan lagi ni kay tano nga be quiet. Mo din ayang pasabot nga di sila mo duty. Pero mo ni dakong pangutana mga katropa.
2: Kana.
0: Kay ikatulong adlaw nga wa mo patimaw ang majority. Nya dito tanan katropa Greggy ang grupo ang minority black. Napun-an lang silang usa na himo silang dusi.
2: Pero napoy na ingon gadi ko pwede nang dusi kurum.
0: Mao lagi na itong isigutan.
2: Dapat risi ko no. Asa mo itinod ani?
0: Ha? Mga katropa remember pila man day kabog ang atong composition sa Senado. 24 na kabog katropa Greggy.
2: Sato pa og kurum 13 daw. Amot og
0: ang kurum mga katropa is 1 half plus 1 mana.
2: Okay.
0: Pila may katungas 24?
2: 12 lagi.
0: 12 plus 1.
2: Basically,
0: mo na yung quorum, majority is the quorum to conduct business.
2: Basically, ilang ibasihan ka itong mga attorney Paul, ang 23, kaya wala na si, or 22 baron, wala naman si Senator Batong Rosaw.
0: Kana mo na itong isigutan. Kay katropa Greggy, aside from doing regular business, ilang itako lang ilang agenda dito, nakakalendar.
2: Kana.
0: Nag-elect silang opisyalis.
2: Balido na yung pang-elect niya.
0: Unya remember nga na to yung mga elected ng mga opisyalis kining ilang manggi occupy karon nga mga opisina mga komitiba.
2: Na usab na pod.
0: Mahog na nig duha ka mga komitiba.
2: Mahog ka og sa kwan pare og sa politiko ibutan ta lang gobernador mayor. Duha ka mo mayor.
0: Duha ka mo mayor.
2: Isa may kuwan ani. Ako kay ako gitudlos ni LG.
0: Karon
2: kato usab mo ako kay wa pa ko kadawat ko
0: dili. Mo na di ha. Ana ka butang ka tropa Greggy.
2: Mo ni may tabo.
0: Si Tulpo na blue ribbon na. Ya remember nga si
2: Marcolita. Siya mo ta.
0: Dili sabra siya sa blue ribbon. Si Exoon, katong kumusta ka ba?
2: Kana si Kwan.
0: Si Pia Cayetano. Si Pia Cayetano man to.
2: So mo na mga bago.
0: Karon mo na ni bago mga tropa.
2: Mo na dito nga gani ha. Kay nagkurum lagi.
0: Mo
2: na ka karon si Senador Cisco Niro gibasog mayo. Nga ni traidor kuno sa yang grupo. Pero di mo lagi daan pa jugo ko gani ang irason ani. Ako lang nabasa daan ang
0: ikaw pa mabasa naman ani mo.
2: Ako lang nabasa ang irason ni Cisco Niro. Ang iya ha, trabaho ra gyud. Mo gi gresun niya.
0: Ang iyang giingon ka tropa Greggy.
2: Iya ma ako. Naman di ang iyang statement.
0: Hindi ito usaping pampolitika.
2: Na statement ka tropa Musibay. Akong gipurwa di mo.
0: Wala akong sinasamahan o iniiwan ng grupo. Pangkat o paksyon. Muna iyang ingon ha. Hindi ko sinasabi na may mali o tama. O may nagkulang o nagmalabis kanino man. Ngunit hindi pwedeng manatili tayo sa ganitong sitwasyon. Ang maapektuhan, ang naapektuhan na ay ang mismong kakayahan ng Senado na gampanan ang kanyang tungkulin sa bayan.
2: Muna yung kwan, muna yung hanggi pamahayag. Muna, ang ihang kwan, the current impasse in the Senate is untenable and unacceptable para sa iha, no? Ha? When political divisions become too extreme and obstruct our mandate, we must all have the courage to pause, gain perspective, reflect, consider, and realize that we should put the Senate as the institution that we serve above ourselves. So pasabot din eh. Mm. Di na niya maako nga mo muuban dito sa iyang mga kauban nga magsige og di mo tong asisyon.
0: Absent.
2: Ah okay, para way kurom. Oh. Ah gituyom na. Kay wala kurom. Oh. Mo man ka maturang di manubag ana katong mm-hmm. report. Mm-hmm. Ah. So mo ni rason ani. Mm. Okay, matod pa, this is not a political contest. I am not taking side. Mm. Ah, I am taking a stand for the Senate. My allegiance is not any faction, personality, group or alliance. Mm. It's not about loyalty, mm. betrayal, or choosing one group over the other. This is about duty. Mm. Ah, pero mangutan na po rin, nganong ni Kuy makagdokadlaw? Yabay, katulad na wala
0: makakalit dito. Huwag ka nag namalandong pa man siya itong panahon.
2: Huwag ka kaing na niya ka.
0: Oh, namalandong pa siya.
2: Di ka mabalhin na rin. Basing isunod ka naman si Kuy.
0: Ah, wala simple po na.
2: Wala ina na mga delays ka katulad na ripol.
0: Pero, kini, rasun na. Tinabol man.
2: Mabali daw.
0: Tinabol man.
2: Ako na ningi nabasahan nga kani about this trabaho. Di ni maingon nga ni traidor ko sa majority or trader ko sa kong dire na pogo o baka gidool ko dire nga masig dakpon ko ani oh ano basta kar ko kaso oh ina na ba
0: pero katro pag Greggy kining atong isgutan aligrin ni kayo
2: oh kanan kanan
0: ato lang ni ikatawa bahala problema ni atong nasod
2: mo kanay
0: kay duha ka committee chair sa sa mga committee ba
2: kay nabay pamahayag di si Kwan Senate President Alan Peter Quetano katro pa ko si Ben ako pag i-forward nimo illegal ko na yung lagibuhak.
0: Illegal?
2: Oh, illegal. Ako, yapon mo yung Senate President. Matod pa niya.
0: Mm.
2: Ah, wait, saan ko tama na?
0: Pero katropa, Greggy, pro-tempore raman eh. Ang pag-elect nila ni Senator Wid Gatchalian, wala man nila huli pa si Kaitano.
2: Wala.
0: Kining pro-tempore ang pasabot na for the time being.
2: Para kuan, para makuan.
0: So, ang gihulipan si Loren Legarda.
2: Para makalihok. Itong pamilya, nalaya mo, mahayag na kaganiya.
0: Aron makalihok sila, nalaya mo preside. Kailisod mga kaigsilutin lapid ang ilang iprotimpo na yung preside.
2: O gani. O so, dapat nagkuro man. Mm. So, moogmad o mo lihok ang ilang kiniproseso niya. Mm. Kung nagaling, adunay acting Senate President.
0: Kana.
2: Mo si Senator Gatchalian. Pero gi-question na ni Senate President Alan Peter Cayetano.
0: Mm.
2: Ah, kay matod pa niya mati, binuang na ilang gibuhat din ang pwede. Kay ang quorum naging 3-6. Dili pwede
0: katropa, Greggy, nani ha? Sa atong constitution, makahimo sila pag-elect og mga opisyalis sa ilang chamber, kining upper house, provided nga majority ang mupili.
2: Okay.
0: So, ang majority makatropa sa 24, 13, sa ato nang gi-discuss ganina. Muna'y kinahanglan yun nga makahimo sila sa pagkandak og business, official business. Otherwise, wala na why hinungdan na, kailang ilang sabot-sabot. Wala'y kwinta, kailang ilang mga proceedings diha. Pero katropag lagi na, ani. 1949. Pala edad ni mo, ana?
2: Murag karaan pa mampor rin na, 1949. Ha? Karaan pa mampor?
0: Ato ning ihatag sa ato ang matigpaminaw. Kaya ang mga bright man ni ato mga listeners niya. Kamu nalay mo himog inyo hapon nga opinion.
2: Kamu mo hatag opinion, ani?
0: Among
2: isangon yung tanan.
0: Kana.
2: Hatag na mo ni tanan.
0: We lay down the card. Kami ni Katropa Greggy, niya, kamo na mo analyze, and you have your own opinion.
2: Kana,
0: 1949, Katropa Greggy.
2: Kaya, Silvig, butad na mo rin asa mo pabor.
0: Na ay, nahitabo sad ngayon ani sa Senado.
2: Mm-hmm.
0: Dugay na ni, mga pilay edad na ko ni 1949.
2: ako, muragkuan ko. Naapa ko sa kuan, nagbitay-bitay pa ko.
0: Bitay-bitay pa ka. Sa lagay sa imo hang.
2: Nag-copyat mo. Basig, okay, kung mahulmang din sa lagay.
0: Lolo ni mo. So, ang nitabo ka, Tropa Greggy, ang Senate President, kiniginganlan og si Jose Abilino.
2: Okay.
0: Siya ay Senate President.
2: Mm.
0: Unya, padung mga katropa nga musulti, kaya na magitawag og privilege speech.
2: Mm.
0: Siya diha, ilaman na ang privilehiyo.
2: Kanang tagaan, higayon nga makapadayag sa iyang gusto ipaibot. Nga to sa
0: na uban, ay nahimo nga anomalia kini si Senate President.
2: Okay.
0: Kini si Abilino. Matul pa ha? As alleged.
2: As alleged,
0: Diyan nakamatikod siya, kaya siyempre politika, magpinolitiko, magina sila.
2: Mm.
0: So, maginautay. Nakamatikod siya nga na ay bala si Lorenzo Tanyada.
2: Mm-hmm. Okay.
0: Na siya giandam nga privilege speech nga iyahang iyabo si Abilino.
2: Si Abilino. Oh. Iyahang kwan, iyahang barawon.
0: So, daghang makasaksi dito. Na taga-media, pero wala pa ito yung Facebook Live, ha?
2: Wala pa.
0: Pero magbubang imahe ni Abilino.
2: Maminaw patas kwan ito.
0: Sikat pa ni.
2: Kwan, kining newspaper.
0: Newspaper. Tanyada.
2: Ugma.
0: So, ayang gibuhat kay siya may presiding katropa Greggy. Iyang gilangay-langay.
2: Okay.
0: Before recognizing the good gentleman, Tanyada, Let us first tackle this issue. So wala sa niya gitagaan sa floor.
2: Dagag madili tactics ah.
0: Katropa Greggy nahurot na manggiyod. Nahurot na manggiyod. Wa na mailain nga maka kuan mga agenda item nga iya ikapasangil. Barog na mas tanyada.
2: Nga muna ni. Ay nakupug ni pa.
0: So na ay kauban dito si Abilino.
2: Anya.
0: Ning barog. I move for adjournment.
2: Ato na itapusan kay panilay ka.
0: Suwag yun ka barog si Tanyada.
2: Anya.
0: Pag human og adjourn, susama gis nahitabo ato ni aging simana. Nga ang grupo ni Abilino,
2: nilakaw.
0: Nang layas silang tanan, wala na malik.
2: Nilayas. Ang una, kato una grupo. Kaya ni grupo. Kaya nagpasiugay po una eh.
0: Kay kato man tong votation nga nung kung papilon ba og katong
2: papilon
0: ang diha papilon
2: papilon pinagi sa online kining platform
0: platform
2: so kaning grupo ha gawas ni Escudero mo ni nang naglakaw para walay mahitabo nga votasyon
0: kana
2: quorum or sa kadiha
0: kana
2: nga mo po hitabo nganong karon po mo gibaos mo to pikas mo po sa mga dog adlaw
0: kana So ang hitabo ka tropa Greggy atong 1949 pila ni habilin nay 12 ka box senators na habilin
2: okay
0: nya Ang 12 kabok senators, kung sa ilang gibuhat, naunsa ba nga nag-comment sila dito? Nag-elect sila glaing president kay ning walk-out man si Abilino.
2: Okay.
0: Ilang gi-elect kining si Mariano Quinco atong kaila.
2: Kani.
0: Kaila kang Mariano Quinco.
2: Atong kasada.
0: Atong kasada.
2: MJ Quinco nga katrupa.
0: Kana si MJ Quinco, Mariano Jesus Quinco na.
2: Kana.
0: Amunin tawhan na.
2: Katawhan, sige.
0: Ilang gi-elect as president, puli ni Abilino.
2: So, mao ni ilang gitamdan na pwede na mag-elect og 12.
0: Ito pa, bakit i-challenge ni sa Korsuprima? Okay ha, ang itabo yun ani.
2: Paminaw mo ni mga katrupa para di mo malipat ani. Dagan mo kayo. Kani mo'y tinood ka na. Kani mo'y klaro pag-astorya. Gumig ka kayo nag-research ko
0: sa story. Lagi tayo palabyo na ning headshot.
2: Kana. Okay. Sige.
0: So karon, lingkod na si MJ Quinco. Kana atong karsada niya.
2: Ospital po sa malabyo. MJ Quinco Ospital.
0: Lingkod na.
2: Sige.
0: I-challenge ka tropa Greggy ni Abilino. Ning file siya og kuwaranto sa Korte Suprema.
2: Hindi na pwede kay.
0: Ibaw ka ng kuwaranto nga proceedings.
2: Kanang
0: special proceedings man na.
2: Okay,
0: questioning your authority.
2: Kay para usab makuan nga wa gina mahitabo in the first place
0: sa
2: paglingkod.
0: Kanang kuwaranto pasabot ana sa in English what warrant. Unsa may imong katungod nga naglingkod ka diha?
2: Kana.
0: Ha? Nga dosir man mo kabuok. Unya 24 man tatanan.
2: Okay.
0: Ang majority Three seaman.
2: Yung kay nang lakaw lang may. Bitong-bitong yung nang lakaw may. Yung ako nagbutar-butar mo na ginyo ha.
0: Uy. Pero naitabuan ni wala nila ilisi si Kuan ha. Si Cayetano. Pro-tempore na si Gatchalan. Pero same nga prinsipyo.
2: Same ang naitabo.
0: Nag-elect sila mga opisyalis.
2: Doon ay president ha.
0: Nay president.
2: Doon ay gitamban. Pero 1949 pag itinood.
0: Oh, bright jugay ka president. Yeah, remember ka tropa Greggy nga. This is a landmark case. Sa di pa na ako padayon nun. Kung nagani decision ang Korte Suprema, it becomes jurisprudence.
2: Pasabot ana, record na gyud ito. Doon naging mga kaso nga unsay hukman sa korte.
0: Mo'y tamda na.
2: Tamdanan ba? Ha? Nga kini nahitabo man ni katropang Greggy, katong ni file siya og mo ni ana. Nga nidaog siya. Ina na ba?
0: Si file mo annulment unsa man?
2: Ana na. Or ni file siya ditong annulment, divorce ba ros?
0: Ana na ba?
2: Nga nidaog siya. Gumikan sa iyang mga argumento.
0: So naitamdan.
2: I-file na dito. Kay kaso musunod po sa katropang Jubin, so maabot mga tuig. May ngon ato ni basihan si Greggy
0: versus basihanan.
2: Greggy versus ko ano. Ina na ba? Mo ni ditabuan eh di ay.
0: So kining jurisprudence mahimo ning kabahin na si Yuta Balaod si Yuta.
2: Ana.
0: Okay, so karon ang hitabo. Challenge na sa Abilino katropa Greggy sa Korte Suprema.
2: Kana. Yung question nga, di na pwede.
0: Ingon ang Korte Suprema. Nga nung inyo maming apil-apilon ang election nga political question man na.
2: Pantay. Sumona yung rason.
0: Ay, na may apil-apila na. Kaya na pag-elect inyo presidente, inyo man ang trabaho sa konstitusyon.
2: Okay.
0: Pero ni-insist si Abilino, ni-ingon, no. I'm questioning the constitutionality.
2: Sa ilang gibuhat.
0: Unsay gibasihan nila sa konstitusyon kay
2: especially sa paglingkod ni MJ Quinco.
0: Samtang katropang Greggy kining atong konstitusyon 1987 man ron. Ang katong ilang gitamdan 1930s man tong konstitusyon. Pero mao man nga provision majority man ang kinahanglan maka-elect of officialis. Iyang gi-question ning ingon ang Korte Suprema sige daw atong tan-aon yung attendance.
2: Anya.
0: Pastilan katropang Greggy kay nabito ginganlan og Tomas Confisor.
2: Anya?
0: Senator Tomas Confisor did Tomas United States ay anang panahon
2: na. So wala siya maapis ihap?
0: Anong panahon na di ay si Tomas Confisor nagbakasyon sa United States? Niingon ang Supreme Court nga dili. Ang atong basihan dili ang inyong supposedly inyong numero. Ang actual nga numero of which the Senate as an institution can have a jurisdiction upon.
2: So ang ito nga
0: ang naara na jurisdiction ang Senado. Within the reach of the Senate ang giingon sa Supreme Court. Categorical niya. Within the reach of the Senate. Unya usaon mo appeal. Wala pa man to Zoom, wala pa puy Senate rules nga mo pa-appeal og Zoom.
2: Pero pwede to ma-reach kun sab kun. Tawagan nila tong telegrama
0: nila. Anong panahon na atong stand off ka tropa Greggy? Wala si Tomas Confisor.
2: Wala. Kay to man
0: sa ato pa ang giingon sa Supreme Court, Korte Suprema. Atong basihan nga numero pag determine og quorum 23. Kinta ha pila quorum sa 23.
2: So mahog ang 23, 12. Dose. Pero
0: kaya po na yun. Ah, 23.
2: Mahog, 11 yung tunga.
0: Unya, wa may taong nga tunga.
2: Ah, mo,
0: lagi.
2: So, 11 yung tunga.
0: Abilino versus Quinco.
2: Mao na ang natamnan. So kung ugali man ganing maabot sa punto ay paagi ni legal pag question ni Senator Alan Peter Quintado.
0: Di magdogay.
2: Gumikan kay mo ano siya illegal ninyo gibuhat. Namayag po siya. Naam siya video ganin niya. Katulpang po siya.
0: Ang buhaton ra nila sa ilang kining grupo karon. Ila maminaw ra sila si Jet.
2: Sa pagkaman maigaw ra sila kan. Ano ba yun? 1949 asos. Maginambid ra bitre. Pailan nito kay Tano. Kay nama yun. 1949. Nga dosi gina yung ganahanglan. Nga kineng mo quorum.
0: Ang basihan sa quorum is the number katropa Greggy nga within the reach of the Senate as an institution.
2: So ito pa sa habig sa...
0: So in this case, pwede sila may ingon nga di naman ma-reach si Bato. Di naman ma-reach si Jinggoy. So ang atong ihap karon 22 na lang.
2: Abisan lang si Bato ma-reach. Kay pwede pa, kay gawas naman, pwede siya matawagan. Pero Jinggoy, di naman yun, kita ako spesuhan.
0: Muna di ha.
2: Wala mga Jinggoy.
0: So makalusot ni sila. Makalusot.
2: Mahog si Senator Alan Peter Quintano, mahog. Gasayang, atuloy no. Ay, lagpahala na, Senator.
0: Pero sige lang, kay sige mag-ampo po si Senator Alan Peter Quintano.
2: Ano yan ba yung pamahayag? Di ko bilis siya nga, di ko na pwede. Illegal gina. I-play niya ito ang katropa mo si Ben. Kung galing ready na, ang katong pamahayag ni Senator Alan Peter Quintano. Ano yan?
0: Papaminawa siya si Jat.
2: Paminaw na mo.
3: Tuloy ang hearing ng Blue Ribbon Committee. I am still the legitimate...
2: Siya, man. Ginoon mo siya inisi. Siya, ginoon mo siya inisi.
3: Senate President of the Republic of the Philippines. There is still functioning committees.
2: Functioning, hindi mo tungha.
3: Invited po, pati po, yung mga gumawa ng illegal ngayon. You can try to stop us, but you will be stopping the Filipino people. But tomorrow, tuloy ang hearing ng Blue Ribbon Committee. I am still the legitimate...
0: Gagom nito, ano? Anong pasangil man siya nga?
2: Tomorrow niya, na mahayag, lahat na mamahayag ni Senator Erwin Tulfo. Nga siya po'y napili, karon nga. So, mag-hearing sila, sila rapon. Mahog sila, 11, pilam na sila. Napo na lang, kay si Escudero, to naman respika.
0: O, samot, nga wa, na yung majority, no? Ano, anay korum?
2: Mauna ni Haron.
0: Mahog sila katawa na, ana.
2: Mauna eh. So, matay, aligriha, bito na ito ang mga, kuan, mga ibutang ta, kineng senador, katropator ni Paul, ha? Mauna na gibutar sa mga tao. Mahingon naman yung mga tao. Wa, di ka mabutar, katropator. Pwede na, pwede magod, di mo butar senador. Kato pag may agi ba nga si Chris Gontre, parting mga senador, nga wa dyan mabutaran nila, pwede ba na ikulo? Pwede na blankuhan. Lokal na may butar.
0: Ako magod ko ni butar. Pero nagkuhan ko, nagkuhan ko katropang Gregin na ako, igilabanan ba?
2: Pero wa ka mabutar. Kanang technically nga, mabutas
0: Pero kausapan man. Kausapan man, di pa ako
2: malilingwin.
0: So mo lagi ni ato ama katropa eh kay kung naputay pilianan pod lesser evil man pod.
2: Kana tinod.
0: Oh, di magid ingon katropa Greggy nga sold out jud gana. Inhol kanang imo lang say arang-arang na lang ani nila. Di ba pareho aning dos yung polis ba nga papilion mo Greggy at Tony Paul? Wa gyud mo mapilian gumikan kay kuan yun eh kining gitawag bitaw di katropa Greggy ga.
2: Wala ba kain? Saman?
0: Ha? Condition sine qua non.
2: Wala ba kain ito eh?
0: Kibawa ka ng condition sine qua non. Ang usag-usa, condition sa usa. Prerequisite ba?
2: Hindi mahimo. Hindi mahimo. Dapat kuhanin sila. Kining naka-align ka nun ay. Na-connection mo yung katropa.
0: Ay, nako.
2: Mone, pagkaw man mo lagi ang istorya, mo lagi ingon

0: Ah, gipugos ko ni si kining butanta Senator Chisco Diro katupator ni Paul ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ah, gitawagan ko no. Ha? Ah, nga maingog
1: magkahi mo po ni kay former president mo po ni.
0: Mao gani.
1: Pugos ba ni si Senator
0: Chisco? Ambot nasad. Ambot nasad.
1: At least nga katropang Greggy, ako po sa akong bahin, at least nga nindagan na nga maong institusyon. Kaya dagan mo nakapending diya. Mo man ilang trabaho. Mo man iingi panumpaan katropang Greggy.
0: Oh, maunta na.
1: Kaysa suway mahitabo diha.
0: Magsige na, kuwan. Magsige na lang.
1: Siga postpone niya na time bound ba yan ng mga isugutanan diya.
0: Tinon, tinon. Oh. Ha?
1: Time pero, is of the essence.
0: Kani, ang kuya wani katong Patrol Paul, di gapon ni manunga ni sila or unsa baka sa musunod mga sesyon? Ang kining majority. Ano mo pa ba ning majority or
1: minority? Pa ni decide na tan-aw ni sunod, tan-aw ni sunod. Pero mga tropa mo na ni. Senator Chis Escudero, mao nay bag-o karon nga urban planning, housing and resettlement. Senator Win Gachalian, Senate President Pro Tempore for the time being na ha. So wala ni lagi ilisan si Kaitano. Si katong usa ka tropang Greggy Loren Ligarda.
0: Moy na napulihan.
1: Senator Ping Lacson, public order and dangerous drugs accounts. Ya si Lito Lapid library. Sorry.
0: Dade ni kan, James Smith, Senator Lito Lapid.
1: Abi ko committee on library.
0: Foreign relations si Senator Ramik Subiri.
1: Foreign relations. Basic education, nabalik ka tropa Greggy si Bam Aquino.
0: Oh, kana.
1: Kay gipulihan man ni Rubin Padilla no.
0: Sa basic education, gipulihan dai kato dai ningon nga kahit kailan hindi ako naka
1: di a joke lah dili ade. Ikaw pun ba?
0: Kahit hindi kailan hindi ako nakaisip na tumatakas kami. Si Senator Risa mo health and demography.
1: Health and demography.
0: Pero mo lagi akini tanan, posible pa ni ma-question kay mo ato man sa korte ani kato patuloy pol.
1: Oh, ha? Katropa Greggy, you can do that. You're entitled to your own action.
0: Pero,
1: mo ito yung gisayad. Factual man to. Mato ang gisgutan ganina. Di man ko ingon, katropa Greggy nga, na ako anin, kung saan yung pustata. Ano yung tagipustahan yung tao, no? Ato ra nga, makalabang, kinibang natay awareness ba of what is the prevailing nga doctrines and policies nga mo apply ani nga mga sitwasyon na hitabo karon although katawanan we don't like it kanay tabo karon katropa Greggy pero ang ato lang nga magpakisayod ta pero saon ta man nga kita baya mo oy paninglan ani kay matud pas ato constitution kita lagi mo oy haring ganges sovereignty resides in the people and all authority emanates from them asa ka na
0: mo na klaro pagkastorya
1: pero ang alegre lagi ani inigbalik ato nang absent maglibog na nigkin sa may ilang tuuhan
0: og asa me
1: nga naglingkod ani nga committee ba
0: syempre ang katong nang absent ibutanta ang PICAS grupo may ngadug ako may naglingkod re kanipo sila may ngadug ako so aligre eh dako maglingkod
1: so palitan finance katropa Greggy umuingon na nga we will now discuss our budget start our budget hearing for 2027 nya mo preside na dayon si JBR Zito mo question ang katong naglingkod ani sa finance sa PICAS grupo
0: ikaw man
1: kadiha kinsa man ka
0: dire ning nakaaligre ani
1: ang gwapo ni katropa Greggy daugol ni sumbagay
0: kana ibaksing mura katong sa kuan sa Kalinga day gi pabaksing tong kuan mga ako siya sa barangay, aron kisa yung makadaog sa 500,000 nga project. Inari na siguro, yung sabay pagi. O niya, kisa may magkontra na si Adili, man pariha si Kuan. Si Kiko o si Ruben o komite, may tutong sila tayo magparang.
1: Bito, no? Pastilan, mga katropa.
0: Ang problema, para sa komite na or parang Sharon.
1: Nag-away bito ni sila, kaya naman good sila yung common ground. Silang duha na ng bigit ni Sharon.
0: Sana all, ang haba ng hair, ha? So, mo na yung mga katropa, katuwa mo, isgutana na
1: sila doon. Swerte lang ni silang duha, kini si Ruben, og si Kiko, nga wala na kaila Sharon ni mo. Wow, ang sila yung malambigitan.
0: Huwag ni mo, huwag ni mo. Para lampan sa kayo, huwag sila nga, love triangle.
1: Oo. Oy, greetings sa taga-tropa Greggy, oy. Gilingaw sa ato ang mga katropa, oy.
0: Kining katropa dre, asa naman to?
1: Asa kag naminaw si katropa Jerry Auxilio na to?
0: May pagpaminaw ng kusiyal.
1: Basta, oy.
0: Yes, may kiyot pardo ring dakbay
1: dito. Ang bungan nga tigpamaba. Ha? Magsisibja.
0: Ana.
1: May gabi da, sir.
0: May gabi da. Anya pagaman ba atong komento dre. Naichismis sa Manila mainstream media na nagmeet

0: Ding si Chase og First Lady Lisa gabi eh dito sa BGC usa ka mahalon na imnanan kuno. Thanks ha. Amo lagi di mo wala ni mga istorya. Kay naam di mo wala gid ni mga istorya kadto ni Paul nga kining pagbali sa imong baruganan diha. Ah nagay pamulitika nga nahitabo. Di mo na wala bisag asa ka pabor og pabor ka spikas mo ingon pugang nga og nganom dai amo nakahig na amo ana nang diskarte. Ah, og katong pikas mga sus, gibaligya niya iyang kauglingon dito. Nagpahayin mo siya sa kwarta o baka unsay gisaad sa administrasyon ngadto kaniya. Ah, sumuna, pero nahitabo naman yun. Na, nito nga dito, nakakurom. O niya, doon ay mga ibutang ta kausapan diya mismo sa Senado. Ah, muna ngayon, bausin lang yung Senator Chase ini ka eleksyon. Nga, karito ka na, balimbing eh. Ano ba? Ah, si Ruby Kabangisan, Senators, pagyapon sila si Jinggoy ug Bato. Wa pa man sila giansit so Tracy gyapon ang need para magkakurom on opinion na oh mo lagi
1: sila tor gyapon pero within with
0: wait, pero na kabutang magun
1: not within the reach na sila
0: Ruby kami within the reach of the Senate so sa mo pag reach ito si Senador Bato og ni ibutan si Bato reachable pero si Jinggoy magdisod gumika kay suspensuhan man so mo nay lantugion dito sa Korte Suprema pero sige kay ngon ang katropator ni Paul do na nay president. Naka-record na dito nga itong 1949 doon ay susambang nitabo which is ni Daog awa magsilbi ang petisyon pag-question sa nitabo nga kurum ha? So kani wa pa ito maingon nga mao nagyod pirmi o mo ganun ay mo sandigan sa Korte Suprema katong Patron ni Paul kung galing masangpot dito pero doon na ay president
1: mo gini sandigan
0: mo gini sandigan always mo gina
1: okay ang landmark ang ilahang decision katong pag-regi mo man ilang basihan yun.
0: Oo, po lagi.
1: Unless otherwise sila rapod mo yung mupaling.
0: Oo, sila yung mupaling. Oo, tinon. Mo gani, gana ba? Kung galing mupaling sila, ilahang sungagon tong desisyon ni atong 1949.
1: Pero sila rapod yung makapaling.
0: Oo, mo lagi, sila rapod.
1: Kita nga di ta Korte Suprema, ato musunod ta kung unsay prevailing.
0: Oo na, oo na.
1: Tinon, nga doctrine for these issues at hand.
0: Kana, tinon.
1: Mo na katropag Reggie.
0: O niya, pagkaman, chang si Po, dos timpulis, Attorney Polog, si Reggie, why nagandagan din rin, natanggong ko sa Robinson sa Pramaksan Island.
1: Pastilan.
0: Malagi, grabe yas.
1: Amping dia, sir, amping.
0: Amping, grabe king baha. Ay lang, agi rin may imos, kay baha rin may imos, Lord. Raul Buok, ibalik na po kang tibiro sang health, may unfinished business ata. Ah, muna. Ikinit ito mga senador rin, sige kayo na akong pareho sa taran, doon na mga personal agenda. Leo Lianti Pungko, hi there, may pagpaminaw. O niya, iningon ang Malacanang through Anticlair, nga we recognize Senator Gatchalian as the new Senate President. O, ni pamahayag po ito sa Attorney Claire kaganiya. Ang kining balido ko no, ang naitabo nga sesyon. Diya mismo sa Senado karong hapon. Which is mo to ang gilatag ng muna ni katropa ka Attorney Paul. Ang naitabo niya itong 1949 mga katropa.
1: Pero pwede na nila i-challenge ha? Ako nag-ingon nga di sila mo challenge ha?
0: Pwede, pwede.
1: Pero nisulti lang tanga na ay desisyon. Dugay ng panahon. Pagkaman
0: si Lorna Margarita, maulanon nga kagabiyon sa Pinas. But so nice, Aaron Diliigang kayo. Welcome back, headshot, exciting.
1: Ganun!
0: Attorney Paul and Sir Greggy, miss you na po. Be safe all and God bless.
1: Thank you, Mami Lawrence.
0: Samok ang Senado ng Gobyerno sa Pinas. Matog pa niya. Mauna, diha. Unya pagkauman, diha po si katropang Cecil Fernandez. Good evening, diha. Sir Paul Lopez, nagwapo o Greggy magdadaro. May pagpaminaw. Leo Rojas, may gabi diha, Attorney Paul. Pukis Garcia, may gabi ninyo. Katropang Attorney Paul o katropang Greggy, si Poy Jipoy. Watching live mga idol from Barangay Basak San Nicolas, exciting. Winpal, naunsa naman itong Pilipinas. Kung mahal, oy, mga katropa, okay patani. Hay nako Lord, giyahe, in town, my Lord, matod pa niya.
1: Sakto na, Pilipinas kung
0: katropang
1: mahal.
0: Listat pa ninog. Kaluluoy nga nasod. Gidumala ang balaod sa mga kriminal. Why justicia para sa mga kabus? Mga media, puros binayran. Wami apel rin, ha? Natan Onitan Garsula, good evening Sir Greg and Attorney Paul. Shout out ko sa kumiksoon nga si Nico, Nicole, Nika, Nivel, Jan. Always naminaw rin my Negros Oriental. May pagpaminaw na yung mga tumura. Anya pagkahuman, Jocelyn Distrista, B.E. mga idol. Atong paggobyerno, wa nay ayo. Mo lagi, mo nagkikaingon ako itong Attorney Paul. Nga bisag unsaon parang kayong utang ako sa huwag mapili ha? Huwag mapili yung tinuon
1: isol yun nangilad na kita karon
0: oo na mo mo na yan kuwan po mo mo na itong ipang pili yun ha? Kaya kayo pa lang panahon siguro nga Ibutar na to niya. Attorney Paul Gino Lopez na po na ipagkasinador.
1: Nga?
0: Di na ka na mga apeliduha niya nga halos tanan, balik-balik. Ha? Halos tanan, balik-balik.
1: Nauna na sa punin mo na. Ang ginagin mo. Ay, naon sa magkauna rin tayo rin.
0: Ah, kala. Oh. O niya, pagkaman, aris itong YouTube channel, beto ko nung tanahon.
1: So, doon nga na ninyo mga katropa. Kaya, pastilan, huwag mo gimingaw ng aom sa... si mod ni katropa Grigi taon nga. Ito atong ipambit ng atong tulumanon kay pastilan. Hoy katropa Grigi. Usapod sa mga hitabo karon na denied.
0: Denied. Oh kana. Munay usa sa sigutanan.
1: Denied.
0: Ang hangyo. Hangyo ni kanhi House Speaker
1: imong idol.
0: Kini maganahan amot malipay mo mga tawo ani pero di mo sila god nga. Jesus, drama raman din ay deny. Pero wala ha, dinayon nga, drama lang.
1: Okay, madahan.
0: Gumikan kay, i-forward na ko ni mga
1: katropang... Old departure?
0: I-forward na ko ni mga katropang ator... katropang ator ni Jubin naman noon. I-forward na ko ni mga denied ang ibutang hangyo ni kanhiyo speaker may katropa, Martin Romualdez, nga mo biyahe. O baka ilibkas ang yang whole departure order.
1: Kana.
0: O baka adto siya sa bisag asa siya ganahan. Magpinasal di ko ba? Ha? Gidenied sa Korte Suprema.
1: Akong duda ka tropa Greggy, lindot mong kukay tanawon ang NBA Finals. Bisag mo tanawon siya dito ba sa OKC o...
0: OKC naman, sa Spurs o ang koan, kanang Knicks.
1: New York.
0: New York siya, New York.
1: Basing New York.
0: New York, pwede managhanang Pilipino community nito dito.
1: Nindot man yung Spurs o Knicks ka tropa Greggy, kay represented mo sa Pilipinas.
0: Tinod, kay Nas Clarkson rin sa Knicks, naapod si Dylan Harper sa Spurs.
1: Nindutas Pilipino, no?
0: Mamunay, naka-nindot.
1: May laki ganyang dunggong Pilipino.
0: May laki din. May puta mga angkon.
1: Pero ang problema po lagi kung mapasibayan yung ka-bright, abusado mo sa dinoon kay gamitin mas pagpanguy ko'y.
0: Mapod.
1: Pastilan.
0: Ako gipuran mo katropa mo Jubin. So, usap sa putan ni katropa Tripon. Di siya kabiyahe yun.
1: So,
0: manipay ang uban ane. Makaingon nga, ay, mirise.
1: Itaral yun siya.
0: Maingon yung uban ane, ay, mirise. Kay murag, kuan, ibutang ta, kining ang nakaingon ane, mogini ang mastermind. Sa flood control. So, di po tinuod ay ang istorya sa uban katropa Tripon nga dili o untouchable si Martin Romualdez. Okay, di mo siya ka makalupad lagi.
1: Di ka makalupad niya i-freeze ang imuha mga assets.
0: So,
1: tachabol pa ka na?
0: Di siya tachabol. Sa basis mga istorya sa uban. Okay, na may uwan mo ingon nga. Drama rin ang katropang Grigi. Drama rin ang katropang Tornipol.
1: Ang tachabol lagi yun si Senator Bator man.
0: Okay, nga naman. Huwag yung madakpe. Ipakita ito katropang Busyuben. Ang katong bawang dokumento. Nene mga tungura. Be atong tanahon gumikan kay diya ang desisyon mga katropa human sa file petition. So pasabot nini, ano na ibasihanan? Nga siya mo gilang bigit nini karon investigasyon kalabot sa flood control katropa Tony Paul. Ko atong basihan.
1: Bugat gyud nya naagid siya kuad katropa Greggy kana bang risk of flight.
0: Kana mo man ay rason. Mo man usas mga rason nganong bugnan ta. Adiya. Ang iyang petition dito sa 7th Division sa Sandigan Bayan mga katropa. Ani file siya motion for reconsideration ni atong April 22. So last month. Ani, two months ago. Kay June naman taron. Precautionally hold departure order with a motion to lift ang iyahang pagbiyahe.
1: Ilibgas.
0: Ilibgas. Ang pagkaman sa ikanawang page na katulapang kusubin. Di agaday. It is not superfluous to restate that the essence of PHDO o katong hold departure order is to address flight risk during preliminary investigation before issuance of a warrant of arrest or a hold departure order. Mga katropa. It ensures orderly administration of justice bound by due process without rendering the investigation and then rules
1: inutil.
0: Pagkaman, with the rule on PHDO, the court addressed the situation that an individual who is suspected of committing a crime may have his or her right to travel restricted for the purpose of ensuring that individual's attendance at the proceedings and prevent him or her from
1: absconding
0: in the event that the criminal information is filed with the court. Headshot. So, pasabot na yun doon ay basihan.
1: Pagpuyo sa diya,
0: pagpuyo. Okay. So, og nagplano si Senador, kanina Speaker Martin Romualdez nga mo saldiko.
1: Mo kuyog ni saldiko.
0: Mag-reunion sila, asa sila mag-abot. Di lang sa diyo kakalupad.
1: Di isa.
0: So, walipay ang kinibagan na ni. Ngayon nga, salamat. Murang nakita yun sa ibutang ta kining korte o sa Sandigan Bayan ang clamor sa mga tao. Nga di gina tugtan nga makagawas. Patubangon gina nining iyang mga pasangil ang itubang nga siya mo'y mastermind. Nini karong flood control katubang
1: rin. Tanaw na itong makatubag ba ni? Okay, grabe man itong dokumento nga ilang hibong basihan katropa Greggy. Pero kung mag-backdoor ni.
0: Mag-backdoor?
1: Indication of guilt.
0: Dinon.
1: Oh, backdoor mo.
0: Pwede na, may nag-backdoor. Labi na, ubo sa akoan. Solo. Pwede mo tayo makaagiri ha. Lapos na ito sa Borneo. Brunei, Malaysia. Kuhan niya. Kung super, wak paman, wak ambot, kuno gali maganing mahimo ba na, mabakdor-bakdor, katong bato ni Paul. Si Bato, wak paman ang bakdor lagi? O baka ni bakdor na?
1: Okay ba, o?
0: Grabe to'y, nakitong post nga, sa New York, wadito'y ko
1: na? Namay, nagkangita mo ng bakdor, nakabalik ka man karon okay raman.
0: Okay
1: raman
0: yun, noon.
1: Itong panahon ni Kanhi Administration, katong gipasanginlan mga general nga, labigit sa legal nga drogas, naman to'y gipanganlan.
0: Magaling din
1: sa ato. Sa tuwa. Kabagdol man to.
0: Ayun. Naandun doon. Ayun. Magawa na kapalik report.
1: Okay na.
0: Hinahinay report ni balik.
1: Mura nagwa.
0: Para na. Back to para na yun. Mura na. Back to normal ba?
1: Kaya na. Mura na magbagira ba ka nilabay?
0: Kaya
1: na. Ay nako mga katropa.
0: Tumon eh. Ang ato mga hiskutanan karon sa tuang nasod mga katropa. Nga may labot ang haring lungsod nining ato ang mga pangitabo karon kaya sa ato ang Senado o Kongreso mga katropa so ato mga leader ngayon gipili sila gipili eh sila may nabutar
1: Pilipino sa bayaga ayaw sig panghuna ulit dahil lumapas may gabi Bus Jerry Oxelio itong amigo nga bungan
0: arita sa asam itong YouTube na ito atong tanahan na di apoy ni Great mga katropa sa ito ang YouTube channel. Asa lang itong mga greetings dre. Lilibet Labra 9535, good evening. Good to watch and hear you both.
1: Thank you.
0: Lina Natulia, good evening mga katropa. Sige, drama kita lang binuang, walay ayo eh. Maton ni ka na, mawalik eh. Puro maguna diha, pamulitika. Anya, unsaman mahitabo sa flood control investigation tomorrow if no show ang minority block. Actually, mahitabo pero sun simana na po lagi. O si Senator Eroy Tulpo may
1: pasutiyon. Muna giingon nga, abangan. Abangan.
0: Abangan. O kinsay, o asa nga schedule ang matuman.
1: Oo, tanaw na to. Tanaw na to. Ato na po lang katropa Greggy, galingo ni atong tulumanon. Namina po si Edet Lopez Aliza. May gabi, Edet. Pastor Reverend Johnny Lopez. May gabi.
0: May gabi.
1: Chang Sifu. Raul Buok. Leon Lien na Timpongko. Jocelyn Estreza. Rosavilla Villamore. Onya napod si Ma'am Lorna Margarita Mami Lorns. Nasos Oknalb Nizuel.
0: Nizuel, may gabi eh.
1: Onya ato ang sibuloper si Rick Ducalius. Minaw po katropa Greggy.
0: Si Kwanzad, katropa ang Carl Omega. Des may barangay Sambag 2, Fire Brigade.
1: Carl, may gabi.
0: May pagpaminaw. Kanunay ni siya maminaw. Usay di makachat. Pero kabaw ko nga kanunay nag-on yung radio may katropa.
1: Thank you, Boss Carl.
0: Malay sa sakyanan. Pirmi na minaw. Si katropang Carl Omega nini mga tungura.
1: Roger Ikot, akong amigo. Bye, may gabi, bye. Kumusta na ka, bye? Vincent Laran, Gau Espino. Niya, Gary Tolintin. Frick sa Villarosa. May gabi inyong tanan diha. Ato rin tiwason katropang Gregis itong pagbalik.
0: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time. Alas City 59 na mga katropa. Ito ang time check hatod ka na to sa amo ang laing produkto ni mga katropa sa kape ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Kana?
0: Kape nga healthy katropa to ni Paul. Di maghilap imuntian. Di kutkutin imuntian. Gumikan kay ginamani sa mangustin, malunggay o soya powder mga katropa.
1: Arang lami ah.
0: Makapanikol sa to immune system. Makakontrolar sa to ang blood sugar level mga katropa. Ang kining Santon Plus Gold. Nangapi na ka. Nanambal ka pa katropa.
2: XFM.
3: Si Joel, dili ko katarong tulog, ilan na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo-inom aning Santon Plus Gold. Huwag ako nang giinom matag-adlaw. Tibo Jod, ang Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Grace, sa una, kasugay ko may numog kape. 3 to 4 cups a day. Ang tod sa natukar na ang akong asilog, gasukasukan ako o kapalpitate na nga akong dugan. So akong giundangan ng pag-inom sa akong kape. Huwag nangita akong kape nga herbal. Huwag akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasib ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko. Gawas, lami siya. Wala pa ganito karangahong asid. Karon, tuwing na huwag enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na. Gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
7: I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukad nga nigamit ko ani nga product ang akong immune system ni Ligpon. Pag-gimit man taron, iawag ako ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad nga nigamit ko ani, akong immune system ni kusog, dili ko dali ma-stress. Di mag, dili makuha na kong ulo maglabad kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
8: Ako magliban na o na padung. Mga bang siguro ni ay. Yun na, magpa-askip ko. Mga babaeng bayaran.
9: Hi, sir. Mga bang ka?
10: Yaks! Kaluod!
9: Manong luod man, sir?
10: Di ko ni Moy. Pareha mo gagnaon sa kong asawa?
8: Ayaw!
11: Exciting!
12: Balanced diet?
13: Check.
12: Regular exercise?
13: Check.
12: Vision X Plus?
13: Check.
12: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Ano na kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
14: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Premium D3. Ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
16: Mapalit na sa mga butika.
17: Turbo Food Supplement Ferment.
18: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko naulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
19: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Samsung

0: Yes to Health Clinic. Din sa Cebu.
1: Ablina.
2: Ablina.
0: Ablina. Yes. Ablina. Ang Yes to Health Clinic. Din sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
3: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time alas 8:04 kag gabi od atong time check atropa Greggy gyatud kanato sa kining alarms na
4: kana
3: ang makapatuy hakaw
4: kana
3: kining makapatuskig nga makapaigking katropa Greggy
4: na.
3: Kaya katropa Greggy
4: mo na may lain pa ba
3: awa na lain labi na kay bugnaw ang kagabion
4: one nya lami kay tanday mga katropa Sumunay so, sulbat og solusyon sa inyo hang imutang ta dili sulbat sa kawadon ha.
3: Sulbat sa kabugnaw.
4: Kawadon gapon sa kwan. Gana mga katropa.
3: Gana. Sulbat sa katugnaw, kawadus gana mga katropa ang atong turbo dietary food supplement for men. Giugkat gikan sa suba dito sa Amazon.
4: Natural ha. Why kwan eh? Why halong kimikal mga katropa?
3: Kana.
4: Kapag istorya.
3: Pagkaliduta katropa Greggy.
4: Why halong kimikal. Normal gini o natural gini mga katropa. Dili kay mapugos ka diha nga murag hangtod magpalpitit na nini mong dughan. Wala na nini mong among produkto rin mga katropa.
3: Mas nagtuon ni sinang kumidya. Ta tinuon ni ha kay ang tumong tuyo manggod sa atong turbo gining makag labawas ka nga mo'y nagkumpuso ni ini. Ang oxygenation sa atong lawas.
4: Kana.
3: Pinaagi sa lami kayo nga circulation sa atong dugo. Ug sa ingon katropa Greggy, ang tanang parties tong lawas mahimong responsive sa matag hagit niini. Una man katropa nga abtika kanunay. Unya mahimo kang mapuslan ug mapuslanon. Ang gitawag bitaw katropa Greggy kita mahimo tang malakas.
4: Kana.
3: Maligaya.
4: Kana.
3: At
4: Kapakipakinabang sa Tagalog pa mga katropa ha kumikan kay kabuton man ini ang kwan katropa Tripol ha kabuton ini ang pinakauyukan sa himaya ha nga pangitaon sa imong kapikas mga katropa ha
3: pasti lang ninduta
4: ha wala mahatag di mo kuno galing nakatumbar ka ini imong turbo mga katropa.
3: All right, back to the ball game. Ingon si Ma'am Bidget katropa Greggy. Ini si Bidget kuan ni ako ning suod nga maestra ni niya nagpakabana gini sa ato ang lungsod. So sad to think what future awaits for our country when it is currently standing at a critical crossroads.
4: Murag nas kabaw naman ta ngayon ani nim gini sa una pa katong patrol pero murag puro nagagrabe man ron. Grabe na kayo murag ni lala pa ba nilala pa gyud. Mas mo lala pa gyud ni basta di ta mo butar og tarong mga katropa. December gyud pa mga tawhana to ipabutang diha mo nagingon nga vote sige tag inokara ni katong patrol ni Paul
3: sige
4: vote,
3: lang
4: vote wisely pero mo ra man gyapon
3: sige lang katropa Greggy kay pero mas maayo ni nga mahimot ang aware ani. Okay, at least we will also be open to whatever katropa Greggy nga kausaban. Kay importante magyud niya like kausaban. And all the leaders seems to fight for their own interest. Kikuban po nato si Reverend Oliver Nacion. May gabi, eh, Reverend?
4: May gabi.
3: Si Pastor Manuel Maning Ambos.
4: May gabi niyo niya, Pastor.
3: Ingon si Listat Adino, grabihas turboy. Kana, nindot yun na.
4: Munay. Dili dito yung makaingon nga fake news katumatong ni Paul.
3: Dili.
4: Oo, nay, balita nga di po tayo makaingon nga huwag hinungdan. Gumikan kay Mogi na nakaayon na yung mga produkto ni katropang Listat.
3: Kana. So, katropang Greggy dito na to langayon eh. Naka-standby na sa katropang Benji Talisik. At Alisay Police, doon na ay POI or person of interest. Sa nagpusil patay dito sa tangke. Barangay ni dito sa Talisay.
4: Nabigit is drugas kuno katong patron ni Paul. Maton pa. Maligya sa una ni balik. Gitipi.
3: Mo
4: ang initial nga ako na dunggan. Ini mo balita.
3: Atong siren ang tibok ni Tali katropang Benji Talisik.
5: Live report.
2: Yes, tiga salamat sa mga telepon kata pag Greggy doon na yung process of interest con POI ang katila sa PNP kalabon na sa sakit ng pagpusil patay sa Osaka former o kanhi delivery rider dito sa may sinturatan balagay tangke sa dawe sa Sugbo sa Talisay kaya nagkadla pa sa dula stress tinawat sa PNP ang kini mo report kining gibotyag di polisya ng Colonel humubun sayon ang hepe sa Talisay sa PNP magna sayon nga silang nga o sa ilang pagpulubay o kining himo nga pagpalaw mo sa investigasyon sa mga pagpatay sa mga biktima kini sa dula sila yung POI di niya masulti apan posible o sa unwa nga kada ka POI ang kada ilagita na ang motibo sa pagpatay posible motutok sila sa kining kalabigita sa dulugas sanglit nga unang nangyankon ang kapuyo sa mga biktima nga kining biktima katabang atin polo si Julius Cabradilla kini sa 39 anyos nga taga Puro Crucial barangay sa Roque Siling ang barangay sa tangke kung asa kinikitan ang ipating lawas si Hayat Hinon ang aga po yung sumog bigti manibutyag nga ito 2009 na preso na kini o niya sa kaso po pumalig niya o galing ng drugas o niya nagagawas niya tuntoy 2011 o niya sa ilang parang berkuhan ka ng parang ila mga pa niya nga ang kanyang nag-drive yun o siya delivery driver o hantod nga nebos punto nga murag nagkadurahan niya tungkol kay posible di palik niya sa pumalig niya tungkol kay mo ulagaw ka na kami o niya mo ulog buntag hayag na apa o niya doon ay kwarta o bit kwarta nga sir ikarimit nga ito kaniya so doon niya na raduin ni nga posibleng di palik kini sumana nga ang ato nila si PNP o sa sayang kita ito kakining kalabigil sa drugas o wa o sa ipalik nila ang ubang pang mga angulo nga posibleng may motibo sa pagpatay sa kining mga nga biktima. Si Julius kanini ang Cabradilla ang si subay sa mga republika na nga nagdunay dito ang nagukod o niya matutulo ka boto iladunggan o pagka medyo pasado na 5 dito na balgan ana ilalatsyan sa mga sabi dito nga nanipanilawas ka naghayang dyan sa baybayon sa Sinturatan Barangay Tangke sa Dagbay sila siya ito paminahon na pamahayag ni Police ng Colonel Humubunusayon ang hepe sa Talisay PNP.
5: Posible nga
6: Nibalik po.
7: Sir, na nabatay kita na ang kisa ni mga people behind
5: him? Na natay itutukan ka rin actually. Padayo ng investigasyon sa itong mga investigators. Ito ang latag ka rin sa lugar. Labi na atin na itong mga sikbit na mga lugar sa Nintabuan. Pag kuha ang mga informasyon ka bahay na sa incident. Sir,
7: POI sa inyo?
5: Na natay POI.
7: Mga dumatulosan sa usapan.
5: Hindi pa takasulti ito pila gid ang POI but then naatay katong yang nakauban a day days before o katong kun nakakonbon niya a night before.
2: Sir, ang pagdinaw ni Apolis sa talaga ni Humbor sa yon ang hepe sa tala sa PP di niya dugang nga dakong tabong sa mga nailan dahil ang ginamabig na magkasilat una wak ginamili apan pagkahayag na ang iyang asawa o ikapuyo may dito ridagan o personal na mila sa galing kiposil nga maong biktima. Update sa kanyang kiposil nga kanyang delivery rider sa Dagbasilisay patikana dito sa may Barangay Tangke sa maong syudad. Katropa, sa gihapon ay magkalimo sa paghaplas kanunay sa Santoon Herbal Oil sa katundun ay mga akit itong permitin magkakuha kanyang mag inyong tuhod, ngulmul o tuhod kitaas mong uric acid mga katropa. Iya po paghaplas sa Santoon Herbal Oil kaya makatabang niya magkapawa sa nagngulmul ninyo mga lutahan o labalapa. Yung mas yung tuhod. Hindi mo sa Yastro Health Incorporated mapalit sa pamasyag botika sa yung lugar. Alam sa Kasyon Pilipino para sa Pilipinas yung katropa, Benji at Talisik X sa BAM News.
8: XFM Report.
3: Diga salamat katropang Benji Talisik sa MU Report.
4: Samtang sa bigas bahin na kinahon ng mga soft drinks nga na huwad o nayabo mga katropa, gipangkawat.
3: Uy,
4: din man eh. SRP o rasa na yung lugar. Ito po. Ato ko na ni Siron, binigay sa report ni katropang Eric Amaro.
8: Live report.
2: Katropang Greggy, katropang attorney Paul, mga katropa, may gagabi in. O, diin na. O, ni paabot sa iya usap nga kasagmuyo, kining usap ka kinipugatag iya o kining delivery sa mga soft drinks. Katropang attorney Paul, katropang Philip, katropang Greggy, mga kigalaan. Umanusap nga matod pa, imbis nga tabangan sa mga nakakita, mga bypassers, yung mga niagi usap sa kinipugatag
9: pong nahitabuan sa kini pong disgrasya, ipangkuha naman yun ning mga soft drinks, no? Sa kuan mo gud ang incident tigad man Greg gitu pag atri po mga kaganaan pod dito mao kag ina mga kuan po ni karong okay na hapon pod ha diri ni sa may barangay Mabulo Ciudad sa Supo Usaka kini pong delivery truck, no, ang iyang mga kinahon nga kini pong soft drinks although gihitan pero murag na disbalance na, ba na out of balance niya ni nahuan paingon sab sa tunga bahin na niya mo lagi na imbis nga tabangan sa mga niyagi dito sa pit yung nagkatag niya mga soft drinks pangpunit ipang dala sa ilag panimalay katupag Greg katupag triple mga kahigalaan din matupas mga nagkasaksi nga akuan po na hindi pa imus po sa gayon yun eh kining mga tao po o imbis mo tabang muna ipang damay nuning soft drinks wag mo na nga alkansi yun ang lamhunan kay gawas mga nga buak nga butilya na may katong wa nga buak nga pwede ba itong itinda. Oh, sakto na katupang Greg, pwede pa itong itinda po. Nung sumuni, ang ato lang pong kapulisan sumabolo, pwede pong niila atong mga mahog gitong kawat kay wa may pagtugot, punstag iya, katupang Greg, katupang ato ni Paul, mga kaigalaan, sumuni nga, kuhan na lang, abang ilang nabisigahan, og posibleng may isa tayong mailhan dito posibleng pagkatubang pod og kaso ka nang umpasang kapag kaso ang kining at iya katropang Greg
3: na identify ni katropang
4: kisama ng awat ane
3: Eric kung pasang ka sila kaso
9: kay i-check pag kinsa itong katawan na mga
3: bypassers jando lang sila
9: mga niagiran to stapit niya yang nagkakitag na yung mga nga taga po nga soft drinks, nguha lang po dito niya, si Bat. So mo na nga...
3: Charge to experience na ni, tiwain na lang to.
9: Possibly. Nakapagay po rin na. Katapang ato ni Paul, tiwain na lang to. Sa mga tuwa tumayin, dito taga niya. So mo na nga. Kwan po, diwa po yung mga CCTV. Unlike dito sa mga nasa, CCTV with identification. Ato Adre, mga marites sa may CCTV na ito kasagaran. Mo na nga, mag-listen dito. Possibly, tiwai yun eh. Ang kining tag-iya. Alakansi yun. Kay kwan man. Karabang, ubay-ubay mong gini nga mga case. But, sobra ni 20 ka case. No? Ang kining litro nga kining coke. Ang huwad, nga buak. Niya, napatanto yung mga nasalbang. Pero gidaman po sa ini pong mga bypassers ning agitos dapit giuli kay kanapa libre katropag katropol katropag Greggy pero pindi to kapagabaan pila ba diabetes so sila sinaharapot katropag Greggy katropag
4: diabetes sabi na di mga Santon Plus Coffee Mix
9: may pa imbis magsige sila kining soup drinks may pa mag Santon Plus Coffee Mix la ang kape nga good for dark memory immune system mapalitas mga nagunang butika sa inyong dapit alang sa ligusang Pilipino para sa Pilipinas ng katropa Eric Camaro XFM
8: XFM Report.
3: Okay, salamat katropang Eric Amaro sa imong report. Samtang day ulitaw katropang Greggy, ikaupat nga higayon ang nadakpan sa illegal nga drogas sa dalagit.
4: Matay, waway katagam, ha? Ikaupat higayon, di ba? So, usa naman ang chance na katropang sa report, ang plea bargain. Mga nakaabot ulit upat siya.
3: Nilingkwenta ni.
4: Usa naman ang chance o plea bargain niya. Kanina kaupat. Nga nung nakalingkawas ka rin.
3: Kana mo itong Sairo na. Kaupat na. Katropag June 14. Unsay dugang detalye.
8: XFM Police Report. Police Report.
10: Yes, balik bakasyon na sa absolute sa sila. Kining usag ka drugista nga gihulag wenes ka pulisan nga ikaupat na kining nadakpan gumikan ini nga kaso sa illegal nga drugas. Nadakpan ni alas 8:45 sa gabi dito sa barangay Poblacion Lungsod sa Dalaget. Kining nadakpan ilan nga si alias Buboy, 57 anyos minyo nagpuyo sa barangay Poblacion Lungsod sa Dalaget gitanggog na sa Dalaget PNP samtang makatupag kini kaso nga lapasan sa paghupot pagpabaligya ni illegal nga drugas. Di kasaang bypass operation sa kapulisan, ilagining gipalitan o illegal ka drogas kini si Buboy o gabalik 500 pesos di haga napusasa, nakuhaan pagi kiniklain nga si Nuepe pa ka mga pakete sa gituang shabu e kinik drogas, mutimbang ni og 3 gramos nga doon ay standard drug price value ng 20 mil pesos. Matod pa sa kapulisan, nga ikaupat na kay kayon ni si alias Buboy nga ilang nadakpan sa magyapong kaso. Mga katropa, yung kalimut pagtumarok sa Anton Vitamin C, ang alkaline vitamin C. Alang sa kayo usang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa. June 14, XFM News.
8: XFM Report.
3: Okay, salamat katropang June 14.
4: Samtang sa Pigas Bahin, mga upunganong atleta nga nagkalangkat og medalya sa palarong pabansa, mga katropa.
3: Yay, congratulations!
4: Nagipahigayon rin sa Agusan del Sur, ha? may nitong gisugat sa lokal nga gamhanan kaganiha. Ato ning siren pinagi sa report ni katropang Crystal Joy Felerca.
8: XFM Report.
11: Mainitong isugan sa Lapu-Lapu City Government, pinanguluhan ni Mayor Cindy Chan ang mga upunganong atleta nga nirepresentar sa Region 7 ug nakalangkat og medalya sa 66th Palarong Pambansa sa Agusan del Sur ato silang pag-abot sa City Hall pasado alas 10 kaganihang buntag. Pito ka mga atleta ang nipauli sa dakbayan nga adunay dalang na po ka medalya. Unom ka gold, usa ka silver ug tulo ka bronze sa sports nga arnis, archery ug volleyball. Isip pasalig sa mayor ngadto kanila, makadawat sila og cash incentives matag medalya nga ilang nakuha. 50 mil pesos sa gold medalist, 30 mil pesos sa silver medalist ug 10 mil pesos sa bronze medalist. Tungod sa mong kalampusan sa mga atleta, gipahibaw usab ni Chan nga lakip sa makadawat og incentives ang mga coaches apan wa pa siya mubutyag sa kantidad. Dakong kalipay sa mayor, lakip na sa DepEd Lapu-Lapu City Division sa naangkon sa mga atleta karong tuiga tungod kay netong nilabay nga tuig, usara ka silver medal ang ilang naangkon. Nang hinaot si Chan nga mas madugangan pa kini sa sunod nga tuig.
12: Challenge is to hold pag-good more champions, no? Di rin ita mo rest ani atong na-achieve broad, no? Oh, and then, of course, the city will always provide support. And we will still have the incentives, ha? Doc said, let's try to return our or find mind na mga coach pag-good para sa asa itong mga sports na ni-excel na sa una, no? Like,
11: para sa atong mga katropa nga gustong paniguno ng immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM News.
8: XFM Report.
3: Dako salamat katropa nga Crystal Joy Felerca sa imong report. Nino tong balita katropa Greggy.
4: Ganay, at least nagi na kwan na dala diri ato ang mga kwan, mga atletang upunganon may katropa.
3: Kita lagi mga Pilipino namang kita abilidad. Ibo pa kag kining ato makaigsuonan nga mo atos laing nasod. Mapahimos lag maayo eh.
4: Dinon.
3: Ya, mga amo, makaamo dito. Di na ganahan nga
4: mo pauli
3: kay
4: kwan man. Kining ibutang ta
3: diligent kita, talented ta, skillful ta.
4: Moray nakalahi sa Pinoy.
3: Adaptive ta, maka-adapt dayon. Problema lagi po kay kining atong nasod, di pa gyud siya hamtong katropa Greggy no sa atong sistema niya dayon mga opisyalis Pilipino kay ang kamaro gamiton mas kamaro.
4: Ay, isig kami na ruay ba?
3: Oh.
4: Isig kami na ruay mga katropa.
3: Ang pagkabrayad gamitos diskarte.
4: Mo na naka-apan.
3: So, aligre ni kay ang majority na himong minority. O niya, ang majority na sad, mahimo sa minority na sad. Muna ay abangan
4: na magtropa. Muna pamutana ni Kuan Dre, ni katropang asam to. Perks sa Bilirusa. May gabi ito rin. Legal ba ang gibuhat sa mga minority ganiha? Kung atong basihan, kung nakasugod ka ganiha sa mga gisikutan, na ay jurisprudence ni. Ni atong 1949, naitabo na ni mga katropa. Na-elect ang ato ang MG Quinco.
3: Kana!
4: MG Quinco.
3: Tanieta versus Quinco.
4: Inanin na yung mga
3: pamahayan. Tungunan ni katropa ang griginig sikat siya. Muna natin kasada diha.
4: MG
3: Quinco. Sinit president ba siya?
4: Kana, tino.
3: Muna. Anyways, mga katropa.
4: Gabi niyo, ha? Vincent Laran. Good evening, Hurot. Bidget Salas sa Kabukwin.
3: Kabukin. Ako nang igagaw, katropa, Greggy.
4: Maying gabi niyo, ma'am. Kanyang pagkaman. Di apod si, asam to uban, re. Jovet Arisgado. Pagpaminaw, nini mga tumura. Kanyang pagkaman na yung bag-od, re. Rosabilia Villamor, Makram James. Maying gabi, eh. Kanyang pagkaman, kasi may uban, re. Natin mga comment. Mawala mong kalit yung comment, re. Pero may gabi niyo tanan, mga katropa. Salamat sa pag-unong na mo karong gabi una.
3: Still, mga katropa, susamang oras, susamang stasyon, ug mga adlaw, magabot-abot niya punta. Ato ning nuntan ang mga panghitabo karon.
4: Kay ugma, usaman, mga kuan, na po yung sisyon, ugma.
3: Tanahan na tani. Basin, ugna, na po yung mamupatimaw kalit katropa Greggy niya dayon na maingon nga, di na ko mutago. Kaya ang ako, nakaamgo ko nga akong barugan ng ako ang trabaho.
4: Trabaho, yung ari po kumabutar rin sa kuan, pikas.
3: Ato nang siren, nalibli na niya to ang mga gawalay, besyalis. Ato nga partner sa Master Control, katropag Juven Jimenez. Katropag Charlie Minchavis Biking atong station manager. Alang sa nag-iusang Pilipino para sa Pilipinas, kami ang inyong mga ubos ng lagas kahinan. Ako rin si katropang Atty. Paul Gino Lopez. Manamilit gyapon sa pag-ingon nga ang kaluwasan anaa lamang gayod makaplagan di akang Ginoong Jesucristo. Kay wala na ilaing ngalan ubos sa kalangitan nga gihatag sa katauhan. Alang sa atong kaluwasan. Headshot.
4: Og ako si katropang Greggy Magdadaro. Manamilit sa pag-ingon, pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, dan laygo ng Diyos, mga katropa.
3: Daga salamat sa inyong pagpaminaw. God bless everyone, katropa mo!
13: Exciting!

0: inyong nadugog ang Headshot. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: XFM. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Darlene Masulab po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa utasan. Nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus. Kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
3: Marlene, o Chia, gasiyok. Ang dumong siging gasiyok. Nang buwakog babungog. Binom ako Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
1: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
0: Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
4: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha kaadlaw, tulog kaadlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sa una, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Sa ibina kong lahin ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, inay na kayo tuhod siguro, sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga ginawang ko. Basta tinuod yun ka ni kay nasulayan na yun ako ni.
0: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
5: May buntag? Mo-apply yung takong pagka-barbero?
6: Dali nga barbero mong ipagita. Parlor man eh.
5: Mo ba? Parlor din eh? Kanasa mo ka magsugod?
6: Ayaw!
7: Exciting!
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
8: Available sa mga butika.
9: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
8: Girl,
9: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
8: No more!
9: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: System Pain. Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa System Pain. Kaya ikatulo lang akong inom na wala na dayo ang sakit sa akong likod.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
12: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
13: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
14: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
15: Abli na!
16: Abli na!
14: Abli na! Yes! Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
16: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Gilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
17: Hi, it's me, your Mamu Christine Babaw. Let me introduce to you Baby Co Baby Wipes, the only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. I am feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Baby Co Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Baby Co Baby Wipes ay mabibili sa mga suking tindahan.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: XFM.

Kenny, hun er der. Okay, hvor er det, hvor hun er? Orasa, Lars! Man, der er det. Orasa, XFM, Simo, Philippine Standard Time, Lars 431. Ja tuo Orasa tuonne Kenny, jossa Premium Death 3 Instant Energy. Premium Death 3 Instant Energy, mana liput sa tuon lawas, batuk sa mga bakteria, mga virus, kabaghatag o kaluyan ini mga katrupa, kaya ang Premium Death 3 Instant Energy, makapaligon kini sa tuon immune system, mga kaigsuonan. So Premium Death 3 Instant Energy, imna matag-adlaw, duhalagod ka kapsula, para panalipdan ang iyong lawas, batuk sa atakis, bakteria, virus, kabaghatag di mong kaluya o sakit, mga kaigsuonan. Ang Premium Death 3 Instant Energy, inyo kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Pwede sa inyo kini mapalit sa Shopee o Lazada. Labi na gayon, inyo kini mapalit sa Yestel Clinic Store. Gana may mutang sa Bus Gabay na Trusibianan. Dere sa may G Plaza Building, Barangay sa Patera, Dakbayan sa Sugbo, mga katropa.

0: mamukaw kaninyo. Pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga merkado publiko, o mga paghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Exciting Pilipinas!
1: Sa pagkang patay, sa barangay pagpangtog ng patay, sa LD Reporter.
0: Exciting Pilipinas! Mamukaw, mutugaw, o kauban sa inyong pamahaw, o adiana ang inyong magsisibya. Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
3: Jerry Auxilio sa Exciting Pilipinas.
4: Exciting!
5: Good morning!

0: Sogbolo, Son Visayas, Mindanao ug kalibutan. Mayong buntag kaninyong tanan. Welcome sa tutuloman orang. Exciting Pilipinas.
1: Good morning.
0: Ang exciting yung Pilipinas, may gala, labi na nga itong Senado. Now, tanaka mo sa kapiskay sa malawang sa iyong pagpanikay, Sikay! Samtang nanikay, Sikay, kamuriyato, yato na kaninyong mga pagitabo, dinis sa ato sa kauluhan o sa gawasan na sulkaga hapon o karon.
2: Exciting!
1: Exciting!
0: Uy!
3: Putol.
0: Ayo bagi gubang atu kabuntas. Dari satu mga kaigsunan. Ay kontraktor mga igalas usaka. Proyekto mga katrupa. Reklamo mga igalas. Ubikan sa kasaba. Mga tao nagpuyo doon sa lugar. Yan i-construct ang proyekto.

0: man ni proyekto ha ba? Ganong ingon ani man mga kaigsunan? Sabaan man ang mga silingan mga kaigsunan? Una nagreklamo sila mga katropa gumikas kasaba. Pamation mga igala ang tubag sa kontraktor. Una daw kuno sila yung mga requirements gi-comply mga igsoon. Pag comply sa mga requirements mga igala, apil ba ni Hana i-comply nga di sila magsabay. Pamation na to resibo ni ini mo balita.
1: So documentation-wise, we have completed sa permit. And kung ano pang permit na gusto nyong gustong makita, lahat po may permits na.
2: So galing sa Kenro, province?
1: Actually, sa province, yun yung sinasabi ko documentation-wise, meron na. Inaantay nilang po namin talaga yung pag-issue. So we're covered.
2: So hindi pa, as of today, wala pa, hindi pa inisya yung mga permits?
1: May mga permits po kami, except kasi hindi namin siya kinoconsider as quarry, kinoconsider namin siya as land development.
2: And site permit, development?
1: Yes, yeah. We have a plan for, we have site development permit, and for the disposal naman, we have documentation-wise, we have...
2: Disposal plan, then? Yes po. So, kailangan po ba yun ang environmental compliance certificate?
1: Yes, we have.
2: Mayroon po kayo?
1: Yes po.
2: So, inisyo ba din our site?
1: Yes.
2: So, wala tayong problema.
1: Wala
2: po. So, yung sinabi na pag-check po baka wala silang permit.
1: Meron.
2: Hindi na lang maka-question yan.
1: Hindi po maka-question.
2: So, very minimal yung problem dito.
1: Yes po.
2: Kaya ingay, yan.
1: Oo. Very ano po yan sa
0: hindi naman katropang hirap. Wah! Sorry, buntaga. Wah! Hindi naman naman gireklamo katropang rap-rap. Agreklamo dili mag-permit ang kasaba. Silingan, di magkatulog. Di magkapahuway mga kaigsunan. Ay, nako. Apilo nung tana mga igala sa pag-issue o permit, requirement sa pag-issue o permit. Ang ganag dili pagsaba-saba. Na, wait, proyekto mahimo mga kaigsunan, gikini mga construction saba man yun, labi na mga katropa. Magbuhos ng siminto mga igali. Thank you, pagkasabaas, makina. Kining mixer mga igali. 38 minutos ang nagkalabay sa last 4. Dito sa kauluhan at ang Senado, exciting mga kaigsunan!
3: Exciting!
4: Good morning!
0: Exciting kayo dito! Nagumikan kay Dia! Kaso mga igala! Ang Senado mga kaigsunan, doon na yung kuno'y bagong mayuriya! Man mga kaigsunan, si Senador Chis Escudero mikalit nagtungay. Kagakusgako saya mga kaubang senador dito mga katropa. Pero ingon siya wa siya gilabanan. Ang iyaha lang magtrabaho siya mga kaigsunan. Ay nako, nakupaw. Inungdan mga igala, mga kumitiba, mga katropa sa Senado, sa Blue Ribbon Committee, magsugod na silang investigasyon karong adlaw. Ipang-ilisan o mga pangulo. Pero, nagpabilin gihapon, na Senate President si Alan Peter Cayetano. Kay si Wynn Gatchalian, ang mga kaigsunan, Senate pro tempore lang siya maigala. Senate President pro tempore. Sa ato pa, temporaryo lang siya. Kung acting Senate President mga igala, iyahang gihulipan si Lorin Ligarda. Ang Blue Ribbon Committee mga kaigsunan, si Erwin Tulfo na'y mangulo mga katropa. nahitabo kagapo gadlawa. Niabot si Chis Escudero mga kaigsunan o mo'y bida. Sa salida sa Senado kagahapon mga katropa. Pag-abot mga kaigsunan ni Senador Chis Escudero mga kaigsunan ay hinungdan mga katropa. Mga higala, nag-majority daw kuno ang dusi mga kaigsunan. Na ilang gibase sa ginaganong senador nga 22 na lang. Wow! Ay naku, mo itong nagkakuro mga kaigsunan. Atong pamatiyon, ganagumikan kay si Senate President si Alan Peter Cayetano mga katropa miingon. Siya gihapon ang presidente sa Senado. Tutuloy ang investigasyon sa Blue Ribbon Committee karong adlaw. Isan pa mga igala. Umiingon mga kaigsunan. Siya Win Gatchalian mga katropa. Nga work from home ang mga empleyado Senado. Sa nagyutaan ni mga igsua.
3: Exciting!
4: Good morning!
0: Yan ay ka-exciting niya itong Senado ka rin. Wow! Pabatiyon sa nato mga igala. Si Senate President Alan Peter Cayetano, mga kaigsunan, kaingon siya. Illegal ang kudita. Wow! Onya, siya nga po presidente sa Senado, mga kaigsunan, ug tuloy ang hearing sa Blue Ribbon Committee karong adlawa mga katropa.
5: But tomorrow, tuloy ang hearing ng Blue Ribbon Committee. I am still the legitimate, legal, moral Senate President of the Republic of the Philippines. There is still functioning committees. We have to hear the testimonies. Invited po, pati po, yung mga gumawa ng illegal ngayon. You can try to stop us, but you will be stopping the Filipino people.
3: Exciting!
4: Good morning!
0: Tuloy ang Blue Ribbon Committee hearing kanong adlaw. Pero mga igala, ang Blue Ribbon Committee, chairman sa habig sa grupo sa kinini ang minority nga karon majority na daw kuno sila.
6: What?
0: Erwin Tulfo, mga igala, mingon. O niya, pas Lunes, ang hearings Blue Ribbon Committee, mga igsoon. Atong pamatiyon, mga igala, Senador Erwin Tulfo, mga katropa. Ah, ritag, Erwin Tulfo.
7: Senator Cheese, or talagang na-enlightened lang siya?
8: He was enlightened. I mean, kaya nga po, niyakap tayo ka rin, or surprised, because Sen Mix was already, we asked you Sen Mix kanina, meron bang ika nga kapalit, may sinasabi sa niya, wala naman. But nothing.
7: Sir, kailan na figurado na dadating si Senator Cheese?
8: There was none. Kanina nung nag-caucus kami ng 1 o'clock, wala pa eh.
7: Mm-hmm.
8: Kasi the yesterday said na he will join, but they did not.
7: But, so yung mga bandang alas-3 na sa session hall kayo, were you losing hope na?
8: I was already preparing not to tell you guys na pag hindi na naman sila sumipot, na I will say na bahala na ang taong bayan.
7: Gano'n sa katotoo, sir? Gano'n katotoo na?
9: Is early may kasabi nilakad ng palaso yung pagpunta rito ni Senator
8: Cheese? Wala namang kapalit ha. I mean, bakit? Ba't yung number 2? Bakit makikialam ang palaso? Bakit man makikialam? I mean, this is a Senate. I mean, we're another branch of government, di ba?
7: Sir, what will happen pag nag-reserve si Bato?
8: Then, pag dumating siya, it's okay. I mean, we welcome him.
7: But that would make the Senate 23, not 22.
8: Ano mo mayayari? Well, we already declared it. Kursus si Put siya.
7: Sir, to clarify...
8: Kursus si Put siya.
7: Sir, to clarify, right now, we have a Senate President and an acting Senate President. Ano po yung difference and limits ng mga functions and roles nila?
8: actually, vacant yung Senate President. I mean, because may acting na tayo, di ba? There's an acting President. Si Sen Wen, in his capacity as pro tempore, until a new Senate President is elected. And the only way that we can elect is we will have 13. Otherwise, we cannot elect a new Senate President. So we will be, ika nga, the Senate pro tempore will be the acting Senate President.
6: But if SB Haran arrives on Monday, he will preside.
8: Definitely. He will preside.
6: He remains to be the SB.
8: Yes, he will preside.
7: Can we say that he's stable?

0: that all members of the Senate be in the majority, and the new minority now, they are all members of the Blue Ribbon Committee. Para wala pong masabi na ikaw nga may hocus pocus. Now, pertaining to those invited resource persons, hindi po ako sangayon because we have to review these people. May sasabihin po ba talaga? Mayroon po bang i-disclose? We have to review this. Number two, the proper way to invite resource persons, you do not give it out to the media. You give it to the members first. Ang nangyari po kanina, yung lista na sinasabi nila invited sa Blue Ribbon, hindi po dumaan sa tamang process. It should have been given first to the members para kung may idadagdag, may ipapabawas doon, sabihin hindi, wala ito. The members should have been consulted. Kaya, you have to give me time until Monday next week kung sino po at yung oras po at exactly 9 a.m. on Monday, there will be a Blue Ribbon Committee hearing.
1: Exciting!
2: Good morning!
3: Mandi na kuno mga kaigsunan. Pero ang grupo nila ang Alan Peter Caetano, karong adlaw mag-hearing sila. Mag-imbestigar ang Senate Blue Ribbon Committee, gipanguluhan piya Caetano mga katropa. Ang subcommittee, pinanguluhan Senador Rodanti Marculita. Hinag yun yung makita mga kaigsunan. Aron sa ingon, ay mahimong trabaho mga katropa o sa gihimong wingatsalyan katropang rap-rap. Pag-awas ang memorandum ng mga empleyado Senado work from home. Kapirigod anin nila ay makaingon yun ta mga katropa o.
1: Mga katropa, exciting!
3: Exciting! Mayroon itong Senado, mga igala. Atong paboto na sa mahita mo karon. Kaingon, mga igala, sa Alan Peter Caetano, gani admitted si Erwin Tulfo, mga katropa nga sa Lunes inigtunga ni Alan Peter Caetano, siya nga po mo preside as Senate President. Nagikontra ni mga kaigsunan ni Ping Lacson. Kay matod pang Ping Lacson, mga igala, bakante na ang tanang posisyon. So dili na si Alan Peter Caetano presidente, mga katropa. Kung sa nagyod ni, wala sila magkasabot, yung sinarap ng kaubana. Ay nako. Kining tanan, mga kaigsunan, nagsugod, mga katropa, sa problema sa quorum. Sa ibasi ang kuro mga igsoon. At tumakini ibasi mga igala sa 24 ka mga senador. O ato kini ibasi sa 22 na lang kay si Bato gatago-tago o si Jingo gipriso. Ato sa pamatiyon katropang rap-rap doon ako igisini mo. Unsay pamahayag sa mga eksperto? Si Attorney Raul Lambino, mga kaigsunan. Una magwi kaso ni ini, 1949 nga kaso. Avelino versus Quinco. Ini si Mariano Avelino, mga kaigsunan, presidente ni sa Senado. Unya mga katropa. Ayang kontra maigala si Senador Lorenzo Tanyada, katropang rapra. Ipabutong isyo batog ni Avelino. Gusto siya mag-privilege speech mga kaigsunan. Si Senate President Avelino mga igala na kuyawan. Dili siya gusto mga katropa na magka-privilege speech mga igala si Kinig Lorenzo Tanyada. Uban mga kaigsunan ni Mariano Quinco. Kaila ka ng Mariano Quinco katropang rap-rap? Nakasugat ka na niya? Sige, gani kang agi-agi. Kanang MG Quinco Avenue. Ano si Senate President Mariano Jesus Quinco? Managitawag siya MG Quinco Avenue katropang rap-rap? Kaila na ka ni Mariano Quinco.

0: Kuingko. Panas inji kuingko. Sos mga igsoon, agihimo mga igala ni Senate President Avelino. Ala iyang gilangay-langay mga kaigsoonan. Aro dili mga privilege speech mga katrupas Lorenzo Tanyan. So nag-rule call sila. Dagan gihimo mga kaigsoonan. Kinini aga Avelino mga katropa. Onya kay nahuma namang tanan mga kanigsunan. Wa naman sa'yo mahimo. Mga privilege speech namang yun mga igalas Lorenzo Tanyada. Sa'y gihimo niya iyang kauban ni Barug. Hi-adjourn ang Senado. Hi-adjourn ang sisyon sa Senado. Onya, nang lakaw sila mga katropa. Nahapilin ang 12 ka senador. O sa malagihimo katropang rap-rap, parehas na hitabo karon. Ay nagpili sila presidente, si Mariano Cuenco. Iabot sa Korte Suprema. Mga higala, o nag-iskwilahan sa mga nagtuog abugas siya. Mag-isgot na mga kegso, nagkurong na sinabi. Pero netong panahon na ang applicable nga batakang bala or constitution ang 1935 constitution pa kay 1949 man inahitabo. Dili ang 1987 constitution mga igsoan. Dunay kalainan sa 1935 of 1939. Eh, 1987 constitution mga katropa. Ato ning ipa-explicar kaniyot katrupang rap-rap ni Attorney Raul Lambino mga kaigsunan.
1: Ready go.
2: Well, ipaliwanag natin itong nangyari ngayon na sinasabi nilang change of leadership sa Senado. Yung pag-elect ng bagong Senate President at si Senator Gatchalian yung na-elect by 12 members of the Senate. Alam po ninyo, magkaiba yung sitwasyon ng 1935 Constitution under Article 6, Section 10. Kasi sa language ng 1935 Constitution, hindi po ginamit yung word na all. Nakalagay lang doon that the Senate or the House of Representatives can elect its members upon majority of its members. Walang nakalagay na majority of all its members, majority of its members. Tapos sumunod na paragraph doon nakalagay, for purposes of determining a quorum, nakalagay din that majority of its members, majority of the members of its house. Kaya ang nangyari doon sa Avelino versus Cuenco na sinaset nilang kaso 1949 case yan, ang Senate President si Senate President Jose Avelino from Samar. Siya ang leader ng Liberal Party. On the other hand, ang leader naman ng Nationalista Party si Senator Mariano Cuenco, kasama niya sina Senator Lorenzo Tanyada. On that occasion, 12 of the Nationalista Senators, Lorenzo Tanyada wanted to deliver a privilege speech at aatakihin niya si Senate President Jose Avelino. Kaya inistol ni Senate President Avelino yung session. Hindi niya kinol kaagad yung session, tapos nung tinawag ang session, nagkaroon ng calling of the rules. Hindi nila dinispense yung calling of the rules. Normally, dinidispense yan para mabilis. Tapos, binasa rin yung minutes of the previous session para talagang ma-install yung privilege speech. After that, nag-dismiss na kaagad, na-adjourn yung Senate, walk out na yung grupo ni Senate President Jose Avelino. Naiwan yung 12 ngayon. What are they going to do? Ang ginawa nila, in-appoint nila si Senator Cuenco, Mariano Cuenco, as acting Senate President. Tapos siya nag-preside. At nung nag-preside siya, na-elect siya na Senate President by the 12 remaining senators. Nakarating yung kaso sa Supreme Court. At doon sa Supreme Court, sinabi nila na hindi pwede na ma-elect yung Senate President kung kulang ng 13. Kailangan 13. Pero sabi ng Supreme Court doon sa final decision, sandali, at the time na nangyari itong butuhan sa Senado, there were only 23 senators in the Philippines. One senator was out of the country. That was Senator Tomas Confesor. At sinabi ng Supreme Court, the language of the Constitution is very clear. It did not require that majority of all its members. It only required majority of the members of each house. And majority of the members of each house is anything that is more than one half. So what is one half of 23? That is what? 12. More than one half. No? Hindi naman pwedeng 11 and a half plus 1. Hindi pwedeng, so 12. Dahil yung isang senador, absent din siya noon, si Senator Vicente Soto Sr. from Cebu, who was sick, he was in the hospital. So sabi ng Supreme Court, you only have to consider 23 senators in determining the existence of a quorum. And given the fact that the Senate processes of compelling its members to attend cannot be served outside the Philippines. So walang jurisdiction ang Senate kay Confesor. So 23 lang. Dahil kahit nasaan yung senador na yan, basta nasa Pilipinas, he is still a member of the Senate. And in the determination of the quorum or in the determination of the absolute majority, then you count only the members who are here in the Philippines. Sa sitwasyon ngayon, ano ba ang majority? Hindi pwedeng 12 lang ang majority. Even majority of all its members means 13, or majority of the members of each house, kailangan 13 pa rin. Kasi nandito naman yung 24 senador eh. Kahit nakakulong si Jinggo Estrada, hindi mahanap si Bato, unless magkaroon ng ebidensya that Bato is already out of the country, then it would be beyond the processes of the court. But even if Bato is out of the country, is still the language of Article 6, Section 16 of the Constitution is very specific. To elect the President of the Senate or the Speaker of the House of Representatives, it requires majority of all its members. Yung salitang all, wala sa 1935 Constitution. That's why the case of Avelino versus Quinco cannot be applied either in the election of the Senate President or in the conduct of session. Because in the determination of quorum, it requires more than one half of the members who are here.
3: And since Sherry Auxilio.
4: Good morning!
0: Ngayon na bate may gala si Raul Lambino. Attorney Raul Lambino, mga keksunan. So klaro na to mga katropang pagpasabot ni Attorney Raul Lambino. Sa magdeterminar sa kuro mga keksunan, ibase kinis 24 kasinador. Dili ma-apply katropang rap-rap ang kaso nga Jose Avelino versus Mariano Quinco. Si Senador Confesor mga kaigsuna dito sa Amerika. Dili makaabot, dili siya covered, cannot be reached sa jurisdiction sa ato ang prosesis sa Senado mga kaigsuna. Dili pareha karo mahigalas Bato de la Rosa, bisa nagtago-tago dira mas Pilipinas mga katropa. Jinggo Estrada, sayon ram ni pangitaor, diyan na mas prisuhan mga igala. So katong ilang pag-ilis mga kaigsunan, o nag-iingon ni attorney na minor, Senador Alan Peter Cayetano, illegal. Kasi siguro, buwanto na po diskorte suprema mga katropa. Kasi doon na sa ilaing title mga igala, Cayetano versus Gatchalian. Pinas, mga katropa, magkaingon tao.
4: Mga katropa, exciting.
0: Sa una lang ni mga igala. Sumo na mga kaigsunan. Inag-excite mga katropa ang Avelino versus Mariano Quinco. Si Avelino, Jose Avelino, taga Samar. Si Mariano Quinco, taga Cebu. Kaila ni ini may gala, ila-ilahan ninyo kasi gumugagi-agi niya. Ang MG Quinco Avenue, mauna siya. Si Mariano Jesus Quinco na mga katropa. Sige lang mo gagi-agi, wala mo kaila niya. Prab, sa ikagagiagi, si MZ Quinko ang kakaila.
5: What?
0: Senate President na, kaniad to mga kaigsunan. Lain nga Senate President, mga katropa, nga taga-Sugbo, nga himo po mga higala nga Chief Justice sa Korte Suprema, mga kaigsunan, naghimuan po ang pangalan katropang rap-rap ka ng taytayan smaktay.
5: What?
0: O sa manang taytayan smaktay, ikaduhang taytayan smaktay katropang rap-rap, so may pangalan na na.
5: What?
0: Marcelo Fernand Bridge.
5: What?
0: Ay nako. Ala sige. Ay, si dos minutos ng kalabay sa alas 5.
5: What?
0: Dito sa gawas sa nasod ta katropang rap-rap. Iran mga kaigsunan, giatake dito mga katropa. Ang airport mga igala sa unsang airport giatake ni.
5: What?
0: Sin ba kunin mo katropang rap-rap? Wala ko masinay na unsa naman na yun. Nauna na magod mga igala mo, piyo na kong mata. Wala ito na ko masin sa imo hag kwan, kadiyot sa mga katropa hag, ipangitaho sa nago. Hag katog kinini ang pag-atake may galas Iran gato sa Kuwait mga kaigsunan. Naon sa napon ni nagpa-bandong sa ning Iran. Ang airport sa Kuwait mga katropa, i-atake na po sa Iran mga igala buangon yun ning Iran. Mayta magubat-gubat sila dito, dito madamay. Abot na niya katropang
5: rap-rap.
0: Kasi pakita na ninyo may gala to resibo ni mo balita pag-atakis Iran nga to sa airport sa Kuwait mga kaigsunan. Aw, oh, okay, wapani ay. Abi ko ba o gakunan ni nasini mo gabi? Abi ni gabi, kanlaon. Saon na lang mga ikaigsunan. Gano'n na ituod mga katropa? For the meantime, ga-download ka na katropang rap-rap. Gano'n na ituod mga kaigsunan? Mitunga mas itchis iskudero kalit dito si Dado. Murag doon na yun ay sige kahadlokan. Doon ako si Senador Chis Iskudero na das presyor mga katropa. Siya mapariha ni Jinggoy Estrada, huwag yun magpapirig, huwag yun magpatandog sa pressure mga kaigsunan in and out. Duda ko si Nadolces Escudero na hadlok siya mga igala. E nga no, samtang nag-download ganyan katropang rap-rap, papakita na to to. Tanawa ninyo mga kaigsunan. Kay Ria mga katropa, nag-unas listahan si Chis Escudero na kadawat na itong envelope niya expanded. Nga doon ay sulod niya? Pariha itong isulod sa malita.
5: What?
0: Nawaranin ninyo mga igala, report ni mga katropa sa 18 ka mga Marines mga igala.
5: What?
0: O sila kailang si Kinsa pero familiar nila.
5: What?
0: Si Senador Chis Escudero di ay mga kaigsunan.
5: What?
0: Ipakita ninyo mga katropa, tanawan ninyo ang suwat, diba? O, di ako. Kami, Gumban, Laruder, Bula, yasan ni, Baluntati, Orvilio, Kalapon, kasama si Saldico, ay nag-deliver ng apat na iba't ibang laki ng malita kay Senator Chis Escudero.
5: What?
0: Oh. Chis Escudero, asa na pita lagi deliver? Mataas-taasan ni katropang rap-rap.
5: What?
0: Oh, sa 9th Street, number 150, corner Himadi, New Manila, noong December 2024.
5: What?
0: Uy, kuya huwa si Escudero, mo ni magigibargin mga kaiksunan. Kaya kini nga itong Senado ron mga igala, mura ni Merkado, daana na yung mga bargain sale mga katrupa. Oh, kuyo ka na mo sa minority. Wakay kaso, may nagihimong jinggoy. Imas jinggoy, no way. Resulta mga igalas jinggoy to the way sa prisuhan. Muna priso jinggoy mga kaisunan. Kini ka Senado Chis Escudero, kuya huwag siya mapareha sa jinggoy mga katrupa. Mga siguro nitunga siya gagahapon sisyon, mga na nahitabo mga igsoy. Mga na mga igala. Okay na, katropang rap-rap na download na. Ito siya pakita nahitabo dito sa Iran o Kuwait mga kaigsunan hanggaw gining Iran. Bandungo gining Iran mga igala. At akin na sa Kuwait niya, nagilum-hilum raman ang tali. Damay na punta mo, sakan sa presos gasolina. Nakuning kalibutan. Kanaw na to ang danyos mga katropa sa panatugpahanan sa Kuwait. Gagibumbahan mga katropa giyatakis Iran.
6: هذا من السيارة طاحت هني فوق أمل الكويت هذا
7: سامرون جولد كوفي ميكس
0: سموتو غتو ريسيبو مغا إيغال 8 minutos na karabay sa lasinto. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Bangon, bangon, bangon, bangon, bangon na muna! Bangon na si Moe!

0: Días, buenos días. Selamat pagi dengan Tony Ruli Bro Rivera. Sayo kay gamisits na tumigalas Ruli Bro. May good morning at Tony Sir Alan Mabatid Latasa. May good morning po at Tony Ma'am Lina Inrili Anura. Ma'am Lina, sayo nakamata. Salamat Ma'am Lina. May good morning po at Tony Alfie Alberca. Yes, manipis, talisay, mga igala. Si Tulpo lang ang malaka, Sir Jen. At pag Alfie Alberca, mga katrupa. Naglanta na to, manipis, talisay, mga igala. Manipis, baba pag yun na siya mubaga, mga katrupa. Ay, good morning po, ganto ni Kobe Bacalso. Ayon man, ganto ni Mario Pedrosa. Paglantaw ninyo ni nga tutulumanon ang exciting Pilipinas, mga kaigsunan. Ato sa pag-umusta ko, naglantaw na to sa itong YouTube channel, mga igsuan. Kumusta sila, mga igala? Tunay 81 kabog, naglantaw na to sa itong YouTube channel, mga kaigsunan. Ay, good morning nga to ni Christian Damuli. Good morning, Katropang Chair. Great lang ko ni Lisa Minusa diya sa Banilan. May good morning po nga to ni Kronomoto. May bunta, Katropang Chair. Sukan saon na hangtod karon. Guapo bihapon kayo ka, Katropang Chair. Hibuyag in town. Uy, bisra baro. Ikang Kronomoto, mga kaigsonan. May good morning ni Noy Binoy. Delikado kon malike father like son. Ipadlak ang Senado. Ambot lang! Ato pang Noy Binoy, mga igala. Good morning, ato Rudy Ibanez. Nagtanaw gihapon diya sa may barangay Buaya. Sa Lapu-Lapu, kumusta ka mga buaya diya? Wadi sila dito sa Crocodile Farm. Ay, good morning, ato ni Richie Franza. Kusa naman eh, ang Pilipinas karon. Ato pag Richie Pransa, mga exciting yung kayo, Richie. Ay, good morning, ganto ni Lobby Suena. Lantaw na to, ingon man, ganto ni Phil John Padelli. Ato pa niya, Sir Consel Jerry, weather update, please. Anong tataon, Phil John? Ay, good morning, ganto ni Cornelio. Lantaw na to, des Bandawi, mga kaigsunan, iman ganto ni Ma'am Lilibet Labra. May paglantaw ni nga tuaga tulumanon sa exciting Pilipinas, mga igsoan. Nag-exciting pag yun ang Pilipinas, labi na nga itong Senado, mga katrupa. May buntag itong Bill Cardabasolo ni Randy Santisas. Tugod man ni Ma'am Flor Delica. Sa kanunay nagtanaw daminaw. Ang mahayahay bang kalapulapo siri. Las Dines Constantino, si Enric Malaga, ingon man si Atan alias Ichoy. Ay, good morning ni Ma'am Lorna Margarita. Yasa may Yasambag Uno. Ni Ansoy Comidoy. Ay, good morning. Ito ni Domingo Marcojos Astaka. Yan kabulihan, Tumigon Buhol, ni Sir Andres Acaso Jr. Das Minglanelia. Nalagan mo ni Sir Andres Acaso. Kining atong mga senador ba, wapag yun nagkasinabot. Gikas, gakas-kas na lang swildo, ani nila. Kinsang ka i-correct niya ani nila. Puros sa di palupi. Atong pag-bill ka na masulo mga katrupa. Good morning, Sarger. Ahak na lang yun. Ang mga tuta ni Bangag, ngita dyan paagi nga makuha nila ang blue ribbon. Para matabunan ang kinawatay mga animal kayo ni siya. At pangi lumantas mga katruka. Ay, good morning ato Jesus in Kanyete Celestial. Ang botlang, walay klarong sinado, ang gobyerno sa Pilipinas. Ang pamamlor na Margarita. Good morning, katropa Jerry, unsaon man pagka-ispi ni Gatsalian, nga 12 raman ang nitambong sa Senate, gideklaran sila nga majority na sila, pasti lang. Politiko, dili matagbaw. Mm-hmm. Di na kuno matagbaw ang mga kapal mo. Pinsong Padilla, mga kengsunan. May pa'y mga pikunuta, matulpang mamlor na Margarita. Panagoy ayo atong gobyerno karong panahona, ambot lang. FB watching and listening here sa ibabaw Cordoba. Ika ni Richard Lumaan, mga katruma. Si Mama Nalisa de la Cruz, galantaw na ito, yung man si Ripaco Obes. Shout out sa Obes family, Desmati Padilla Public Market. Atat na palitan si ISPE Senator Alan Peter Cayetano kasi takot maimbestiga ang flood control, corruption, mga walang kahihiyan, takpan ang katotohanan, the worst bendalo ang Panginoong Hesus. Aha, na lang ang magparusa sa inyong mga corrupt dyan na pilit tinatakpan ang katotohanan. Sa flood control corruption, galing dyan kay Ma'am Evelyn Gadiani. Tagalog pala to. History repeats itself. Distin ang Pilipinas, gawalay pag-asinso. It's like a curse. Dapat putlon dyan ning sumpaan. Ikang Andres Acaso Jr., mga katropa. May paminaw tagbalitas merkado, mga igali. Check sa nato mga kaigsunan, precious mga palaliton sa Dominicano. Natong linya mga katropa, si katropa Eric Panono Tamaro. Live report.
1: Mahiga buntaga sa mga katropa, suki na kasang si Pam, Cebu 8.3, krumbuntaga katropang Jerry, ilog naging kahayag katropang Jerry sa kiningka, kangit-ngit, no? So, karumbuntaga katropang Jerry, mga kigalaan, wala tapalay kayo, natadilis may kinipong inayawan na public market katropang Jerry kay napitay mga follow-up sponsor, so, dali nila ta, katropang Jerry, magil, magpangutan natin rin karun, paludan, katropang Jerry, mga katropa po, ya? Arita diri sa wet section kay basa-basa magini basa kini karnihan kada pan Jerry. Sir, morning. Ngatara ko pilang kon kilo ron, baboy. 314 o boss, di sa ka morga po. Three, four, five ang steady nga price niya. Karon 340 at least ni boss og 5 kada pan Jerry ang karning baboy po. No? Kwan sir, chorizong sabi ni hang dili. Pila? 50 katropang Jerry, mga kaigalan po ng kuhan po, ha? Ning upat kabok niya. Kuhan, sir? Kining, sabi ni, magnolia na whole chicken, pila ni? 200? 200 katropang Jerry. Kining big shot hotdog, pila ni? 165 Virginia hotdog. Kining winner sweet ham. 6565 rin sila. Corn, cook ham, pilam ni. Luto na gini si dad. So luto na gini kay cook ham naman katupang Jerry, mga kaigalan po. Salamat sir sa kuhan ni Richie Zamora Sol, katupang Jerry, mga kaigalan po. Kanya, kwanta katupang Jerry, mga katropa po. No? Mag-kwanta. Siguro pangunta lang. Samok-samok ko niyong kanila, Amy. Ilarong kuhan, Prince Choice. 62. Yung 9 yung saka yung mga kwan pala ra. Yobos, stable ra, presyo. So stable ang presyo sa mga processed food. Buntag sa iyo, katupang Jerry, sa muntag ting klase. Huwag ni madali-dali sa itong mga kanyang enhanced kanunang panapang pagluto. No? Kanyang mga ngunaning klase, processed frozen meat foods, kanyang processed food, katupang Jerry, mga kaigilan. Pork tocino, pila? 65, baram saka. Burger patties with cheese. 55. Kapag kining longganisa. Classic. 47. 47. Ang kaning mga premium na na? Anong gadi sa? 75 katapan siya mga kailangan ko, no? Ining lumpia. Kining sa di hibot ido.
2: Kila? 42 o par. Maximum kay 55.
1: 42 to 55 katapan siya rin. Salamat nila. Sayan mo dun. Angga. Ikri. Oh, salamat. Idol Ikri katapan siya rin mga kailangan ko, no? Yeah, so far katapan siya rin. Paano man eh? Variety naman ni manok po dali katapan siya rin mga kaigilaan po. No? Nakapangunta na naman tagmanok agad na. So, di lang tamaglangin kayo katapan siya rin mga kaigilaan. So, panudaan sa Takaruga, Buntaga. There is my Tabunok Public Market. Ay, mga katropa, sa atog mga kaigilaan po. Kins sa padong pamangumpra. No? Ano yung masig magluyam niya? Pangapi sa Mugapi, Santo Plus Comex. Ganamas kasalgan. Ngayas, Wealth Incorporated mga kaigilaan. Umuntlamin, sustensado, the best nga kape mga kaigsuunan po. No? So, grabe. Tinagtaray pa rin katapang siri na rin kapresyon yung mga karne din sa may iniwan public market katapang siri mga kaigsunan po na uy ay paano may igu iguana iman yung pet boss iguana katapang siri marag baby dragon so money hato ga kasikas gigan din sa may iniwan public market mga katropa basta kape ang kape nga kinamas yes incorporated Santon Plus Coffee Mix. Alex Ligos ng Pilipino para sa Pilipinas ng Katropas Merkado. Katropang Eric Amaro, XFM News.
3: XFM Report.
4: Exciting!
5: Good morning!
0: Salamat Katropang Eric Perono Damaro sa mong report. Ganito sa tugtag na 20 minutos na nagkalabay sa alas 5. Good morning ni Ma'am Elena Natulia. Good morning ni Ma'am Alma Alcuntin. Yes, sa Consolacion. Good morning po ganito ni Jeffrey Gallo. Si Imboy Iritstol po bagyod. Ni Poli sa Blue Ribbon. Nga number to sa listahan, 7.3 billion insertion sa 2025. Wow! Ano pa Jeffrey Gallo, mga katropa? Anay na kung di malas, mga igal. Wow! Sinado, mga kaigsunan, mura ni unahimong protector sa mga kawatan o mga kriminal. Wow! Ay, good morning! Katropa Jerry, wala sila na kaila ni MG Quinco. Pirmi raman sila ni Agi o wala ni hapit sa ilaha. Mawa sila nakaila. Ika rili jing mananawong. Nasa may Elpidio Heights Subdivision ng Kakonsolasyon. Ang idungog sa una nga si Jingoy Tuyab. Ang nitimaw si Chis. Ang Andrew Sacaso Jr. si Tristan Wyatt Vigulay naglantaw nato. Napoy Irwin na sinador lang mubendalo. Noon, demonyo may magbuhat ni Ani. Ang Andres Acaso Jr. mga kaigsunan. Ay, good morning. Ito ni Venner Fox. Baanin mo, idol. Kamata noon ko. Ay, good morning, Venner Fox. Nelson Basubas de Lima. May good morning. For ito, Crisologo Ugbaming. Ingon man nga ito ni Rafael Damuli. Ma'am Lite Sendo Plaza. Og niya... Inyo boy tagsip mga katropa Perna Civilino o Tikyo Angba. Standby sa itong pagpadayon sa itong pagbalik sa Exciting Pilipinas Balita. Walang di pipila ka importante nga mga mensahe. Standby.
3: XFM Santon Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108-357.
6: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
7: Si Richard De Leon, nagpuyo na rin sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Dumog na sa radio na kaning Premium D3 Coffee Mix. Susuwayan na ako kung saan ni Kalami. Kapag-inom na ako, nawala akong katulog-ulog na naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Imsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Talang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, mga kauban ako, terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa? Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Ako si Dracula.
8: Ano yung si Dracula ka?
5: Uwa ba ka mahanlo? Kasupsopo na ko imong dugo?
8: Sige, sumayang supsop kay... Supsopo sa ko ng imuha?
5: Ayaw!

0: Oil. Garantisado. Maaasahan. Sa sakit ng katawan. Kaya, para sa maginawang pakiramdam, mag-Santhom Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhom Plus Herbal Oil. System Pain.
1: Ako di ay si Danny. Usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sist the Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sist the Pain.
0: Sist the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sist the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santhom Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santhom Plus Gold Coffee Mix.
0: Santhom Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
4: Abli na!
3: Abli na!
4: Abli na!
3: Yes! Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas

0: Hello mga mamsies and daddies! Ako po si DJ Toyang para sa baby ko diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
1: X FM.
2: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 5.29 na itong oras sa Tonegrino sa Premium Death Rico Femex. Mga katropa, Premium Death Rico Femex, ang kaping atambal, kaping lamian, mga kaigsunan. Kaping antioxidant, maka-reduce mong inflammation o maka-increase mong mental clarity o maka-regulate mong blood sugar. Premium Death Rico Femex, kaping mga katropa, magkapalig-on sa gabok ni mong bukog o 3-in-1 kininga kapi. Kaysa Premium Death Rico Femex, nakasanthun ka na, nakakapi ka na, naka-premium D3 ka pa.
3: Jerry, Jerry, Auxilio.
4: Exciting!
5: Good morning!
2: Treinta minutos na mga katrupang nakalabay sa alas 5.
3: Exciting Pilipinas Balita!
2: Exciting Pilipinas Balita! Mga balita na hipo sa mga kaubanan, gikan sa mga silingan nga dakbayan. Dakbayan sa Mandawi, dakbayan sa Lapu-Lapu, dakbayan sa Talisay ug sa Tungtungkaran, dakbayan sa Subo. Mga balita gikan sa provincial capital ug sa Tuaga City Hall. Ingon man sa regional gabuhatan sa Tuag gobyerno. Mga balita gikan sa kalungsuran o mga component city sa lalawigan sa Sugbo o sa mga silingan nato nga mga lalawigan. Mga balita gikan sa mga tambalanan o kapulisan. Ining tanan inyong masayran, inyong makitan o inyong madunggan dinhi lamang sa
3: Exciting Pilipinas Balita.
2: Uraho nato mga katropa, mga balita. Ikan mga kaigsunan sa probinsya sa Sugbo, mga katropa.
3: Capitol Report. Provincial Report.
2: Kapitanan sa Sugbo, sa dakbayan sa Bugo, formal lang gibuksan mga kaigsunan. Nahala, hapit niya mo dito. Lain po ng hapitanan niya, di mo manghapit. Italia sa report sa Iron NATO, kinipinagi sa pagpamati ni Katropa Grigi Magdadaro.
3: Live report.
2: Grigi.
6: Yes, singpit ng ipagayon ang inaugurasyon o turnover ceremony sa pitanan sa Sugbo dito sa dakbayan sa Bugo kaghapon. Din si Cebu Governor Pamela Pambray 4 mo'y nangulo sa isgutan nga kalihukan ang isgutan nga 6.3 million nga proyekto. Gipasigdahan sa probinsya Sugbo, lakip usab sa pagtambayayong sa Department of Tourism kung DOT. Magsilbi kining Tourist Service Center o gingon man, pahulayan o rest area alang sa mga biyahedor o turista nga mabisita dito mismo sa mga bahin sa probinsya Sugbo. Ang nasigutan nga pasilidad, gikatagdang makatag o gingon man komportable o convenient nga stopover alang sa mga bisita. Samtang magpromote usab sa turismo o gingon man magsuporta sa local nga economy development. Dito mismo sa mga Sugbo, gumikan kay nasigutan nga pasilidad, magpakita man sa mga delicacies o uban pang mga produkto gikan sa dakbayan sa Bugo o kasikbit ng mga lungsod. Gipareg ni Governor Pamela Pambray 4 nga ang nasigutan nga inisiyatiba. Gituyo aron mas mapromote pa ang ato ang mga suryanan rin mismo Sugbo. Lakip na usab ang paghatag sa mga biyahedor o mga turista o adunay insakto o nindot nga kapahulayan. Aron usab sa ilang habig, magbalik-balik sila sa kanindot sa Sugbo. Gipareg sa gobernador nga dagat makapitanan sa Sugbo, loko probinsya Sugbo ay natukuron. Bisan man kung galing aduna na po'y ubay-ubay nga natukod nila mga tungura. Isip usab pagpakita o ingon man pagsuporta sa pagpromote sa turismo diri mismo sa probinsya sa Sugbo. Sa ito mga katropa diha nga nagkalubog o nakanap ang pananaw. Inom ganunay o Vision X Plus of gel capsule. Gumikan kay kinikumplito sa mga phytonutrients nga mapiktar sa ito mga mata. Aduna kinilutin, beta-carotene, vitamin E o zeaxanthin. Alang sa kusa Pilipino para sa Pilipinas, kinang katropa Greggy Magdaro, XFM News.
3: XFM Report.
1: Exciting.
4: Good morning.
2: Salamat katropa Greggy Magdaro sa mga report. Nagato sa tugtog na 33 minutos o 49 segundos na mga katropang nagkalabay sa lasingko.
3: XFM Police Report. Police Report.
2: Top 4 regional most wanted person. Nadakpan sa mga pulis sa Labangon Police Station. Italia sa report zero na to kinipinagi sa pagpamati ni katropang Eric Panuno Tamaro.
3: Live report. Live report.
6: Baik, abutang pagbalik at man Jerry, makakatropa o sa kata 4 regional most wanted person na malapusog na si Company sa tracker team no sa police station 10 o Labangon Police Station o sa City Police Office, CCPO at sa magsilbi o warrant of arrest sa may barangay kalunasan ng Dakbayan sa Subo. Ang operasyon gihimo sa tracker team sa station 10 o sa direktang pagduma o pagkontrolar ni Police Captain Joel De La Serra, officer in charge sa naasoy nga istasyon sa pag-iugsab sa informasyon nga namugna pinagi sa new e-war system. Ang operating team nagsilbi uga warrant of arrest batok sa kusado tungod sa krimen nga pagapataya o murder. Ang warrant of arrest issue sab ni presiding judge sa RTC branch judicial region branch 15 Cebu City pinitsahan ni uga Hunyo 2, 2019 sa kalapasan at nag-recommendal nga status nga non-billable OIP yan sa diin human na niini ang kusado gidala sa itong mga otoridad alang sa dokumentasyon uga pag-proses so sa kasamtangan itanggong kini kadus BGMP Cebu City Jail Male Dormitory nga nimutang sa Upper Kalunasan barangay Kalunasan siyudad sa Subo samtang nagpabot sa iyang pagpresentar ngadto sa korte. Ang malampuson nga pagdakop nagsiugda sa di ma tarog nga pasalig sa Cebu City Police Office sa Waypuas kapag hukod sa mga pinangita sa blout wanted person o sa ebitibo sa mga pagbatuman sa legal nga mando sa korte. Ipagkita usab niini ang padayon nga pagpahingkamot sa opisina aron masiguro nga ang mga individual nga nagatubang og seryoso nga mga kaso nga kriminal dadto na sa tubangan sa korte aron sa manubag alang sa gingo nga mga sala. So far katuman sa mga kasikas gikan sa Station 10 Labangon Police Station mga katropa basta kapinay isugutan ay yung kalimti ang kape nga ginama si Yeswet Incorporated ang kape nga kinipog Santo Plus Cop Mix dunay soya powder dunay kamunggay uga dunay mangustin nga soft food mga kaigalaan asa pa mo ari na ta sa toga Santo Plus Cop Mix Alex Rico sa Pilipino para sa Pilipinas sa katropa Eric Amaro XFM News
3: XFM Report
1: Exciting
4: Good Morning
2: Salamat katropang Eric Panuno Tamaro sa mga report. Nagatong sa tugtog na 36 minutos na mga katropa o 30 segundos ang nagkalabay sa alas 5.
3: City Hall Report.
2: Cebu City Hall, taura na o solar panel sa tinguhang magkadaginot ang syudad sa Bayronon sa Kuryente. Detalye sa report zero na to kinipinagi sa pagpamati ni katropa Crystal Joy Felerca.
3: Live report.
2: Christine.
5: Taura na og solar panel system ang Cebu City Hall sa tinguha nga makadaginot sa kuryente ang syudad. Matag tuig, mukabat sa 300 milyones pesos ang bayranan sa kuryente sa Cebu City Government. Hinungdan nga mo invest na ang syudad sa solar panel, kundiin mo gasto og 12 milyones pesos alang sa on-grid rooftop solar PV system. Ibutang kini sa Legislative og Executive Annex Building. Matod ni Mayor Nestor Archival nga pinaagi sa maong lakang gitinguhang makadaginot ang syudad og 30% o 90 milyones pesos matag tuig. Gitinguhang mahuman karong buwan sa Agosto ang pagtaod sa mga solar panels aron nga kini mapahimuslan dayon. Samtang kung magmalampuson usab ang maong proyekto, matod sa Department of General Services nga ipatuman usab kini sa uban pang mga building nga gipanag-iya sa Cebu City Government. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo di makahilab sa tiyan, ang Sunthone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM News.
3: XFM Report.
1: Exciting.
4: Good morning.
2: Salamat katropa Crystal Joy Felerca sa mga report. Nagatong sa tugtog na 38 minutos o 22 segundos na mga katropang nagkalabay sa alas 5.
3: XFM Police Report.
2: Nagsunog og balay sa lungsod sa San Fernando, pasakaan og kaso. Suspitsado mga kaigsunan. Musimang na siyang tubag og pangutan-on mga katropa. Italia sa report sa Aeronato ginipinagi sa pagpamati ni katropa ang Vingitalis.
3: Live report.
4: Dagang salamat kayo na pag-adjari ka na pag-arapa El Preso Carol sa Selda Kini Osaka Akin ay matapag ka na liso ano pangutok ka Kini man gagi ang gagi Sulu na pribay dito sa may Akin ay aga barangay sa Manando Barangay Parantaran sa Manando Subo Akin ay mga suspita Sa kabila sa kamusahan Nga si Akin ay ang alisipo sa Parantila Kwento ano anyos Sa Ulitaw O pulupin sa may pulok ka ng Kapor Parang hiusa Barangay Parantaran sa mga lungsod. Si Police Major Timothy Jim Romanillos, ang hepe sa Sobrero Pedro Kitapansiri. Kasi mga ito pa, nga mga nila madawa ang nagiging tawag o kitabang sa mga silingan kay mga ito pang sila panimay mga ito nga kini sila responde ang sakop sa bombero. Ang kini mga panimay medyo sa sulunon mga ito nga wala kini magkapasit ng tubig ang mga sakop sa BFP kasi sa mga silingan nga mga natalantar sa akin din ang maong pagkasunog mo itong ginigitabangan pagkasunog tubig sa nagkuha ng informasyon sa SFM ang kini maong suspect mo ito pa sa ako kanina magsunog ko sa pipilag ka mga adlaw na kanina ilalaban na yan niya pag mahubog ni katuman siya ang kini maong suspect ngayon nga mag-wild mag-hasi niya sa sumanamay mag-tuk-tuk ngayon man panggupo na panamay mo ito nga pagkasunog na matura ang may nanggaling at abang kinis pangsilingan mo ito nga wakil katitap ang kini maong ikalayo kinsa balima pinimay polos kini ginama sa kahoy apil pa nga pagsunog o nasunog ang kini Santos sa akin mo nga biktima kinsa akin mo biktima siya lang usa tungod kay gini ka nang patay na sa nagkuhang informasyon ang kini mo ang suspect kinsa mo pa sa tulad kini nga ikahalo ka sa lugar tungod kay si gini ka manghasing mahubog kagapod lawa ato nga gini-entry kita ba siya ang kini mo ang suspect kinsa mo pa ni Manilis kapasang kini kaso kadag amoy ato kwag habig bato pa niya nga kining what do the own ay sunog ando sa nebo sa punto ni Simang ay ang tubag kada bisita noon apo may ka suspect nga si Anisito o kining Anisito para nila alias Sani kada bisita pero ko rap sa ato interview
7: ba na nanamangil ka ba nga imong gibota ng mga tao to kung kasi resulta sa imbalay nga ikaw na punta dito
8: Ako dito, ito, home lang tao, ako rin saan ito.
7: Kontro ang panimuni?
8: Saram ko.
7: Kontro ang panimuni?
8: Adilin na siya.
7: Bukosan na giga?
8: Bukosan na ko siya.
9: Pero so, sabi mo mga silingan, ay mga reklamo ka. Magugulo ka, magagis ka niya, ito kasi mga silingan niyo.
8: Ari, adilin na tinuho siya. Kaya, sigaran, mga pagkainom ko siya. Bumana mo siya nga, ayun, wala sa pinarasdusi sa gabihap, sa para narasuling, pabansang awit, tapos nung pabansang awit, tapos nung anti mabansang awit ta. Mga kantaha, mga tuwag kantaha kay ako muna tanta.
7: Oo, oh, rasul.
8: Sa susungawit, kapapansang awit para sa sungawit. Dahil mag-iliw pa. Ako muna, mga tuwag kantaha kay daw na kagabi eh. Mag-disturbo sa mga tuwag.
7: Kaya kasi may mga nani?
8: Mga silinga na ba?
9: Magpansang awit mo sa mga tuwag.
8: Di ako, kaya mga alam ako mga kapatanta kayo kagabi eh. Alam mo, scams ka mo, zedyo, sani ko.
7: Okay, salamat kayo ha. So, dilik ka mga ayaw pa sa ilo? Sa inyong mga silingan?
8: Ayaw pa sa ilo siya.
9: Sige, sir.
7: Sige, pangalit pa sa ilo. Okay, kasi imo pa basuhan, isulde.
8: Oo, mga pinahala ko silingan. Sa lawa ko siyong nabuhat nga. Ito siya tuna, nagilal ko siyong ayaan nga nakumpog ko niya. Gutom na kayo, kaya magluto ko pagkaon niya. May sobrang may bugas ito niya. Sa umang pagkat, mga kurdi hubugan ko, pagkatlit mo, tango sa primuot. Ito na, nasunog, naulbo ang mga panusigla ko banto. Ngayon daw, lilagan ko.
7: So, hindi mo utrohon?
8: Hindi lang ako utrohon.
7: Paano ba ko nung? Ano mo utrohon?
8: Paano pa lang ako mga inala kong silingan? Hindi ako utrohon.
7: Kaya okay pa sa ilo?
8: Ayaw pa sa ilo. Inala kong silingan.
7: Salamat kayo mga sa niya.
8: Salamat
7: kayo,
8: sir.
7: Sige. Ba na, nanumanggil ka ba?
4: So, mo ito ang nga ginamamahiyag ni akining Alisito Pardini Katapun siya ni Kinsa dihang interview. Moro di Simang. Iwag na pa niya nga iya pa makawislingan o gaidungan nung mingin silang mag akining magkatag sa sunong awit o kining bayang magiging yung katapun siya ni. Mo ka na update report ni Hipos sa patrol ka wala sabi kini mo na agalaki nga giswag suri ang balay Malagay na tabang, apa na sumagasaw ng Simang ang iyan tuwag ka. Kata pa magilimot niya po si Magaplas, kato na siya ng Tone Herbal Oil, maganda magini. Labi na, kato doon mga panahon sa lawas. Sa Tone Herbal Oil, hinimo sa Yes to Health Incorporated, mabalik sa mga side boutique sa lugar. Tao ba rin kita pang genre ni Nobrado, alas ng sa Pilipino para sa Pilipinas ikat tropa. Digitalisig. XFM News.
3: XFM Report.
1: Exciting.
2: Good morning. Salamat ka rin pang digitalisig sa mga report. Nagatot sa tungtag na 43 minutos o 50 segundos na mga katropan nagkalabay sa alas 5.
3: XFM Police Report. Police Report.
2: Nangawat ang motorsiklo mga katropa, gidakop diha sa siyudad sa Naga. Isod ka wato ni motoroy, gidakuman eh. Dini madala-dala ni mong pasan eh. Detalye sa report sa Aeronato kinipinagi sa pagpamati ni Katropang June 4.
3: Live report.
10: Yes, Katropang Jerry, no, ginakob sa kapulisan sa City of Naga Police Station. Kining 23 sa news nga ulit ako. Humad gini madurpan ang ngawat ng motorsiklo. Gikan ini ko sa kababae nga residente ni sa siyudad sa Naga. Nasikop ni kagahapon sa hapon, alas 4.30 sa hapon, Hunyo 3, 2026. Ito ni nadakpan sa poblasyon Dalaguet, Cebu. Kini nadakpan, giilang si Jerome Amaya Bunghanoy, 33 sa news nga ulit ako. Ug tiga Sitio Alanzones, Barangay Bairan, adakbayan sa Naga sa investigasyon sa kapulisan. Ang kinigapagpangawa, tinigsuspek na hitabo ni alas 3 sa kadlaw ni atong Hunyo 2, 2026 sa poblasyon na Dalaguet, Cebu. Matod pa sa report nga kinigsuspek sakay ni inig motorsiklo ni inig biktima apan pagkabot ito sa nisigutang rapid sa poblasyon. Kalit lang doon ay gipalit kinig biktima ng babae. Unya pagbalik niya, nawagtang ni inig motor gituhuan nga gisibak ni inig suspek. Kinig biktima ang babae nga si alias Maricel, 45 anyos, residente ni Barangay Naalan, Naga. Dali niya mi-report sa kapulisan as 9 minas buntag nga aron i-report kining iya nga nawagtang nga gikawat kining Suzuki Smash nga doon i-plaka nga G1263E. Human madawat sa reklamo, gilusa dayon sa mga operatiba sa City of Naga Police Station ng Hot Pursuit Operation. Nga may result ayon sa pagkasikop tining suspect mga alas 4:30 ni kagahapon sa hapon. Sa mga karon, gitanggong ni karon sa silda sa kapulisan sinagbayan sa Naga kining suspect samtang giandaman ni kining kaso ga kalapasan sa RA 10883 or kining Anti-Carnapping Act of 2016. Mga katropa, ayaw kalimot magtumarog sa Anton Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa, June 14, XFM News.
3: XFM Report.
1: Exciting!
2: Good morning! Salamat katropa, June 14, mga report. Nagatong sa tugtak na 46 minutos o 20 segundos o 25 segundos na nagkalabay sa alas 5.
3: XFM Weather Update. Weather Update.
2: Standby mga katropa sa pagbarabana sa kahimtang sa panahon. Good morning, Deng. Ito ni Ma'am Merna de los Reyes. Ma'am Merna, good morning. Kumusta ko ni Mayor GVR? Hey, good morning po. Ito ni Bro Sok. Adasun ayo ang kalimutan sa no. Balik na, Lord. Hey, good morning po. Ito ni Jiri

0: 600 kilometers west of Bakmakan, La Union. And sa pararahan kayo sa kana, medium chance na mahimo into a bag sa musunod na pila ka oras. And sa Laingban Wood, southwest monsoon o habagat, kayo rin siyang nakapagkar sa Northern Luzon, Central Luzon, and sa western section of Southern Luzon. And para naman sa atong forecast weather condition sa Visaya, kaya kita makasinati o kaugnat sa managumon na sa managumon kalangitan, inubanan ang katagatan ng patulan pagpanagod o kilat tungkol ni aning localized thunderstorms. And tungkol ni aning, posible kita makasinati aning mga flash flood or landslides, labi na sa mga kusugan, mga pag-ulan. And para po sa itong hangin, magkakit na tandingin sa kabisayan, nakit na po dali sa Cebu, kaya kita makasinati o hinay at sa kasarangan na pag-uro sa hangin, nagigikan sa habagat, kabagatan nga ito sa kabagatan kasagpan and ang atong kakagatan kay Malinaon at kung sa kasarangan ng itong mga pagbalag. Ang atong kadagatan kay Muhunas niya yang, ay kaganihan alas ang doon na ganyan ibig sabon at ang mga taob naman po na yun yung alas ito si Prime Time sa Udo. Atong temperature at mga lawa is nasa 27 to 33 degrees Celsius and ang atong heart at law kayo piyang sa ganyan ng alas 5 bagi uno sa buta and sa alok lang po niya siya unya ang alas 6 is alas 5 calling time may binasa buta kahit di alam kakutog di kami sa buhatan di asli pagkasamutan kini ipagkistima ko o ngayong buta na
1: XFM Report
2: Exciting
1: Good Morning
3: Bagay ka na mayoga buntag. Exciting ang atong Senado, mga katrupa. Doon natay, kung baga maingon nato nga duha ka Senado, ang grupo ni Alan Peter Cayetano o grupo ni lang Tito Soto o Gwyn Gatsalian, mga kaigsuna. Kagahapong adlawa, mga higala, samtang kakaukos ang minorya, nikalit lagtunga si Chis Escudero, mga kaigsunan. Mitambong dito sisyon Senado, hinungdan ang 11 nga mga sakop sa minorya na himong 12. O dito ilagi tudlo mga igala swing gatsalyan nga magsilbi nga Senate President pro tempore mga katropa o acting Senate President. May preside kini sa session sa Senado o gipili mga igala ang chairman sa nagkadaiyang kining komitiba sa Senate mga kaigsunan. Okay? Si Senate President Alan Peter Cayetano ingon sa illegal nga kudita. Siya gihapon kuno ang presidente sa Senado karon mga higala. Gani, karong adlawa, magpadayon or madayon ang investigasyon sa Blue Ribbon Committee gipaguluhan ni Senador Pia Cayetano mga kaigsunan. Ang Senate Blue Ribbon Committee nga gipanguluhan sa mga katropa ni Senador Irwin Tolfo Mingon, onya nas lunes sila mag-imbestigar mga igso.
1: Jerry Auxilio.
3: Oni nakanindot mga igala. Aduna tay duha ka Senado mga katropa. Dili na nata maghisgot og quorum kay legal kining aspito inyo nadungog kaganiha si Attorney Raul Lambino diin iyang isgutan ang Avilino versus Quinco nga kaso ni atong tuig 1949 nga nagisgot og asa magbasi ang quorum. Quorum mga higala ato ibasis 22 o ari ba ibasis 24? Ang Avilino versus Quinco mga higala nakabase gatos batakang balaod 1935 samtang kini karon nakabase sa batakang balaod 1987 mga katropa.

0: Dila to usbon pa ang isulti ni Atty. Raul Lambino, mga kaigsunan, kanang legal aspito, ato lang ihatag atos mga eksperto. Muantor niya po ni Silas Korte Suprema ang nahitabo karo maigala to Senado, dunay duha ka Senate President, mga kaigsunan. Although, si Erwin Tulfo, mga igala, miingon, ngayon igtungang Alan Peter kay Tano sa Lunes, magkahapon kuno kiniya mo preside kay si Gatsalyan acting lamang, mga kaigsunan. Unsa man ning hitabua? Ang dugo ka ning tanan control sa Senado, mga igala. Ang atong Senado ron, mga kaigsunan, ang ubang mga senador, maingon na ba nato mga protektor sa mga kawatan o mga kriminal, mga kaigsunan?
1: Jerry, oh, Jerry, Auxilio.
0: Ang katauhan, kinahanglan magkiga o baga, manginlabot na niini, mga katrupa. Obserbahan kuno nato, maigala, mutugot batang atong Senado, kuptan ang liog niini sa Malacanang aron padayon matabunan ang gusto nilang tabunan, di yun gusto nilang maibawaan atong katawhan, yun sila pagkawat ang sapis nasod, mga kaigsunan.
1: Jerry, oh, Jerry, Auxilio.
0: Karong adlawa atong atangan, kada gumikan kay magpadayon, badayon ang investigasyon, Blue Ribbon Committee. Pero Swing Gatsalyan, ang acting Senate President, iyanggi padadag memorandum katropag rap-rap ang mga empleyado sa Senado yung giingnan, work from home run mo, ha?
1: Jerry, Jerry, Auxilio.
0: At ang imusunod karodayon ang kasikas kaubad Atty. Rima Likay Gyalon. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, sa kunyong katrupa-katrupa mo, Jerry Kemson Auxilio Jr., manamilit sa mangingon. Balik kong mapuhon sa samangtag ng istasyon, alas 4:30 sa buntag sa Exciting Pilipinas. Mayong buntag kaninyong tanan, katrupa mo, Exciting Pilipinas!

0: on XFM Network Philippines.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas size. Oras atud ka na to, Sunthorn Plus Gold. Ang inyong panglawas, mga katropa, siguro kinailamin na kamo nga dunay balatian kadtong nasugamak sa stroke, diabetic o taas og sugar, kadtong hypertensive o taas og blood pressure, dunay sis o bugon-bugon sa lawas, mga katropa, mao kini ang gigamit nga tambal sa atog kaigsoonan, ang gitawag og Secret of Health, ang Sunthorn Plus Gold. Epektibo, garantisado ang mga sangkap organic nga dasok inig Sunthorn Plus Gold, mga katropa. Paliya, malunggay, garlic, espirulina ug ang superfood nga mangustina. Uban sa ilang mga maintenance medicine, gihinahinaya nila og pasod ang Sunthorn Plus Gold diha sa ilang lawas, mga katropa. Hangtod nibiya na sila og mauna kini ang ilang gimaintenar. Sud sa 30-day test, mga katropa. Ang 30-day test mo, sub-sub, way palta, sunod-sunod. Nga pag-inom sa Sunthorn Plus Gold. Duas buntag, duha sa udto, duas gabi, usa ka oras, human mukaon, mga ketropa. Pagsugod pa lang sa day one, mas maayong nakalab test mo, aron makita ninyo diha ang tinuray nga kondisyon o estado sa inyong panglawas. Unsay mga tag-as nga ngay paubsan, mga katropa, creatinine, cholesterol, BP, ang inyong sugar. Mao kana ang ato nga mission pagpaubos, mga katropa, gamit ang Sunthorn Plus Gold. Kung mapalta ganitong atunga, mga katropa, sa inyong 30-day test, balik tangan to sa day 1. Importante nga sunod yung kini ang pag-inom, mga katropa, sa Sunthorn Plus Gold. Luwas na ganding imno na sa inyong maintenance medicine. Iuban ninyo niya. Inig day 30, mga katropa, mas maayo magpalab test sa sad mo. Aron makita diha ang dako kaayong diferensya nga gigamitan ninyong Sunthorn Plus Gold o katungwa ang inyong lawas. Ang mga tag-as diha, mga katropa, nang ubos na, sure yun na. Ag creatinine, cholesterol, BP, sugar, uban pa diha, mga katropa, ining atong panginaron karon, delikado na kayo. Ang pasanayo na to, kinig tag-as kayo, mga katropa nga marka. Kaya ka ng mga tag-as sa eskwilahan, na sa una, tag-as grado. Karon, mga katropa, di na pwede tag-as. Paubsanay na kini. Karon, mga katropa, sa ato nga panglawas. Of course, diet and exercise. Importante, mga katropa, nga pagsuod na to, 30-day test. Diet o exercise. Lisod ba kay kanakaon, mga katropa, o sa kalitrong ko. Sulbong yun ang sugar ninyo. Diha, imbis sa gasugod mong mga 300, amuabot na nag-600. O niya, ang inyong kaon, mga katropa, purbida ayaw sa nang humba kada adlaw. Agay, diskwidong balaw na to, anak, mga katropa, kalabi na, katong humba o niya ang pangitaon, di na magiging katong unod, katong tambok. Sus, purbida. Mauna ang maka-SSB na to. Sakit sa baboy. Kaya bang humagkaon, mga katropa, nang muling kunta, tanawag TV, kadyot 2-3 minutos, mga katropa, gahagok na tayo. Mao na yung sakit sa baboy, galuya ang atong lawas tungod na sa atong kinaon, mga katropa. Mao na itong bantayan ang atong kinaon, ang atong imnon, likay yun mo mga tamis, mga katropa, likay mo mga tambok, likay mo ka nag mga mantikaon kayo, nga mga kanunon, mga katropa. Unya, exercise, importante maglihok-lihok sa dagamay. Ang masabot mag-o dato, mga katropa, labi na kadungwa pa mag-Sunthorn Plus Gold kay galuya ang ilang lawas. Maumanay gida sa sakit, mga katropa, luyahon makagmayo. O niya, igluya, makomplikado na sa uban nga parte sa inyong lawas. O niya, magkatay-katay na hinon ang sakit, mga katropa. Ang Sunthorn Plus Gold, ihuman ninyong inom. Mupiskay mo, mulagsik mo, mga katropa. In fact, kadtog mahadlokon kay dago, mas mahadlok pag sa dago, mga katropa, nung ka sa ilang asawa. Makakita, makuyapan, ay nalang yun mong attempt, mga katropa, kay delikado kayo. Ang inyong pagkakuyap mo ay makatambal, anak. Dili makatambal ang Sunthorn Plus Gold, mga katropa, makuyapan mo niya maunsa mo. Kay tungod, nakakita lang mo sa dagom. Ayaw na lang, ayaw pugsa. Ayaw pugsa, mga katropa. O baka, magpa-injection mo, tapad imong asawa, kaya para mawawa ang inyong kadlok. Pero kung di, mang yung gani kaya. Katog yung murag mamugnaw yung makakita, mga katropa, kahit ba? Hala, ay mong kabalaka, kaya kamura man gihapon ang makatimbang-timbang, mga katropag, unsa nga kaayuhan ang Santhon Plus Gold nga mada diha sa inyong lawas. Unsa ka epektibo, unsa ka garantisado may kagatuma. Karon kung hapo kayo, maglakaw gikasin yung kwarto panuga kining sala, dayos kusina, ay delikado ta na. Kung kutasan ta may kagatropa, pagsaka lang sa inyong hagdan, ay delikado ta na. Kung permitang matuog, permitang galuya, permitang kining magpundura sa bahay, magkakatuma, maglingkod-lingkod, ana, wag ibuaton, kitungod, kapoy kayo, aglawas, delikado ta na, magkakatropa. Sa Santhon Plus Gold, igsood ninyo 30 day test, iguman mga katropa, maghinahinay na o manifest ang inyong kalagsik, ang inyong kaligon, ang inyong kaabtik, mga katropa. Gikagkaon, mulihok-lihok na mo, di na mo hingatuog, mga katropa. Wa na SSB. Kining tungod man na, mga katropa, kay ang gisood sa inyong lawas, ang kining mga epektibo kayo garantisado, mga sangkap organic, maunay mo pa lagsik ninyo. Balik mo kay imsog, balik mo kabaskog, mga katropa, ang inyong reflexes paspas kayo. Unya, mind settings na, labi na paspas ng lawas, siyempre, ang inyong una-una, mga katropa, nga maka-exercise ko kayo. Mauna nga importante ang Santhon Plus Gold. Human sa 30 dias, ang atong kaigsunang misuway, nagpadayon mang yun, nangumpra pa mga ganit kinartong Santhon Plus Gold, mga katropa. Pagmintay na lang mo na, usado ha, ang uban tulog hapon sa usa ka adlaw mga katropa ang ilang pagtumar sa Santhon Plus Gold. Sa ba niyong kipaabot? Daghana ang nagpamatuod kung unsa ka epektibo gud sa kagarantisado ang atong Santhon Plus Gold mga katropa. Ay nagpaway, kumprahan na Santhon Plus Gold, pinakaduol nga butika diha sa inyong lugar. Now karon kung naunhan mo mga katropa kay pangumprahay mangitirada ini ato kay igsunan labi na dadon sa probinsya regalo ang uban ipamaligya sa dito mga katropa ala ay kabalaka kay dia ang Yes to Health Clinic na ara nimo tang ubos ato sibianan sa Z Plaza Building daan ako sa Lem tapad sa Barangay Hall Zapatera Yes to Health Clinic ang nakadindot mga katropa kay di gyud na mawad-an diha uga stock Santhon Plus Gold kinarton mga katropa unya ang nakanindot labaw pa gyud labi na mangumpra mog Domingo libre ang medical examination pasabot ang mga doktor diha way bayad mga katropa kadtong naanda ninyong tag 500 bayad doktor parisita lag tambal didto sa gawas hala dad-an lang ng 500 ninyo kumpra mo diri sa Yes to Health og Domingo kay libre ang parisita, patambal, pa-check up, pa-examine sa mga doktor, mga katropa dinhi sa Yes to Health Clinic. I-appeal na lang na sa pagpangumpray niyo kinitos sa kinarton nga Santhon Plus Gold. Ang atong libre nga medical examination, mga katropa, pasalamat ka na sa Yes to Health for making Santhon products number one.
0: Adlaw-adlaw, may mga panghitabo, may mga balita. Kaugag ako, angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa Kasikas Express. Balita, Sikas Express. Balita.
2: Salus Popule est Suprema Lex. Ang kaayuhan sa katawhan. Boy balaod nga labing gamhanan. Sugbo ka Bisaya ug Mindanao mga katropa, kumusta mga buntag? Welcome sa atong tulumanon.
0: Sikas kauban si Attorney Ray Gelon.
2: Ning kabuntagon karon sa Webes, pitsa 4 buwan sa Hunyo, tuig 2026. Sa gihapon mga katropa, tong nuntan ang mga pinakawahing kalambuan may labot ang lungsod. Og ang kinatibuk ang nasod nga Pilipinhon. Kumusta ang panikaisikay diha? Perteng uwana gahapong adlaw. Bunok yun mga katropa. Na magusdan, na magusgawas gahapon. Perte sa pagkahitak sa basura. Wa pa man makulikta mga katropa atong mga orasa. Ay sus, nagpasad sa daan. O niya, niagi ko dun may MJ Cuenco mga katropa. Paingon ang atos downtown area. Murag sapa. Ay tagi di taon is kadugay na sgada diha sa ato ga kagamhanan nag 30-35 katuig na ning atong mga politiko dinhi syudad wa man gihapoy kasulbaran pero karon makadag pagarpar ning uban mga katropa sus porbida ha mo ra gyung silay maing laki Uyog na ko kung anak magkakatropa, muna akong ipasabot nga tanawag ko silang pagarpar kayo panahon sa eleksyon nga makasulbad ining problema sa baha, makasulbad ining problema sa basura, makasulbad ining kangit-ngit sa syudad. 30-35 katuig na nang sinaaray nila. Wag yoy lintungan na naabtan nga kasulbaran sa problema mga katropa nga matuldukan aning mga problema. Naapsa na lang ta sa mga syudad sa uban nga mga nasod mga katropa. Muna yung kapait in town, muna yung estado tinuray. Kung mag-isgotag state of the city address, muna yung state of the city address mga katropa. Linhi sa syudad, sa Subo, nalisang kung maanak, kaya mo ba may paghikita mga katropa? Ingunana yung tig-uwan. Ingunana ang tig-uwan. MJ Cuenco, there is my Burgos mga katropa, there is my Colon, there is my San Sanco. Maurag yung gihapon. Nag-eskwila ta, 30 katuig nang nakalabay, maurag yun gihapon mga katropa. Yeah, is mga gihapon, storyahan gihapon ta og kining general master plan, kining sustainable nga solutions problema. O naman na inyong gitagaw tao diha, 30 katuig na ngaraan na niguwang naman mo diha. Salop na mga din yung kinabuhi diha. Pero porbida, may gikatropa, puryagaba. Is may na nga, na yung mga batanon diha, mga taga 30, 20 anyos sa kapin. Nga sakto nga mga leader mo na ito mga pamutang na to. Kasi kita mga katropa, kita na lang mugaid ani nila kay porbida luuya sa syudad. Sige lang yun, himuong gatasan mga katropa. Pila na ka mga mayor, balik-balik man yung mga mayor na to. Kinino si Mayor Nestor Archibald karon pa man pero dugay na kayo politiko mga katropa, konsihal man ni Pirmi. Mayo unta mao nay atog gitan-aw diha mga katropa nga dunay kahayag taliwa sa kangit-ngit. Pila na ka mga mayor gabalik-balik ng mga apeliduha mga katropa. Mao lang gihapon mutuo lang gihapon tas pagarpar. Ay nga kanang master drainage plan ay dugayan na ning drawing sige pakita oy. 30 20 ka tuig nang nakalabay drawing ra gihapon na. Ayon man tong pagarpar ninyo nga di na mabahaan res downtown. Bisa ganis Midtown mga katropa, baha magyapon, there is may Mango Avenue. There is may Gorordo Avenue, babaw na ganin na mga katropa. Dahili niya, paingon nga doon sa Jerusalem. So sa ngani sa itong Sibianan, mao magyapon. Mauna kapait mga katropa. Kada eleksyon, kada kampanya, malimot sa gapunta. Labi na blind obedience mga katropa. Jesus, porbida. Wag hapon yung solusyon. Maog hapon. Baha, basura, kangit-ngit, suga mga katropa. Sus in town, ang mga gigamit niya nga naasposte, mga floodlights. Magunay floodlights mga katropa. Tukas laing nasod, purbida, pagka-estete kayo ang mga poste dito, suga mga katropa. Tuwa pa yung mga design. Kanya, gabalik-balik naman yung mga tawhan. Bukan galingkod sila sa posisyon. Gabalik-balik na ni uglarga sa uban nga mga nasod, mga katropa. Kita sila sa mga syudad. Nga, ang mga syudad kani adto kana lang daan nga syudad sa Shamen mga katropa dito gyud ko uban ni anhing mayor Edgar Labella nga may bat-batong nga mga opisyales dito ang mayor nga sa una pagbisita nila sa Cebu ang Cebu City mas advanced pa, mas high-tech pa, mas limpyo pa, mas hamugaway pa kaysa syudad sa Shamen. Karon ang Shamen pertinang pagkanindutan mga katropa mura gibyaan tag usa ka siglo. Dili usa ka tuig ha, dili na po ka tuig, dili usa ka dekada, usa ka siglo, 100 years ang kabiya mga katropa. Ingon ana kapait na gato nga sitwasyon dinhi sa syudad sa Sugbo in town. Inaot unta nga mahataga ni ga kasulbaran ng mga problema. Ato mangug na mat-a naman sa gud mga katropa gabi nga na atas dan sus pupida. Pagkaluuya gyud sa syudad mga katropa, prag sa standstill ay. Sa perting pagkatrapika, perting pagkahuuta, siyempre naghitak aga dance basura. O niya perting pagkabahaa, ang kantong tag-2, tag-3 lanes, one lane na lang, aristo nga. Bawa nalang gamiton, wala na may musunganga dito mga katropa sa outermost lane. Kay kuyawan man silang shot sila sa kanal dito. O taga-tuhod namang tubig, at nilang daan sa may MJ Cuenco mga katropa. Sus purbida. Murag sapa, oy, pagkita sa kong anak, purbida. Perting siya ka... tanaw mga katropa, nausa naman eh, taga-tuhod, taga-hawak mga katropa. Sos, grabihan naman lang yun. Doon lang ta kayo ang dagat ba? Insay mga ngilngig diha nga mga engineers mao makatabang sa syudad. Kan man tag mga city engineer nang labay. Pero mao na gin it all boils down to leadership magkatropa. Kung kinsay makadani sa rindas mga gamhanan nga mao ni ang ipokus magkatropa ang kiniga development sa city. Kay kinsa may negosyante nga mubo-bo og puhunan kung ingana na malay kahimtang. Pilar man to na po kami notos kinsit 20 minutos to nga pag bunok uwan mga katropa baha pa imo mao lagi taga tuhod taga hawa puri gabay in taon mga katropa kamo diha wa mo na bahay kay sabay niyo kahimtag gabi in taon ingon ani nagkagusbat ning ato nga sudan labot ini pagbaha kini naghita ng basura ang atong sinado mausan pagkagusbat mga katropa. Labo niyang naminaw karon sa inyong mga sakyanan. Mga drivers na to, nga mga suking tigpaminaw. Kumusta? Maayong buntag. Amping ampos kanunay sa inyong panikay sikay. Isa mong pagutong pagmayo. Ha? Inom mong kape, mga katropa. Mas mayo kapihan ang inyo niya. Santon Gold Coffee Mix. Labihang kalamian ang timplada, mga katropa. Aron na di sa mo dukaon diha. Kaya sa ayon ko, ganihang kadlaw, dugandungan tagmatay ni. Mga alas 4 kadlaon mga katropa. Ang inyong panikay-sikay, walay sapot-sapot, walay kining pagka-discarin, pagka-depress ato nga kahimtang sinasod karon. Nagkagidlay, nagkagusbat ang sitwasyon nato din his Pilipinas. Ang ato mga katropa nga pamulitika mo'y nagpasulabi din sa ato. Resulta, perti nga krisis. Ekonomikanhon nga krisis. Ang enerhiya na ito mga katropa nga di rotational brownout. Asa ka na, karoon naman eh. Ang naabot din sa ato nga sudan mga katropa. Huwag matang magsinati. Ano din sa Mindanao? Pero naman eh. Pero din sa ato, karoon naman eh. Kaya nagkuwang ta mga katropa supply at kuryente niya. Energy crisis mga katropa. Grabe yun. Ang atong kwarta, balor. Mubo na kayo. Batoks, dolyar mga katropa. Pasabot kung dolyar ganitong isgutan ang unsay estado sa ato nga kwarta sa tibuok kalibutan. Kaya gigamit sa tibuok kalibutan mga katropa, dolyar man. Ang US dollar may kasagaran. So, diha ta magbase. Mauna, kung atong tinambanon mga katropa, inyong pangumpra ng 1,000 perti ng dagana. Karon kanang 1,000 ninyo, 3,000 na ikantidad. Ana. Ingon ana kapait ang atong sitwasyon. So sa 3,000 pesos, diferensya 2,000. Kung mo atong budget mga katropa pasabot na out of budget na. Kunya maurag ipon atong trabaho. Adugangin ninyo huga panikay-sikay. Pag negosyo mo ginagmay na, palit mo Shopee na, Shein baka, Timo baka mga katropa, kunya na mo mahimo ana. Ano man kayong innovation karon na ibang raw material gipamaligya niya. Na paghimo mo, pag-arrange mo buwak, paghimo mo kandila, paghimo mo bag, pamaligya sa inyong mga kaila, sa inyong masilingan, pamaligya online. Kung ana na itirada na ito mga katropa, kaya di na maatoga, usa lang ka source of income. Di na pwede, di na madama mga katropa. Kung maunin gobyernohang ilan-ilaron na ito paghatag tag 5,000 kaya financial assistance, pareha ni gidawat sa mga habalabal driver, kini mga taxi driver mga katropa, di pa igo. Ang mga taxi driver lang daan, sa una, tag 800 o sakalibo, humanang kaon mga katropa, katulos o sakadlaw, snacks pa gani, kapila pa mga pi mga katropa, karon, sumapas mga taxi driver, sus, pumida, may laga, turun eh, 300 among madas bay. Asa ka na 300, nga mas ubos pa kaysa minimum wage. Ako gingnan, nga nung di mong balhinong, di mo mag-drive, taxi, o niya, sod mo, o ga, trabaho. Ang pangutana, asa mang trabaho, asudlan. Na ang pan-drive o taxi mo, or may ilang namatan mga katropa, nga may panarbaho nila. Kunya sa ilang pangidaron, tag 50, 60 anyo, si Tinta na ning uban, insa pa may mudawat nila. Maligin ang mga pangutunahan, nga unta ang gobyerno mo tubag mga katropa, pinaagis, pagpaangay, o employment opportunities. Muna nga itong ipangitaan sa Bongbong Marcos, isi presidente mga katropa, pasalig na rin, pasalig dito ang tupang kampanya. Padong na tag upat katuig mga katropa, duhan lang katuig na bilin, pero wag yuya na tarok niya ang kining mga dagko ng mga edipisyo mga katropa. Di lang public infrastructure kantong ipasalig ng mga pledges. Bilyones ng mga pledges mga foreign investors. Ay man, mao man to ang magkapahat ng trabaho sa ato ng kaigsoonang Pilipino. Mao to importante mga katropa. Pero hay man, mao na'y pangutana diha. So, lisod ba siya kayo ga di na lang mag-drive kay 300 ay mada o 500 mada? O sa may ikapakaos pamilya ini mga driver, mga katropa? Bisag mga habal-habal driver, tarawa, pingit ang ilang motor sa una, 200 full tank na. Karon 400 na. Ang pag-full tank, o niya, di sila ka pasakag maayo sa ilang pa-plite sa ilang papasero. Kay di masama na kay. Tingon ana, kapait ang atong sitwasyon, mga katropa. Sige lang, taliwaan ang tanan. Amping o gampo. Hangad lang yung tangan doon sa labaw makagagahong. Giyahan ta. Ang atong mga anak, maka-eskwela. Yung paundangan ng mga anak. Magka-utang-utang mo na, bahala na. Mabayaran na ng kwarta. Importante ang mga bata, mintras gana pa mo eskwela. Hala, punduhin na. Pangutang, pamaligya. Kung unsay may buhat na to niya. O ginaya-gibilin sa akong mga ginikanan, mga katropa. Sa wapa taong tumutaliwan, mission accomplished. Kung mahuman nag-iskoy lang mga bata. Kung luman may kabuok, ipahuman gabi mga katropa. Maorag yung bandi nga mong nabit-bit mga katropa. Pero pinakalabang bandi. Kung doha ka bang manghod ka ron, Canadian citizen na kayo. Saon, tanaw nila, way paglaom ng Pilipinas. Lahit mo sa natupanan ako. Nagkapila pa sila mga bitar dito. Ako ginan, palangga mga yun ato ng nasura. Pero ang hirap mong mahalin, bayan. Tinuray lang. Karo lang, pagkauwaw lang ng Senado, mga katropa, tanawa ko na ilang ipabuhat na ato nang isgutan ng atong tuluman nun karon. Pero tuwa na sila dito, nakalingkawas na mga katropa. Tuwa na yung maayong trabaho dito. Huwag to, naglabang-labang yun, ikaw kung usagamanghod nga nurse, mga katropa, nurse Dres Pilipinas, nurse Amerika, nurse Canada. Anya na, mas Vancouver. Tulukadlaw, Canadian nurse, RN yun. Ay, giskwilahan, magyuda dito niya. O niya, inigtulong sa kadlaw dito sa American nurse at siya sa Seattle, Washington. O sa kauras sa magbiyahe. Di, maayo kayo. Maayo sa naabot sila dito. Kaya nasa itigpada na itong balikbayan bako. Listen man, kay maigo man ito sa inflation rap. Kung ari ito mangpalit o mga sanina, karsunis, bisag brief, magliso, darap. Tinuuray lang. Brief sa unang tag-300, uy, tag-500 na rin. Ibo na lang idugang. Di mong gugamang ko nauna na rap kay kanang imong brand new nga motor pero may mang full tank. Kanagsara na nga imong abilidad. Kanagsara na. Wasin po na. Kanagsara na mo sa una nag-eskwela pa ko. Babaho sa pa. Working student pagkakatrop. Laka mo niya kung bati lang ha. May sampulan na tamo kung sa'yo mga maayong diskarte in taon ba sa atong nabawaan. Kailain matag-diskarte mga katropa. May makadungog sa mo sa ako. Ang maong in taon na. Humanta ini niya na nikay-sikay ta niya sa yung buntag kita din tag panginabuhian mga katropa umaw ni ang atong tulumanon in tao igrasyahan sa tas Ginoo na may buutan kay nato gaamo mga katropa Dr. Ramelito Uy ug iyang hamiling kapikas Madam Olivine Uy ang gadas Yes to Health ang bagay CEO mga officials mga katropa kaya tagay-tagay-gayon na nini Dennis Network sa XFM niya pasalamas Ginoo in tao. Hangad sa labaw makagahom. Thank you, Lord. Praise the Lord sa kanuna. Sayo pa lang sa buntag, Diana. Diana tayo mapaangay sa itong pamilya. Kanong taon-taon, ato sa deskorte mga katropa. Inigkaunto, ato sa itong opisina. Ano lang, ingon-ana lang yung diskarte. Kung relax-relax ang kayod sa una, karon dublihi. Dili dublihi ang relax. Dublihi o kayod. Ano naman na karon? Kamusta man niya? Mayong buntag, Manuel Luzano. Sa iyo kayo may abri sa iyang TV-TV mga katropa ang kinakusgan niya sa Department of Social Welfare and Development side by side ni Director Tonyson Lee. Ang pingda brother, Dalia Hamila. Ang buntag, asa mo na nukad karon mas mayo ibutang sa ninyo niya na makibautag niyang napita. Kusog ta, naglanog-lanog ta. Di ta masiruhan. Kaya pait sa ganyan kaming rap-rap lagi. Sugod programa. O niya, kung why mo pa-shoutout, greet, o mo hatag binsahe mga katropa, why mananaw? Lisog kayo, murag kami, rag yung duha mo ay nagtikaw-tikaw ini. Ma-depress ang ta, ano, mura sa taga-pakoy, anak, kay why mananaw, why mo interact mga katropa. Pero di, naghan mo kayo. Salamat in taon kay Joventino Nadella. Watching and listening from Gabi Cordova, Cebu. Kusog ta diha kaya naama si Obentino. Sir, naasab diha ang atong suod kayo ang right hand ni Mayor Suan. Si Razel Quizon. Ato nang kauban ka diha sa city government. Dinhi sa Sugbo. mo igada sa Public Information Office ni Hait Sabgaini. Karaan nga reporter sa Sunstar Daily. Veterano na nga media personality. Nadiha, nindot kayo ang Cordova, kay taga Cordova man sa home sweet home para ga Razel. Darsh Jason, mayoga buntang shout out sa ako nga Mrs. May Yuson. Perming naminaw sa XFM, salamat kayo. Og sa ako ba kidos, baby day Jamie og baby Megan. Yes, purok aure mahayahay hubay. Musta mo diha taga hubay, Analiza De La Cruz. Gikan sa Tangil, Dumanhog, Cebu. Labay na doon, Dumanhog. Layo sa kayo, magkakatropa ba yung pagpaminaw ninyo? Hurot niya. Kumusta ta sa itong classmate nga buutan kayo? Vice Mayor Wado Hika. Classmate ko ni Sukad, grade 5, magkakatropa. Pao, gigos ka buutan aning Wado. Labay kayo, kayo nangalagay na diyan sa Dumanhog. Buutan ganyan sa Wado. Labi na ka itong bago pa siya dito. Rap, akong classmate. Sus gidat an kog balik 20 nga kabuok manok Bisaya oy. Ano kog grabe kabuot ang wado. Karon gamay lang imo kabuutan wa jake mo rin nalimot na kana. Ayaw sa nang daghan ng 20. Kaigo na gud ang duha tag sa ming rap rap dire oh. Kating lang as manok Bisaya des dumanhog mga karupa. Tua si Analisa dito. Francisco Bihagan, good morning. Listening while nag-drive o Green GSM. Ninduta. Bugnaw kay aircon, de, sir ba? Amping mo sa kanunay ang inyong panikaisikay. Kumpati, sir. Francisco. Takyo Angya. Takyo Angva. Des barangay Lawaan, Dumanhog. Kuso kita, des manograp. Grabe itong labay, des Dumanhograp. Greet ko sa barangay Lawaan. Salamat, Sir Tikyo. Tikyo, mdini. Brian Caniete. Agree ko, mga 30 years, why kalambuan? O, lagi na, sir. Taon man, maintag na yung mga bagong mo sulbong ane, din sa ato, gikan saan ay baka sangguni ang kabataan. Kung asa dihang mga batanon, nga doon ay mga saktog ka paminsar ba? Kung saktong abilidad, mauna itong butang. Man. Kalimte lang may mga tiguang. Ha? Kalimte lang may mga idad-inaran. Ihatag na lang nila. Importante, kalambuan sa syudad. Ito, matagamtaban mga katropa. Josephine Pakulaba de Tangke Talisay. Gusto mo itong patay dito sa tangke. Nag-report gahapon ni katropang Kuya Benji Talisay. Nagpagawas na gintigalig investigasyon na ilang report na ilang investigasyon ng kapulisan. Ato ng tagang update. Kap Jeff Navarro de sa Barangay Kinasangan Parlo. Kumusta? Ayog buntag niya, Kap. Ampings kanunay, salamat sa mahugtanon nga suporta. Leo Lian Tempongko. Hi there, sir. Kumusta? Ayog buntag niya. Shoutouts may ayala sa kumaguwang na bisig luto sa iyong restaurant, Nick og Bernadette Bihagan. Nagsaba na yung Bihagan niya. Rosa Villa, Villa Mor, kumusta? Roberto Tabulong. Buntag tayo ni Gelon, naingon na ani og Banana Republic. O, lagi na in town. Ito yung pagkapaita, Veronica Di Coso. Ay, gikan diha sa, kasilinganin ako. Kalubihan, Sitio Kalubihan, Barangay Kiyot. Sitio Kalubihan, Barangay Kiyot. Ato sang diha sa Kiyot, magkikita ta ni Brad Nognog, number one counselor des barangay. Ay, ang iyang mother-in-law in town na Mitaliwan. Tagpipila ka mga pulong pag-ampo alang kanina. Mga katropa kaya nagbangutan ang pamilyang Konde. Brad Nognog Konde. Dave Balulot Lerin. Buntag at Rene Ray. Greet ko sa ni Katut Lerin o Nunoy Reguya, mga certified XFM listener. Diya sa Basdio Luon Bohol. Gustang Bohol Republic. Maadyog buntag kahit sunan. Salamat kayo sa inyo pa rin pagsunod din ng atong programa. Good morning kaninyong tanan Nick Rafael Tapangan. Shout out dari sa Biasong Bonbon. Daghan tadi has Bonbon sa bagay ka tropa. Nagtanaw kada buntag. Salamat kayo kayo. Ayun kay Wain Taon mo pull eh. Good morning Viner Fox. amping sa kanunay mong tanan diha. Salamat kay sayo ning ako ga pagumangko no. Pagumangko ga kinagwapuhan, kinabrightan. Darrell Paculba. Abogado ni sunod tuig mga katropa. Kung mag-takes bar, surbol na na. Sa University of San Carlos College of Law. Ang pagpaminaw ni mo, Dedong. Ayaw, magkausapad, hangover? Hangover pagtuon. Dilis pag-inom, ha? Good morning, Junix Pundar, kuya. Kamusta diha? Sa running group Day 1 Runners og ER Boys Runners. Ako ni Kuya Guapo ba? Salamat sa pagsuporta sa Run for a Cause, Pigafita Isla, Sugbo, Eagles Club. Kombate kuya! Pantayon ta sa atong mga aktibidades makapahimo sa itong kaigsunan. Hanga malingaw na kuya Palanggana. Good morning, maayog buntag na Mark Anthony Concepcion Goles, brother long live. Itong mga brad ugsay diha sa Roro chapter. Sa Rono chapter des Pardo. Execute. Dans kog nugnog iyang wife NN Taberos. Taberos Barber Shop. NN Conde, Brad Bernie Taberos. Ayoga buntag ninyo diha. Armon Mapande agaw. Gusto ni nga kog agaw gikas kumelek ni bagay katropa. Inilog ni. Mayoga buntag ninyong tanan diha. Lindos, California. Kung iyan, Mindanao. Auntie Eva Magnagyalon Mara. Kauban sa kung uyuan sa Kuldodong Mara. Mayong buntag ninyo diha ko. Salamat kay KB Joseph Suscano. Good morning, ang kinakusgan des Barangay Bugo, Argao, Cebu. Edgar Lovitos Famat, pinalanggang kapitan. Good morning, Gao. Tho DZ, good morning. Basta po diyang tanan. Salamat kay Charlie Salve, Doc. Si Doc Charlie, nagsunod na to. Kaya baga-urasa, baga-katropa. Tanda ko ni si Doc Charlie, isip principal dari sa Science National Science High School. Salamat kayo, Doc Charlie. Pag tampoy taon sa Cabao, sa akong mga anak. Ang pagpaminaw niya, Doc. Yasit Yalon, mayong buntag. Kaya sa Argao, Anwar Abarintos. Kinakusgan niya sa Bureau of Immigration. Mayong buntag niya, Idol. Amping sa kanunay idol. Guys, kung mami daddy ni mo diyan, Mami Rose. Si Justice Pampio Abarintos sa Court of Appeals. Tail Scout Games, kumusta ning akong pag-umangkong pulis? Oy, nga gwapo. Mayong buntag ninyo diyan, Sir Not Flores. Kinapalanggaan sa diyan, Gothong. Good morning diha, Sir Natnat. Salamat sa kanunay nga paghapit dining atong programa. Sir Terence Mansera. Pagkanindot kayo sa medical kit, sir. Salamat kayo, Sir Terence. Nauntunta, makakuha sa uban anak para naara silang bag. Mga estudyante ba, mga ginikanang nagpakabana silang mga anak, naaray makuot niya in case of emergency. Ang medical kit ni Sir Terence Mansera. Gusto mong mga medical kit, mga katropa? Madas niyong bata sa eskwilahan, suits bag. Ala, kontaka si Sir Terence. Inyo nang ma-message. There is messenger available. Terence Mansera. Bernard Binyosa, kumusta niya? Ayog pagpaminaw sa Guadalupe Community Multipurpose Cooperative. Ang mga members of Board of Directors, yung chairman, si General Manager Madam Janet. Good morning, kaninyong tanan. Itong mga kauban niya sa co-op. Brad Ervin Cabales, bye. Kumusta? Mayong pagpaminaw. Sal Raganas Clemons. Thank you kayo. Clemente de Jesus, brother sir. Mayong buntag. Kaninyong tanan niya, McWhite Sweater. Sa Nature's Raw Honey. Ang kalamian nga, honey, latok kayo. Baga katropa, puro ang honey, McWhite Sweater. Naka-order kong duha, human nakatilaw kong usa, mga katropa. Ingon, anak, kalami, kay gipangita sa kong mga anak. Message ninyo, McWhite Sweater, there is a messenger, mga katropa. Noble Brother Oliver Solihon, salamat kayo, brother. Sa pag-hapit, pitaliwan sa pag-inahan sa atong very worshipful warden, mga katropa, de Estalisay, Josefo Silianggao. At 99 years old. Imagine na, mga katropa. Naaroon niya sa St. Peter. Hapit niya tadiya, brother. Akong pahasubo, de si mong pamilya, diha ni mo. Huwag rest in peace, nai. Ito pag-ampo sa kanunay. Si Konsihal Ikin Caniga Jr. Master, mayoga buntag, dehas barangay, Dayas. Gipangamanan sa itong idol kapitan na CPA, Freddy Esmas. Good morning kaninyong tanan niya, Isabelita Manayon. Salamat kayo sa inyong paghapit in town. Ining atong programa karong mga takna. Kapitan Sally Hilsen niya sa Barangay Talaytay, Argao, Cebu. Good morning kaninyong tanan. Salamat kayo. Kuya Fred Colina Del Mar. Maayong pagpaminaw. Now, anhita mga katropa ining ato nga nanghitabo dinhi sa Senado. Basta ang paita in town mga katropa kaya gi-ilisan ang mga sakop sa committee sa Senado kay ang kanhi minoriya mga katropa. Gibutang man nila Swin Gatchalian in an acting capacity. Acting capacity gumikan kay naas batakang balaod nga mopili gani og Senate President kinahanglan 13. Unya, di man sila kaabot og 13 mga katropa. 11 raman sila kabuok. Unya, gidugangan ni Chief Escudero na 12 na sila. So, di kaabot. So, gihimong acting Senate President. Now, ang atong punto, mga gudani, maok. Daghan kay gusto mag-abogado karon mga katropa. Og daghan sa kayo og kining murag abogado. Ang nasood sa ato nga panghuna-huna karon kining gitawag og quorum. Daghang mangutan usa man ang quorum kay palitan dito sa amo dito sa Argao mga katropa stikoy lahi man tong pasabot sa quorum dito sa Bukid kay kanang quorum magtapok naman ang magmansyog quorum na mao man madunggas sa mga bata mga katropa mo na quorum igmansyong quorum pasabot na upat na sila kabuk pwede na sila makamansyog kurum naman. Pero sinuray sa balaod mga katropa, kailang kurum mo na gidaghanon sa mga miyembro sa usa ka body, usa ka grupo. Nga diin, gitugta na sila base sa ilang mga lagda. O kining sinado, base sa batakang balaod. No less mga katropa. Nga makakandak na sila, makapahigayo na sila o official proceedings. Pasabot official proceedings mga katropa, makapapasar na sila balaod nun. Maka-diskuter na sila sa mga isyo nga pending na as agenda diha sa Senado. Maunay quorum. Now, ang atong Senado, mga katropa, gilangkuban ka ng 24 ka mga senador. Naay quorum, sumapas batakang balaod, naay quorum kung makabot ang gitawag og absolute majority. O sa mga absolute majority, mga katropa, ang absolute majority nag-ingon, ha? Base sa ako nga pagtuon mga katropa sa political science kaniya itong kupat katuig. O niya, base sa itong pagtuon sa Bugasya. Ingon ana lang, ato lang ipadaplin mga katropa ang ato nga kulors politika. Ang atong pagsabot lang niba, kung di mo mutuon ako, narasan na ninyo. Masamaw niya akong pagsabot mga katropa. O ang pagsabot sa mga banggiitan ng mga abogado. Pananglitan, si Attorney Raul Lambino, dugay naman kayo ng practitioners balaod. Ha? Mausad ni ang iyang baruganan mga katropa. O kuban pa nga mga abogado. Dili sa ingon kay DDS na mao nang ginga nag-interpret. Dili ta ingon ana. Ha? O ginga ana sa interpret speakers kay kakamping na. Adi sa ta. Or kaninga linyada ni Auntie Claire. Adi na mas bibiir mo masikat pa si Auntie Claire. Kay grabe man ang tigpamutbots Malacañang. Nagmura na sad siya og tinuod. Kaya nang butbut nito, sige ni mo ga isgutan mga katropa. Bala, butbut rin, butbut nito. Kada adlaw, butbut. Imong huna-una, nasunod adlaw, tinuod na siya. Mo nang kining trabaho ng Auntie Claire, ay purbida. Ngilngig na. Panagsara na nga abilidad na nga, igpamutbut, di yun hapit mo pilok. Di hapit mo pilok mga katropa. So, ang kanang quorum, basis batakang balaod, ang atong gitamdan mga katropa, tanawan ninyo, Article 6. Sa 1987 Constitution, inyo man ang mag-google kung gakunit mo sa inyong cellphone karon na amoy Wi-Fi. Article 6 sa 1987 Constitution, mawala pinakabago na to. Ang 1987 Constitution, kaya naamay na 1935, nga giingon nila kadtong Avelino nga kaso versus Cuenco. maumasab to mga katropang isyo may kalabutan sa pagbutang ni Cuenco pagka Senate President. Ha? Nga giklaro na nga mubutang ganita og Senate President sa atong bagong batakang balao, dili 1935 Constitution, dili 1973 Constitution, kung dili ang atong 1987 Constitution. Moingon ganita mga katropa og pagbutang og Senate President, giklaro na 3C ang numero, di na mabangbang mga katropa. Ang atong pagsabot manggod sa ato nga balaod, kung clear and categorical pasabot, di na angay i-interpret mga katropa ang ipatuman ang naa sa balaod. Muna, naas balaod. So, 3C ang gisgutan sa batakang balaod. So, di na pwede ma-question. Wa man sila kaabot og 3C mga katropa. Kaya ang minorya, 11 naman daan. Unya, misalida dito si Cheese Escudero. Basin grabe na kayong pressure mga katropa. Labi na, gitawag siya Grand Plunderer. Grabe na kayong pressure. Iyang huna-una ayay, mapariham. Ang tingin kong Jinggo Islada, ani nga karon gabarong, inigkaugma, magsuot na atong kining person na detained mga katropa o ba the person deprived of liberty, PDL. Muna yung pasabot PDL mga katropa, person deprived of liberty. Mauna sa mga pineriso. Kasikas! Laktod nga pagka-istorya, tua na ka sa presuhan, anak. Kasikas! Ka. Kabantay mo, kay Jinggoy nga, pag unang adlaw, gamerkana pa, gasut pa. Pagkasunod adlaw, gayilo na og uniform sa pineriso. Kasikas! Mating kahadlo kang talanaw ni Cheese Escudero. Labi pa mga

0: politika.
1: Kasi-kasi.
0: Ito man nila, itawag mo anak bagay katropa, nga ga-convene pa man sila diha. Nga ga-hugpong pa man sila diha. Katanaw nila, alkansi sila sa numero, kay gikans 3C, nawas ba to? 12 na lang. Gikans 12, nawas Jinggoy, 11 na lang. Pareho na silang 11 dito sa minoria. Now, karoon, nawas Jis Escudero, ang minoria, Jis na lang, napo na lang kabo, kasinador. Onya, ang grupo nitong Win Gatchalian, Tito Soto, Mig Zubiri, ila, naabot na silang 12. Apan di paigo mga katropa, magkakampo 13, nga maoy giingos balaod, maoy giingos konstitusyon, nga makabutar og Senate President. Mautong gahapon, inyong nasaksihan, gipahurar nito sa Win Gatchalian, kay mauna may gigunuguna nila, nga ilang ibutang, og maong ilang ibutang, ni hurar pagka acting Senate President. Acting lang. Ha? Kaya di man pwede Senate President, mga katropa, permanent na Senate President, di man pwede. O niya, giapilan siya o posisyon nga Senate President. Ha? President pro tempore. In kaso gwa ang Senate President siya. O niya, gilahugay na nilang mga komitiba. So, o sa may pasabot, mga katropa, kantong nahanay na nga komitibas grupo ni Alan Peter Cayetano nga si Pia mo'y ganda sa Senate Blue Ribbon Committee, mga katropa. O si Rodante Marcoleta mo'y ganda sa subcommittee aron pukusan ang flood control scandal, mga katropa.
1: Kasikas!
0: Hanaw daw aso. So, si Tulpo gahapon nga mo'y ilang gitudlo, mga katropa, o gimove na yun. Ang unta karon nga appearance sa Marines 18, mga katropa, labot sa flood control scandal.
1: Kasi-kasi!
0: Diman eh, nga kantong testimonya nga gi-execute sa 18 ka mga Marines, mautoy gibasihan ni Ombudsman Crispin Remulla, mga katropa, aron sa pagataral, paglutos, pagpasakag kaso, pagpagawa sa precautionary hold departure order, nga gisuwayag lift o niya gi-shutdown sa Supreme Court, mga katropa, batok ni kanhi Speaker of the House, Martin Romualdo.
1: Kasikas!
0: So kung ingon ato kabugat, basis preliminary investigation nga gipaygayon sa Ombudsman, o mao ganing gipasak ang kaso ng sa Digan Bayan, ligon ka ito magkakatropa. Dito basta-basta. Ako nang gidiskuter gahapon nga kanian to probable cause. Ang basihan, karun dili na. Kung mag-isgut ang Dres Maskilia sa Department of Justice, ni Pakanaog o Department of Justice Circular, mismo sa panahon ni Crispin Remulla sa diyang DOJ Secretary siya. Department of Justice Circular 20, DC 20, mga katropa. Gagaingon, mudiparta sa probable cause, anhita sa mas bugat ng ebidensya kay perti na nga pagkahuuta sa korte sa mga kaso nga way hinungdan. Kay way ebidensya, kay igpasaka lang, ignon man nga, best stretched out in the course of the trial.
1: Kasi,
0: ang resulta nga tipunog ang mga kaso nga way mga ebidensya o kung naa mangani dili paigo nga makakonbikto sa akusado sa kasong kriminal, mga katropa. Unsa gibuhat ni Crispin Remulla sa diyang Secretary's DOJ, DC 20. Gi-challenge sa Supreme Court, gi-sustain sa Supreme Court, mga katropa. Okay na. Ha? Ang reasonable certainty of conviction. Mauna ka na karon. Pasabot, si Remulla man to dito sa DOJ Secretary pa, karon na anasan sa Ombudsman, di na basta-basta mga katropa gipasakag kaso batok ni Martin Romualdez. Di na na probable cause, reasonable certainty of conviction. Ha? Nga anak pa lang sa Piskalia, inigtanaw niya on preliminary investigation, mga katropa, di man ni paigong ebidensya. Ibalik na ni mo, bako no, paligunang ebidensya, kaya amo ragyan po ng i-dismiss. Dugangi og ebidensya, kaya amo ragyan po ng i-dismiss. Pasabot, gipasaka gani, mga katropa, ligon na nag-ebidensya. Kaya na na musustiner, batwa na nagpasabot nga makonbikto na dito.
1: Kasi-kasi!
0: Kaya wapo man tayo nakatanaw sa depensa, mga katropa, ang iyang ebidensya. Inya, tanaw ninyo sa kasong kriminal, sa ako nang gisgutan, mo na'y pinakalisod nga daugon kong naakas prosecution, mga katropa, kay pinakataas ka na o quantum of evidence nga girequire. Proof beyond reasonable doubt.
1: Kasi-kasi!
0: Naapakaigong ebidensya niya, ha? O niya, na'y reasonable doubt. Disod kayo. Di makabot ang moral certainty, mga katropa, sa sauna-una suwis. Kinisya, mo'y gahimo sa krimen. Maunay reasonable doubt o maunay daganan, technicality, mga katropa, sa mga kasong kriminal, sa mga gatubang niini. Mauna nga kung mag-isgot ang balaod, kung wa gani na'y interpretasyon niya nga gikinhanglan, mga katropa, ipatuma na, mao ka na'y pasabot na, in clear and categorical terms. Di na ka magkuot-kuot ba, ang unsay mong nabasahan, mauna na siya. Onya klaro man, 13 ang

inanglan para mabotog Senate President. 12 na sila. So wala. Ang sunod pangutana, quorum. Di lagi ng quorum sa Madjong. Doon maumao mga katropa, pero ang quorum sa Madjong, mangod, upat na mong kabuk niya. Ha? Di ko kabaw Madjong, ha? Pero makadungog ko mga katropa, huwag ko nabawaan ng Madjong. Purbina, pagkalisod, labi na ka ng kuot-kuoton mga katropa, kaya na ay kanang engraved niya sa kanang square-square. Oh, unya kutkuton, unya tagnaon nila, purbina, huwag ko alam mga katropa, pero malingaw ko. Ah, kay nakakita ko na ay mga haya diha. Ah, na ay mga kining bilar diha mga katropa ba man sa probinsya. Bisag din sa ato, tago-tago lang ato sala kay dakpon niya. Pero kuyaw na ba kayo kay dako mga katropa labi na birnis. Unya way accomplishment ang mga pulis, apilo ning mga gamadjong sa gawas. Ang depensa sa mga gamadjong probinsya di man ni sugal. Ha? Ah, di man ni siya sugal, parlor games man ni. Mauna na yung pinsaron. Pero pasakang yung panilang kaso. Ang kuro mga katropa, mao, ang gibutang diha sa Article 6 sa Matakang Balaod. Ang Article 6 Legislative Department man. Ha? Ingon anda man mga katropa, mura man ang gikategorize nila. Article 1 sa Matakang Balaod, National Territory. Din gibutang diha, the National Territory, gipasabot diha. Unsa may atong ging sakupan diha eh. Sud sa nasud Pilipinhon. Amo nang atong gilalis diha ang West Philippine Sea. Kaya naam na sa Article 1, the National Territory comprises of the Philippine Archipelago with all the islands and waters embraced therein and all other islands over which the Philippines has sovereignty or jurisdiction. Pasabot mga katropa, ang mga isla nga galangkob ini Pilipinas o kuman pang mga isla nga naay jurisdiction ng Pilipinas, apil ana West Philippine Sea. Ilabi na atong sukdan, atong baseline method mga katropa. Amo na gitudlo na ko sa una ni Dean Darrell Brecht Largo. At itong higayuna, nga gatunlo siya namo sa political science, that was sa 1997, 98 mga katropa. Muna'y pagsuod ako sa kolehiyo, siya ang akong maestro o siya nagtungha pasad o abugas siya diha sa University of San Carlos. Pagkadugayan ng yunay taon mga katropa, murag nisakit akong tuod o ahat kay si Darrell Brecht Largo karon, attorney Darrell, akong idol mga katropa, gagatudlog constitutional law na mo sa una sa Pulsay karon, dean sa College of Law sa University of San Carlos. Kalayo naglabyog mga katropa. Dean na si attorney Darrell Brecht Largo nga kaniadto di pa abogado, gatudlo na mo anak mga katropa, pero perting haita kay perting pagkalisura sa exam in taon, murag di na mutunan ang lima unom ka subject para lang sa usa ka subject nga gihandol ni attorney Darrell Brecht Largo. Asa ka nag exam mga katropa, wa koy laing nasugatang exams, kadaghang exam nga akong nasugatan mga katropa, kay human og kining law nag masters pa man ta, human nag doctoral, human nag PhD, naay lain nga mga exam ang naa diha mga katropa, ay na lang tong mga elementary, high school, ay na lang to college mga katropa. Ang exam ni attorney Daniel Bridge lang, kanto pag yung kusuhay exam, ang resulta negative 5. Right minus wrong man, ha? Right minus wrong exam, perting lisurang exam mga katropa. So bahalag lima unom ka mga subject, sakripisyo na inig tinunanay, inig examine na yung mga katropa. Kaya ang pukusan ang exam ni attorney Daryl Bretschler, munang di yung kumasayop mga katropa, labot inig pagpasabot, kaya ipasabot kini sa musod karon nga dean sa College of Law sa University of San Carlos mga katropa, attorney Darrell Brecht Largo. Unsay giingon ni attorney Darrell, mao na ang constitution gi kuna mga katubagan ay na og kategorya. Ang giingon ni attorney Darrell bahin sa quorum, naa man sa Article 6 Legislative Department. Naa man kay moingon kag Article 1 katong akong gisgutan mga katropa, national territory to. Article 2, ang gisgutan diha, Declaration of Principles and Policies. Naguna diha mga katropa, the Philippines is a democratic state. The Philippines is a republican. Wag yung gitanaw mga katropa, pero maunay akong nahinumduman ka niyan to. Kinsa may di makamemorize kung maunay pabalik-balikon ni mo diha sa usaka eskwilahan, usaka semester mga katropa, ubos ni Attorney Largo. Wag yung makalimot. Okay, balik-balikan ng pusil diha, pusil may tawag itong na index card na imungan bunot pa mga imungan diha mga katropa, burbida kung di ka cancer tibuok ka duha

4, Article 5, na suffrage. Diha, bagay ka tropa, aga katungod sa pagboto, citizenship, kinsay giisip ng natural born citizen. O diya, 6, 7, 8, mo na na. Ha? Executive Department, Legislative Department, Judiciary. Mauna na, mga katropa. Ang hanay diya. Diya, dayon-dayon na. So, kaning Article 6, na diya ang Legislative Department, na diya ang Senado, mga katropa. Kay duha man ta ka chamber, upper house o lower house, Senate o House of Representatives. Ha? Ay mo ka, kay mong mga katropa, Senado, 24 na kabuok. Ang House of Representatives, ha, naana sila sa mga pertindaghanan mo gud mga party list mga katropa. Ha? Mukabat na sila mga 300 kapindya sa kining House of Representatives. Diha ang daghan kay buhaya. Diha sa kamara mga katropa. So na diha sa Section 16, Article 6 mga katropa, all members. Kay gisgutan mo kun unsa man members present lang? Pagkandak og business mga katropa, members present lang or all members? Dakong diferensya. Kung members present lang, wag tangon nimo si Bato. Ni Kagyo man to, wag tangon nimo si Jinggoy. Na priso man to. Habis ang mirason siya, ah, ginitan ko sa politika. Wala tay, borbida Jinggoy, katulo na nimo plunder. Oy. Ay, tagilara. Ah. Ay, nag-hilak-hilak niya kaya, wala mo tuon. Ikaw, dipinsa niya. Kaya, usahay, daog mo ng kaso ang technicality mga katropa. Pero mo, lagi na, kaning naagin sila yung propensity to commit that offense ba? Balik-balik plunder, kasi iyang kauban, classmate niya pirmi, bong rebilya. So, agaunas bong rebilya dito, napulis ka kaso. Kasaksi kita personalmente, anak, dito Sandigan Bayan, kinisila mga katropa mo, marcha pa doon dito. Oh, ang Avelino mga katropa nga kaso, si Cuenco, ilang i-challenge kay tungod, ang gisgutan dito sa 1935 Constitution, 49 mga kaso, 1935 nga, members present. Ah, ang problema karon mga katropa, ang nakalahi, kay ang usa ka membro nila, 2 months gawas. Wa man diha, unya ang gani, ang usa ka lain pang senador, na ospital mga katropa. So ang ilang basihan, kung ibutang na to, ang na-ospital, i-appeal, counted lang, kay kinanglan man within the jurisdiction of the Senate, masabot, within Sons Pilipinas, mga katropa. So makwintaan na gyapon itong na-ospital. So 23 ang ilang gisukdan. Pag 23 ang ilang gisukdan, mga katropa, ang majority anang 23. Ha? Kung makakabot ka sa 12 mga katropa, 12, 12 ang pikas, 24 naman na. Mauman ay kanang ideal state of mind, mga katropa, ining sitwasyon karon. Karon, 23 na kabuok, mga katropa, pila may majority anang 23? Ha? Simple majority, mga katropa, all ang members present, absolute majority, 50 plus 1 yun na, automatic. So 50 plus 1, 11 plus 11 pananglitan, 22. So kung 12 tong pikas, parehas na itabo si Senado, ha? Kabuot ng majority, mga katropa, kung ang hisgutan, members present. Pasabot present diha sa Hawanan's Kongreso, no, karon mga katropa, all members man ang gibutang diha sa Article 3, Section 16 on quorum, mga katropa. Importante kayo nga makabut ang quorum kay why proceedings nga mahitabo. Ha? Why proceedings? Kani daghang kay gusto mag-abogado ni presa una ba pag impeachment trial, mga katropa ni Erap Estrada, makinumdom yun ko, kay nagskwila pa masago ato ga mga higayuna, perteng daghan ang nag-enroll og law, kay nadasig sila. Kini karon sayon ko sa gubot sa politika, mga katropa, gubot mas lukot. O niya, kining mga legal jargons, kining pagpasabot sa balaod, mga katropa, daghang kayong manganghaan, ano ba? Nga mga batanon. Sayon ko, daghang mo inrol og law, ani. Ha, pan maulag eh, daghang mo inrol og law. Gamay na po yung magkapasar, anak mag yun na. Importante ni inrol og law, niya ni Human. Importante sad, bahalag di, magdungan, kamong nanood ha og law, og kapasar, basta, makapasar. Ano ba na importante, mga katropa? Di ba ni ikabot mo dito? Ingnon ka nga, oh. Ano, take ang loan, kapasar ka? Nakakapasar ka, oh. Kanos ang kapila ka ka, take. Di naman na ingana, mga katropa. Ang imong abilidad dito, testingan man sa imong kaybaos, balaod. Bisag kausap ang kamot, take. O niya, mang-mang kay kamot dito sa kote, wag yung kay pulos. Ha, pero katulong kami, take, mga katropa. O niya, hait kay kaskorte, oh, bilib kay huwis ni mo. Kasikas!

0: Diya lagi kato paso ayaw ayaw pero malingan kapila mo motik diya importante na abogado mo ang di maabogado mga katropa katong ni take up og law kadtong ni graduate o niya wa mo take og bar mao na ilabing klaro diya kaya mo take og bar 50-50 din chance nga mahimong abogado mga katropa so atong gidasig atong tigpaminaw ilang mga anak niya kung interesado na kung nihuman nag college karon na ni pamilya pero ganahan kay paglo mo diya mas maayo mga katropa. Mas daghan mong ikatampo sa atong nasod ilabi na ini nga atong nagkagidlay nagkagubot nga nasod karon ha nga Pilipinas mga katropa mas maayo. So mao na ang koro mga katropa ubos ana. Giila man gi hatag gibug-aton ang Abilino versus Cuenco. Ha nga ang ihap nito 23 ra kay ang usa ka senador nilarga. Ha nilarga mga katropa. Now di na pwede. Kay wa may nilarga mga katropa ining atong sitwasyon karon si Bato de la Rosa na as Pilipinas gatago-tago lang. Ha kay gi-confirm na mga katropa wa may record ga nilarga si Bato de la Rosa gawas sa nasod. Na aderis Pilipinas unya ang giingon sa Section 16 Article 6 sa Batakang Balaod mga katropa all members pasabot all members 24 ka mga miyembro sa Senado ang mayoriya ng 24, ang absolute majority, mga katropa, anang 24, 13. 13 ang absolute majority, mga katropa. 50% plus 1, 13. 50% mga katropa sa 24, pila? 12 na. Ako gaihap-ihap sa din taong ko. Kaya ang bright during months, rap-rap-raman. Dosi mga katropa, ang 50% plus 1. So, 3C. Di man tapoy di mo ihap o katunga sa tao mga katropa, kaya di man pwede na nga imong tiilan niya akong uluhay. May maglitso na nga katong gito yung tuyok ni Rap-Rap dito si Ilas Mayas dan bantayan pagpista. Ngawa, mamahin mga katropa, bisang pagdaan nalang litson paksiyo. Usa mong gina. Ha? Bisang katunga ng numero, but usa na nga tao mga katropa. So, 50 plus 1. Plus 1 kataw, di man na 0.5, di man na ingon ana, 1 mangyot, nagbasihan. So, 3C. 3C para makakamot o kurong. Pasamot mga katropa, kantong gihimo, nilang Wingachalian, nilang Zubiri, nilang Soto mga katropa, pertito ka kalapasan sa Batakang Balaod. Tinuray lang. I-challenge na sa Supreme Court, ikabot nito Supreme Court mga katropa, di yun na mo depart. Sa unsay na Latin sa nga probiso sa Batakang Balaod, Section 16, Article 6, sa 1987 Constitution, mga katropa, kung diin, wag yun, in no doubtful, but in clear and categorical terms, why pagduda, mga katropa? All members present, pasabot sa all, o giklaro na sa Korte Suprema, ang all 24. Para makapadayon sila sa ilang gibuhat, samas gibuhat nila gahapon, kinahanglan silang 13. Now, 12 raman sila karon. Kasikas! So, wa sila makakabot sa quorum, mga katropa. Pasabot ka itong pagpahurar ni Wingachalian isip pa Senate President pro tempore o acting Senate President wa to'y appeal. Dito, legal dito, balido, mga katropa. Kasikas! Kantong pagkupot o pag-elect kunuhay sa mga committee chairmanship sa mga senador, wa to'y hinungdan. Kasikas! Kay wa may quorum, mga katropa. So, karong mga orasa, kibaw kong wa nangatog ang mga abogado sa mga kining grupo ni Alan Peter Caetano. Kay nag-dukduk karon o ipaylay mga katropa ganto sa Supreme Court sa pag-challenge sa kining nahitabo gahapong adlaw nga takeover nilang Wingachalian. Ang paghatag sa mga komitiba ngadto sa mga minority councilors, mga katropa. Ang minority senators. Councilor naman yun, ato man din sa una. Minority senators. O, mauna. Kay dili na Avilino versus Cuenco. Ang klaro ana ang clear and categorical nga probiso sa Section 16, Article 6 sa atong Batakang Balaod, mga katropa.
1: Kasikas! Kauban si Attorney Ray Gelon.
0: Atong takna alas 7 8 na.
1: This portion is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
2: XFM. Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Extel by 33 years taga Marco din. Kina akong puton lang ning namugay kuton sil wala nagigihalos kaayuhan ba alas maglisod na ba niyo kumarag tambal o to ning damog ko sa Sundown Plus Gold maayo gid akong pamati na karon. Wala na tong sakit sa akong tonsil. Salamat kaayo niya. Makakaw na pong kuntarong karun.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sundown Plus Gold. Mambibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
1: Sundown Plus Coffee Mix.
4: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung unsa akong kapagniwang. Dayon, nadunggan na

0: may nadyod ang akong hawa. Nindyod to daayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong Kapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubag sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, mao ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatigud na ko ang pagtinaw sa akong mga mata.
1: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: But, may mga anam ka mamisita din ako.
4: Day, si Kuya mo gani mo? Murag dili ganahan ako.
3: Dili, oy! Ganahan mo gani si Kuya ni mo?
4: Mau ba? Ganahan ni si Kuya mo nako. Ako bud, ganahan sige ko ni Kuya ni mo.
3: Ay,
5: exciting!
6: Mission next! Daghan na ang natumangan!
7: Pero ni good gamuta-muta akong matanga daw gi Sore Eyes ko perme. Abi na akong Sore Eyes gito kay murag lahi rang gito 5 months naman way undang og muta-muta akong mata. Mauto, gito maran akong paspas og Vision X Plus Capsule. Nakaluyan og naulian gud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus Capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
6: Vision next! Sulay ang kaipitibo! Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suking butika.
1: Sip on. Kahit na ubo. Mag-premium D3. Premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaibiktibo. Tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 na adunay VCO o Moringa Oil.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Turbo.
10: Pakusog.
9: Turbo.
10: Pagdugay sa away.
9: Turbo.
10: Doble. Ang kalipay.
11: Pagdung ganto nimo sa radio ad, bagura.
12: Murag exciting ning turbo ah.
11: O pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
12: Oh, sakto pre oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
11: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
1: Turbo. Food supplement from Himo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo. Wagas. Ang lakas.
1: Turbo. Food supplement from men. Mapalit sa mga butika.
13: Santon Plus. Herbal soap.
14: Si Aida Cordero. Taga Butiki. Itong balas akong panit sa sasarinyahan ko. Narawa katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Pura ang akin. Itong sa mga panit.
13: Santon Plus. Herbal soap.
15: Manamigin.
13: Santon Plus. Herbal soap.
16: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
17: Abli na.
16: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi na.

0: FM. Ora sa XFM Cebu Philippine Standard Time 7:14.
1: This portion is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at amang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix. Kasikas! Kauban si Attorney Ray Gialon. Kasikas Express. Balita.
0: Headline. Og karon sa headline sa atong mga balita. Adlaw Huwebes pit sa 4 buwan sa Hunyo tuig 2026. Dinhi sa ato kanhi delivery rider nga giduduhang ni Balik sa pagpamaligya og Shabu. Iposel patay sa baybayon sa Talisay.
1: Kasikas Express. Balita.
0: Sa kauluhan, Senator Win Gatchalian gitudlo isip Senate President pro tempore. Senator Cheese Escudero ni Balhinas Minority.
1: Kasikas Express. Balita.
0: Sa gawasan na soda, alyansa ni Trump ug Netanyahu adunay nahitabong tensyon.
1: Kasikas Express. Balita.
0: Sa business news, pension hike sa mga pensioners sa iyong i-release sa SSS.
1: Kasikas Express. Balita.
0: Sa health news, ang ngayong buhaton kung mag-hyperventilate.
1: Kasikas Express. Balita.
0: Sa XFM trending, katul kayo nga klases bukya na sigpatan sa kadagatan sa Lapu-Lapu.
1: Kasikas Express. Balita.
0: Sa sports news, Pinay tennis star Alex Iala sud na sa round of 16 sa WTA 125 Birmingham Open.
1: Kasikas Express. Balita.
0: Sa showbiz news, Cebuana Bini member Aya Arceta o Kyle Itchari kichismis ka managuyab.
1: Kasikas Express. Balita.
0: Sa Balitang X Special, negosyante nagsigig travel aron mangitag Pokemon cards.
1: Kasikas Express. Balita.
2: Itang dukan, balita sa dukan.
0: Og karon sa detalye sa atong mga balita, dinhi sa ato. Usa ka 39 anyos nga lalaki nakita ang patay nga may samadso tungod sa bala dias baybayon sa sitio Ratan, Barangay Tangke, Talisay City. Ang biktima gilang si Julius Cabradilla. Human gi-verify sa iyang 29 anyos nga live-in partner nga miadto sa crime scene ug nakaila kaniya pinagi sa sanina nga iyang gisul-ob. Matod sa partner, nakita pa niya ang biktima sa ilang balay niyatong Martes gabi. Sa wa pa siya matulog, wa siya mahibalo nga migawas pa kini sa ilang balay. Saysay sa Kapuyo, napriso kaniya daw ang biktima tungod sa kalambigitan sa drogas. Gingong nagduda siya nga nibalik kini sa ilegal nga kalihukan kay kung mulakaw kini og gabi ug mubalik na sa pagkabuntag nga aduna nay kwarta. Alas 3 kadlaw, nakadugo ang mga residente si Choratan og sunod-sunod nga buto sa armas. Mga 2 ka oras human ini na diskubre ang lawas ni Cabradilla Daplins baybayon. Ito ang napatay ang biktima tungod sa usa ka balasuo. Ay nakit-an usab sa mga investigador ang tulo ka basiyos bala duol sa lugar. Padayon pang imbestigasyon sa Talisay City Police Station ug ang Soko para masutang motibo sa krimen. Posibleng mga suspect kung asa gyud nahitabo ang pagpamusil.
1: Kasikas Express. Balita.
2: Balitang dukan, balita sa dukan.
0: Sa laing balita, isugdan sa Cebu City Government ang 12 milyones pesos ng on-grid rooftop solar photovoltaic system alang sa executive ug legislative buildings nga gilauman nga mahuman ug mahimong operational sa buwan sa Agosto. Matod ni Mayor Nestor Archival, ang proyekto makapakunhod og 30% konsumos kuryente sa duha ka mga buildings. Kay karon adunay bayra nang mukabat 1.5 milyones pesos matag bulan. Tungod nini, gilauman aga tipid nga 400,000 hangtod 500,000 pesos matag buwan o hangtod 6 milyones pesos matag tuig. Ang solar system konektados kasamtangang power grid apan dili makahatag og kuryente panahon sa brownout tungod kay walay battery storage. Kabahin kini sa pagpatuman sa City Ordinance 2772 og tumong sa syudad gamhatagan og solar power na labing binos katunga sa 17 ngadto sa 18 kadagkong government buildings suod sa tulo ka tuig. Iawhag usab sa DOE ang ubang LGU sa Central Visayas nga musunod sa susamang proyekto.
1: Kasikas Express Balita. Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
0: Sa balita sa kauluhan, nagsesyon ang grupo ni Senador Tito Soto sa Senado kagapon. Din ilagipili si Senador Win Gatchalian isip acting Senate President o Senate President pro tempore. Humans pag-ila sa bagong liderato, ipili usab ang bagong mga chairman sa lain-laing mga komite sa Senado. Pagkahuman ini, gideklarang sinide ang sesyon o ang pagbukas pag-usab gikatakda sa Hulyo 27. Dungan sa State of the Nation Address ni Presidente Bongbong Marcos. Matod ni Senador Erwin Tulfo, si Senador Alan Peter Cayetano gihapon ang Senate President tungod kay kulang ang boto aron matangtang siya sa pesto. Apan giingon usab nga dili kinahanglan og 13 ka boto aron magtudlo og ubang mga opisyal sa mas pagbutang kang Gatchalian isip acting pro tempore. Apan giingon ni Cayetano nga invalido ang nahitabong pag-usab sa committee chairmanships og insister nga padayon gihapon ang iyang gikatakdag blue ribbon committee hearing bahin sa flood control scandal. Senator Gatchalian mao'y bag-ong chair blue ribbon committee nga niduso sa hearing ngadto sa Hunyo 8.
1: Kasikas Express Balita. Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
0: Subay sa maong balita, gideklarar sa Senado ang bagong lineup sa mga chairperson sa nagkalain-laing committee sa sesyon. Uman madeklarar ang quorum sa Senado. Listahan sa mga bagong committee chairpersons: JV Ejercito, Finance; Tito Soto, National Defense and Security; Peace, Unification and Reconciliation; Ping Lacson, Public Order and Dangerous Drugs; Accounts; Erwin Tulfo, Accountability of Public Officers and Investigations; Social Justice, Welfare and Rural Development; Rafi Tulfo, Public Services; Bam Aquino, Basic Education; Keiko Pangilinan, Agriculture, Food and Agrarian Reform; Risa Ontiveros, Health and Demography; Lito Lapid, Games and Amusement; Francis Escudero, Urban Planning, Housing and Resettlement; Mig Zubiri, Foreign Relations, Rules. Ang maong reorganization kabayens bagong liderato og pag-usab sa komposisyon sa mga komite sa Senado nga nagdumalas na kalailaing legislative concerns sa nasod.
1: Kasikas Express Balita. Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
0: Sa laing balita, gibalibaran sa Sandigan Bayan 7th Division ang hangyo ni kanhi House Speaker Martin Romualdez nga tangtangon ang precautionary hold departure order nga nagpugong kaniya sa paggawas sa nasod samtang giimbestigahan siya sa gingong anomalya sa mga flood control projects. Sa resolusyon gipagawas niya itong Hunyo 1, giingo sa korte nga way igong basihan ang argumentong Romualdez nga ang PHDO nakalapas ang katungod sa pagbiyahe o gibasi lamang sa ekspekulasyon. Ang 7th Division, gipanguluhang Associate Justice Lorefel Pahimna, mipunting usab nga wa ma-verify ang motion nga gisumiti ni Romualdez. Niadtong Abril, giaprubahan sa Sandigan Bayan ang aplikasyon sa Office of the Ombudsman alang sa PHDO batok ang Romualdez tungod sa investigasyon sa gingong kickback scheme sa flood control projects. Bisan wa pa'y formal nga kaso nga gisang at batok kaniya, giingon sa korte nga igo nga probable cause aron na magpabilin ang PHDO. Gipalibaran usab sa korte ang iyang rason nga kinahanglan siyang mubiyahe ngadto sa Singapore alang sa medical consultation human sa iyang angioplasty tungod kay wa siya makahatag og medical record o konpirmadong schedule gikan sa iyang doktor.
1: Kasikas Express Balita. Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
0: Gianunsyo ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon nga daghang mga opisyal sa Bulacan ug usah ka gitawag niyang Big Fish ang kasuhan sa Office of the Ombudsman karong adlaw may kalabutan sa flood control scandal. matod ni Dizon nga ang kaso isang at sa ombudsman ngadto sa Malolos Regional Trial Court. Apanwa niya gibutyag ang mga ngaan sa mga opisyal nga maapil sa kaso. Ipabaw ni Ombudsman Jesus Crespin Remulla nga andam na usaba nga pasakarog kasong may kalabutan sa Flood Control Project si Senador Joel Villanueva. Una nang gisang-at sa Ombudsman ang mga kasong plunder o graft batok ni Senador Jinggoy Estrada.
2: Kasikas Express Balita. Balita sa International. Balita sa International.
0: Sa mga balita sa gawas sa nasod, bisaka ang tensyon tali sa Amerikang Israel human sa taho nga giinsulto ni US President Donald Trump si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu o gitawag kini crazy sa usa ka tawag sumapas report sa international media. Gingong nasuko si Trump human ang Israel may pahimangno og posibleng pagpamomba sa Beirut dito sa Lebanon nga iyang gikadukan nga makadaot sa panayong negosasyon uban sa Iran. Ang maong hitabo nagpakita sa nagkakusog nga kalahian sa duha ka mga konserbatibong leader nga pareho giatubang ang political pressure tungod sa nagpanayong tension dito sa Middle East. Si Netanyahu sa laing bahin mag-atubang usab og posibleng pagkaguba sa iyang koalisyon o pagsaway sa iyang desisyon sa pag-adjust sa mga planong militar human sa pressure gikan sa Amerika. Ang mga political analyst nagkanayon nga ang panagbingkil sa duha ka mga leader mahimong adunay dakong epekto sa panayong tensyon dito sa Middle East, ilabi na sa relasyon sa Israel, Lebanon o Iran.
2: Kasikas Express Balita. Balita sa international. Balita sa international.
0: Sa laing balitang international, may pahibaw ang US Central Command nga duha ka missiles ang gipabuto sa Iran paingos Kuwait ang wa makabot sa target human kini mapakyas o nakabungkag samtang naglupad. Tulo ka missiles nga gipabuto paingon sa Bahrain ang napugngan sinusang puwersa sa Estados Unidos o Bahrain. Dugang pa sa US Central Command naglunsad usab ang Iran og ballistic missiles paingon sa ubang nasod sa rehiyon apan walay bisan usah nga nakaigo sa target. Tungod sa gingong pagsulay sa Iran sa pag-atake, nagpatuman ang mga Persa sa Amerika o mga strikes sa Kisham Island o nakapugong-usab sa daghang Iranian ballistic missiles o drones sa ilang baguhang pagpangatake.
2: Kasikas Express Balita.
0: Atong takna alas 7:27 na.
1: This time check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
3: XFM.
4: XFM.
5: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
6: Santon at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Sir Police, Sir Police! Itabangan kong tulo! Ako gireklamo ang duha.
9: Nga nang duha raman, matulong kayong tabang nimo.
8: Manuhoy mo ko sa usa, o imurag wa si inahan ba ko so kay mo totoy. Ay.
3: Exciting!
4: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
7: Available sa mga butika.
9: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Sampo Plus Herbal Oil.
10: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
9: Isang pahid lang
10: ng Sampo Plus Herbal Oil.
9: Tanggal ang kati-kati.
10: Sampo Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
11: Sister Pain.
12: Si Sarah Dainey, taga Cagayan de Oro. Sa ka-call center agent. Permikog yun ang migraine sa trabaho. Mahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Baspas mawala ang sakit sa akong ulo.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: Symptoms persist. Consult your doctor.
14: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
15: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
16: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
17: Abli na.
16: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
18: Yes to Health Clinic.
19: Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo, libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili, hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
20: It's me, your Mamu Christine Babao. Let me introduce to you Baby Co Baby Wipes. The only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. I am feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Baby Co Baby Wipes. Subukan mo rin ang Baby Co.

0: XFM.
1: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time at 7:34 na.
2: This time check is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo. Kasikas, kauban si Attorney Ray Gialon. Kasikas Express Balita.
3: XFM Business News.
1: Sa kasika sa Patigayon, pension hike sa mga pensioners sa yung release sa SSS. Si Katropang Crystal Joy Felerca sa report.
4: Gianunsyo sa Social Security System o SSS nga sugdanan ni ini karong Hunyo ang pagpagawa sa dugang pensyon alang sa mga pensioners. Matod sa SSS, mukabat sa 6 billion pesos ang ipagawas nga dugang benepisyo gikan Hunyo hangtod Agosto tuig 2026 aron matabangan ang 4.1 million ka pensioners sa pagsagubang sa pagsaka sa presyo sa mga palaliton. Kini ang ikaduhang hugna sa Pension Reform Program nga orihinal nga gikatakdang ipagawa sa Setyembre apan gipadali aron mas daghang Pilipino ang makabenepisyo niini. Ang mga pensioners nga nakadawat na og pension hangtod Mayo 31 tuig 2026 makadawat sa pension increase sugod Hunyo 1. Samtang ang mga bagong pensioners kansang contingencies na hitabo tali sa Hunyo 1 o Agosto 31 tuig 2026 makadawat sa dugang pension sugod Setyembre 1. Ubos sa Pension Reform Program, makadawat og 10% nga pagtaas sa monthly pension ang mga retirement og disability pensioners, samtang 5% ang madugang sa pensyon sa death og survivor pensioners. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilana at labad sa ulo og di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM News.
2: Kasikas Express Balita.
3: XFM Health News.
1: Sa kasikas sa panglawas, angay buhaton kung mag-hyperventilate. Suginlanta ni katropang Ana May Perez.
5: Nag-abiso ang mga health experts sa public bahin sa hyperventilation, usa ka kondisyon diin paspas kaayo ug lawm ang paginhawa, kakasagarang tungod sa kabalaka, stress, kahadlok ug panic attack. Kung mahitabo kini, ang unang angay buhaton mao ang paglikay sa kalisang ug pambabiling kalmado. Hinay-hinay ang paginhawa pinaagi sa pag-inhale sa ilong sulod sa 4 seconds ug pag-exhale sa baba sulod sa 6 to 8 seconds. Makatabang usab ang paglingkod ug pagpahuway sa lugar nga presko ug hilom. Giingon sa mga eksperto nga ang pag-focus sa kontroladong paginhawa makatabang sa pagbalik sa normal nga oxygen ug carbon dioxide balance sa lawas. Sa pipila ka kaso ang paginhawa sa paper bag mahimong makatabang apan dili kini angay buhaton kung dunay problema sa baga o sakit sa kasing-kasing kay posibleng makapasamot sa kondisyon. Kung magsigi ang sintomas sama sa kalipong, panuhot sa dughan, pamanhod sa kamot ug naong ug lisod na gayod paginhawa, kinahanglan dayon magkonsulta sa doktor ug moadto sa hospital. Ang mga health workers nagkanayon nga ang pagsabot sa hyperventilation ug husto nga pagdumala niini importante aron malikayan ang kalisang ug posibleng komplikasyon. Pangkatropa, paliguna ang lawas uban ang Santhone Vitamin C nga produkto sa Yes to Health. Sugdi mong adlaw nga ligon ug batasan ang pag-inom sa Santhone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Ana May Perez, XFM News.
2: Kasikas Express Balita.
3: XFM Trending Karon.
2: Trending Karon.
1: Katol kayo nga klasis bukya nasigpatan sa kadagatan sa Lapu-Lapu. Si katropang Philip Serohano sa detalye din eh.
0: ni pagawas og public advisory ang Lapu-Lapu City Government kagahapong adlawa. Nga dunay nasigpatan nga libuan ka mga bukya sa Marigondo ni Causeway ang City Environment and Natural Resources Office kun si Sandro sa Lapu-Lapu na kadawat og report kay bahin ni ini hinungdan nga ila kining gisusi. Atol sa inspeksyon gikumpirmar ni Orlando Layson ang fish examiner sa Sandro nga thimble jellyfish ang nasigpatan nga katol nga klase sa bukya sa gibuhat sa palibot sa Sandro. Nasuta nila nga adunay usay kini sa Santa Rosa Port dito sa Ulango Island sa pagkakaroon na padayon ang ilang pagpakigalayon sa tanang barangay. Nibutig si Layson nga kini mo'y unang higayon nga nasigpatan ang maong klase sa bukya sa kadagatan sa Lapu-Lapu City. Tungod kay dili man mapugan ang katawhan sa pagpangaligo sa dagat, giawag sa Sandro nga mupalayo lang kun adunay makitaan nga thimble jellyfish. Para sa itong magkatropa nga mga kalalakinan, kinsa na problema na sila lawas itong kalipa. Eh, karoon magkatropa, di na ka na ang ikabalaka. Kumikan kay ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Mapalit na ginis inyong mga suking pupika. Kaysa Turbo, wagas ang lakas. Alang Sergey Usang Pilipino para sa Pilipinas, kini ang certified Turbo user, katropang Philip Seruano, X of Anu.
2: Kasikas Express Balita. Archives.
1: Kuy-kuyon ta ang kasaysayan. Pinaaging katropang dakuy-kuy.
6: Yerto Junio 4,565. Ipirmahan ang kasabutan sa kalinaw sa Sugbo tali ni Miguel Lopez Diligaspi o ni Raja Topaz. Hinimoyon ang kasabutan sa kalinaw sa Pilipinas na nagpaubos sa Sugbo sa Espanya. Si Raja Topaz, pagumanggo ni Raja humabot na duma sa Sugbo hangtod na pildi siya sa mga sundao ni Ligaspi niya itong April 27, 1565. Human sa kasabutan, itukod usap sa mga tuig ang Basilica Minore del Santo Niño pinaagi sa Andres de Urdaneta na mauyon ng simbahang Katoliko Romano sa Pilipinas sa sinagdanan sa Roman Catholicism sa nasod. Katong mga katropa di apaliguna ang inyong mga lawas na binakarapag-usap-usap ang panahon tubal kamong santon vitamin C ang alkaline nga vitamin C alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas kinisita Koy Koy XFM News.
2: Kasikas Express Balita.
3: Balitang Sports. Balita sa Sports.
1: Sa kasika sa paugnat sa kusog, Pinay tennis star Alex Ayala sud na sa round of 16 sa WTA 125 Birmingham Open. Alang sa sports updates, Windsor. Sa inyo mga libreng bets, windsor.ph. At upaminaon si katrabang Gyro Biking.
7: Sulod na sa round of 16 sa WTA 125 Birmingham Open si Pinay tennis star nga si Alex Ayala humaniya kay diha si Priscilla Han sa score nga 6-0, 6-2. Gidominahan ni Alex Ayala ang unang set nga nahuman sulod lang sa 22 minutos. Sa ikaduhang set nakabawi gamay si Han nga rank number 143 sa WTA. Apan gipugnan gyapon ni Ayala ang comeback ug iyang gisilyuhan ang kadaugan sulod sa halos usa ka oras nga duwa. Kini na ang ikatulong beses nga nagatubang silang duha diin si Han midaog sa 2024 Ningbo Open samtang si Ayala midaog sa ilang unang engkwentro sa Riohampton Open 2023. Sunod nga makasagubang ni Ayala mao ang mananao sa duwa tali kang Alina Chariva ug Gwet Menen. Alang sa natural nga suporta sa immune system ug kinatibuk-ang kahimsog sa lawas, kanunaya ang pagtumar sa Santon Plus Gold. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kinayangin yung katropang Gyro Biking X FM News.
2: Kasikas Express Balita. Kasikas Traffic Situationer Report.
8: Isang araw
1: atong i-check ang kasikas sa gawas. Project M Tangkaros kinatibok ang Metro Cebu area. On board si sa patrol si katropag Eric Amaro.
2: Live report.
1: Katropag Eric, good morning.
8: Mga kaigsunan po. No? Yan ataron, there is my beer rama, no? Avenue, going to Gorilo Peria. Ito mga tuloy, mga kikilanin. Ito nakita, flowing rama yun po ang dagan sa trapiko ng mga urasa po. No? Unlike kinipog usual days, ganting klase, na huot yun yung napita itong urusap sa mga sakilan na mag-punsisok, mag-drapot sa mga ilang pasahero, mga sudyante itong napita po. No? Yan, so pag-check ka rin, nakita, there is my Bulacau area going to Mabolo area katubang ito kayo mga kagilaan. So far so good, kasagaran light traffic, no, ng mga areas light to moderate ang dagang sa traffic katubang ito kayo mga kagilaan. Unya sa pag-check usap na to sa akin yung mga kwalpod, nagunang kanlanan El Macalso, so far flowing lang kayo ang dagang sa traffic katubang ito rin. There is my Osmeña Boulevard, no, kwana Icans Capital going to downtown area. Ingaw rakit kayo katupang ato ni Hapsaira at ato usap nga kining kadalanan po flowing rakit dagan sa trapiko. Diri po may paingong Mabolo, no? There is my kwanta kagina, Juan Luna Street, naray kwanta ito nakasibling mga baldala kamayas dagan sa trapiko kining tumbang 40-footer container van katupang ato ni mga kailan nino, naray kinabag na angon sa posob ng insidente, damage to property lang katrupang ito rin, mga kaigsunan po. Kanya sa kawan po, kining Iscario going to Manila, Talamban area, light to moderate ang dagat traffic ng Subway Posob sa itong Cebu City Transportation Office. SRP, di ba na sa kaganina, knowing na kayong dagat traffic ko, why mga nabiriyang mga sakyanan na nakamugna o kinipong huwag na dagat katrupang ito rin, mga kailan. Kanya sa pag check sa atong Cebu City Transportation Office. Malihot kag makita ka itong rap-rapon aning ilang CCTV monitoring po. Yeah. So far, sa atong pag-check sa ilang monitoring, aside sa diskresya diri sa may North Ignition area katapang ito, napoy road crash, mga last nila nga natala, alas size 1. Kini diskresya, doon ka motorsiklo, diri sa may Paradise, Manila. Kinipong napod, alas 5.44 kagina, kuan po ni Bangga, there is my Guadalupe area, no? Kasamira Dapit, kuan niya siya, motorsiklo gapon, wag ka po, katapang ito rin, mga kaigalaan. Pide Rosario, alas 4.59, bigla ganina, kuan po ni van o SUV, katapang ito rin, mga kaigalaan. The rest, kay kagabi ina, naitabo, katong mga flooded streets, no? Nga, so far, dali naman po nung ni, or nahupa naman yun, katapang ito rin, mga kaigalaan, nagian ra sa ato sa mga motorista, karoon na mga orasa. So, mga katropa rin, katapang ito rin, mubiyahi, napay mga takaw, aside sa kanyang mga dugay, baka sila nakamatab, sigmalid sila, nibiyahi nila nga, nagkutoy ang tiyan, mga pina lang mo, mga kailan po niya, kape nga, Santo Plus Comex, kay kape, nga doon na ni soya powder, makabusog, di magilap yung tiyan, ani mga kailan, di po ni acidic, gawas na wapoy kape, mga kailan. Good for the heart, memory, immune system, kape, nga Santo Plus Comex, mga doon inon, mga katropa. Alex Rodriguez ng Pilipino Palos Pilipinas yung katropas dagan sa trafiko matagbuntag sa iyo katropang Eric Amaro XFM News.
2: Live report.
1: Salamat katropang Eric Amaro sa iyong report. Nakatod sa itong oras sa 7:47 na.
2: This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
3: Showbiz News!
1: Sa kasika sa showbiz, Cebuana Bini member Aya Arceta o Kyle Echari gichismis nga mag-uyab si katrabang DJ Reyna Chinita sa balita.
9: Exciting kamustika sa adlong Webes mga katropa. Good morning, Cebuanan. Good morning mga katropa. Gipasabot ni Aya Arceta sa P-Pop girl group nga Bini nga walay romantic relationship tali kaniya og aktor nga si Kyle Echari. Mitumaw ang espekulasyon human spotted ang duha nga magkauban sa Mactan Cebu International Airport og usa ka beach trip sa Sugbo. Apan sa komento ni Arceta sa usa ka TikTok video, iyang giklaro nga friends ra sila ni Echari og pareho sila

Kini ang inyong bus galagad sa kahanginan, Katropang Ray Gialon. Dalaygon ang Diyos. Katropa mo! Exciting!

0: inyong nanuhog ang Kasikas. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Yes, to help!
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higa.

0: mo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan ng kape. Like 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun ng kape akong ganahan na uyunan yun.

0: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang Santong Gold Herbal Capsule, ang Santong Vitamin C, ang Santong Plus Coffee Mix, o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika, o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar, o uban pa nga mga drugstore nga dool sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tapak Yes to Health, kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
0: The secret of health.
1: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat o apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan o tinai para masala, mabalansi o makabuhat o mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop ng lifestyle o dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom o bino o pagkaon sa mga mantikaon o tambok ng mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagka-adunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapagpaniwang pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The Secret of Health. Nangita ka ba o suplemento na epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento na dali ma-absorb sa kalawasan, maunga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold! Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula na adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya o spirulina, mga iladong herbal na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo na kombinasyon, Santon Plus Gold o Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C o apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
2: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound ga quercetin, usa ka pinolic compound ga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
3: Santon Plus Gold.
4: Ako si Dicky, na-assist akong totoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kong dako sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na healthy pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako dyan, sa ka-tricycle driver. Pantil ako sa adlaw-adlaw na biyahe.

0: Ini ang sikreto ng mga driver, Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, og Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika sa Mercury.